ano, doon sa flag raising ceremony ngayon sa munisipyo ng Nara. So inaantabayan na natin kung magkakaroon siya ng announcement ngayon na siya pansamantalang bababa sa pwesto bilang mayor, no, dahil doon sa inilabas daw na na siya ay sinususpende ng 3 buwan, mga kaibigan, ano? At kung siya ay suspendido ng 3 buwan, acting mayor si Vice Mayor Jojo Gastanes, mga kaibigan. So yun ang inaantabayanan natin ngayon doon sa flag raising, kung mag-aanunsyo si Mayor Randy Danao. Pakiano na lang, Bon, kung babanggitin niya yun. Mag-aanunsyo si Mayor Danao ngayong araw na to na siya ay pansamantalang bababa sa pwesto bilang mayor dahil suspendido ng 3 buwan, mga kaibigan. Okay? So yun yung inaabangan. 8:04 po ng umaga ang oras po natin. At ang oras po na yan, mga kaibigan, ay hatid do sa atin, mga katropa, ng numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye! Bullseye!
2: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mambibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga
2: mga butika.
4: Mga katropa, excited!

0: 8:11 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
0: Bueno, mabilis ng oras. 8:11 ang palatuntun ng Bullseye. At sa atin yan ng Yes to Health. Yes to Health Incorporated, mga katropa, ang number one complementary and alternative medicine provider sa buong Pilipinas. Kilala na po yan, ha, mga katropa. At isa doon sa produkto ng Yes to Health ay yung Premium D3 Soap Gel. Premium D3 Soap Gel. Abay, kung mahinahinan ang buto mo, madalas sumasakit ang kaso-kasuan mo, ha, mga kaibigan. Ito kailangan natin. Kailangan mo. Kailangan natin ito. Premium D3 Soap Gel. May vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang BCO. Yung BCO, ha, meron itong nandun yan sa Premium D3, tumutulong sa nutrient absorption. Habang ang Moringa Seed Oil, may Moringa Seed Oil din ito, ha? At may anti-inflammatory compounds para sa joint discomfort. Mas matibay na bato, na buto, mas aktibo ang buha. Narieta Abanes, ya. Morning po. Wenghara Elibera, good morning. Emepred Failon. Juliver Pablo Namion. Nanonood po si Commander Juliver Pablo. Ay, magandang umaga, Commander Juliver Pablo Namion ng Aburlan. Ma'am Lenny Crown. Good morning, Ma'am Lenny Crown. Joey Dalaba, Nida Bakay. Good morning, sir. Mrs. Wow Palmares. Mrs. Wow Palmares, kamusta yung ating hanging bridge dyan? Presyo 4. Tristan Wyatt Gulay. Good morning. Yung mga viewers natin. Bueno, mga kaibigan. Siguro mamaya, bago maghapon, balikan ko lang yung kuryente. Antabay lang ho tayo, ha. Kung may announcement doon sa flag raising ceremony ngayong umaga, kung bababa na bilang mayor. Bababa bilang mayor, no? Dahil suspendido daw ng tatlong buwan si Mayor Randy Danao, no? So tingnan natin kung magkakaroon ng anunsyo sa flag raising ngayong araw, kung bababa siya at magte-take over bilang acting mayor si Vice Mayor Jojo Gastanes. Speaking of Vice Mayor Jojo Gastanes, mga kaibigan, no? May naipaabot sa ating impormasyon at medyo ikinaalarma ito, no? Nung mga kasama, pakita natin yung video dyan. Ikinaalarma nung mga kasama sa bahay ni Vice Mayor Jojo doon sa kanyang tahanan, doon sa Nara, Palawan, no? Mga kaibigan, itong isang nakamotor, no? Huyang kahapon, Linggo, no? Itong nakamotor na ito, umistambay ng mga 10 to 15 minutes. Yan, yung nakamotor na yan. Doon sa harap ng bahay nila diyan sa munisipyo ng Nara. Habang nandoon yung nakamotor na ito, patingin-tingin doon sa gate ng kanyang bahay. Sa Nara ito, ah. Matatandaan ninyo, yung bahay ni Vice Mayor Jojo, naging kontrobersyal, di ba? Merong isa na nakita doon sa may isang tao na ginamit na deponent ng CIDG para mag-apply ng search warrant doon sa bahay ni Vice Mayor Jojo. So, niradyo ng CIDG yung kanyang bahay, pero walang nakitang baril doon sa kanyang bahay. Nag-negative yung operations, no? Mga kaibigan. Ito, yan yung bahay na yun. Ngayon, ito naman, kahapon, ito yung ikinaalarma, no? Ng mga kasama ni Vice Mayor Jojo Gastanes, no? Itong naka-standby na ito na motor sa harap ng bahay nila doon sa Nara. Medyo malabo-labo yung plate number, pero may nakakuha naman, no? At itong plate number na ito ang ipinorward doon sa opisina ng LTO para malaman kung kanino nakarehistro yung naturang motor, mga kaibigan. Para naman matanong, itong nakamotor na yan, makikita nyo yung sa bandang kaliwa ng CCTV na yan, kuha ng CCTV sa bandang kaliwa ninyo, ng monitor ninyo, makikita yung nakaparada, no? parang nakapula yata yung helmet, no? Hindi masyadong, ano ba yan, Bon?

0: parang pagtatanong lang kung anong ginagawa nitong nakamotor na ito. Alam niyo sa panahon ngayon, 'di ba? Alam natin, alam naman natin yung mga gun for hire, yung mga hindi naman sinasabing gun for hire ito. 'Di ba? Ikinaalarma lang. No? Kasi alam naman natin na si Vice Mayor Jojo Gastanes ay magti-take over bilang OIC o acting mayor sa munisipyo ng Nara, mga kaibigan. Okay, so 3 months, so August, September, October. Siguro baka hanggang November. O October siya mag-acting mayor ng munisipyo ng Nara. Yun na, malis na, yun na, sumirit na. Pero tumagal siya dyan ng mga 10 to 15 minutes. Mga kaibigan, scooter! Ha? Dyan si Danaw? O yan, so balikan naman natin ngayon. Si Mayor Hirandi Danaw doon sa munisipyo ng Nara. Mukhang may announcement na eh, ha? Bago balikan natin tong CCTV nito. Sige!
1: Kung kami niyong paninira, hindi po kayo maguwagi. Yan! Buo po yan! Lahat ng lakad natin dito sa munisipyo, may iaayos po natin. Ang aming pong team ay buong-buo. Yung council po natin, buo po yung suporta. Yung ating pong mga department heads ay buo ang suporta. Kaya huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Nasasabihin natin, nasira natin yung samahan ng council at ng mayor's office. Salamat po!
2: Okay, thank you. Palapakan po natin sa mayor. Okay, bago ko tayo mag-iwalay, I'd like to read the Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Gusto kong sabihin ngayong umaga na lahat po ng mga bagay na nangyari sa ating buhay ay may plano ang Diyos. And we know na kayo pong lahat sa mga sitwasyong ito, ako po ay narito sa inyong harapan, simply not as vice mayor now, as an acting mayor for 90 days, with humility, respect, and with deep sense of responsibility to the people of Nara. Ako po ay nakikiusap din, tulad ng pakiusap ni Mayor, sa lahat ng mga department heads, employees, public servants, and of course, sa mga barangay officials, we need your cooperation, kahit hindi po sa akin personal, but of course, para po sa mga mayan ng Nara. Sama-sama tayo, yung pangarap po namin ni Mayor Danaw, hindi pwedeng mabakyum. Ang servisyo publiko ay magpapatuloy with sense of tinagawag nating with governance, transparency. Yan po ay patuloy na gagawin namin. At hindi ho mahampir ang lahat ng mga nakaplano ni Mayor. Itutuloy po natin ang magandang plano at layunin dahil ang hari po natin dito ay makapagsilbi lamang sa bayan ng Nara. Thank you sa lahat, in uniform. Salamat sa ngunyang bayan na aking mga kasama. At ngayon, iiwanan natin ang sagunang bayan. Hindi rin nawawala sa kanya pong kuya, Honorable Dante Danaw. Bilang Vice Mayor. Maraming salamat, Mama Arjeline, Carlos, sa paggagabay. And of course, sa inyo pong lahat, thank you. Sama-sama tayo, iisang layunin, iisang ba natin, sabi ni Mayor, one Nara, one God. And we have to serve the people of Nara. Marami pong salamat. Mabuhay po tayo.
0: Okay. Ayan. May formal announcement na. Ito yung live ito dyan sa munisipyo ng Nara ngayon. So nagkaroon ng formal announcement, acting mayor na si Vice Mayor Jojo Gastanes. Bumaba na pansamantala sa loob ng 90 araw si Mayor Hirandi Danaw. Ang acting vice mayor, yung panganay ding anak ni Mayor Hirandi Danaw, si SB Danaw. Okay? Hindi natin mapag-usapan yung merito ng kasong isinampa kay Mayor Hirandi Danaw. Kasi meron ng sinuspindi na siya 90 days simula ngayong araw. Parang kahapon niya na-receive eh. Pero mag-i-start siya yung working days, no? Mga kaibigan, so Lunes, ngayon mag-uumpisa. So may announcement na at tinanggap na ni Vice Mayor Jojo Gastanes

0: ang pagiging acting mayor ng munisipyo ng Nara. Okay? So, post na lang natin niya na acting mayor na si ano, si Jojo, si Vice Mayor Jojo. Balikan natin yung bahay ni Vice Mayor Jojo Gastanes, no? Parang na-alarma nga kasi mag-acting mayor siya eh. O ngayon, acting mayor na nga siya, pero kahapon doon sa bahay niya eh may paikot-ikot na isang motor, yung motor na 'yan, no? At hinto doon sa bahay nila, doon sa harapan, pagkatapos eh titingin-tingin. Ito naman ay walang ano, ha? Hindi naman sinasabi, katulad ng binanggit ko kanina, hindi naman natin sinasabing gun for hire yan o gustong itumba si Vice Mayor Jojo Gastanes dahil acting mayor na siya. Di ba? Kasi kung kalaban niya sa politika yan, tapos itutumba mo si Vice Mayor Jojo Gastanes, eh hindi mo rin makukuha yung pagiging mayor kasi kakampi rin naman nila yung magiging mayor kung sakasakaling may mangyari kay Jojo, kay Vice Mayor Jojo Gastanes. Di ba? Eh, yung acting vice mayor ngayon, yung anak din ni Mayor Hirandi Danaw yun. Di ba? Eh, yun lang naman yung mga espekulasyon, mga kaibigan, ano? Parang nauuna lang tayo doon sa mga iniisip-isip natin. Pero yun nga, eh, sinasabi nila na, Kaloy, baka pwedeng ipanawagan tong rider na to, rider ba yan, o kung sino man yan, na makipag-ugnayan sa office of the acting mayor. Kasi sabi ng mga tao doon sa bahay niya, eh naalarma doon yung mga tao. Naka-standby yan doon sa harap ng bahay, yung bahay nila diyan sa Nara ni Vice Mayor Jojo, eh tagtad ng CCTV. Ito naman eh parang nagsisilbing panawagan lang na kung pwede ito, kung ikaw man ito, sir, bossing, eh baka daw pwedeng pumunta ka sa tanggapan kasi alam na yung plate number mo eh. Di ba, mamaya pag makuha ni namin yan sa LTO, maibigay yung location, pangalan ng may-ari ng motor, babanggitin namin yan. Yung pangalan, kung kanino nakarehistro yung motor na yan. Kaya mas maganda kung lilinawin na kung ano yung ginagawa mo doon sa harapan ng bahay ni Vice Mayor kahapon at ikaw ay patingin-tingin doon daw sa gate nila. Oh. Baka naman nagagandahan lang doon sa bahay ni Vice Mayor Jojo Gastanes, no? Baka gusto niyang ipagaya yung design ng bahay ni Jojo, ni Vice doon sa ipagaya. At nagandahan siya. Di ba? Wala namang masama. O kaya, eh, may i-deliver ng parcel o ano, na, at umistambay lang doon dahil malilim. O, yun. Magandang maliwanagan din, di ba? Kung ikaw ito, kung ako sa'yo, eh, punta ako sa opisina ni acting mayor ngayon. Kasi hindi na mag-opisina si Mayor Danaw ngayon as mayor. No? Ang acting mayor na ngayon, no? Ay si Jojo. Vice Mayor Jojo Gastanes. Mm. Maganda, pumunta ka doon at liwanagin kung anong ginagawa mo doon, di ba, sa kanyang bahay. At kagaya ng binanggit ko, baka nagagandahan ka lang sa bahay at gusto mong ipagaya. Okay? Mm. So, iniiwasan lang natin yung mga, ano, kasi baka mamaya, eh, mayroong mga planong hindi maganda, no? Pero katulad ng binabanggit ko, hindi naman siguro, kung titingnan mo, kung mawawala si Vice Mayor Jojo, eh ganun din. Hindi mo rin mahawakan yung Nara kasi ang uupo namang mayor, yung anak din ni Mayor Hirandi Danaw. Diba? Siya yung acting vice mayor ngayon, yung si SB Danaw. Okay? Mga kaibigan, yan. Yan yung mga development ngayon sa munisipyo ng Nara. Kawawa naman nito si Hirandi Danaw. Diba? Ilang beses na nasuspindi. Ilang beses na ba? Ngayon, suspendi na naman, mga kaibigan. Oh, 90 days suspension. At si Mayor Hirandi Danaw, may kinakaharap pang ano to, kaso. Kasong kriminal, kung natatandaan nyo yung nangyari sa kanila ni board member Inan. Diba? Kung pinilipitan niya raw ng alambre sa liig. Si Kapitan Inan, no? At pero si Kapitan Inan naman eh sabi niya, wala na sa amin 'yon. Okay na 'yon. 'Di ba? As politiko wala na 'yon. Pero siyempre tingnan natin kung saan merong mga pagkakamali kung meron man, no? Kaya naipaila tayo yung criminal charge laban kay Mayor Hirandi Danao doon sa naturang pagpipilipit o paglagay ng alambre doon di umano sa liig ni Board Member Inan, no? Nagkaroon ng mga konfrontasyon dyan sa isang gym, no? Sa munisipyo ng Nara, mga katropa. Okay? So yan yung development, ha, sa Nara ngayon, doon sa mga ka-tune-in lang, acting mayor na ngayon, no? Acting mayor at si Vice Mayor Jojo Gastanes at bumaba na bilang mayor for 90 days si Mayor Hirandi Danao. Okay? So 8:29, mga kaibigan, ng oras po natin. At alam niyo, ingat-ingatan ko lang itong boses ko, ha, kasi medyo baka mawala eh. Kaya magko-commercial muna tayo pang 8:30, mga katropa. At siyempre, magbabalik kami pagkatapos ng ilang mga paalala. Ha? Sandali lang, sandali.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul-sapul ang bawat Bullseye.
2: Tara, kape tayo. Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, alisang manhi.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito, ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
14: XFM.
15: FM.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: 95 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.
0: Brennan, balik tayo! Mga kaibigan, nung nakaraang mga... kailan ba yun? Mga 1 month o 2 months ago, nagkaroon ng sunog. Pakianan lang yung video dyan sa sunog. Nagkaroon ng sunog doon sa may bahagi ng barangay San Pedro. No? Kung saan natupok yung ilang... Yung nakikita nyo na yan, ano? Yan yung... iniwan ng sunog diyan sa may bahagi na yan ng barangay San Pedro, no? Ubos ang mga ari-arian ng mga tao na nakatira, no? Mga kabarangay natin nakatira doon sa lugar na yon, ano po, mga kaibigan. So ngayon itong mga nasunugan doon umaapila na sila mabigyan ng tulong, no? Ang gobyerno naman nag-abot din naman ng tulong para sa kanila, pero hindi talaga sapat, no, para muling itayo yung kanilang mga bahay doon sa lugar, no, mga kaibigan. Bon, pakikuha nga yung number kay Girlie. And then, dito pala, pakitawagan mo nga ito para ma-confirma lang natin kung na-deliver na doon yung mga tulong na ipangako natin, ano, nung isang nakaraang mga araw. Pakitawagan mo na lang siya para makapagpasalamat din doon sa mga tao na kung saan ay nakatulong din. So makikita nyo din sa video na yan, sa mga footage na pinapakita namin, talagang ubos, no? Mga kaibigan, yung mga bahay nila. Ngayon, tinatayo na nila ito. Tinatayo na nila itong mga bahay-bahay nila na to. Hindi na siya light materials, no? Kumbaga ito naka mga simentado, no, low blocks at hindi siya light materials kasi nga natatakot sila baka mangyari na naman kasi mabilis masunog yung nakaraan, di ba? So nilapit natin ito sa iba't ibang mga kaibigan natin. Video na lang ilagay natin dito para matulungan sila. At isa doon sa nilapitan natin, si Ginoong Jimmy Cañete. Ibigan natin ito, matagal na Jimmy. Si Jimmy Cañete, meron kasi siyang construction supply and materials, no, na tindahan. Ano ho? Diyan sa may bahagi ng barangay Siksikan. Okay? So, kausap natin si Sir Jimmy kaapon at... sabi niya, sige, abot tayo, no, ng maitutulong natin. Tatlong kubiko ng gravel and sand, tsaka 300 na mga hollow blocks. Ngayon, kumpirmahin lang natin kay Ma'am Isabel Villaba, no, kasi kahapon natawagan din siya para ma-i-coordinate nga at ma-deliver na itong mga pang-ilan doon sa mga tulong na ibibigay sa kanya. Ma'am Isabel, magandang umaga po.
2: Po. Good morning po.
0: Opo, na-deliver na po dyan ni Mr. Jimmy Cañete yung unang mga tulong na inilapit po namin sa kanya para sa inyo.
2: Opo, sir. Kahapon po may tumawag sa amin tapos sabi daw po may delivery. Nagulat po kami kasi matagal na po kami hindi nagpa-deliver. Matagal na rin po kasi nahinto na magpagawa ng bahay. Kaya sabi ko, ala baka hindi sa amin. Pero nabanggit daw po na, asawa ko kasi yung nakasagot, nabanggit daw po na galing daw po kay Sir Jimmy. Sabi ko, parang wala naman tayong ano, hindi pa kasi sinabi na kay Sir Jimmy Cañete. Ang sabi lang daw po, Sir Jimmy. Kaya ano, parang hesitant pa po kami na baka hindi sa amin, baka sa iba po, sa mga kasama rin po namin na nagpapagawa ng bahay. Pero nung nabanggit daw po na galing po kay, ito yung dinaan po kay Sir Louis, sabi ko, ay, ano yan, galing yan kay Sir Louis sa ating na iyan. Tapos, yun po, pinuntahan po namin. Tapos, nagulat po kami kasi dalawang truck po yung dumating. Yung isang pong truck ay daladala yung 300 po na hollow blocks. Tapos yung isa naman po, yung dala po ay tatlong kubik kong screen sand po.
0: Ah, okay. So, nagulat pala kayo kahapon eh. Hindi nyo inaakala na, teka muna, eh wala naman tayong order niya na.
2: Opo, ganoon po.
0: Oh, okay. Sino ba nakasagot yung mister mo?
2: Opo, yung mister ko po.
0: Ah, okay. So, ito, pauna lang ito. So, tingnan natin kung may habol pa. So, 300 hollow blocks, tsaka screen sand. Ito ba, eh, mayroon ng maitutulong dyan sa paggawa ng ano? Bahay ninyo?
2: Opo. Opo, sir. Malaki po yung, ano, yung menos po doon sa gastusin po sana namin, sir. Kasi, ang paggawa lang po namin is yung pader lang po ng bahay. Mm. Wala pa pong bubong, wala pong kahit na ano. Mm. Parang empty lang po siya, pa-box lang po yung bahay. Mm-hmm. Tapos nung dumating po yung hollow blocks, 300 pieces po yun. Pwede na po kami magpagawa ng CI at saka ng division po sa bahay.
0: Yun, oo. At yun yung gusto nating, inihinto nyo pala yung pagpapagawa?
2: Opo. No, ano po po yun, mga...
0: yung pumunta ako diyan parang ano eh bon, ipakita mo yung ano yung sige diyan lang muna. Nung pumunta kami diyan parang isang buwan na ba nakakalipas? Isang buwan na, no?
2: Opo, naghahukay pa lang po sila.
0: Naghahukay pa lang, pasensya ka na at medyo naging busy rin tayo sa ibang mga gawain pa. Pero yung 300 hollow blocks na yan, pwede ano sabi mo sa CR at saka
2: sa CR po. At saka sa division po ng bahay. Kasi yung bahay po, hindi lang po sa amin. Hahatiin po sa tatlo. Para po, apo, nakahiwalay na po kami. Kasi nung last na bahay po namin, sama-sama po kami. Mm-hmm. Yung mga kapatid po ng mister ko, yung mama niya, tapos kami po. So, ang naging plano po, hahatiin na lang po sa tatlo yung bahay para may sarili-sarili po kaming mga pinto. At saka CR po.
0: Nakita ko yung bahay niyo, bus talaga eh, no? Wala. Oo. Saan kayo natutulog eh? Kasi yung unang masunugan kayo nung unang gabi, eh, doon, sa daycare lang kayo eh. Doon ako talaga medyo na pindot yung puso ko noon. Marinig ko na sa daycare lang kayo natutulog. Kasama yung anak mo.
2: Opo.
0: Di ba? Oo, okay. So yun, hindi ko na na-coordinate sa inyo kahapon. Gusto ko sanang isurpresa na lang sa inyo na meron ng ganyan na napaunang ano. So, na-surprise ka rin tayo.
2: Na-surprise po talaga kami.
0: So, inaakala niya. Tika muna, wala tayong pambayad niya na. May ganun ba?
2: Opo. Kinabahan kami kasi wala talaga kami pera. So, ngayon, sir.
0: Oo, sige. So, malaking tulong na rin ito, pati itong buhangin. O, sige, opo. Ma'am, yun ang ano namin. At yan naman, pangako namin. Parang hawak mo yung baby mo ngayon, ah.
2: Opo, hawak po.
0: Makikita niyo itong baby ni ma'am. So, Kung hindi lang ito pwedeng ibigay o ibenta. Napaka-cute eh. Mataba. Sige ma'am, siguro pasalamatan natin si Mr. Cañete na, kasi bihira ito, kala ko nga mga 50 o mga 100 hollow blocks lang. Iba 300 pala yung diniliver sa'yo.
2: Opo, unexpected nga po eh. Hindi naman po ako nag-expect ng ganung kalaki po nung masyadong marami. Mm-hmm. Pero nagulat po talaga kami nung dumating po dalawang truck. Tapos pagkasabi po sa amin nung nagbababa po, 300 daw po na hollow blocks. Nagulat po talaga kami nung mister ko kasi ano niya na po, makakover niya na po lahat nung sa baba eh. Yung division pati CR tapos yung sa screen sand po. Hindi na kami mamumong problema. Dadagdagan na lang po namin para makapag-flooring po kami.
0: Wow, okay. Sige. So, pasalamatan mo siguro. Hindi lang si Jimmy din. Alam ko merong ibang mga trojika. So, ano, nag-aabot din ng tulong sa inyo dyan. Hindi lang kayo.
2: Opo.
0: Pati mga kapitbahay nyo dyan na talaga nangailangan din ng tulong para makabalik at makapagpatayo muli ng bahay at matirhan. Diyan sa lugar niya. Sige, Ma'am Isabel Villalba. Sige po.
2: Good morning po sa lahat. Maraming salamat po kay Sir Jimmy Cañete po na nagbigay po sa amin ng 300 po na hollow blocks at saka 3 kubikong screen fan po. Maraming salamat po. Sir Jimmy, nagulat po kasi kami na kahit linggo po nag-deliver. Alam po namin Sabado linggo walang mga ganyan po sa mga construction supply. So maraming salamat po Sir Jimmy, and sa'yo po Sir Louie, maraming salamat po sa pagiging daan po ng tulong sa amin, and kay Ma'am Girly po sa pagiging daan po ng communication sa inyo Sir Louie. Tapos sa mga tao po na nagpaabot po ng tulong, mga damit ng mga bata, at saka sa mga cash po, humanitary po, wag po kayo mag-alala na yung mga natanggap po namin pera, inipon po namin maski piso para po maidagdag po sa pagpapagawa po ng aming bahay. Makakaasa po kayo na mabubuo po yung bahay namin at makakabalik po kami sa dati po namin
0: pera. Yan ang gusto nating madinig. Sana bago magpasko, makabalik kayo, ano? Talagang paikutan natin ng parol at saka Christmas light yung bahay ninyo kung okay na. Sige, Ma'am Isabel, salamat po sa inyo at sa tiwala, no, na pinagkaloob niya rin sa amin sa paniniwala na kahit papano makatulong tayo. Kasi nung minsan na parang sabi niyo, wala yan, bola lang kaloy, mahirap din na babalik.
2: hindi po kami nag-isip ng ganun nung Mr. Ah, ganun kasi ba? Positive lang talaga kami. Medyo kasi parang 1 month din sabi ko, hala, baka pag magbigay si Sir Louie, hindi tapos na natin na kailangan yung materyales.
0: Okay.
2: O kaya nakabili na tayo, nagdoble-doble na, kaya yun po, buti po nag-update din po kay Ma'am Girly. Yun po.
0: Pero kahapon nagulat kayo talaga. Oo, biglaan. Okay, sige, Ma'am Isabel, salamat po at magandang umaga po.
2: Maraming salamat po, sir.
0: Thank you. Si Ma'am Isabel Villalba. Nagulat siya kahapon. Oo. May sinabi. Kahapon naman, hindi ko naman, nag-uusap kami ni Boss Jimmy. Biko, Jim, kasi kaibigan ko na to, matagal na panahon pa ni Dennis Socrates nun, makakasama na kami dito sa Puerto No? Baka pwedeng maalalaya natin yung nandun sa inasunugan ba? No? Sabi niya, sige. Bigyan natin yan. Saan ba banda? No, kinuha niya yung address. Sabi niya, sige, padala tayo ng 300 na hollow blocks. Tsaka yung screen sun. No? 3 kubiko. Ngayon, sabi ko, nagpadala siya sa akin ng video. Nandiyan ba yung video, Bon? Sige, ito yung video ni Sir Jimmy Cañete. Nagulat ako kahapon. Kala ko nga kasi linggo, walang trabaho . Ngayon nila i-deliver yun . Pero diniliver din pala nila kahapon para makapag-umpisa na yung mga nasunugan doon na maitayo muli yung kanilang bahay at si Ma'am Isabel Villalba. Sige, play natin yung video na naipadala sa atin kahapon para dito sa pag-deliver nitong mga gamit na ito para dun sa pagpapatayo ng bahay ng isa doon sa nasunugan sa Barangay San Pedro.
3: Tatlong kubiko.
0: Okay, pisa mo doon sa una muna.
3: Kalui. Yeah. Ito na yung yung nilapit mo sa akin na isang ginang na gusto natin tulungan, si Miss Isabel Abelia Mayon. Ito na tatlong kubiko na screen sun. Yan. At saka 300 na hollow blocks. Ito ay kung bibilhin natin, nasa 11,000 plus lahat. Yung 3 kubiko na screen sun saka itong 300 na hollow blocks. So, yan ay galing sa puso natin yung ating pagbibigay. Bagaman na tayo ay ayaw na nating sumali sa anumang posisyon ng politika. Tigil na tayo. Maraming salamat, Kaluwi.
0: Okay, si Mr. Jimmy Cañete. Ayos, paring Jimmy. Ha? Thank you, ha? Boss. Jim, meron pa tayong nilapitang iba, no? Kasi alam naman natin na hindi naman kailangan talaga ng semento, no? Sa isang kubiko, ang nababanggit ng mga mason tatlo. Sa isang kubiko, tatlong semento. So mabigat-bigat 'yon. Itong worth ng ano ng na-i-deliver kahapon, tulong doon sa nasunugan. Kung tatlong daangalo blocks saka tatlong kubiko nasa 11,000 'yan. Sir, waya mo na yung pera, no? Ang importante, 'di ba? Katulad niyan, yung binabanggit ni Ma'am Isabel. Sabi niya doon sa 300 halo blocks, makukover na yung bon, pakita mo yung nasunugan, yung video naman. Makukover na yung CR at saka yung ano, yung salas, no? Mga kaibigan, nagulat sila eh, no? Katropa. Oh, so makukover na yung halo blocks pati yung ibang parte ng kanilang bahay. Makikita nyo, wala. Ubus talaga. Ang hirap bumangon. Pagka nasunugan ka, ang hirap bumangon. Mga kaibigan. Tapos yung pera ngayon talagang, di ba? Sa mahal ng bilihin, sa mahal ng mga... tas kung talagang sakto lang, magkano lang yung perde ngayon dito, di ba? 455. Yung isang araw na minimum wage sa ating probinsya. No, tubig, ilaw. Yung ilaw, dubli-dubli pa yung mga charges, di ba? At yung iba pa mga pangangailangan mo. Tapos nasunugan ka pa. Sus, Mariusip. Di ba? Di mo alam kung saan kakukuha talaga eh. Pero kung may mga ganito mga tao na inaalalayan ka kahit papano, nakakatulong, talaga magpupursigi ka. Di ba? Kaya inaasahan natin sana bag magpasko, maitayo nila muli yung kanilang mga bahay-bahay dyan sa naturang lugar. Kita nyo naman, ayan o. Oh, ubus talaga yan. No? Mga kaibigan, ayan o. Oh. So walang halo blocks, walang ano, ayan. Lalagay ka ng bakal, halo blocks, tapos bubong. Di mo malaman kung saan ka mag-uumpisa eh. Pagka ganyan eh, mga kaibigan. Okay? So, ito naman, tuloy-tuloy naman. Hindi lang ito si Ma'am Isabel ang tinutulungan natin dyan. Meron pa mga kaibigan tayo dyan, mga tao pa ni dating Mayor Edward Hagidon, doon sa Midulo naman, no? So, babalikan naman natin yun, yung mga materialis na kailangan nila. Ito kasi mga kaibigan, yung pagtulong, ito yung talaga nagpapatulog sa atin sa gabi. No? Makatulong ka lang, ha? Makabigay ka lang, kahit na wala ng kapalit. Di ba? Wala ng thank you, basta bigay mo lang yan. Makita natin na umuusad sila ng dahan-dahan dahil sa pagkakalugmok. Nang dahil sa ganitong mga nasusunugan, masaya na tayo niya. Okay? Yan. So, doon sa mga gusto pang magkaloob, isang semento, isang bag, o tatlong halo blocks, limang halo blocks, sampung halo blocks, okay lang yan. At least yung bahay na itatayo nila, yung limang halo blocks na maidodonate mo sa kanila, parte ka ng bahay nila, parte ka ng tatayo ng kanilang bahay mula doon sa pagkakasunog. Di ba, mga kaibigan? So, maganda ng ano yan, puntos na kilod yan, mga kaibigan. Okay, so salamat kay Sir Jimmy Cañete doon sa tulong na ibinahagi po ninyo dito sa ating mga nasunugan dyan sa may bahagi ng barangay. Luz Daco de Vera, Morning Kalui, yung anim na buwan ng bigaya ng bigas, nalusaw na sa barangay, ha? Bakit? Anong nangyari? Tuloy-tuloy man yan. Ba't nalusaw? I-rebuild, tuloy po ba ang barangay election? Kasi kung di matutuloy, check, happy na naman ang mga magnanakaw sa barangay. Sino ba yung mga magnanakaw sa barangay na kilala mo? Paring Jerry. Ramil Vargas. Oy, paring Ramil. Kamusta ka na, Ramil? Marietta Abadines. Na naman. Sabi niya, na naman. Ano may minabanggit nyo? Yung kay Danao? Mayor Danao? Opo, totoo naman po na bumaba na ngayon bilang mayor ng Nara si Mayor Herandi Danao. At take over si Vice Mayor Jojo Gastanes. Nakahapon, may isang motor na paikot-ikot doon sa bahay niya at naalarma yung mga tao doon. May isang motorsiklo na nandun sa gitna. Patingin-tingin, mga kaibigan. Okay? So, wala na tayong ganang oras. Mamaya po, mga kaibigan, alas 10 po ng umaga, madidinig nyo yung ating impeachment trial dito sa Facebook page ng 104.7. at doon sa ating FM band 104.7, no? Mga sa FM. Live yan. Okay? Hanggang alas 3 po ng umaga. Wala na tayong ganong oras, mga kaibigan. Sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs, ako po niyo ning Kod, Kaluwi La Rosa. Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas. At ang oras po natin, alas 8:55 ng umaga. At ang oras sa tido sa atin ng uno, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Push! Chai. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.
2: Synthen Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Synthen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Synthen Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Synthen Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Synthen Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Synthen Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Synthen Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: XFM.
10: XFM.
9: XFM.
10: X.
9: XFM.
10: FM.
11: Sister Pain.
12: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
11: Mabili sa mga butika.
9: Synthen Gold. Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Synthen Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Synthen Gold Coffee Mix.
9: Synthen Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Synthen Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Synthen Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Synthen Plus Gold. Sigurado ka dito. Synthen Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Synthen Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Synthen Plus Coffee Mix. Ang Synthen Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
17: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
19: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Synthen Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Synthen Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Kabali

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
7: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
13: Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
18: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jean Kier Estrera, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
8: XFM.
20: XFM.
8: XFM.
20: XFM.
21: Sister Pain.
22: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
21: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: Symptoms persist. Consult your doctor.
24: Mga katropa, exciting dito.

XFM time 9:10 ng umaga. Oras atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa na.
1: Serbisyong Katropa.
3: Good morning, magandang umaga ho sa inyo lahat. Asa inyo po ang palatuntunan ng Serbisyong Katropa, public service program po ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sa Gerald Bond dito sa palatuntunan ito.
1: Serbisyong Katropa.
3: Gerald Gales. Oy Bond, meron tayong impeachment trial.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yes. Uy.
1: Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
3: 9:12 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
3: Siyempre, ang Serbisyong Katropa. Oy, live ba? Ito kagad. Basta Amor kagad ang nauna ng comment dito sa live natin.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yan, Amor. Good morning, ha? Amor Mondragon Cardihon. Good day. Kagawad, tanong ko lang po saan ang unclaim ng flip, ha? Alamin ko muna yan, ha?
1: Serbisyong Katropa.
3: Thank you sa pag-share, Amor. Thank you rin sa pag-share, ha, Sir Dick Estrella. Salamat, thank you.
1: Serbisyong
3: Katropa. Sabi niya, good morning, Katropang Gerald. Good morning, Sir Dick.
1: Serbisyong Katropa.
3: Na umaga sa inyo lahat, sa mga nanonood sa live natin. Good morning.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yung mga nakikinig ngayon, magandang umaga sa inyo lahat.
1: Serbisyong Katropa.
3: Paaga pa lang nakasubaybay na. Sa mga balita at komentaryo dito ho sa XFM Palawan, kayo naman ay public service program.
1: Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong publiko na naman dito sa XFM.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa.
3: Mambulawit. Mambulawit Remedyo. Celeste. Morning po ka, Gerald. Good morning po, Ma'am Bulawit, Celeste.
1: Serbisyong Katropa.
3: Morning, ha? Morning. Thank you sa pag-comment.
1: Serbisyong Katropa.
3: Yung Yes to Health Clinic, oh, nag-aanyaya doon sa ating mga kababayan na gusto pong magpa-check up.
1: Serbisyong Katropa.
3: Sa gusto hong magpa-doktor. Alternative medicine po ito. Naturopathic doctor ang meron dito po sa Yes to Health Clinic. Diyan po sa Barangay San Manuel, yung daan papasok ng San Manuel, sa gilid niyan, nandyan po ang Yes to Health Clinic. Sa harap po ng kain na to, ha, sa tabi lang po ng Total Gas Station. Tama ba, Total?
1: Serbisyong Katropa!
3: Ayan, nandyan mayroong building sa second floor. Akyat lang po kayo. Ayan, nandyan po makikita ito po, Yes to Health Clinic.
1: Serbisyong Katropa!
3: Marami ang mga product, ha, na po pwede nyo mabili dyan. Yung Santon Vitamin C na kailangan ng ating katawan para maiwasan po yung ubo, lagnat, sipon, trangkaso, sakit sa ulo.
1: Serbisyong Katropa!
3: Na pwede kang pahigain, pa-absent sa trabaho. Pagka-absent sa trabaho, walang kita.
1: Serbisyong Katropa!
3: Para magkaroon ng immune booster, nandyan po ang Santon Vitamin C. At syempre, yung pong Santon Plus Gold, food supplement po, ha? Kailangan din po ng katawan natin yan. Huwag niyong kalimutan na Santon Plus Gold.
1: Serbisyong Katropa!
3: Mahid sa mga kasukasuan, sa mga masakit na kalamdan, yung mga sinasakitan ng mga muscles.
1: Serbisyong Katropa!
3: Santon Plus Herbal Oil. Pamahid ba? Ganda sa katawan, mainit sa loob, malamig sa labas. Iyan po ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Serbisyong Katropa!
3: Siyempre, yung pong sabon na gamit natin pampaputi, pampakinis, talagan naman.
1: Serbisyong Katropa!
3: Yung mga rashes ninyo, mga butlig-butlig ninyo, mga katikate.
1: Serbisyong Katropa!
3: Tatanggal din po yan dito po sa Santon Plus Herbal Soap.
1: Serbisyong Katropa!
3: Yan ang gamit natin, ha?
1: Serbisyong Katropa!
3: Santon Plus Herbal Soap. Ang maganda pa dito, mabango.
1: Serbisyong
3: Kak. Nandyan din po yan sa clinic, okay?
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Sa Yes to Health Clinic din yan. Abdul Rashid, talaga naman Leo Umadle.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Good morning po, Kagawa Gerald. Watching a Taytay, Palawan, Leo Umadle.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Si Leo Umadle, nanonood dyan sa munisipyo ng Taytay.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Pasalamatan ko lang yung ano, yung pong ANSA Print Hub. Hindi ko nabanggit eh. Pasalamatan eh. Laki ng discount namin dyan eh.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Dyan tayo nagpapagawa eh. Pagawa ng uniform, mga jersey sa ANSA Print Hub. Salamat ha. Bro, Mar ANSA.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Thank you sa malaking discount na binigay mo sa tropa sa PSR. Salamat.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: At syempre, galing tayo kanina sa, pakita lang natin ito, Bon. Galing tayo kanina sa Mauricio Reynoso Senior
1: Serbisyong Kak-tropa
3: Integrated School. Kanina lang ha, kasama natin si Kapitan Gids Danggan.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Kapwa kagawad natin, kasama natin.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Mga SK officials natin, nandun din, kasama rin natin.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Yan, pagkatapos ng flag raising ceremony ng mga estudyante ng Mauricio Reynoso Senior Integrated School.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Ibinigay naman po ng barangay sa panguna po ni Punong Barangay, Cap Gids Danggan.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Ito hong mga upuan. Naku, dami nito.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Nasa 90 chairs yung pong naibigay ng barangay.
1: Serbisyong Kak-tropa.
3: Yung pong financial naman na galing

0: 9:19 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, dito naman tayo sa Puerto Princesa pa rin tayo. Tungkol ito sa mga project, basahin ko lang ha.
1: Bisyong Katropa.
0: Dapat lang maging stricto.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Kahapon po, Linggo, August 16, 2026.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Ano to mga project ng city government ito, Bon?
1: Sir Bisyong Katropa.
0: Lahat yan nandun sa Sir Bisyong Katropa.
1: Sir Bisyong Katropa.
0: So kahapon po, Linggo, August 16, 2026. Personal po na ininspeksyon ni Mayor Lucilo Bayron.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kasama po si City Engineer Aris Grande.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ang iba't ibang mga drainage project dito sa atin sa Puerto Princesa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ininspeksyon po ni Mayor Bayron ha, kasama yung City Engineering Office.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito pong mga proyekto. Drainage project ng lungsod ng Puerto Princesa para po masiguro ang maayos na pagtatrabaho sa mga proyekto.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ano yung mga ginagawang proyekto ngayon? Nasunod-sunod po na binisita kahapon Linggo ni Mayor Bayron.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pakita natin bun ha. Ito yung mga proyekto.
1: Serbisyong Katropa.
0: Una yung pong dyan sa atin sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yung pong Jacana Gabinete Road. Ginagawa ho yan ha.
1: Serbisyong Katropa.
0: Chenek yan. Pinuntahan po yan ni Mayor Bayron kahapon Linggo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pagkatapos niyan, ang sunod po na pinuntahan ni Mayor Bayron, yung pong Westcom Road, dyan po sa Barangay San Miguel.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, yung tabi lang yan, may kli lang yun, di ba yung sa Westcom Road?
1: Serbisyong Katropa.
0: Pero nakita na natin yun. Mismong sa kalsada yun, ginagawa yung project na yun.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mababa pa ito, ha? Number 2, Westcom Road. Yan, dyan sa Barangay San Miguel. So, Bangkaw-Bangkaw, San Miguel. Ang kasunod po niyan ay Barangay San Pedro.
1: Serbisyong Katropa.
0: Teka, forward ko ulit. Ang pangatlo, De Los Reyes Road 2. Barangay San Pedro.
1: Serbisyong Katropa.
0: Diba yung pong nasa San Pedro National Highway, yung pong sa tabi ng McDo, 'di ba ginagawa ngayon, yan na po 'yun. Yung pong project ng city government, yung may mga nagko-comment doon, eh, bakit hindi DPWH? Yung sa DPWH po yung kalsada. Okay, yung kalsada DPWH po 'yun at ginagawa naman 'yun. Pero bago magawa 'yun ng DPWH, kailangan muna maayos yung drainage sa ilalim. Yung drainage sa ilalim, yung po ang gumagawa, city government.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay, dyan po sa Barangay San Pedro na ginagawa na rin ngayon. Kailangan hindi paspasan yung gaway. Kita natin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Hindi siya ganun kabilis sa paggawa. Nakikita natin. Pero mas maganda ng nag-iingat yung pong mga bako. Heavy equipment operator natin doon sa ginagawa nilang drainage. Kasi malaki yan. Yan yung pinapakita namin sa inyo. Malaki yan. Malalim yan. Delikado. Di ba? Merong namatay na nga dyan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Anong ginagawa pa lang yan. Yung sa mismong daan mismo. Di ba? Merong nahulugan ng bakal.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan. Di ba? Sana mabilis. Sana maraming tao na kikilos at gagawa. Pero yan. Nakikita natin. Ginagawa na rin. Matagal-tagal na yan. Inahinto. Buwan din, taon din, di ba? Parang last year o nitong first quarter ng taon na ginagawa yan. Tapos na stop. Tapos ngayon naman na ipagpatuloy.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan na, De Los Reyes Road 2, Barangay San Pedro.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nakikita ho natin at binabasa ho natin ngayon yung po mga project na pinuntahan ho ni Mayor Bayron kahapon Linggo. Para po makita natin mga kababayan kung ano yung mga proyekto na ginagawa ng city government.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pang-apat, Pinera Road sa Barangay San Pedro pa rin.

0: Ito na yung sa temporary shelter, ano, na ginagawa. Pagkadadaan ka ng Coliseum, di ka makakadaan.
1: Servisyong Katropa.
0: Yan. Drainage din yan. Malaking drainage din. Ayan, oh. Malaking drainage yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Ito, Buhanginan, Barangay San Manuel. Yan, dyan kami nag-bypass noong nakaraan lang eh. Sa Purok, Buhanginan, Barangay San Manuel. Meron din pong project na ginagawa dyan, yung pong city government.
1: Servisyong Katropa.
0: Okay. Yung C Road 1, Barangay San Manuel. Dalawa pala yung project sa Barangay San Manuel. Ah. Ito na ba yung sa tapat mismo ng Barangay Hall?
1: Servisyong Katropa.
0: Basta sa Barangay San Manuel, dalawa yung ginagawa. Yung isa sa Buhanginan, ang isa naman sa C Road 1, Barangay San Manuel.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa bawat lugar po na binisita, nabusising sinuri po ni Mayor Lucilo Bayro ng estado ho ng mga proyekto.
1: Servisyong Katropa.
0: Paalala po ni Mayor Bayron sa mga kontraktor ang maayos na pagtatrabaho at sa mga proyekto o ito pong mga project engineer.
1: Servisyong Katropa.
0: Yan. Ang mahigpit na monitoring sa mga ito mula sa mga materyales na ginagamit hanggang sa construction.
1: Servisyong Katropa.
0: Yan, check ninyo ha doon sa mga project engineer natin. Kung tamad ho kayo na araw-araw nandyan kayo, ayaw ninyo na laging nandyan sa proyekto bilang project engineer, maglagay kayo ng resident engineer.
1: Servisyong Katropa.
0: Di ba yung iba mga engineer natin, ayaw tumagal ng buong maghapon o di ayaw ng araw-araw na pumunta sa mga project, mga tamad, di ba?
1: Servisyong Katropa.
0: Pagka tinatamad po kayo, o di kaya marami kayong ginagawa, kunwari.
1: Servisyong Katropa.
0: Di lagay ho kayo ng resident engineer, siya ho yung in-charge. Kadalasan niya yung mga bagong mga engineer, yan ang nilalagay para maging mag-monitor doon po sa proyekto. Kasi hindi sapat eh para sa akin yung araw-araw ka nga nandun, pero isang oras 30 minutes ka lang doon.
1: Servisyong Katropa.
0: Wala, hindi ma-monitor ng maayos yan. Maganda yung nakikita mo na kumikilos, gumagalaw lahat. Tapos yung semento, yung quality ng semento, quality nga sa papel. Pagdating sa actual naman, hindi. Diba? Mas mura yung semento na nabili kaysa doon sa nasa program of works. Simpleng ano lang yun, simpleng paraan ng pangungurakot lang. Di ko binabanggit ito sa mga project ng city government. Ha? Yung bang pagbabantay ang tinitignan natin dito.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung mga bakal na dapat sana ay nasa ang hangganan ng paglagay, nasa 1 feet. Diba? Tapos biglang magiging 2 feet. Di sayang yung 1 feet na walang ano, na walang bakal. Yung mga ganun, dapat masinsin. Tapos masinsin sa papel, pagdating sa actual naman, laki ng hangganan.
1: Servisyong Katropa.
0: Yan, yung mga ganung diskarte ba, may iwasan pagka nandoon yung resident engineer o kaya yung project engineer.
1: Servisyong Katropa.
0: Yung mga bakal na undersize, yung bang nasa papel, standard. Pagdating naman sa actual, lumiit.
1: Servisyong Katropa.
0: Sana ma-check yan, ha? Makita ng mga project engineer, resident engineer na in charge sa mga proyekto. Kasi sa city government, wala mong problema. Yung pondo, nagagawa ng paraan. Nakakahanap ng pondo, inaaprubahan, tinatalakay, hanggang sa magamit. Kaya lang yung pong actual, doon nagkakaproblema.
1: Servisyong Katropa.
0: Wala na yung ano, ha? Wala na yung phase 1, phase 2 na yan. Hindi maganda, pangit tignan yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Pupunduhan ng buo, phase 1, tapos mabibitin, nagkaroon ng problema, tapos papapunduhan uli para sa phase 2. Pero yun pa rin yung proyekto at yun pa rin yung napunduhan nung nakaraang phase 1, di ba?
1: Servisyong Katropa.
0: Yung mga ganun bang mga diskarte, sana mawala na. Para mabawasan man lang yung corruption sa buong Pilipinas.
1: Servisyong Katropa.
0: So, yan ha, binusisi ho talaga yan ng mabuti ni Mayor Lucilo Bayron. Lahat po ng estado ng project. Paalala po ni Mayor Bayron yan sa mga kontraktor na maging maayos sa pagtatrabaho at lalo na doon po sa mga project engineer na in charge na higpitan po ang monitoring sa mga ito. O yan, mga project engineer ha.
1: Servisyong Katropa.
0: Ilang beses bang pumunta sa inyo yung project engineer sa loob ng isang araw? Meron bang umaga, meron bang hapon, o hapon lang, o isang linggo, isang beses lang?
1: Serbisyong Katropa!
0: Bagamat kasalukuyan nagpapatuloy po ang mga proyekto, kwento naman ng ilang mga residente ay unti-unti na rin nilang nararamdaman ang epekto ho ng karagdagang drainage project sa kanila pong lugar.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ay pa sa kanila ngayong napapansin nila na mas lalo pang nakakatulong ang mga proyekto na isinasagawa ho ng pamahalaang panlungsod.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ay upang masiguro po ang magandang daloy ng tubig sa kanila pong lugar.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan ha, at yan ang kailangan ngayon, mga lagpas taong drainage na talaga.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa mga 80s, mga 90s, yung drainage, mga gatuhod lang, di ba? Pero ngayon, lagpas taong na kailangan kasi dami na talaga ng bahay na nakasimento. So, konti na lang yung lupa na mag-absorb ng mga tubig baha. So, kailangan mataas na at malawak na yung pong mga drainage natin.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa huli, muling binigyan din po ni Mayor Byron ng kahalagahan po ng tamang pamamahala ng mga proyekto para matiyak na dekalidad po ang trabaho sa mga pinaggagawang infrastructure project ng pamahalaang panlungsod na siyang papakinabangan naman ng mamamayan ng Puerto Princesa.
1: Serbisyong Katropa!
0: Diba? Yan ang mga project po na in-inspection po ni Mayor Byron kahapon.
1: Serbisyong Katropa!
0: At yan, ilang proyekto yan. Dami yan, ha? Natuloy-tuloy na ginagawa para ho magamit na natin bago matapos ang taong ito.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay, 9:30 ho ng umaga.
1: Serbisyong Katropa!
0: Babalik tayo makalipas lang po ang ilang mga paalala.
1: Serbisyong Katropa! Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din, mag-Premium D3 na.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
7: Doon,
8: iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Samsung Gold Coffee Mix.
16: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Samsung Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
15: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
17: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: If symptoms persist, call your doctor. Mabilis sa mga
19: bukika. Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
20: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibo ibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
22: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
23: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
24: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
25: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
14: XFM.
9: XFM.
15: Serbisyo Katropa.

0: Katropa.
1: Eh, balik tayo sa Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa.
1: Ka Gerald Galis po dito sa palatuntunang ito.
0: Servisyong Katropa.
1: Balik tayo matapos-tapos pa tungkol ho doon sa mga paggawaan ng tricycle ng sidecar.
0: Servisyong Katropa.
1: Bago na naman tayo makakausap tungkol ho sa problema na yan. Pero ibahan, di dito sa atin sa puerto, dyan ito sa Nara.
0: Servisyong Katropa.
1: Siya nga pala sa Nara, nako, inanunsyo na ho kanina sa flag racing ceremony ng munisipyo na suspindido na ho si Mayor Gerandi Danau at ang acting po ay si Vice Mayor Jojo Gastanes.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay, mayroon tayo makakausap tapos Ken, yung, di ba, magre-reklamo ako na magtawag dito sa messenger ko. Tapos yung irereklamo naman, yun yung tawagan natin para makausap natin.
0: Servisyong Katropa.
1: Taga-Nara ha. Sige, basahin ko muna, bawasan ko muna yung mga comment ninyo sa live natin.
0: Servisyong.
1: Yung mga ginawang daan na di pa natatapos sa Manalo Street, iniwan na butas-butas, pasilip naman po. Ako, sige, dapat makita yan.
0: Servisyong Katropa.
1: O, sa Manalo Street. Ay, ginagawa yun. Nakita ko ginagawa po yun sa Manalo Street.
0: Servisyong Katropa.
1: Ginagawa po yun sa Manalo Street.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay, sabi ni Rico Edpan. Napapadaan kasi tayo dyan eh.
0: Servisyong Katropa.
1: Jonard Pineda Sherdan, thank you.
0: Servisyong Katropa.
1: Sabi ni Alexander Florendo, yan, nagbigay ng chair Katropa kasi malapit na ang pagukom. Ano yan, fairness naman sa ating punong barangay kay Cap. Taon-taon yan na nagbibigay ng 50,000 yung barangay doon sa school. Pero maliban pa doon, may mga humihingi pa yung school, binibigay pa rin po ng barangay. Pero yung taon-taon na 50,000, kinonvert po ngayon, gusto ko kasi ng mga guro ay upuan. Kaya yun ang ibinigay ng barangay. Next year, iba na naman. Taon-taon yan, meron yan. Ganon yung suporta ng barangay sa school.
0: Servisyong Katropa.
1: Hello sir, magandang umaga po. Hello?
2: Hello po. Hello po, babae po.
1: Ay, sorry po, babae po. Pala kala ko lalaki, ma'am.
2: Hindi po, akong babae po.
1: Okay, sige po. Oh, ang pangalan niyo po, ma'am?
3: Ang pangalan niyo po, ma'am?
2: Russell po.
1: Russell.
3: Russell.
1: Okay, sige po. Oh. Pang lalaki ano, ma'am?
3: Lalaki ano, ma'am?
2: Medyo lang po.
1: Okay, sige. Kaya napaser ako eh. Pero ang kausap ko po ngayon si Ma'am Russell 5, tama?
3: Tama?
1: Yes, ma'am. Opo. May concern po kayo yata, ma'am, na nagpapagawa kayo ng sidecar pero hindi pa na aayos hanggang ngayon?
3: Aayos hanggang ngayon?
2: Opo, meron po. Ano na po yun eh. Dalawang taon na po ako nagpagawa sa kanya. October 2024 po po.
1: Okay. Tagal naman masyado. Okay. Dalawang taon. Masyado. Anong klaseng tricycle lang sidecar ang ginagawa? Bakit nabot ng dalawang taon yung kontrata?
2: Hindi ko nga po alam sa kanya eh. Marami naman din siyang mga dahilan.
1: Okay. Ma'am, nasaan po kayo ngayon, ma'am?
2: Nasa bansang Kuwait po ako ngayon.
1: Nasa Kuwait po kayo. Tapos, yung pong pinagawa ninyo ng sidecar ay nasa?
2: Nasa Nara po.
1: Munisipyo ng Nara. Taga Nara po kayo, talaga?
2: Hindi po, taga Puerto po, Napsan.
1: Ah, Napsan. Pero doon kayo nagpagawa. Maraming pagawaan sa Puerto, ma'am. Dami nga ditong nirereklamo.
2: Yung nagpagawa po kasi sa kanya, yung ex ko po dati.
1: Pakikausap mo na kin ha. Pakikausap mo na siya. Wala pang idea siya. Ano po, ma'am?
2: Yung nagpagawa po kasi sa kanya, yung ex-partner ko po.
1: Ah, okay. Yung ex
2: kaya
1: mo.
2: Kaya kakilala po siya kaya sa kanya po nagpagawa. Pero ako po nagbayad nun.
1: Baka...
2: Paid na po yun. 55,000 po.
1: 55,000? Baka nakuha na ma'am ng ex mo at di na lang sabi sa'yo?
2: Wala rin po. Kahit siya po, nag-update naman siya. Katat ko nga po yan nakahapon ata.
1: Sino po?
2: Yan po yung nagagawa ng sidecar. Kasi nung July, sabi niya sa akin, lalabas niya na nung July. Ngayon, nung July, last July lang.
1: Oo.
2: Tapos hindi niya naman natapos. Oo. Ngayon, naghingi na naman siya sa akin ng hanggang August naman.
1: Aray.
2: Eh, pinuntahan po nung kapatid ko doon sa Nara. Wala naman daw naaayos yung sidecar na ginagawa niya.
1: Okay. Anong pangalan, ma'am, nung gumagawa ng sidecar?
2: Reban Ignacio.
1: Ignacio. Oh, Rayban Ignacio. Saan po sa munisipyo ng Nara?
2: Malatgao,
1: Nara. Okay, sige. Ken, kausapin natin kin ha. Okay siya. Ready na rin naman. Rayban Ignacio ng Malatgao, Nara gumagawa ng sidecar.
2: Opo.
1: Okay, sige ha, tanongin natin, okay, kausapin natin. Rayban, magandang umaga. Pakinggan mo lang, ma'am, ha?
4: Opo, magandang umaga.
1: Ban, kilala mo si Rachel?
4: Opo, opo.
1: Oo, nagpagawa ng sidecar, 2 taon na nakalilipas. Hanggang ngayon, hindi mo pa raw natatapos? Ano ba nangyari doon?
4: Opo, hindi ko po talaga po natatapos, boss.
1: Bayad na raw yun eh.
4: Nag-refund na po ako sa kanya ng 5,000 nakaraan.
1: Oh, refund?
4: Opo, kasi ang usapan po sana namin yon, mag-refund ako.
1: Okay, oh, yun ang usapan nyo, mag-refund.
4: Nalugi po ako.
1: Oh, sige.
4: Pero naumpisan ko na rin po yung sidecar.
1: Ah, papaano yun? Kukunin mo uli yun?
4: Sabi ko po sa kanya, nakikiusap ako lagi na matapos ko po kasi talaga nagkaroon po kami ng problema po talaga.
1: Okay.
4: At sabi ko nga po, lilipat na po ako ng Puerto.
1: Oo, dito ka nagagawa ng ano, ng shop?
4: Opo. Opo, dyan na po. Para dyan ko na po ayusin po lahat na naging problema ko po. Nalugi po kasi ako, boss.
1: Okay, sige, dyan sa Nara. Maganda dito sa Puerto, kahit bawal na yung tricycle dito, pero malakas magpagawa ng ano eh, ng mga sidecar dito sa Puerto, kahit mga taga-munisipyo, dito nagpapagawa sa Puerto eh. So dito mo na plano.
4: Dyan ko na po tatapusin po.
1: Ayun nga po. Ang plano kasi, ang sabi, July, August. Pero ano yun, parang buwan-buwan pangako na lang.
4: Sabi ko nga po sa kanya, hindi po ako nangangako ng gusto kasi nga po nalugi po ako. Pero ginagawa ko po talaga ng paraan.
1: Oh, sige, ito kasi ngayon, ako na yung mamagitan. Sa tingin mo, mga kailan magagawa at maibibigay matatapos yung sidecar?
4: Sa ngayon po kasi hindi lang po siya isa kasi nga po nalugi po ako. Mag-amin po ako sa inyo, Sir Geralda.
1: Oh.
4: Pero sabihin, yun po talaga mga naumpisaan ko na po.
1: Ang ibig sabihin nito, marami yung mga may atraso ngayon? Na atraso?
4: Ako po, meron po na atraso po. Tatlo po sila yan.
1: Tatlong sidecar?
4: Opo, pero lahat po yun, natayo ko na rin po. Nakausap po na rin po yung iba na tatapusin ko naman po.
1: O sige, di bali.
4: Hindi ko naman po tinarikuran ba? Kung para alam niyo lang po ba?
1: O di okay lang yun at least ngayon, nababanggit mo ito at pinapaalam mo na merong atraso nga. Tatlo ang kinakailangan mong isolve na problema.
4: Opo.
1: Paano yun?
4: Nalugi na po ako.
1: Kaya nga, paano yung materialis mo? Saan ka kukuha ng pera pambili nun?
4: Kaya nga po, lumipat po ako ng Puerto.
1: Oh.
4: Para dyan na po ako gagawa po ng labor. Yung labor ko po, yun na po ang gagawin ko pong pambili ko po ng materialis.
1: Kailan mo planong lumipat sa Puerto?
4: Andyan na po ako, nag-umpisa na po ako. Dyan na nga po dati, si Kulot po ako na po nag-refer ng ano niya, ng sidecar niya po.
1: Ah, itong huli, yung tinalakay rin dito?
4: Apo, ako na po nag-refer ng sidecar niya. At nag-update din po ako dyan kay Rachel po. Nag-update po ako sa kanya.
1: Oh, yun lang nga kasi, nag-update ka sa kanya. Pero umihingi na ng tulong dito na kung po pwede, mamagitan na raw yung XFM dito at gusto makatiyak ba? Gusto makatiyak kung kailan?
4: Baka sir, baka pwede sir. Ano din po kasi yan, baka pwedeng huling pangako ko sa inyo na lang po para matapos ko po. Baka pwedeng, ano po ba ngayon, 17?
1: 17 ngayon ng August.
4: Oh, kasi po gusto kasi po yun sa kanya bago ko po gawaan siya ulit. Yung bago din ba po kasi yung boyfriend niya po yung nagpagawa sa akin.
1: Wala na sila noon?
4: Wala na po pala.
1: Ay, si Bali, wag na natin na-chismis. Patuloy natin. Ang ibig sabihin noon, yung boyfriend niya noong panahon na yun, yun ang nagpagawa, yun ang kausap mo, di ba?
4: Apo, tas na ano po. Pero ngayon po, ano, tapusin ko na lang po ko sa, baka video para makaluwag-luwag din po sa akin kahit last na pangako po sa kanya, isang buwan.
1: Isang buwan, okay, sige. Pero wag mo na kausapin yung ex niya ha, kasi ex niya na yun, mag-diretso ka na kay, ano.
4: Po. Lagi naman po ako sa nakikipag-usap sa kanya.
1: Oo, sa kanya na tayo, sa kanya na tayo didirekta.
4: Apo. Diyan na lang din po sa Puerto, diyan ko na po siya gagawin.
1: Saan ka dito sa Puerto para makita-kita ko rin?
4: Kikulot po lang po, kilala ko ni Kulot po. Diyan doon sa San Jose lang po.
1: San Jose. Okay, sige. Isang buwan?
4: Apo, mga ganun po.
1: Saglit lang ha.
4: Tapos na po sa kanya.
1: Ma'am Rachel, tama ba Rachel ba? Ma'am?
2: Apo po.
1: Ma'am, sabi ni ano, di Rayban. Isang buwan, okay lang daw ba?
2: Sir, okay lang sana yan, sir. Kung sunod buwan, nandiyan na. Eh kasi, sir, buwan-buwan yan na yan pinapangako sa akin eh.
1: Sir, buwan-buwan ka na lang daw nangangako. Di mo naman tinutupad eh.
4: Kasi po, sir, talaga nakaraan talaga sir na lugi. At talagang in-arrange ko po yung shop po, inayos ko po talaga.
1: Okay, sige. Nagkaroon talaga kaya
4: po,
1: ng problema.
4: Problema po talaga, sir. Kaya hindi naman po ako tumatakas na sa kanila. Ho. Nag-aamin naman po ako. Alam naman po niya, nag-update naman po ako sa kanya.
1: Okay, pero ito, okay na ito,
4: bukas.
1: Usapang lalaki na ito, tansya mo na, kaya nakapusin, isang buwan.
4: Apo sir, punta ko dyan sa'yo bukas sir.
1: Ah, sige, para makapag-isip tayo ng maayos ha.
4: Apo, para ipaliwanag ko rin si sir yung naging problema ko sir, yung mga naging atraso ko sir. Para may dudulog din talaga po ako sa inyo, sir. Salamat, sir, at nagtawag din po kayo sa akin, ha.
1: Oh, di bali ang gusto ko yung ito, yung pangako mo na isang buwan na matatapos mo.
4: Apo, sir, okay po. Apo, ma'am? Sir, kay...
1: Ma'am? Mga isang buwan daw talaga, ma'am, ito pangako niya na ito, ma'am. On-air na rin tayo dito at nagpa-unlock din naman ng interview at nangangako isang buwan. Baka pwede natin pagkatiwalaan, ma'am?
2: Sige po. Eh, pinagkakatiwalaan ko naman yan, sir. Binibigyan ko nga ng chance na ano matapos niya eh.
1: Sige, ma'am.
4: Ah, sige po. Yan din talaga, ko na po, ayusin din po.
1: Para maging maayos yung pag-uusap, mayroong tiwala.
2: Kaya nga po eh.
1: Ayan mo yung ex, ma'am. Kung ex ngayon, di ba pagkatiwalaan dito, ma'am, sa welder? Mapagkakatiwalaan dito, ma'am. Tama, ma?
3: Tama, ma?
2: Sige po, ma.
1: Muloko yung ma.
2: Ibig sabi na lang po sa kanya na ibig na lang po talaga. 1 month. Kasi bawi rin po kasi magbabakasyon ako eh.
1: Ah, sige, ma'am. Kailan ka po, ma'am, magbabakasyon?
2: Secret na po.
1: Ah, sige, di ba? Huwag nyo na pong... huwag nyo na pong... baka mamaya baka mag-abang yung isa eh. Di ba, wala na yun. Siguraduhin namin to, ma'am. I-monitor din natin ito para
4: punta ko bukas din, sir.
1: Ano, sir?
4: Punta po ako sa iyo bukas.
1: Okay, sige. Pero bago ako punta, ito, gusto ko fix yung usapan natin dito. Ako, mamagitan lang sa problema ninyo. Pero,
4: pangit na
1: maghihiyan tayo. Gusto ko rin i-promote yung shop mo pagka natapos mo ito at maayos ang pag-uusap natin.
4: Apo, sir. Babawi po ako sa pagkatalo ko, sir.
1: Okay, sige, bawi ka. Isang linggo.
4: Salamat.
1: Anong gusto mo sabihin kay ma'am? Meron?
4: Ayun lang po. Sana, pasensya na talaga siya. Sorry kasi talaga, nagkaroon ako ng problema. Sunod-sunod po sila. Hindi lang po talaga isa.
1: Ma'am, kaya
4: bukas ko ipapaliwanag ka po, ha.
2: Okay, basta pakitapos na lang talaga.
4: Sige po. Thank you po.
2: Kung nalugi ka man, siyempre hindi naman din namin yun ano eh.
1: Hindi mo kasalanan, ma'am.
2: Hindi mo na rin po kasalanan. Tsaka,
4: kaya nga po, pero talagang talaga po sila, nadamay lang.
1: Nadamay lang, ano? Okay.
4: Okay, and then dyan na po yan. Kaya nga po, harapin ko na lang po.
1: Okay, sige. Thank you, sir, ha? Salamat, sir. Kita na lang tayo.
4: Punta po ako. Salamat po.
1: Okay, sige po. So, ma'am, okay yun, ma'am, ha? At isang, ano raw, isang buwan. Okay ba 'yun, mapagbigyan natin, ma'am? Tapos noon bago tayo gumawa ng hakbang sa kalimang hindi talaga maayos 'yung pong pag-uusap.
2: Sige po, okay po 'yun, sir. Oo.
1: Pero palagay ko naman, ma'am, magagawa niya na paraan doon sa sinasabi niya. Ayaw ko lang, ha, mag-usap pa rin naman kami bukas, ma'am, pupunta dito sa akin.
2: Kasi po sa akin, 1 year na po, halos mag-1 year na monthly-monthly sinasabi niya sa lalabas niya na ilalabas. I-re-refund niya yung pera, binigyan niya akong 5,000 kasama pa dun kaltas ng ano ng GCash.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ko, bakit ganun? So yung bumalik sa akin, 4,999.
1: Okay, pero ngayon, ma'am, ituloy na natin itong sidecar.
2: Sige po, apo.
1: Sige.
2: Para nga po matapos niya na, yun lang naman po yung ano ko sa kanya eh.
1: Kaya nga, ma'am, nagkaroon lang ng problema raw, gawa ng nalugi. Ngayon, magsisimulang muli. Parang sa pag-ibig lang yan, ma'am, pag nabigo ka ng una, sa pangalawang pagkakataon, at ibigay mo yung pagkakatiwala, doon makakaahon. So, ganun dito, sabi niya, pupuesto siya dito sa San Jose, sa Puerto. Lipat siya, ma'am, ng environment. Iiwan niya na yung Nara, papasok siya sa bagong lugar. Dito naman siya sa Puerto.
2: Nakala ko nagtrabaho lang siya sa Puerto. Sabi niya kasi nagsasideline
1: siya. Ano na raw, ma'am? Ano na raw yung talagang tatayo na ng ano, ma'am, ng pwesto?
2: Bakit?
1: Oh, yan, baka dito. Kasi dito, ma'am, sa Puerto, ma'am. Marami mga shop dito. Malakas yung pagawaan ng ano dito ng tricycle? Hindi kasi ano eh, hindi pa kasi ano siya, hindi siya pinagbabawal sa puerto, tuloy-tuloy pa rin sila pagawa ng mga sidecar. Kaya parami yung mga ano namin, mga kulurong tricycle namin dito sa gabi. At saka iba sa munisipyo kasi yan, ganun, ma'am. Kulurong ba yung tricycle mo, ma'am, o mayroon tong papel?
2: Wala pa po, hindi pa po nakakalabas yan. Hindi pa po naayos.
1: Oh, nga pala. Kala ko meron na kaagad yung lilipat na lang yung papel eh. Wala pa. Kasi, abangan mo lang din, ma'am. Kasi sa napsan, di ba? Abangan mo lang, ma'am. Baka sa mga susunod na mga taon, mag-release na naman. Kasi taon-taon yan, ma'am. Merong hindi nakapag-re-renew. Tapos, binibenta ba mga patago yung bang kala malalamat malalaman din naman natin na ibebenta rin pala yung ibang mga ano ibang mga unit with franchise yon ang pwedeng mangyari. Thank you ma'am. Salamat po ha.
2: Maraming salamat po sir.
1: Sige po. Okay, thank you po. Medyo naantok na ito si ma'am. Gabi yata. Gabi ba dyan, ma'am? Ngayon?
3: Gabi ba dyan, ma'am?
2: 4 a.m. po.
1: Ay, naku nga, aga pala. Nagising ko tuloy. Sige ma'am, tulog na po kayo ulit, ma'am. Para gising mamaya.
2: Sige po, salamat po, sir.
1: Thank you, ma'am. Apa-apa. Okay, sige. Serbisyo Katropa. Serbisyo Katropa. Kaya pala ganun ang boses ni ma'am. Eh, alas 4 madaling araw doon. Serbisyo Katropa. Parang ilang oras pa lang na magkakachat kami ah. Buhay OFW po. Eh, mayroong pinagawang sidecar. Dalawang taon na yung pinapagawa niya. Serbisyo Katropa. Ignacio dyan sa munisipyo ng Nara. Eh, dalawang taon. Ano nga eh? Akala ko kontrata talaga nila na gagawin ng dalawang taon. Aba, napaka-metikuloso masyado nun. Bawat detalye ng bawat curb. Di ba? Sobrang tagal. Hindi, nagkaroon pala ng problema. Sabi ni Ignacio, merong problema na dumating na naapektuhan yung kanyang trabaho. Tatlo ang binabanggit niya dito. Yung dalawa, hindi pa naman lumalapit sa atin dito, pero tatlo yung nakapila na hindi niya natapos, hindi niya nagawa yung sidecar. Serbisyo Katropa! At ang sabi niya, bababa siya ng puerto, dito siya magtatayo ng shop. Aroy, ito yung problema natin. Baka mamaya maapektuhan yung mga ibang mga pagpapagawa ng sidecar, ha? Serbisyo Katropa! Kasi di ba, iba ganun ang ginagawa ng ibang mga, ano, ng ibang mga may-ari ng shop. Tapos sila yung welder. Gawa sila, tanggap ng pera, gagawa, pantapal. Doon sa unang nagpagawa na hindi pa nagkagawa dahil nga naman nang gamit yung pera. Parang ganun yung cycle ng ano nila eh, ng trabaho nila. Kahit yung nakaraan, ganun din eh. So ito, pagbaba niya ng puerto, gagawin niya na dito, sa loob ng isang buwan, tatapusin niya. Yan ang pangako niya. Iba rin yung pangako nung hindi pa sila nasa XFM. Hindi pa natatalakay sa serbisyo. Isang taon daw na puro pangako-pangako, mahirap talaga magtiwala eh. O, pagka pangako hindi natutupad. Serbisyo Katropa! Ito pangako niya, isang buwan. Mag-uusap kami bukas. Serbisyo Katropa! Aroy! Yung panawagan ko, wala, 5 minutes na lang ito eh, di ba? Kaya ba? Serbisyo Katropa. Si Jeff pa naka-standby rin. Serbisyo Katropa. Anong plano ay habol natin o kayanin ba natin? Serbisyo Katropa. Sige daw. Serbisyo Katropa. 9:55 na ang gumaga. Serbisyo Katropa. Water District, pakipuntahan sa kanto ng St. Mary, San Jose. May tumutulo na tubig. Panawagan katropang Geraldo, sabi ni Ramil Vargas. Serbisyo Katropa. Katropang Ramil Vargas. O, doon sa Water District ha, sa St. Mary daw ha, meron daw doong tumutulo. Tumatagas na siguro ito. Linya ng Water District. Serbisyo Katropa. Daryl Bert, morning ka Geraldo. 130 days talaga naman inaabangan. Nibilang talaga ni Daryl yung Pasko. Yung mga araw, 130 days na lang Pasko na. Serbisyo Katropa. Pati raw muna doon sa Brooks Point, sa market day pa lang ngayon. Yan pa lang market day ngayon. Maraming mga mesa-mesa na nakapwesto dyan. Serbisyo Katropa. Maraming mga kama-kama na nakapwesto, di ba? Ganun yung size eh, kama-kama, tapos nandoon yung kanilang mga paninda. Serbisyo Katropa! Ka Gerald, may parating nyo ba? Ang personal kay Senro Renato Gonzaga, ang barangay Tagusaw, Quezon, Palawan, na personal niya itong imbestigahan. Wala ho, hindi ko po na iparating ng personal. Serbisyo Katropa! Bigyan nyo po ako ng mga papel para maipaabot natin. Kasi kung or sale ayong usap, dito lang, comment-comment lang dito, hirap din. Wala tayong may pakita doon kay Senro Renato. Serbisyo Katropa! Nasaan po ba kayo ngayon? para ho matulungan ko kayo na ma-connect ko kayo doon sa Senro. Kahit kay Penro po, pwede ko kayong matulungan na ma-connect.
0: Servicio
1: Penro Kayato. Talagang dekada na natin na kasama na i-interview. Diyan po sa DNR.
0: Servicio Katropa.
1: Bainit dito po sa bayan ng Narapalawan at mahangin Katropang Gerald. Sabi naman ni Jonard.
0: Servicio Katropa.
1: Lana, 3 minutes na lang ito eh. Good morning po, sir. From Sopronio, Española. Sabi ni Mary Jane Oreta Banda.
0: Servicio Katropa.
1: Ruben Bart Batersal Ombe. Hi po, taga Palawan, Barangay Concepcion, Puerto Princesa. Ombe family.
0: Servicio Katropa.
1: Sabi ni May Sanchez, Ka Gerald, di po ko uli, bypass nyo. Dami na naman doon tambay sa may supplier nila dyan sa Road 1, Tipuco. Wala talagang kadaladala eh. Dapat yung supplier yung tirahin nyo para mabawasan naman mga addicts, especially sa Tipuco.
0: Servicio Katropa.
1: Ito ba yung supplier dyan? Pakibanggit nyo na kagad para maano na yan.
0: Servicio Katropa.
1: Sumbong nyo na kagad sa polisyan, sa PCSD kung sino yung supplier na yan.
0: Servicio Katropa.
1: Para ma-operate na.
0: Servicio Katropa.
1: Yung mga ginagawang daan, okay.
0: Servicio Katropa.
1: Okay, ako, kahit na sino yan, kahit na yung pinakataas, gusto ninyo isasama tayo sa mga operation na yan.
0: Servicio Katropa.
1: Kasi gusto natin na matiyak na legit yung pong bypass operation, yung pong mga search warrant na yan. Kaya nandyan tayo bilang testigo.
0: Servicio Katropa.
1: Arohoy, paalas 10 na ho ng umaga.
0: Servicio Katropa.
1: Bilis ng oras, ano? Gandang araw. Para maayos ko po yung atraso ko sa tao po. 4 days. Sir, dito na po yung magulang. Aroy. Sabi ni Jeff, pinandunay magulang po, di ba? Sige raw, habol natin. Jeff, tawagan natin si Jeff. Mabilisan lang.
0: Servicio Katropa.

0: Sige, sa naraan, sa naraan sa Brooks Point ngayon si Jeff Trinidad.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Kasama niya yung pong magulang ng 4 years old na namatay doon po sa ospital.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Dito ay na-interview na rin po ni manager yung po, nung nakaraan, kahapon, tinalakay na ho natin ito. Tapos, naipaabot na rin natin sa NBI. Kaya lang, hindi pa ho makapagsalita yung NBI. Hindi pa naman lumalapit yung pong pamilya.
1: Sir Bishop Katropa!
0: At, eto pong si Senator Erwin Tulpo. Yan, kanina, nakausap natin off-air. Tapos, in-interview po ni Calloway.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Kaibigan natin ba? Talaga naman.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Alas 10 na po ng umaga.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Okay, pakisabi kay Jeff ha. Ano niya? Jeff, tinatawagan ka na namin. Video mo habang in-interview natin, Jeff.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Yan o, sige. Kasama niya na rin yung mga magulang.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Sige, Jeff, tinatawagan ka na namin, Jeff, para ma-interview na natin yung magulang.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Mula dyan sa munisipyo ng Brooks Point.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Habol natin ha, sige. Alexander Florendo. Okay, good morning.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Aha. Habol natin yan. Abot pa yan. Sige.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Ay, ito pala yun. Pordoy? Sir, punta po ako dyan bukas. Talaga, pupunta po ako dyan. O, sige, punta ka dito. Maganda araw po para maayos ko po mga atraso ko po. Umaga! Punta ka dito ng umaga. No. Kahit mga ganitong oras, yan, pwede ka pumunta. Para maayos natin at pag-usapan natin yung problema mo.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Bakit ganyan yung picture mo? Pambihira o picture ito ni Sir Buddy na pinalitan ng mukha eh.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Jeff Trinidad, good morning, Jeff. Hello? Sir? Ma'am? Medyo mahina nga yung signal doon, ano? Mahina yung signal.
2: Saglit lang. Master.
0: Oh, yes. Oh, Master. Sige. Wala tayo sa email, ha? Jeff? Master.
1: Sir Bishop Katropa.
0: Sila ano yun, sila Ken, yung mga technician namin dito, yun ang tawagan nila eh. Oh. Master Jeff. Jeff.
2: Yes, magandang umaga, Katropang Jeff. Magandang umaga sa ating mga kababayan, mga katropa na nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Okay. Kaugnayan niyan na Katropang Jeff.
0: Diyan, yung
2: andito tayo ngayon sa bahay ng bata na nasawi dito kamakailan sa isang pribadong ospital, Katropang G, dito sa bayan ng Brooks Point, Katropang G.
0: Okay, sige.
2: Ano natin, Katropang G, yung magulang kasama natin ngayon, Katropang G. Ibigay ko sa kanila yung cellphone.
0: Jeff, paki-video, Jeff. Jeff, paki-video. Ha? Okay, sige. Nasabihan mo, Ken, siya na video? Hello, ma'am? Ma'am? Hello? Sige, nawala. 10:03 ng umaga.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Pakiayusa yung linya natin. Sige, sana makausap natin. Ang mahirap po talaga doon yung signal. Oh, doon sa lugar nila. Kaya pa na yung mga video ko lang ano doon eh. Ang tawag doon sa may ano, Wi-Fi. Doon sila nakapwesto. Sa piso Wi-Fi bon, doon sila nakapwesto eh. Kung ano, messenger gabitin natin, pwede rin. Pero yung sa cellphone na alanganin.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Kaya ba? Baka messenger na lang ni Jeff ang tawagan natin. Jeff?
2: Hello, Katropang Jeff. Medyo mahina yung signal dito, Katropang Jeff.
0: Yun na nga eh. Okay. Pero video mo ha? Video mo habang in-interview natin? Okay lang?
2: Saglit lang. Ano ko lang si ano. Sa ano ko magtawag, Katropang Jeff, sa isang number ko. Para maano natin.
0: Ma-video.
2: Para ma-video natin.
0: Okay. Sige. Thank you, Jeff. Sige. Ayusin natin. Forma natin na maayos.
1: Sir Bishop Katropa!
0: Yan. 10:04 na ang gumaga. Ang pinoporma ho ngayon ni Jeff yung pong magulang. Ano po nung pong dalawang bata. Yung pong bata na isinugod po sa private hospital dyan po sa Brooks Point doon pong August 9. Actually, August 8, pina-check up po yun, typhoid po ang lumabas. Pagkatapos nun, kinabukasan, talagang hindi rin bumuti yung lagay, isinugod doon po sa ospital. Nasayang ba? Pakiramdam po ng pamilya, nasayang yung buong araw dahil hindi napuntahan ng doktor at pakiramdam nila hindi naging maayos yung pong pagtrato at pag-handle doon po sa pasyente, sa bata, hanggang sa, yun nga, madaling araw binawian po ng buhay sa ospital yung pong pasyente. Nakita rin natin, viral yung pong kanilang post, mahaba yung pong mahaba yung pong message doon po sa post na yon. May mga hinihiling yung pong pamilya doon po sa pamunuan ng ospital, sa doktor, ano po, para naman sa ikakapalagay ba ng loob ng pamilya at matanggap nila kung ano talaga yung totoong nangyari doon po sa bata. Kaya ang hiling nila ay magkaroon daw po ng patas, fair investigation doon sa nangyari kay Zian. Siya po yung bata na namatay, 4 years old. Sabi merong pong typhoid. Nakalaon na, nasabi nga, ang dami raw sakit, sabi ng doktor.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay. Sige. Ang hiling po ng pamilya dito ay ma-monitor. Ang tanong pala nila is, na-monitor ba ng maayos ang hydration ni Zian? Sapat ba ang naibigay na fluid sa kanya? Na-check ba agad kung maayos ang pagtulo at pagkakalagay ng dextrose? At kung hindi sapat ang hydration, may dapat bang ginawang intervention ng mas maaga? Yan yung mga katanungan.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ang hangad nila ay transparency, accountability, fair and independent investigation.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay. Sige. Forma lang natin na maayos. Para po maganda yung pag-uusap. Mahina yung signal. Sabi ni Jeff Trinidad.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ayan na, binigay na ni Jeff yung number na po pwede siyang tawagan. Naglit lang ha, 10:07 po ng umaga.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa mga nag-aabang, naghihintay po sa impeachment trial, standby lang muna. Konting oras lang hingin natin para pumakausap natin yung pong pamilya.
1: Serbisyong Katropa!
0: Dehydrate yung bata eh, ano? Kasi hinabol daw po yung ano doon, yung dextro sa paa. At mabili. Okay, sige. Jeff, okay na yung signal natin, Jeff?
3: Magandang umaga, Katropang J. Medyo mahina talaga yung signal dito, Katropang J.
0: Sige,
3: pero kasama natin, Katropang J, yung magulang ng bata na nasawi.
0: Okay.
3: Dito kamakailan sa isang pribadong ospital, Katropang J.
0: Sige, kausapin natin, Jeff.
3: Kasama natin yung magulang. Ito, Katropang J. Ma'am, magandang araw po sa inyo, ma'am. Si Ma'am, magandang umaga po. Okay, magandang umaga po si Katropang Gerald Galis. Ma'am, alay po tayo, ma'am, sa existing kalawan.
4: Magandang umaga po. Ito,
0: sir. Opo, morning po, sir. Ma'am.
5: Po.
0: Ma'am.
5: Opo, ito yung magulang ng bata na namatay.
0: Opo. Nasaan na po ang isisiyan?
5: Nangibig na po kasi po sa amin mga Muslim.
0: Oo.
5: Nilinibig po sa agad.
0: Opo. Ang bilis ng pangyayari po, no? Na makasama pa na.
5: Oh, ma'am. Walang bandig 4 oras. Ang anak ko, hindi ko na nakasama. Yung anak ko, dinala namin doon. Nagtatagakbo ba? Walang naglas. Dinala namin doon kasi nagkain ng 3 dishes.
0: Opo.
5: Siya ay nabot ng 24 hours. Wala naman sa kagang. Hindi nila pinagdahan.
0: Sabi po, matagal na ano, na naiturok po yata, hindi nasentroan yung ugat ng dextrose po?
5: Opo, opo. Namaga po yung kamay ng anak ko po.
0: Okay, tapos hindi ho napuntahan sa taas agad ng nurse para po ayusin?
5: Hindi pa po, kasi nandun po kami sa ano, sa third floor.
0: Oh.
5: Tapos, pumunta po yung sir ko sa, ano, sabi ko pa, mapapuntahan mo yung nurse kasi yung kamay ng anak natin na mamaga na, nag-violet na.
0: Naroy.
5: Pinundahan niya po yung nurse. Isang bisis, hindi nagsingin. Pangalawa, bago nagsingin, galit pa.
0: Galit pa?
5: Sabi niya, papuntahan lang daw.
0: Oh, tapos?
5: Tapos, bumalik na naman yung mister ko. Sabi ko pa, wala pa ba? Kumalik na naman siya ulit. Sabi niya, nurse, yung anak ko, no, namamaga na masyado ang kamay.
0: Opo.
5: Ang sagot niya sa mister ko, Oo, puntaan lang yan dyan. Kami nang puntaan lang dyan. Hindi na po nakatingin yung mister ko. Bumaba siya sa ground floor.
0: Oo.
5: Kung saan kinabit yung diksos ng anak ko. Ang sabi po doon nang nasa kumabit, kami nga darain daw ulit doon sa baba.
0: Mm.
5: Ang sabi ng mister ko, baka pwede doon sa taas na lang kasi maliwanag din. Ang sabi ng nasa baba, hindi pwede, kailangan dito. Dito talaga kami nag-insert.
0: Oo.
5: Pinuntaan naman kami doon ng mister ko. Kinuha niya kami doon sa third floor. Bumaba kaming tatlo. Abang yung anak ko, umiiyak na sa sakit ng kamay. Namamaga. Ang sabi sa baba, pinalitan na nila, binalik nila. Doon sa kabilang kamay, doon nila tinusok ulit. Tapos yung kamay ng anak ko, wala silang ginawa doon sa namamaga. Pinabalik kami ulit sa third floor, nag-akyat na naman kami ulit ng third floor. Habang yung anak ko, nag-aiyak ng sakit.
0: Mm.
5: Pag-akyat namin doon sa taas, sa third floor, ganyan na yung anak ko. Mga ilang oras siguro, kulang sa dalawang oras. Sabi ko pa, parang nagainit naman yung anak natin. Eh, wala din ang lag natin. Ito, bakit nagainit na?
0: Aroy.
5: Pumunta ako doon sa nurse, sabi ko, nurse, yung anak ko.
0: Oh.
5: Nag-iinit-init na. Sabi ng nurse, oo, puntaan lang yan dyan. Turukan lang yan ang paracetamol.
0: Mm.
5: Bumalik na naman ako sa anak ko. Mga siguro, hindi pa umabot ng dalawang oras. Binumbulos yun na yung anak ko sa taas ng lagnat.
0: Aroy, opo. Oh.
5: Tapos bago nagtakbuhan na po yung mga taga second floor pa ang tumulong sa anak ko. Pinagtulong-tulungan ng nurse, walang doktor. Hot compress, cold compress, pabalik-balik. Basang-basa na yung anak ko. Mamaya-maya po, nasawlian yung anak ko. Nakakalaro ko na po ulit. Pero mga ilang oras na naman ang dumadaan. Sabi ko, babalik na naman ako sa nurse. Sabi ko, nurse.
0: Oo. Oh.
5: Paiba yung kondisyon ng anak ko. Ang sabi sa akin, wala nga si doktora, hindi naka-undyot eh. Balik na naman po ako ulit. Ganun na lang lagay pa ulit-ulit ako ng balik.
0: Oo. Oh.
5: Sabi ko, yung anak ko, bakit tuloy-tuloy ang pagkakain?
0: Yan.
5: Mm. Sabi ng nurse, ay may gamot na yan, nalapatan na yan ang gamot. Magbalik na naman po ako.
0: Mm.
5: Hanggat pagabi na, wala pa rin ang doktor, bumalik na naman ako. Ang sabi ng isang nurse, sabi niya, eh kasi nga nanay, ang sakit ng anak ko, COVID.
0: COVID?
5: Napaiyak na lang po ako. Sabi ko, alam ko yung sakit na yun. Natatakot ako doon. Pumunta po ako sa isang nurse.
0: Oh.
5: Sabi ko, nurse, diba nurse, taklo kami na fantasy. Sabi niya, oo. Bakit yung anak ko lang may COVID? Sabi niya, anong apelido? Sabi ko, makayayong.
0: Mm.
5: Tinignan niya ko sa record, in-scan niya. Sabi niya, si Kenzian, wala naman itong COVID. Ang sabi ko, bakit sabi ng kasama mo, may COVID?
0: Oh.
5: Inarap ako nang nagsabi sa akin, sabi niya, hindi ikaw ang sinabihan ko, yung iba. Sabi ko, wala naman akong ibang kaharap doon, siya lang, wala kaming ibang kasama, tatlo lang kami.
0: Oh.
5: Bumalik na lang ako sa kwarto ng anak ko kasi sabi ko, ay wala palang COVID. Nagising na naman ako po doon, ang mga, hindi ko alam kung ilang, wala pong isang oras, bumalik na naman po ako doon kasi sabi ko, Dok, ay sabi ko na, nag-iba talagang kondisyon ng anak ko. Hindi ako minapakinggan, pabalik-balik, hanggat pagbalik ko ng mga alas 9, sabi ko, Nas, yung bakit yung hita ng anak ko, nagpamapa-mapa na.
0: Mapa-mapa?
5: Nagaitinitin na. Pumunta naman po sila doon mga ilang minuto bago piniksuran.
0: Oo.
5: Tapos sabi ko, hinahanap ko pa rin ang doktor. Piniksuran nila. Akala ko, pupuntahan na.
0: Wala pa rin?
5: Inintay ko mga ilang oras pa. Wala pa rin ang doktor. Bumalik na naman ako. Pagbalik ko, ay sabi nila, ay natawagan na namin si doktora mga alas 10, sobra na po yun.
0: Mm.
5: Natawagan na raw po nila si doktora kung gusto raw po nila. I-repair namin sa pwesto, ganun nga yung anak ko. Bago po na sila magsasabi, i-repair.
0: Aroy!
5: Sabi ko na, ngayon pa kayo magsalita na i-repair yung anak ko. 50-50 na yan, hindi na yan nakarong sa pwesto. Mga ng doktor. Sino yung anak ko? Masanya na lang ang nakalilat. Pagdating ng doktor, sabi ko, doktor, sabi namin, alam ko bakit yung anak namin na nangingiti ng adbinte. Sabi ni doktora, ay, na-dehydrate na ito.
0: Oh.
5: Sabi niya, bakit mahina ang distress, ang sagot sa kanya ng nurse. Kasi dok, maliit lang yung ugat na na-insertan namin. Ay, kung doon sana siya, dapat na-monitor niya yung anak ko na buhay sana. Tapos sabi, pinadali-dali niya ang mga nurse na na-insertan yung anak ko sa baa.
0: Mm.
5: Pag-insert po, tuloy-tuloy ang distress para mo, kala ang pulo ng distress po, kala mo yung ilog. Tuloy-tuloy, siging kapapok, siging walang mintes. Tapos bumalik po kaagad yung kulay na anak ko, pero yung anak ko po, nakamulat na lang ng walang malay.
0: Hindi na makausap yung bata, hindi na nagre-response.
5: Sorry po, hindi ko po mapigilan, sorry.
0: Nanay, kinausap din po kayo ng doktor?
5: Tapos po, binabana ni doktor, sabi niya, ang anak po namin nakalibad na. Ang laking tuwa ko po.
0: Oo.
5: Pero mga lumilipas na oras, sabi ko, tinitingnan ko yung anak ko, bakit walang reaksyon?
0: Aroy.
5: Yung anak ko walang reaksyon.
0: Oo.
5: Bumangon po ako. Nagpunta po ako sa nurse, pero wala na po doon si doktora. Pumunta po ako doon sa nurse, sabi ko, nurse, bakit yung anak ko, bakit walang reaksyon? Eh, bumalik na naman po ako.
0: Oo.
5: Sabi ko, nurse, pwede pong itagilid ko yung anak ko kasi sigurado yan, mainit na yung likod niya.
0: Mm.
5: Pwede naman daw po, babaliksan ko sa anak ko, wala nang reaction. Sinabon niya lang yung anak! Sinabon niya lang yung anak! Huli na ang lahat! Naribahin na po nila, hindi na po na-revive! Hindi na po na-revive naman ako naman sa wala pang 24 ura. Dinala namin doon, walang lagnat. Ang anak po namin, 21 years namin hinihintay para magkaanak. Yan po, binigyan kami isang miracle na bibi. Pero iwan niya rin po kami, ang sakit-sakit, ang sakit. Dahil sa kamabayaan nila, kasi kung hindi nila pinabayaan yung anak ko, buhay na buhay ang anak ko. Kasi dinala namin ay malakas na bata, siya pa ang magtatakbo-takbo, siya na pang nauna sa amin doon sa loob.
0: Sige po. Jeff, emotional na si nanay. Nanay, kinausap po kayo ng doktor? Tatay, kinausap kayo ng doktor? Nagpaliwanag sa inyo?
5: Opo, ang kinausap niya po kami yung list po ng alas 4. Pinapunta niya po kami doon sa clinic niya.
0: Anong paliwanag niya? Anong sabi?
5: Bakit namatay yung anak ko?
0: Oh.
5: Na laking kapababayaan mo, Dok. Hindi mo na... Kaya ang anak ko namatay, alam mo yan po, Dok. Sa isip sa puso mo na ikaw ang magpagkamali kasi hindi mo pinuntahan yung anak ko mag-aapon. Gabi mo na pinuntahan, hindi po siya makasalita. Ang sagot niya po, meron naman daw pong dalawang doktor. Sabi ko, Dok, meron naman pala ang dalawang doktor. Bakit hindi mo binigay sa amin kahit isa man lang? Bakit wala kahit isa? Ang anak ko naghihintay, umaga pa lang. Bakit wala? Hindi po siya makainit. Tapos, ang sagot niya naman, may iba raw sakit yung anak ko. Sabi ng mister ko, Dok, may iba pa lang sakit ang anak ko.

0: Anong kasuhan niyo yung doktor? Kaso magkakaso kayo sa doktor?
1: Opo. Ano katarungan po para kay siya mahirap man po kami. Lupa lang po kami pero sabot ng makakaya namin. Eh, paglaban po namin, gusto po namin ng tulong. Tulungan niyo po kami. Kami po ay diyang mahirap lang.
0: Nanay, si Senator Erwin Tulpo, tutulong daw po sa inyo. Lapit lang po kayo sa opisina nila, ha?
1: Ay, marami pong salamat. Salamat po. Salamat po. Salamat. Salamat po.
0: Nakausap po kanina ni manager ni Kaluwi si Senator Erwin Tulpo. Lapit lang daw po kayo sa opisina nila para po
1: maraming salamat po.
0: Makausap kayo, ha, nanay.
1: Opo, maraming salamat po.
0: Okay. Nanay, kung napapakinggan tayo ni Baby Zian, ano ang mensahe mo sa kanya? Anong gusto mong sabihin sa kanya? Isa lang po ito, anak nyo, no? Ito lang po, isa lang.
1: Isa
0: tapos
1: lang po. Oo. Kay tagal po namin hinintay. 21 years po. Ayan na po, binigay sa amin. Yan po, isang mabait na bata po. Malambing po. Napakabait ang anak po po.
0: Sige, sige. Pwede po makausap si tatay? Si tatay po, kausapin ko po. Tatay, 21 years pala na talagang pinagdasal ninyo para magkaroon po ng anak, ng baby. Kayo naman po, malakas na pinasok ninyo yung bata, pero gusto nyong gumaling kasi nga may sakit eh. Gusto nyong gumaling. Kaya umaasa kayo doon sa ospital na mapapagaling yung anak ninyo.
2: Opo, kaya nga po kami nag-private tapos ng private room para matutukan po kami yung anak namin. Napakalakas niya po, pagbaba po sa sasakyan, siya pa po unang tumakbo papunta doon sa loob ng ospital. Kaya pag nare-recall po sa isip ko ngayon, ang sakit-sakit parang nauna pag siya pumasok doon sa kanyang kapahamakan.
0: Desidido po kayo na magsampa ng kaso?
2: Kaya lang po kasi wala po kaming kakayaan po na magbayad po ng abong. Nanawagan po kung mayroon pong kakayaan kung pwede po tulungan po sana kami para may pagtanggol po sa diyan at saka para maiwasan na po na mangyari sa inaharap na yung kakayaan ng naranasan niya. Pasakit po sa mga magulang, sana po may magtulong po namin.
0: Opo, kasi mga doktor yan, mga eksperto, magaling po yan sila magpaliwanag. Magaling sila magpaliwanag. Pero sa inyo, pakiramdam ninyo, hindi ho sapat yung binigay na atensyon habang nandun po sa ospital yung pong anak ninyo?
2: Wala po silang binigay na atensyon. Wala pong binigay po. Pero pa kayo sa po kami, hindi po kami binibigay na atensyon. Ano pong may bibigay? Hindi sapat. Wala po silang binigay na atensyon.
0: Tsaka nahirapan po kayong mahinahirapan po kayong humingi ng assistance doon sa doktor sa nurse na ililipat sana yung dextrose. Bumaba ka pa,
2: opo.
0: Makit ka na naman. Tapos kinuha mo yung bata, binaba mo, nakit mo na naman, opo. Ganun.
2: Nakiusap po kung baka pwede doon na lang sa taas kasi po, nangangatog yung tuhod ko pag medyo matagal na po yung akbang ko, kaya ilang baitang pulgaran tapos bubuhat po ako ng... Mm-hmm.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin, Santon Gold Coffee Mix. 116 na barangay sa Bulacan lubog pa rin sa baha dahil sa patuloy na epekto ng habagat.
2: Alternative work arrangements sa government offices sa NCR at 12 na lalawigan ipinatupad ng Malacanang.
0: 49% ng pamilyang Pinoy nagsabing mahirap pa rin ayon po sa SWS survey.
2: 6 sa 10 Pinoy workers kontento sa kanilang sahod ayon sa Job Street.
0: Hostile witness ng prosekusyon inihanap sa day 16 ng impeachment trial.
2: Senator Judge Erwin Tulfo pinuna ang hirap na pagtatagalog ni Acosta sa impeachment trial.
0: Palitang regional, mga katropa, Banate National High School sa probinsya po ng Iloilo, walang pasok ngayong araw dahil sa natanggap na pagbabanta.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump planong bawasan ang U.S.-South Korea military exercises.
0: Showbiz, Heart Evangelista, iginit sa netizens na huwag agad maniwala sa mga nakikita online.
2: Sa balitang sports, UV at UP nang una sa 2026 UAAP Valorant Tournament.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, August 17, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayin po napapahinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng lahat ng XFM station.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang balita, ang alternative work arrangement sa government offices sa NCR at 12 lalawigan ipinatupad ng Malacanang. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Ipatutupad simula alas 12 ng tanghaling ngayong araw ang alternative work arrangement sa government offices sa Metro Manila at 12 lalawigan dahil sa patuloy na malakas na ulan dulot ng southwest monsoon o habagat. Batay sa Memorandum Circular No. 127 na inilabas sa Malacanang kanina, sakop nito ang Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services pati na rin ang disaster response. Alternative learning modes din ang ipatutupad sa public at private schools maliban na lang kung iba ang naging direktiba ng local chief executives. Sa private sector, nasa management ang desisyon sa ipatutupad na work arrangements. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nananatiling baha ang 116 na barangay sa Bulacan kahit humina na ang pag-ulan habang nasa 8,728 na residente ang nasa evacuation centers. Nakapagtala ng pinakamalalim na pagbaha sa barangay May Sulao sa kalumpit na umaabot sa 6 na talampakan habang 28 sa barangay sa bayan ang apektado. Ayon kay PDRMO Chief Manuel Lokban Jr., sabi ng sa id ng barangay May Sulao, 41 barangay ang binaha sa Malolos, 25 naman sa Hagonoy at 14 naman sa Paumbong at tig-7 sa Bukawi at Giginto. Hiniugnay naman sa high tide ang pag-agos ng baha mula Pampanga at Nueva Ecija ang pagbaha sa Hagonoy at Paumbong. Dagdag pa ni Lokban, tinatayang nasa 3.2 milyon na halaga ang pinsala sa livestock at poultry habang nasa 96.3 milyon pesos naman ang pinsala sa agrikultura at pangisdaan sa nasabing lalawigan. Samantala, mahigit 9,193 na hektarya ng palayan sa Central Luzon ang nalubog sa baha na nakaapekto naman sa nasa 5,288 na magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, bumaba sa 49% ang bilang po ng mga pamilyang Pilipinong nagsabing itinuturing nilang mahirap ang kanilang kalagayan mula sa 52% noong Marso. Batay sa pagtaya ng Social Weather Station, halos kalahati pa rin ang mga pamilyang Pilipino nakakaranas ng kahirapan. Sa kabuuang respondents, 37% ang nagsabing hindi na nila itinuturing ang kanilang sarili na mahirap, habang 14% naman ang nanatiling nasa hirap na kalagayan. Isinagawa po ang survey mula June 20 hanggang 29 sa 1,200 respondents sa buong bansa, kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programa at pamamahagi ng ayuda ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, naniniwala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nakatutulong ang mga programa ng pamahalaan sa pagbaba ng bilang ng mga pamilyang Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Ayon sa DSWD, buwaba sa 49% ang self-rated poverty noong Hunyo mula 52% noong Marso, batay sa survey ng Social Weather Stations. Sinabi ng ahensya na kabilang sa mga programang nakatutulong sa mahihirap ang 4Ps Walang Gutom Program at Sustainable Livelihood Program. Patuloy din naman ang nagbibigay ng cash assistance ang DSWD sa mga vulnerable sector, kabilang ang 2,000 pisong ayuda para sa mahigit 4.71 milyong mahihirap, near poor at low income Filipinos. Higit ang DSWD na layunin itong hindi lamang matulungan ang mga pamilyang makaraos sa araw-araw, kundi mabigyan din sila ng kakayahang maging mas self-sufficient at resilient.
1: XFM News Nationwide.
0: 6 sa bawat 10 manggagawang Pilipino ang nagsabi po na kontento sila sa nilang sahod, ayon sa 2026 Salary Pulse Report ng JobStreet by SEEK. Ngayon pa man, 45% ng mga manggagawa ang nagsabing hindi pa rin sapat ang kanilang kita para matugunan ang cost of living, kahit itinuturing nilang patas ang kanilang compensation. Ayon po sa JobStreet, mga katropa, mas nagiging motivated at handang magtrabaho ng higit ang mga empleyadong masaya sa kanilang sahod, habang mas mataas naman ang posibilidad na maghanap ng bagong trabaho ang mga hindi kontento. Halos 3 bawat 10 manggagawa naman ang handang lumipat na ibang lungsod o bansa, kapalit ng 10% na dagdag sa sahod. Pero marami pa rin ang ayaw isakripisyo ang magandang workplace environment para lamang sa dagdag na kita. Kaya naman iginit ang JobStreet na bukod sa sahod, mahalaga rin maayos ang workplace at ang career growth para mapanatili ang mga empleyado. Sa sektor, pinakamataas po ang salary satisfaction sa panig ng teknolohiya sa 54%, habang 50% naman sa construction, at mas mababa ang satisfaction ng mga millennials kumpara sa mga Gen Z at Gen X.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 9.75 na bilyong piso para bayaran ang mga nagastos ng state universities and colleges na una nang sinalo ng kanilang sariling pondo sa ilalim ng Free Higher Education Program. Saklo ng pondo ang mga hindi pa nabayarang gastos para sa academic years 2022-2023, 2023-2024 at 2024 hanggang 2025. Ayon sa DBM, mapupunta ang pondo sa 108 na state universities and colleges sa pamamagitan ng CHED at Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Layunin itong maibsan ang pinansyal na pasani ng mga universidad na gumamit muna ng kanilang institutional funds para maipatupad ang libreng tuition at iba pang school fees. Ipinatupad ang Free Higher Education Program sa ilanim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality o Quality Tertiary Education Act. Sinabi ng DBM na bahagi ito ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa edukasyon at makatutulong upang magkaroon ng mas malaking pondo ang mga SUC para sa iba pang lehitimong pangangailangan.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, paninindigan ng Senado ang pagbabawal sa confidential funds para po sa civilian agencies sa 2027 national budget. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, ilalaan po lamang ang confidential at intelligence funds sa mga ahensyang may malinaw na mandato sa law enforcement at national security. Kabilang sa maring magkaroon na nasabing pondo ang Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard, at ang National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Nilinaw din ni Gatchalian, mga katropa, na hindi kabilang ang mga civilian agency gaya po ng DICT at DOTR. Sa mga maaring pagkalooban ng confidential funds, ipinunto niyang bahagi ito ng paninindigan ng Senado na maging mas malinaw at mas mahigpit ang paggamit ng pondo ng bayan.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Bukas si Senate President Sherwin Gatchalian na ilipat sa hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang nagsisimula ang deliberasyon sa 2027 national budget. Ayon kay Gatchalian, layunin itong mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis at mapabilis ang pagresolba sa kaso. Kasabay nito, sinabi niyang hindi maaaring talakayin sa budget hearing ng Office of the Vice President ang mga isyong kasalukuyang pinag-uusapan sa impeachment court dahil sub judice na ang mga ito.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpatuloy nga ngayong Lunes, mga katropa, impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan pinangunahan po ni House Prosecutor Representative Lordan Suwan ang presentasyon ng mga ebidensya at unang testigo. Iniharap ng prosecution si Marivic Pareha, Director ng House Legislative Information Resources Management Department, bilang unang testigo sa 16 na araw ng paglilitis. Kinatawa naman ni Attorney Lindon Miguel Bakel ang panig po ng depensa. Samantala, hindi na tumistigo si Pareha matapos sumang-ayon ang defense team sa mga dokumentong iniharap ng prosecution. Bago rin magsimula ang paglilitis, hiniling po ng prosecution na mabigyan ng pagkakataong magsalita si Attorney Armando Ligutan. Kaugnay naman ang mga komento ng depensa laban sa kanya noong day 15 ng impeachment hearing. Sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na bibigyan niya ulit si Ligutan ang pagkakataong magsalita sa tamang oras.
1: XFM News Nationwide.
2: Hostile witness ng prosekusyon iniharap sa impeachment trial ngayong araw. Narito ang report.
1: Live report.
2: Sa day 16 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, humarap sa witness stand si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President. Itinuturing si Acosta bilang unang hostile witness ng prosekusyon sa kasong may kaugnayan sa umano'y mali o illegal na paggamit ng confidential funds ng OVP. Bago ang pagtatanong, sinabi ni Senate Presiding Officer Francis Chis Escudero na naka-standby ang nurse at mga doktor ng Senado bilang pag-iingat dahil sa nauna ng incident ng pagtaas ng blood pressure ni Acosta. Hiniling ni Acosta na makapagsalita rin ng Bisaya. Pinayagan ito ng korte kasabay ng pagtatalaga ng translator. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Pinayagan po ni Senate Presiding Officer Francis Jesus Cudero. Si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan na gumamit ng leading questions matapos sa deklarang hostile witness si Gina Acosta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw ni Escudero na hindi nangangahulugan ito na maaari nang magtanong si Ligutan ng misleading questions. Sinabi rin po ni Presiding Officer na batid umano ni Ligutan ang pagkakaiba ng leading at misleading questions kasunod na naging controversial na social media post nito.
1: XFM News Nationwide.
2: Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulpo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na hikayati ng testigong si Gina Acosta o Gina Acosta na sumagot at magsalita sa Tagalog. Ikinumpara ni Tulfo ang mga naging sagot ni Acosta sa naunang pagdinig ng Kongreso kung saan anya ay nakapagsalita ito ng maayos sa Tagalog kumpara sa kasalukuyang paglilitis.
4: And she's a government official. She doesn't know what discretionary means is.
5: Mr. President,
4: tama na po itong panluloko sa atin. And compel this witness to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese? Ingles po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng Ingles, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya. Kaya po, tinutay na isang taon dito, Mr. President.
2: Bilang tugon, hiniling naman ni Presiding Officer Francis Jesus Cordero kay Attorney Armando Ligutan na gumamit na lamang ng isang wika sa pagtatanong upang mapabilis ang proceedings at sinabing mas mainam na Filipino ang gamitin.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, ay tinanggi po ng Taguig City ang aligasyong mabagal at pagtugon naman ng emergency responders sa isang pasyenteng nasawi dyan sa Maharlika Village. Ayon sa Taguig Command Center, hindi kumpleto ang address na unang binigay sa 911. Kaya ilang beses sumanitong hiningi mula sa hotline. Habang hindi rin nasagot o sumasagot ang contact number ng tumawag. Patuloy naman sinusuri ng Department of the Interior and Local Government ang insidente para matukoy kung nagkaroon ng pagkaantala sa pagtugon. Samantala, humingi na rin ang pamanhin ng pamilya ng pasyente sa mga nauna nilang pahayag laban sa 911. At sinabing layunin lamang nilang mabigyang pansin ang kanilang karanasan upang hindi na ito maulit sa ibang pamilya.
1: XFM News Nationwide.
2: Philippine National Police tutok sa investigasyon sa pananambang kay Barm Chief Minister Makakuwa.
1: Live.
2: Katropa natin sa balita si Earl Saludar.
6: Bigpit na tinutukan ng Philippine National Police o PNP ang investigasyon sa pananambang kay Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Interim Chief Minister Abdul Raup Makakuwa nitong Sabado. Ayon kay PNP Chief Police General Sir Melencio Natates Jr., nakikipag-unayan ang kanilang hanay sa Armed Forces of the Philippines o OFP at iba pang tinaukulang ahensya ng pamahalaan upang masusing investigahan ang insidente at matukoy ang mga nasa likod nito. Sinabi ni Natates na patuloy na ginagawang case build-up ng mga otoridad habang tinitingnan ng iba't ibang anggulo sa pananambang. Tiniyak naman ng PNP na hindi titigil ang kanilang operasyon hanggang sa makamit ang hustisya at mapalagot ang mga responsable sa insidente. Para sa Kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabay din po napapahinggan sa 93.3 XFM Antique, XFM 96.5 sa Kalibo, at 87.5 XFM Sagay, Negros Occidental.
1: Balitang regional.
0: Punta na tayo sa Iloilo, ang Banate National High School sa probinsya ay walang pasok dahil sa ditinanggap na merong pagbabanta pala. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM, Iloilo.
7: Sinuspinde ang klase sa Banate National High School sa probinsya ng Iloilo ngayong araw, Agosto 17, dahil sa natanggap na pagbabanta. Ang pagbabanta ay ipinost sa Facebook kung saan ayon sa Facebook user na mag-ingat ang mga estudyante at guro na nasabing paralan dahil may masasaksak ngayong araw. Sinisiguro ng nagpost na may madisgrasya at hindi siya nag-iisa. Tinagri ng user ang Facebook page ng Banate National High School Supreme Student Government. Ang post ang nakakuha ng madaming reactions, comment at shares kung saan marami ang nabahala. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan upang matukoy ang salikod ng nasabing pagbabanta. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Hindak-hindak at pamulak sa Kadayawan, dinagsa ng libo-libong manonood Milyon-milyong piso sa papremyo ipinamigay. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
5: Dinagsa ng libu-libong manunood ang indak-indak at pamulak sa Kadayawan kahapon sa Davao City na isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Kadayawan Festival. Bago pa man sumapit ang alas 7 ng umaga, nagsimula nang mapuno ng mga manunood ang mga sidewalk sa CM Recto Avenue at paligid ng San Pedro Square upang saksihan ang makulay na float parade, street dancing at mga pagtatanghal ng 13 contingents mula sa school-based at open categories. Lalong naging kapanapanabik ang kompetisyon matapos maglaan ng karagdagang 1 million

0: turismo at lokal na ekonomiya. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Samantala, katropa, lalaki patay matapos barilin sa harapon ng kanyang misis sa kabatuan Isabela. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
2: Tinakbo pa sa paggamutan bagamat binawian din ng buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanilang pwesto sa Barangay Caloocan, Kabatuan, Isabela noong August 15, 2026. Ang biktima ay isang 40-anyos na lalaki na isang meat vendor habang hinihinalang riding in tandem naman ang dalawang suspect. Sa panayam ng XFM Santiago, kay Police Major Aniel J. Dumayas sa ang hepe ng Kabatuan Municipal Police Station, sinabi nito nagkasalukuyan pa rin ang kanilang pagtugis sa mga suspect sa nasabing insidente na ikinasuwi ng biktima na parating sa kanilang himpilan na pangyayari buhat sa tawag ng punong barangay ng lugar at doon nadatnan ng mga kapulisan ang mga bakas ng krimen habang agad isinugod sa paggamutan ang biktima ng kanyang mga kaanak. Isang motorsiklo umano ang huminto sa pwesto ng mga biktima lulan ng dalawang lalaki na nakasuot pa ng helmet na lumapit pa at nagtanong sa halaga ng 1 kilo ng karne sa biktima. Pagkaraay bigla na lamang umanong bumo unot ng armas ang gunman at pinagbabaril ang biktima sa harap ng kanyang misis na tinamaan sa tiyan at ulo. Nasawi ang biktima dahil sa insidente. Habang tumakas naman patungo lungsod ng Kawayan, ang mga suspect na ngayon ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: 13 anyos na bata, kritikal. Inasugatan matapos pagtatagain ng kapitbahay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Kritikal ang isang 13-anyos na batang lalaki habang nasugatan din ang kanyang ina matapos umano silang pagtatagain ng kanilang kapitbahay habang natutulog sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Paril, Cebu City kagabi. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Angelo Naquines alias Luloy, 22-anyos at residente ng sityo Upper Kansintang sa naturang barangay. Nakadetain ito sa adlaw ng police station. Batay sa investigasyon, natutulog ang mga biktima ng umano'y pumasok ang suspek sa kanilang bahay at inatake sila gamit ang isang patalim. Nagtamo ang bata ng sugat sa mukha habang nasugatan naman sa braso ang kanyang ina. Bago ang insidente, umano'y pinalabas ang suspek sa isang disco sa lugar matapos manggulo habang lasing. Ang lalaking nagpalabas sa suspek sa disco ay umano'y asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa pulisya, nagtungo ang suspek sa bahay na naturang lalaki upang umano'y maghiganti. Ngunit ang asawa at ang anak nito ang kanyang naabutan at inatake. Depensa ng suspek, bago siya pinalabas sa disco ay may sumuntok umano sa kanya dahilan upang lumabo ang kanyang paningin at magtanim ng galit. Inakala umano ng suspect na ang lalaking sumuntok sa kanya ang asawa ng biktima. Inihahanda na ng Adlaon Police Station ang pagsasampa ng reklamong frustrated murder laban sa suspect. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At merong virtual assistant dyan sa Bacolod. Arestado matapos pong makuhana na mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM, Bacolod.
5: Arestado ang isang 21-anyos na lalaki matapos makuhana ng tinatayang 2.38 million pesos na halaga ng shabu sa isinagawang drug buy bust operation ng pulisya sa Dalan Palangka, Barangay 12, Bacolod City, madaling araw ng Agosto 15. Kinilala ang suspek sa alias na Joseph, isang virtual assistant at residente ng Barangay Bata, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, nakumpiska mula sa suspek ang humigit kumulang 350 grams ng shabu na may tinatayang street value na 2,380,000 pesos kasama ang ilang non-drug items. Nahaharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng suspek at malaman kung mayroon pa itong iba pang kinakaharap na kaso sa ibang police stations. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
6: Nasa loob kaman o labas ng Pilipinas,

0: kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
1: Sa tropang Brian, nasa lupa rin ang Philippine Area of Responsibility, ang LPA sa layong 1,040 kilometers east ng northeast or northern Luzon. At ito ay may medium chance na maging tropical depression sa loob ng 24 hours.
2: Katropang body, samantala tuluyan ang lumabas sa monitoring area ng PAGASA ang isa pang LPA kaninang alas 2 ng madaling araw.
1: Patuloy naman po nakakapekto mga tropa ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kaya't asahan paminsan-minsan pagulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan.
2: Makakaranas naman ang maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro.
1: Sumikat ang araw 5:42 at tinasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
0: XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Iatid po sa atin ang international news sa pamamagitan ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag po ni U.S. President Donald Trump na malaki ang ibabawa sa joint military exercises ng U.S. at South Korea, habang binibigyang diin ang kanyang magandang relasyon kay North Korean leader Kim Jong-un. Ayon kay Trump, masyadong magastos ang mga military exercises at nagbubuo umano ito ng mensaheng maaaring ituring ng North Korea bilang hostile. Gayunpaman, anindigan ng South Korea na matutuloy ang kanilang nakatakdang military drills kasamang US, kabilang ang 11-day na Ulchi Freedom Shield Exercises. Pinatayang nasa 18,000 South Korean troops ang lalawak po sa pagsasanay, kasama rin ang mga American military personnel na nakabase sa South Korea. Matatandaan na nauna ang sinabi ng North Korea na ang Joint US-South Korea Exercises ay isang paghahanda para sa agresibong digmaan.
0: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagbabala si actress at global fashion icon Heart Evangelista sa publiko na maging mapanuri sa mga personalidad na kanilang hinahangaan at sinusubaybayan sa social media. Ayon kay Heart, hindi lahat ng ipinapakita sa internet ay refleksyon ng tunay na ugali ng isang tao, kaya hindi dapat agad maniwala sa isang taong tila too good to be true. Ibinahagi rin niya na may ilang personalidad na mabait at palakaibigan sa harap ng kamera o online, ngunit maaaring iba ang pakikitungo kapag personal nang nakakasalamuha. Inikayat din niya ang publiko na piliing maging mabait sa kapwa at iwasang maging bully online man o sa personal. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang sports.
1: Ang balitang sports atid sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula mga katropa. Nagwagi po ang University of the East at University of the Philippines sa 2026 UAAP Baloran Tournament nitong Sunday sa Mandaluyong City. Winalis ng UE ang Ateneo de Manila University's score na 2-0 at nanguna sa Group A na may 3 points. Samantala, tinalo naman ng UP ang Far Eastern University's score na 2-0 para sa nilang unang panalo sa Group B. Nagtabla naman ang defending champion De La Salle University at National University sa score na 1-1. Habang tabla rin sa Group A ang Adamson at University of Santo Tomas.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong Lunes, ingat po tayong lahat. Maulan, bumabagyo rin. Maraming baha. August 17, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako po si Buddy Oberas.
2: Ako po si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Santone Plus Gold, ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
4: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mabog pala at malusog na Monday, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, kasama rin po natin ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bacala at Doc Ronald Palerm. Malusog na araw po, mga partner.
1: Isang maulan na Monday afternoon, mga katropa, mga ka-wellness, welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong linggo, panibagong talakayan naman po ang ating pag-uusapan. Hinggil po sa ating kalusugan, especially kung paano natin mapababa or mapahina ang ating aging or pagtanda, mga ka-wellness. Kaya tingnan po natin ano yung mga pagkain na nakaka-apekto kung saan nakakapagpabilis ng aging at ano din yung mga pagkain na nakakapagpababa or nakakapagpahina ng aging at paano ang ating mga suplemento sa Yes to Health ay makakatulong kung paano tayo mas babata pa, mga ka-wellness, dito lamang sa ating programang The Secrets of Health.
2: Isang mapapalang morning, mga ka-wellness, bagaman maulan, kumusta na kayo? Sana ho ay ligtas kayo saan man kayong lugar nakikinig. At samahan po kami sa isa na namang napaka-exciting na talakayan kasi itong bagay na ito mainit na paksa. Uh-huh. Dahil lang isa sa hindi maiwasan ay pagtanda. Uh-huh. Pero pwedeng maiwasan ang mabilis na pagtanda. Dito lang po yan sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami dito sa ating puntalakayan, mga katropa, mga ka-wellness. Kung meron kayong mga inquiries about your health, i-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Of course, tayo po yung napapakinggan sa lahat ng ating mga XFM and Solid FM station at sa iba mga partner stations natin na naka-hook up dito sa ating pong programa. Ha? At tayo rin po ay napapakinggan at napapanood ng live sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon sa ating pong Yes to Health FB page or sa ating pong live streaming, mga ka-wellness, nako, meron po handog na regalo sa inyo ang ating pong Yes to Health. Ha? Paano po makamtan ito? Nako, napakadali lang, ha? I-share nyo lang ang ating pong live streaming at i-comment niyo dyan ang mga good experiences na yung patungkol sa ating mga produkto. At huwag na makalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ayan. At mamaya ay pipili po tayo ng mga best comments at mga maswerte yung mariregaluhan ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Sabi rin niya, nakikinig lang kayo, nanonood lang sa programa natin. Bukod sa nakakakalap na kayo ng mga kaalaman, meron pang tsansa na marigaluhan ng ating pong Healthy Katropa giveaways. Ha? Kaya share our live streaming and comment your best experiences patungkol sa mga produkto natin. At huwag kalimutan ng hashtag The Secret of Health. Sa mga listener naman natin, sa ating pong mga himpilan, pwede rin po kayong sumali. Ha? Text nyo lang sa ating pong text line yung mga good experiences nyo rin about our products. Ano? At mamaya ipipili din po tayo ng mga maswerte yan, na mapipili po natin. Ha? Kaya text na at comment na sa ating pong programa, mga ka-wellness. Okay? Sa mga nagbabalak pong sumubok ng ating mga produkto o yung hindi pa nakasubok na mga declared na produkto ng Yes to Health, pwede nyo ma-avail ang ating pong mga products, especially sa ating pong mga leading drug stores. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar, pwede nyo ma-avail ang ating pong mga produkto. Hanapin nyo lang ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin, ha? Para makaiwas sa mga fake at makaiwas sa mga counterfeit, mga ka-wellness. Pwede rin mabili ang ating Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix sa Fisher Mall Supermarket. Ha? At sa ating online shopping store, lahat ng produkto ng Yes to Health pwede nyo ma-avail. Okay, search lang, Yes to Health 2011.
2: Of course, sa lahat ng ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ang gandahan dito, pwede kayong maka-discount. Ha? Kung kayo po ay senior citizen, punta lang po kayo sa Yes to Health Clinic kasi meron tayong special price para po sa ating mga senior citizen. And of course, sa mga kababayan natin na gustong magpakonsulta at maranasan ano ba ang naturopathy, kung nais po ninyo ang alternative medicine, holistic healing, pwede kayong magsadya, kausapin na ating mga naturopathic consultant para mabigyan kayo ng recommendation. Kasi sa Yes to Health, meron tayong mga program na pwedeng somehow makatulong sa inyong pagpapalusog. Ano? Katulad na po dyan ng cleansing and detoxification, meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, magukbuyang, meron din tayong acupuncture, biozapper, and terahertz. So ito pong lahat ng ito ay pwede nyo pong makuha, no? Ma-avail sa lahat po ng ating Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga gusto pong makasubok, ha, ng mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po ating mga Yes to Health branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health.
3: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
0: Health Info po muna tayo, mga ka-wellness. Ang health information na ito ay hadid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix. Hindi ka lang basta nagkakape. Eh, nagpapasok pa ng ample amount ng Premium D3 sa ating pong pangatawan sa pag-suporta at pag-back up ng kinakailangan na vitamin D ng atin pong mga buto. Hindi lang yan, pati ng resistensya, immune system po natin, mga ka-wellness. Ngayon pong araw ay pag-uusapan po natin itong napakahalagang paksa, ano, na nabanggit na rin ng ating pong mga partner kanina. Itong mabilis na pagtanda. Well, ang pagtanda ay hindi talaga natin mapipigilan dahil yun na yung ano, kumbaga consequences ng atin pong as a human being, kung tawagin. Hindi tayo immortal. Mortal tayo at tayo po ay tumatanda, nagkakaedad. Ang problema lang, mga partner, merong mga tao na mas mabilis ang kanilang pagtanda compared dun sa iba. At meron namang ibang tao na parang hindi naman tumatanda. Mm. Sabi nila. So, ayon sa mga pag-aaral, ang pagtanda po ay associated yan siya sa mga natural tendencies ng paghina ng atin pong pangangatawan at yung pagiging vulnerable nito sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Kung baga, nung bata-bata ka pa, ay medyo malakas yung pangangatawan mo. Overall, health mo ay matatag. Ano? Mm-hmm. At kadalasan nga na abuso. Pero pag tayo po ay tumatanda na, ay maraming nababawas doon sa lakas natin na yon. At maraming mga karamdaman ang nararanasan na associated with aging, mga ka-wellness. Ano? Ngayon, mag-focus tayo doon sa science of aging. Dok Ron, bakit nga ba itong science of aging ay isa sa pinaka-common interest ng karamihan ng mga nagsasaliksik sa mga panahon natin ngayon?
1: Well, it's not just common interest ng mga nagsasaliksik. Humanly speaking, mm-hmm. we want to live longer. Yes, we want to live. Kasi it was designed, we are designed by God to live forever. Mm-hmm. But then nagkasala ang tao. Yan that na. Is in a sense of religious perspective or spiritual perspective. But then makikita natin, kaya nga isa sa malaking industry ngayon is yung cosmetic industry. Mm-hmm. Yung pagpapabanat ng balat, yung mm-hmm. iba nagpapa-opera pa. But recently, itong mga researchers and mga scientists, nakita nila na yung aging pala is not an inevitable decline mm-hmm. ng ating edad. Well, ang edad, hindi mo na yan mano, hindi na yan mapigilan. Talagang through the years,
0: padagdag
1: yung edad. Pero yung tinatawag na aging doon mm-hmm. sa ating biological aging could be treated than being an inevitable decline. Mm-hmm. Sa pamamagitan niyan, ang sabi ng mga scientists, nakita nila yung tinatawag na cellular reprogramming. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng cellular reprogramming is babaguhin yung cellular structure and also pwedeng yung meron silang hinahanap na drugs in which na ma-repurpose nila na kung saan yung biological age can be slowed or reversed doon sa mga lab tests, shifting ng focus doon sa pag-extend ng buhay ng isang mm-hmm. tao. Kaya nga masasabi natin na kapag hindi lang yung haba ng buhay, kung mm-hmm. hindi yung quality, habang mahaba ang buhay. At the same time, mahaba yung buhay. Kasi, anin mo naman yung mahaba, 100 or 120 mm. years old, bedridden ka. Mm-hmm. So, mas maigi na, sabi ng iba, mas maigi na magpahinga na. Kapag ka ganun, kasi you are a burden to yourself, burden mm-hmm. to others. Pero kapag ka ang buhay mo is mahaba, at the same time, you could still take care of yourself. Mm-hmm. And also, you could take care of others. That is something life na buhay na puno ng kalidad. Mm-hmm. So yun ang tinatawag na ang focus ngayon nila is focus on health span kaysa doon sa lifespan. And adding healthy years na free ng mga karamdaman. And also, ito yung tatlo sa pinaka-target ng mga scientists ngayon na ma-prevent itong major disease. Mm-hmm. At kapag ka na-prevent ito, this would cause tinatawag natin slow down ng aging. Katulad mm-hmm. ng cancer, heart failure, at also yung tinatawag natin na dementia. Kapag itong tatlo na ito is mapahina or mawala doon sa biological frame ng isang tao, bababa or mag-slower down yung aging ng tao.
0: Kasi ang yung kumbaga malaki ang kinalaman main organs ang ating pangangatawan mm-hmm. like the brain and also the heart mm-hmm. na kinakailangan maingatan natin. Well, ang pagtanda is normal naman talaga siya, Doc Algie, ano? Pero bakit naiiba yung tinatawag na premature aging?
2: Kasi yung pagtanda, tama ka, normal yan. Mm-hmm. Ano? Kaya minsan, di ba may mga reunion yung mga magka-classmate. So, pare-pareho kayong 50 years old.
1: Yeah.
2: Pero may mga ka-classmate ka, for example, na ang edad nila parang more than 50 years old na. Mm-hmm. Tapos ang dami ng sakit. Kasi nga, ang tinitingnan dito, yung isa sa fascinating facts about this aging mm-hmm. process, is hindi daw yung chronological age ang madalas basihan mm-hmm. ng pagtanda. Kasi dalawa yan eh. Chronological age, that's the actual years. We live.
1: Mm-hmm.
2: And another thing is yung biological age, kung mm-hmm. saan yun yung status mismo ng ating cells. Mm-hmm. Kaya may mga test na ganyan eh. Minsan magpapatest ka, 40 years old yung chronological age mo, but mm-hmm. the biological age, 60 years old.
1: Almost 10 years older.
2: may mga ganun, mm-hmm. may mga ganun na sinasabi. And ayon sa pag-aaral, nakita nila na mas importante daw na mag-focus doon sa biological age natin. It refers yung condition ng ating cells, yung mga tissues natin, yung ating metabolic function, kasi minsan pag yan ang nagka-problema, malaking problema yan. And other factors doon sa ating sistema. Kumbaga, pwedeng yung dalawang tao, pareho silang 50 anyos, pero magkaiba o distinct yung kanilang biological age. Na yun ang pinaka-importante ngayon sa mga research ng mga anti-aging specialist, na kailangan mahadlangan yung mga reason bakit yun nagiging mabilis yung pagtanda natin biologically. So may mga tinitinlan silang measure na bakit daw nagkakaroon ng mas mabilis na biological aging. Yung DNA methylation pattern, ibig sabihin, mismong sa DNA natin. Pangalawa, yung telomeres. Alam naman natin na yung telomere, yan yung isang sukatan na habang umiikli yung telomere, nagiging mas possibly din na iikli yung buhay natin. Sa yung telomere kasi sa cells natin yan. And yung mga inflammatory markers, kung mas marami kang inflammatory condition sa katawan, mas mahirap na humaba yung buhay. Yung metabolic markers, kung mas maganda yung metabolism mo, nagsisimula sa panunaw yan. Pag ngayon pa lang, laging problematic yung panunaw mo, mag-isip-isip ka na. Kasi isa yun sa marker ng biological aging, and also other indicator, kasama na yung, halimbawa, yung mga kondisyon sa personal. Ano ba yung exposure mo, ano yung stress level mo, lahat yan ay kasama doon sa minamarkahan nila for biological aging. May ilang chronological mga partner.
1: May nakita nga ako, Dr. Algie, minsan sa isang Facebook video na kung saan is mag-asawa sila. Pero kung titingnan mo, parang teenager yung asawang babae.
2: May ganun talaga.
1: Tapos halos pareho lang yung edad nila. Parang teenager yung asawang babae. Yung asawang lalaki, very old, nasa 60s na niya, naka-wheelchair, maraming sakit. Samantala yung asawang babae niya is like parang 30 or 40 years younger kung titingnan mo. And doon is yung asawa niyang lalaki, kaiba yung kanyang lifestyle. Yung asawang babae, meron kasi siyang sariling garden sa loob ng bahay. May puno ng saging na nandun na tumutubo sa tabi ng bahay niya. Doon sa kumukuha ng saging, ginagawa niyang smoothie. She did exercise. Kaya yung sabi ninyo, Doc, na yung ano, yung chronological age, hindi mapigilan. Pero yung biological age, and in that, ano, yung pinaka video na yun ay nagpapakita that biological age can really be, kumbaga, is pwedeng matweak ang biological age.
2: Kaya sabi nila, age is just a number.
1: Age is just a number, yes. And also, as we age, kung sa ano pa, sa mental factor, mas lalong lumalawak yung experience, mas lalong tumatalino. Yung iba naman, mas lalong nagdi-decline. Mayroong mga tao doon na ganun ano na, imbis na ano na patanda, nagiging
2: sabi nila doon tumatandang
1: paurong. So those are mga sa ano yung mga factors na nakikita natin, and this makikita natin that aging is not a disease itself. Ang natural na talagang tumatanda, umiidad, humahaba yung edad natin, but kailangan natin is ma-reduce yung tinatawag na sobrang pagbilis ng aging. So normal lang yung aging kung makikita natin kung minsan kapag hindi maalaga sa katawan, and of course kumbaga parang nasa medium or nasa normal range lang yung ano niya, yung lifestyle niya is nangungulubot yung balat, numinipis yung balat, that is normal part of aging. Pero yung magkasakit ka at the age of 20, 30 years old, that is a different kind of story ng klase ng aging.
0: Tsaka yung condition ng pangangatawan mo. So for example, 30 years old ka pa lang, tapos yung lakas mo, nako, pang 60 na, pang 50 na. Matures niyan, yung pagka-catch, di ba, Doc, sa wellness clinic natin, meron tayo yung Radotech. Pag-check doon, magugulat ka na lang. Yung mga internal organs mo, pang
1: 50 na.
0: Pang 10 years older na.
2: At alam mo, pag ginagamit yung Radotech machine. So, sa mga taga Batangas, if you want Radotech, for now, free yan.
0: Yeah,
2: so, minsan yung mga pumupunta doon ng mga 80 anyos, mas nakikita nyo yung vitality profile na. Puro mm-hmm. green. Mm-hmm. Puro green yung lumalabas. Ibig sabihin, even though ang kanilang chronological age ay matanda na talaga.
1: Matanda na, yeah.
2: But their biological features yes. is mas healthier than pag nag-test ako ng mga bata pa, mga 20 anos. Parang pula
1: lahat.
2: Mm. Sabi ko, ano nangyayari
1: pula dilaw, sa pula dilaw.
2: Modern generation natin na kaya ano bata pa lang, ang dami ng sakit.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Pero meron talagang mga tao, mga dok, ano, mm-hmm. na kung titingnan natin, parang mas mabilis talaga yung kanilang, kumbaga yung aging. Pag-accelerate ng aging nila.
1: Aging process, yeah. Yan, ano?
0: Siguro sa mga, yun nga, habits nila at sa iba pa ng mga dahilan, minsan na rin yung nabanggit nyo kanina na sa DNA natin. Pero yung iba is normal naman. Yung iba naman, meron talagang, ano eh, meron talagang, kapansin-pansin na mabilis, sobrang bilis talaga ng ano, hindi lang sa itsura mga partner, ano, pati na rin dun sa mga nararanasan sa kanilang pangangatawan. Mm-hmm. Ngayon, tanong to, Dok Algie, ano ba yung mga factor dun sa mga ganong dahilan kung bakit napakabilis naman? It seems na parang na-fast forward yung pagtanda ng isang tao.
2: Meron nga akong video na napanood yan, yung ano, from birth. Sabi, life is short. Totoo talaga pag yung birth tapos dire-diretso pa. Tapos dire-diretso sa living. Because totoong life is short. Actually sa Bible nakalagay ang lifespan nga natin ni I think 70 years old nakalagay. Tapos pag umabot ka ng 80 parang bonus
1: blessing
2: yun.
1: Yun.
2: So ganito po yan. Lahat ng research ngayon, especially Japanese, Swiss researcher, tinitingnan talaga nila yung mga main reason why we age fast. Mm-hmm. Kaya nga makikita mo yung mga Hapon model ng ano yan, ng mahabang buhay yung mga Japanese. So sila yung may prominent research ngayon. Nakita nila na yung mga mechanism involved in faster aging, ito yon, oxidative stress. So alam naman natin yan, lagi na pinabanggit ang oxidative stress gawa ng mabilis na oxidation ng katawan because of free radicals. Yan. So pag nasolusyonan mo yung oxidative stress, meron ka ng isang factor na na-hold, na control. Pangalawa, chronic inflammation. So, alam naman natin yung mga chronic inflammation na yan, kung ano-ano yan, yung mga hypertension, mga ganyan, kasama yan dyan, ano? DNA damage. DNA damage, it happens kapag yan yung reason why we have cancers, eh. Mm-hmm. Yung pagbabago ng DNA. And also, yung mga chemical na pumapasok sa katawan natin can alter the DNA. Another thing is yung dysfunction ng ating mitochondria. Alam naman natin, mitochondria is the powerhouse of the cell. Yung cellular senescence sa tinatawag, which is ang cells natin mabilis na tumatanda inside. Okay, another thing, yung telomere shortening. Umiikli yung telomere, which is according to the research, yung telomere daw ang isa sa measurable basis kung mahaba ang buhay mo o iikli ang buhay mo. Kaya nga, di ba, maraming mga pagkain na natuklasan nila na pag kinakain mo everyday, it can make your telomere longer. Oo. And another things is yung metabolic dysfunction. Yung sinasabi ko kanina, kapag ikaw ngayon pa lang at your age of 30 or 40s, lagi may problema yung tiyan mo, may panuna mo, parang lagi may problema, yung tumataas lagi cholesterol mo. Malaking factor yan sa pagtanda na mabilis. At saka yung latest na nakita nila yung glycation. Ang glycation, tingnan mo yung litsyong manok.
1: Yes.
2: Ang itsura ng litsyong manok.
1: Naluluto sa loob.
2: Luto. But glycation is, ang nangyayari sa katawan is yung interaction between sugar and protein. Pag marami tayong sugar na kinakain, it literally cooks the protein inside the body. So, parang naluluto daw tayo from inside. Na nagmamanifest na ito eventually, yung pagtanda, nakikita ito.
0: So, isa pa, Dok, yung ano, yung isa sa kadalasan na sa set aside ng mga tao, no, itong impaired protein maintenance. Minsan yung iba naman, Dok, hindi nagiging balance on how they use those protein na kanila nakukuha. Kasi ang protein is meron siyang specific or kumbaga marami siyang function sa katawan natin. One of those is yung pag-maintain ng muscle mass sa ating pangatawan. Now, yung iba, sabi nila, Dok, kinakailangan pa ba ako magbuhat ng medyo, kumbaga yung resistance training, kung tawagin. Especially pagka umiedad na.
1: Yes.
0: Kasi iba, di ba, mas maganda na, mas
1: relax na lang
0: yung pangatawan nila. According sa mga studies, kinakailangan mo ng protein sa iyong pangangatawan dahil napakahalaga nun at kinakailangan magamit mo yon. In what way? Doon sa resistance training. Mm-hmm.
1: At sa merong sabi, Doc El, ay merong research na nagsasabi na yung edad mo ay madidetermine doon sa muscle mass na na-build mo during prime years mo. Kaya mapapansin natin yung mga tao na mas lower yung muscle mass nila, mas maiksi yung lifespan nila and mas madami silang sakit kaysa doon sa pwera na lang doon sa excessive na, yung mga excessive yung na bodybuilders kasi yung iba is nagka-cardiac arrest na sa napaparalyze. Pero yung tinatawag na yung normal na normal na pag-build ng muscle or lalong-lalo na yung sabi doon yung pag-develop ng leg muscle.
0: Yan.
1: Determining factor doon sa doon or sa lifespan natin.
2: Lifespan, yun nga, nakakagulat yun nung mabasa ko yung isang research na yun daw muscle sa binti natin. Kaya talaga dapat maglakad na tayo. No? Igarahin na yung kotse mo.
1: Okay na. Siguro pagka short distance, mas maganda mas maglakad. Kaya dun sa dun sa research ng Blue Zone, Doc Algie, mas maganda doon ka sa environment na kung saan yung mga, let's say, yung work mo is walking distance, yung bilihan mo is walking distance, recreational area is walking distance, that you don't need to travel long distances. Kasi kapag travel long distances, of course, kailangan mong sasakay. Pero pagka malapit lang siya, short distance, is mas maganda siya kasi you could do exercise at the same time enjoying walking doon sa
0: Kaya napakapalad ng mga tao na nakatira sa mga province area. Lalo na yung mga kababayan ko diyan sa mga kaigurutan na naglalakad ng ilang oras, ilang bundok na para makapunta dun sa kanilang paroroonan.
2: Yung mga Highlander, grabe, talagang at their age 80 years old.
1: Matibay pa.
2: Partida, wala pang chinelas.
1: May earthing palagi, palagi. Kaya nga dun sa document doon sa Hunza people. Yung Hunza people palaging naka-uphill climb. Mas bata siya, yung kasama niya 112 years old. Siya is nasa 25 years old. Mas hiningal pa siya kaysa doon sa 112 years old kasama niya naglakad. So those are the things na makikita natin na merong yung mga factors as mentioned ni Doc Algie. At itong according sa National Institute of Aging, yung mga factors na nakaka-apekto sa it's either sa pagbilis o di kaya sa pagbagal ng ating aging process is itong ating pagkain, choice ng ating pagkain, ating habits ng pagtulog, also itong ating habits ng exercise, anong klaseng exercise, nag-exercise ba o hindi, also doon sa mga bisyo katulad ng smoking, alcohol consumption, also stress level, and yung mga environmental factors na meron tayo.
2: Actually napakahaba nito topic na to, hindi natin po matatapos ngayon. So this is just a part one.
1: Yeah.
2: And tomorrow we will concentrate more on information. Ano talaga yung nakita ng mga pag-aaralan na kapag papahaba ng buhay. Para hindi kayo mabitin So we will stop here right now kasi nga kulang yung oras natin. So tomorrow we will discuss. Alam mo, ang daming interesting studies. For now, inaalam natin. Ano ba yung talaga nagpapatanda sa atin? Kasi minsan nagugulat din tayo sa sarili natin. Magkipara na akong ganito. Bigla na akong humina. So, sometimes we need to check ano ba yung lifestyle natin. And then, pag nakita natin kung ano yung makakatulong sa atin talaga, and let's be serious. Kasi alam mo, buhay natin, isa lang yun. Hindi naman tayo pusa. Yung pusa nga, nagtataka ako. Sabi nila, 9 lives daw. Yung pusa namin, patay naman agad. So, yun mga ka-wellness.
0: Napakahalaga, Doc, na kinakailangan merong pagbabalanse dito sa mga nababanggit natin. Kaya sa susunod na kabanata ng ating programa, pag-uusapan natin, paano ibabalansehin yun? Kasi sabi natin ganyan, kinakailangan mo mag-strength training, kinakailangan mo mag-exercise. Yung iba, puro exercise, wala nang pahinga.
1: Wala nang pahinga.
0: Kulang na ng pahinga sa pangangatawan nila. So, kinakailangan merong pag-balance po rito. So, bukas, abangan nyo po yung natin. yan topic natin about this, ha. Okay, bago tayo mag-break, mga partner, sa mga kababayan natin, mga ka-wellness natin dyan na nanonood at nakikinig sa atin pong Facebook live streaming, kung gusto pong makisali sa atin pong Healthy Katropa giveaways, ha. Napakadali lang ng mechanics po natin. I-share nyo ang atin pong Facebook live streaming at i-comment niyo dyan ang mga good experiences niyo patungkol sa paggamit ng atin pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Ganoon din sa atin pong mga listeners, ha. Pwede rin kayong sumali po, mga katropa. I-text nyo naman sa atin yung mga experience niyo about our products. Ha? Kung ano man yung mga produkto na nasubukan nyo na, ay i-comment po niyo dyan or i-text nyo sa atin pong hotline number. Kung meron kayong mga katanungan din patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating pong talakayan, ay huwag pong magkatubili na i-text yan, ha, sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Totoo lang po, mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
7: Mabibili sa pinatablay.
8: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Kumplituhin ang ating lakas.

0: PNC.
1: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sarap ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa pabutika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sunthorn Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sunthorn Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sunthorn Gold Herbal Tea.
2: Sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.
6: The secret of health

0: Mesa. Balik po tayo mga kawalda sa atin pong programa The Secret of Health. May mga katanungan ha, pwedeng text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
1: Ang programang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na pinagsama-sama mga powerful herb. At lahat po yan sila ay mga natural, wala pong side effects, ano? At mga powerful herb po na ito, mga kaibigan, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa ay kilalang kilala, ano? Gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Yan po sila yung mga standardized extra, kaya highly absorbable sa ating pong pangatawan, mabilis magamit ng katawan po natin, ha? At mabibenepisyohan ng ating pong pangatawan mula po sa mga sustansyang ito. So magsimo maka-avail ng ating pong Santong Plus Gold ay puntahan ang ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug at sa mga local pharmacies and drug stores sa inyong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto.
2: The secret of health.
0: Sa mga kababayan natin dyan, ha, mga viewers natin sa atin pong Facebook live streaming, malusog na panunood at pakikinig sa atin pong programa. Dok, batingin ko lang lahat po ng mga viewers natin sa atin pong Facebook live. Ayan, si Sir Ding Estrella, ang masugid po natin na viewers sa atin pong Facebook live streaming, The Secret of Health. Inc. Gandang hapon po mga dok at mga katropa. Ang ginagamit ko, Santon Herbal Soap. Araw-araw tanggal ang mga katikati at mga butlig. Butlig-butlig sa aking katawan at mabango pa. Yun, okay. Oh. So, mga gusto makasubok ng Santon Plus Herbal Soap natin. Napaganda nito sa pagpapahealthy, pag-nourish ng atin pong skin. At the same time, kung gusto nyo pong ma-solve, ano, yung mga skin problems, skin diseases, ng iyong pong mga balat, subukan nyo, Santon Plus Herbal Soap natin.
1: Ayan, batiin din natin si El John, si Ma'am Maribic Biato, dyan po sa Santa Rosa Branch.
3: Mm-hmm. Meron ding nag-comment dito, ang mga partner si Luz Daco de Vera. Mm-hmm. Hello po, watching from Puerto Princesa City, Palawan. Subok na po ang mga produktong Yes to Health Clinic. Dyan po ako gumaling, lalo na po ang Santon Coffee Gold. Mm-hmm. Dyan po ako kumini sa ang kutis ko. Thank you po mga dok. Mm-hmm. And sana mas maganda malagyan na no. Malagyan ni Mama Luz Daco de Vera ng hashtag Yes to Health. Ayan. para masali po kayo doon. Mm-hmm. Sa baka pwede manalo, no? Mm-hmm. Lagyan po ninyo ng hashtag Yes to the Secrets of Health yung, yeah, ano po ninyo, yung comment po ninyo. Oh. Ma'am, copy paste po ninyo para, ayan, maging eligible po kayo doon sa mabibigyan ng Santon Gold.
1: Saka pakashare na rin ang ating live.
3: Yes. Oh. Santon Gold. Oh. Coffee Mix Gift Pass.
1: Eto may message, kaya lang ano, emergency alert RMC.
0: Ingat-ingat, yeah, ha, sa mga ka-wellness natin.
1: Oh, yeah. Grabe daw yung rainfall warning. Mm, ano, yeah. Manangas at Laguna. Mm-hmm. Yan, nanganganib ang pagguho ng lupa, pagbaha at patinding pagulan. Ingat po. Yan. Tumunog na naman. Sunod-sunod.
3: Kaya mga ka-wellness, pag ganito maulan, nasa loob ng bahay, masarap humigop ng kape, lalong-lalo na pagka naka-Santon Gold Coffee Mix. Ayun. Mga ka-wellness. And talking about anti-aging or pagpapahina ng ano, aging process. Dalawa dyan sa mga ano, sa mga highlight ng mga products ngayon na nasa Santon Gold Coffee Mix natin, mga partner, is itong glutathione at ang collagen. As mentioned ni Doc Algie, na yung mga ano, yung mga Hapon at yung mga nasa ano, yung mga Koreans. Bakit sila ano, bakit sila na mas makinis at kung titingnan mo mas bata kaysa dun sa kanilang edad, is yung sabi ni Doc Algie is collagen. Yes. And yeah, May dadagdag si Doc Aldi ako sa
1: collagen. Saka mahilig sila ano, mahilig sila sa mga beans. Mm-hmm. Di ba yung soya, number one?
3: Yes.
1: Sa buong mundo, kung papansin ninyo, sa kanilang research, yung mga nakatira sa mga lugar na they consume more than 350 milligram of soy extra, products. Mm-hmm. Sila yung may kakaibang balat, kahit matanda na gracefully aging.
3: Mm-hmm. Yeah.
1: O Japan, Korea, and China. Mm-hmm. Yung mga lugar na yan, sila yung may pinakamaraming kinakain na galing sa soya.
3: Uh-huh.
1: O kaya nga, isa yung coffee natin, di ba? Uh-huh. May coffee tayong Santon Plus
3: Coffee Mix.
1: Coffee Mix, na ang base niya soya. Mm-hmm. O kasi nga, habang kinakain mo yun, aside from sa collagen, marami pa rin nutrients ang pumapasok sa katawan natin. Mm-hmm. Which is protein, yung isa sa pinakang sikreto, habi nga ni Dok Misael, na malaking factor sa pagtanda at pagiging bata natin.
3: Oo. Kaya niya mga ka-wellness, ha, yung kung ngayon is asarap, Lalo na may nilagang kamote tapos nilagang saging.
1: Yan, tapos yan masarap ngayon.
0: Magandang partner niya.
3: Oh, kaya kagabi, bumili ako parang 3 kilong kamote.
1: Oh, just imagine, alas 12 ng hating gabi, namamalingki kami doon kung dyan sa binyan.
3: Namalingki, nabili ka.
1: Kung anong kinukuha niya, kinukuha ko rin. Kumuha siya ng kamote. Kaya naman.
3: Sarap, masarap pa kasi pagka ganitong panahon may kamote tapos Santon Gold Coffee Mix. Yan po mga ka-wellness, ha, meron pang benepisyo ng Santon Plus Gold and addition pa ng collagen and glutathione tayo na kung saan is nagpapabagal ng ating aging process, nagsusupply ng antioxidant which is na-mention kanina ni Doc Algin na kung saan itong oxidation sa katawan ang isa sa dahilan ng pagbilis ng aging process. Ang antioxidant level niyan is napakataas and also yung ano pa yung yung enjoyment of course hindi lamang doon sa doon sa benepisyo yung ma-enjoy mo pa yung pagkakape habang kumakain ng kamoteng kahoy nilagang sa aking nabakandang pleasure po yan sa panahon ng tag-ulan, mga ka-wellness.
1: Alam mo, nung unang panahon, ito yung reality. Ah, nung unang panahon, pang kinakain mo nilagang saging na saba, kamote, mahirap ka.
3: Mahirap.
1: Pero pag ngayon, ang kinakain mo kamote, saging na saba, wow, may budget kasi yun mahal eh.
3: Mas, 80 na ang kilo ng kamote, ang bigas 50 lang.
1: Saka yung mayayaman, yung mga talagang they know the secret of aging.
3: Yeah.
1: Yun ang kinakain nila. Yung mga artista, pineplex pa nila. Like si Aljur
3: Abrenica.
1: Kamote. Kamote. Ang pineplex niya.
3: Uh-huh.
1: O kaya, iba na ngayon ang situation.
3: Trend,
1: iba na yung trend ngayon. At idagdag ko din yung vitamin C, vitamin E, saka yung vitamin D3. Yan po yung mga pinakang mahalagang nutrients that we need to take every day. Just imagine, vitamin C, although marami niya sa mga pagkain kinakain natin, pero laging kulang yan. Yung vitamin E, laging, diba, napanood natin, pinopromote as one of the best antioxidant. And also, yung vitamin D3, which is effective yan para yung calcium and other minerals sa katawan ma-absorb ng sistema and to strengthen the immune system. Kaya nga sa Yes to Health, we focus more on products that is primary necessity sa nutrition. Kaya we have yung tinatawag natin na Ultimate Trio, Santon Plus Gold, which is punong-puno ng mga antioxidant, which is number one. Pangalawa, vitamin C. Pangatlo, premium D3. So yung mga yon, isama mo pa kung halimbawa gusto mong hindi tumanda na mabilis yung mata mo, isama mo pa yung Visionex. Kasi Visionex may vitamin E yun, may beta-carotene, may lutein and zeaxanthin. Kumbaga, makikita mo sa Yes to Health, yung mga product na alam natin na number one na kailangan ng mga tao, dun tayo nagpo-focus. At affordable, sa totoo lang.
0: At bukod dun sa mga nabanggit yung mga partner, isa sa napakahalaga na kinakailangan mapatibay po natin bukod dun sa kalamnan natin. Since ang kalamnan natin yun nga ay napakahalaga para sa pag-proteksyon ng atin pong mga internal organs and overall health. The more na mas na-maintain mo yung muscle mass mo, kahit na ikaw ay nagkakaedad na, the more na mas nagiging favorable yun sa inyo pong buong kalusugan. Pero isa sa pinakamahalaga din ay yung structure ng natin, yung nag-hold ng structure ng ating pong pangangatawan. Kasi maganda nga yung muscle mass mo, mahina naman yung buto mo. Rin po maganda, mga kaibigan. At vice versa yun. Kinakailangan, matibay din yung buto natin at maganda yung muscle mass. At kinakailangan din na meron kang muscle in order para sa protection ng pangangatawan mo. Hindi lang ng mga internal organs, even our bones ay nabibenepisyohan kapag maganda yung muscle mass po natin. No? So yung nabanggit nito kanina, yung vitamin D3 ay nakakatulong yan, mga kababayan, ha, sa pagpapatibay ng atin pong mga buto. Alam mo ba sa mga pag-aaral, nagsasabi na kung gusto mo na mas humaba ang iyo pong buhay na mapanatili mong healthy ito, kinakailangan alagaan mo yung iyong mga buto. At ang mga tao na mayroong matibay na buto, yung kasi 'di ba yung buto natin may bone mass kung tawagin, no? Pagka maganda yung bone mass mo, nakita nila na mas humahaba yung buhay. Especially yung yung pinakamahabang buto,
3: femur.
0: Sa katawan natin yung femur. Pag naalagaan niyo po 'yan, mga ka-wellness, makakagarantiyan ng mas sahaba ang buhay natin.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Nasaan ba yung femur natin? Di ba nandito
3: nasa
0: sa paa?
3: Leg. Oh,
0: nasa paa. Kaya nga, pag lagi nating kinikilos yung ating paa, nabibuild yung muscle doon, nagiging mas matibay yung buto doon, mas nakakatulong yon sa pagpapahaba ng atin pong buhay. And of course, ang buto natin is dyan yung manufacturing ng ano ng mga cellula.
3: Iba't ibang
0: klase ng cellula sa ating pangangatawan. Kaya yun yung napansin nila na kapag ma-healthy, pag matibay yung buto natin, mas humahaba ang atin pong buhay.
1: Absolutely.
2: Kaya, the secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Kaya sa mga ka-wellness po natin, kung meron kayong mga katanungan ha, kung meron kayong mga inquiries about your health, i-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-65445. Kung hindi po gayon ka masela niyo pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong talakayan.
1: Yung binabanggit po kanina, balikan ko lang, naputol ka dun eh. Kaya dapat, mahalaga na patibayin natin yung core ng mga muscle natin sa lower part. At hindi mangyayari yan kung hindi ka talaga gumagalaw. Yung mga resistance exercises. Yung paglalakad na lang eh. Kaya alam mo, dati, hindi mo ma-appreciate yung health benefit ng walking. Pero kung makikita mo yung mga study ngayon, kaya nga diba, karamihan ng mga nagpo-post ngayon, piniplex nila, naglalakad sila. Kasi nga, iba talaga yung impact noon sa paglalakad. At hindi lang dapat tayo naglalakad. Lakad ka nga ng lakad. Wala ka namang isinusustain sa katawan mo. Maganda yun, naglalakad ka. So the body will repair. And ang gagawin niya yung muscle. Eh, ang problema, wala siyang mahugot na materials.
3: Yes,
1: walang protina, walang mga nutrients. So ang mangyayari, yung muscle mo ma-worn, kaya mananakit lang ng ano yung mga ano, kaya kambal yan eh. Aside from doing your regular exercises, you need to sustain the body also with materials for healing.
0: So napakahalaga niyan. Kaya Doc, mahalaga yung pagbabalance. Kaya yan ha, papag-aralan pa, tatalakayin natin yan sa mga next na episode po natin. Doc, ito, mayroong nag-text dito sa atin. Doc, ask ko lang po, ano po ang kulay ng box ng Santon Gold Coffee Mix nyo? At ano po ang kahalagahan ng kamyas? Maraming salamat po, Felisa Cruz ng Tandang Sora.
1: Ayan, ang box ng Santon Plus Coffee Mix?
0: Gold Coffee
1: Santon
0: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
0: Kulay gold.
1: Gold.
0: Yeah.
1: Dilaw.
0: Kulay dilaw.
1: Makikita mo, parang yung ano, parang kahawig siya ng box ng Santon Gold.
3: Nasa likod ni Doc Archie. Nasa likod.
1: Hindi, ano yan? Nasa gold yan eh.
3: Gold. Ito.
1: Yan yung nasa likod mo.
3: Gold coffee mix. Yan
1: yung tsura. Kung nanonood kayo sa live. Facebook live. Yan.
0: Doc, yung kahalagahan daw ng ano, kamyas, ano ba ang benefits niyan?
1: Naku, daming benefits ng kamyas. Just imagine, di ba, ang kamyas, pinang-aasim lang natin. Pero alam mo ba, may napuntahan ako isang mamahaling restaurant. Hindi naman ako nagbayad, nilibre lang ako. Yung kamyas, hina-highlight nila bilang kanilang drinks. Di ba, ibang hina-highlight nila yung orange juice. Pero sa kanila, kamyas. At nakalagay pa yung health benefit. Ang health benefit ng kamyas, una, napakataas ng...
4: If you want lang, ha? Ay, lagi dagan, ma'am, ha? Now, yung 1 million pesos kamukha ba ng isang bundle na ito?
5: Your Honor.
4: Wait.
6: Is that your question, Attorney Guten? Yes, Attorney Bagel.
5: Your Honor, we manifest that upon the examination of assisting counsel, these appear to be just blue-colored lengthwise papers wrapped in plastic with 10 bundles each. How is this an accurate representation of the size of whatever the prosecution claims to be, Your Honor? They are yet to lay the proper basis as regards this.
6: Counsel claims it's a mere simulation. Yes. If that is an objection, counsel, I will have to overrule the objection. Witness will please answer. Ma'am, parang ganyan po ba yung bundle ng tigil 1,000 winidraw ninyo?
7: Your Honor, may I know po kung ito po ay is this 100,000?
4: Yes.
7: Is this 100,000?
4: I think we did
6: sa pagkakaalala niyo po kung tigil 1,000 po 'yan.
4: Yes.
6: Yes. 10 bundle ng tag-iisang libo na ang kabuuan ay 1,000,000 sa isang balot ng plastic. Ganyan po ba yung itsura ng inyong winidraw? Yung bundle po ah, yung bundle.
7: Basta nakabalot lang po siya ng silupin, Your Honor, tapos binilang po namin.
6: Mamon hindi... yung sa cellophane, plastic.
8: Plastic.
7: Ito, Your Honor.
6: Kaya nga, so ganyan po yung size?
7: Oo, nakasilyo po, Your Honor.
6: Bagong pera po ba, lumang pera?
7: Bagong pera po, Your Honor.
6: Okay, so mga ganyan nga po yung size. Yun lang ang tinatanong sa inyo ni Attorney Ligutan. Huwag natin pag-usapan yung bigat, yung hugis.
8: We'll go into the weight later.
6: Halos ganyan po ba?
7: Ganito po, Your Honor. Basta nakabalot po siya ng silupin.
6: Ma'am, kayo naman. Makita niyo naman kung parang halos parehas po. Eh. Para halos parehas po ba? Yun lang ganun kasimple yung tanong.
7: May similarity gamay, Your Honor. Okay.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold

0: kumakain ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
1: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak. Nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
5: Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM.
7: XFM.
8: FM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
5: The Secret of Health.
4: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numoy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
4: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix.
8: May kape ka na?
5: May gamot ka pa?
8: Mabibis sa mga butika.
5: The Secret of Health Supple Plus Gold.
4: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
9: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
11: Vision X-Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
11: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
14: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Cystapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mabisa.
16: Cystapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Cystapain!
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
18: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
16: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Bibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
16: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen. Sa Santone Coffee Mix, may Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus Moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
17: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
0: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
17: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
0: Salamat, Han.
20: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: XFM.
22: XFM.

0: mga katupa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
11: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahal kang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
17: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
3: Santone Plus Herbal Oil.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
14: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
14: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
1: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang nirekomenda sa akin ang Supple Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Supple Plus Gold. Sa pag-inom ng Supple Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Supple Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Supple Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Supple Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nanag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Supple Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Supple Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Supple Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan.

0: Yan ang dugo sa ating mga mata.
1: Samsung Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Samsung Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Samsung Plus Coffee Mix.
1: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Samsung Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng higit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para altapresyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
6: may collagen
7: at glutathione pa.
6: At sa lasa, kape-kape.
7: Panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
7: garlic,
6: plus
7: collagen
6: and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
7: lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santone Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Something plus cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong karamdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

oras, mga kababayan, mga katropa, garap na pong 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. At ang oras naman ay handog naman sa atin ang 1 plus, numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at sa anumang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

0: Magandang hapon ating po mga kabayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Hapon na po ng Lunes, mga kababayan, mga katropa, ika-17 sa buwan ng Agosto, taong 2026. At syempre, pag ganitong oras na po ng hapon, ang ating pong palatuntunan ay suma sa inyo na pong mga cellphone at sa inyong mga tahanan. Bye-bye, nakikinig sa inyo pong mga radyo. Sa mga sumusubaybay sa Facebook page. Yan, ako naman, oo. Sabi nga natin, Manic Monday ngayon, kaya ang karamihan sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ay abala! Abala, abala, abala sa kanila pong mga gawain, sa kanila pong mga trabaho. Yung iba, sa gawaing bahay, nako, ano rin yan, no? Trabaho rin talaga, di ba? Trabahong wala nga resweldo, sabi yung mga naiiwan sa mga tahanan, ha? Karamihan dyan yung ating pong mga may bahay. Ako, mga kabayan, mga katropa, since na Monday ngayon, ang mga igan, ang mga katropa, sa sobrang abala dyan, oh. Alas 4 pasado na, oh. Yung pong mga pumasok ng alas 8, uuwi ng alas 5, oh, yeah. Ilang minuto na lang, uuwian na naman. Pero yung ating pong mga empleyado ng gobyerno na meron pong 4-day work week pa rin. Yung mga pumasok ng alas 7, uuwi ng alas 5. Pumasok ng alas 8, uuwi ng alas 6. No, yung ibang setup ganyan. Pero syempre, andun pa rin po yung trabaho, ha? Sa ating pong mga ordinaryong mga manggagawang Palawenyo, kamusta po kayo, mga sir, mga ma'am? Ay, ang ating pong mga mangingisda, medyo mahangin na naman, ha? Ingat sa mga papalaot o mga nasa laot. Ingat-ingat po, mga kababayan, mga katropa, ha? Sa atin naman po, mga kababayan, mga magsasaka, magandang panahon. Sakto doon sa kanila pong mga pananim, hindi masyadong mainit. Pero yung hangin naman, yun ang medyo nagpapasayaw ng mga tanim. Sana naman po ay makasurvive, ha? Ano't ano pa man po ang ating pong mga pinagkakabalahan, ang ating pong mga gawain ngayong hapon na ito. Welcome sa ating pong palatuntunang Asintado. Sa ngalan po ng ating pong partner sa bahaging technical, kay Engineer Rene Boy Federico. Siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Pangunan ng ating pong station manager, Calu Villarosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inupong makakasama. Maghahatid po ng iba pong mga impormasyon na naging ganap ngayon pong buong maghapon na ito ng Lunes. Ako naman ang inupong katropa, kaibigan sa radyo, katropang Alison Salvatus po. Nagmamaganda, oo, nagmamagandang hapon po sa inyo. Ano ka lang? Cool. Mahaba pa oras natin. Samantala, mga kabayan, mga katropa, bilang bahagi rin po ng ating pong programa ngayong hapon, yung ating pong Santon Plus Coffee Mix. Sa mga hindi po nakapag-merienda dyan, sobrang abala sa kanilang trabaho. Tulad ng aming pong kasamaan dito sa kabila. Kaya tropang girl, hindi lang ako nakaprogram. Busy-busy, kailangang gampanan yung isa pang tungkulin. Naantok na raw siya, sabi ko mag-Santon Plus Coffee Mix ka muna, ha? Para manumbalik ang iyong sigla dyan, katropang girly, ha? Opo, mga kabayan, mga katropa, oy Santon Plaza Coffee Mix, healthy coffee. Mga kabayan, mga katropa, mild po siya, mild coffee. Non-caffeinated. Pero gawa po yan sa laka, yung pong mga ingredients yan, gawa. Mula, hindi pala gawa, mula. Mula po sa mga natural na sangkap, gaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Yan pong mga nangungunang sangkap na yan, ang ating pong Santon Plus Coffee Mix. Mga kabayan, mga katropa, meron pong mga health benefits. Opo, para sa ating pong katawan. Opo, sa ating kalusugan. Mga kabayan, mga katropa, bukod ka sa pagiging mild coffee at non-caffeinated, itong moringa pa lang, sangkap nito, moringa powder. Nasa Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Di ba napakayaman po yan sa mga vitamina at mineral? Ganon din sa amino acid at mga antioxidant. Yan po ang isa sa mga benepisyo ng ating pumaring makuha mula sa pag-inom ng Santon Plaza Coffee Mix. Ang moringa powder. Malunggay leaves powder. Ayan, oo, mas mainam pantawagin. Malunggay. Alam niyo naman po ang karakteristik na meron po ang malunggay. Tumutulong ito, di ba, sa mga tinatawag na mga mamaga o inflammatory. O, dilalabanan niyo po yan ang mga pamamaga sa ating katawan, ha? At syempre, dun sa mga may mga sugat-sugat sa katawan, ito ay makatutulong po yung moringa para sa agarang paggaling, di ba? O paghilom. At ito pa ang the best, mga kabay, mga katropa. Ang malunggay leaves, ginagamit din po na pampababa ng blood sugar level sa katawan. O, kaya doon sa ating po, mga kabay, mga katropa, dyan na diabetic. Na ayaw pong hindi po talaga mapigilan magkape. Ito yung kape, isa rin pong nararapat sa inyo, ha? Dahil nga po sa natural itong sangkap. Isa na nga rito yung moringa o malunggay leaves. Bukod dun sa pagpapababa ito ng blood sugar level sa katawan, pati cholesterol, pinabababa rin ito. Bad cholesterol, ha? Kasi meron ting good cholesterol. Bad cholesterol, mga kabayan, mga katropa, ha? At napapaayos ito yung blood pressure natin, mga kabayan, mga katropa. O, kita nyo yan? Kaya dun sa mga medyo high blood dyan, diabetes, pero hindi mapila magkape, ito na po yung kape yung nararapat sa inyo, ha? Ang ating pong Santon Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. At ang ating pong Santon Plus Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at mga parmasyan na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At siyempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers na matatagpuan po ninyo sa limang munisipyo dito sa lalawigan ng Palawan. Una na po dyan sa bahay ng Kuyo. Meron po tayong Yes to Health Wellness Center dyan sa bahay ng Kuyo na matatagpuan po ninyo sa ating mga kasimunawang Kuyo noon. Dyan sa Kuyo Igmagsaysay, ang Yes to Health Wellness Center ay nasa barangay tenga-tenga, poblasyon, Kuyo, Palawan. Katabi lang po yan ng Ferroland Hotel. Yan, si Doc Kit Magnayo po yung ating pong health consultant dyan. At siya po ay nagsasagawa po ng libreng konsultasyon mula araw po ng Linggo hanggang araw po ng Biyernes. Alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Sa ating mga kasimanwang kuyo noon, Magsaysay Ig Kuyo area. May mga ingimat yan ka mo dyan. Itong lawas. Tapos hara ka mo medyo budget pang konsulta. Pas-share ka mo lang sa ating Yes to Health Wellness Center dyan sa munisipyo ang Kuyo, ha? Libre ang consultation dyan. Para ka mo babayad din sa consultation fee. At syempre, isa pa rin po sa ating pong Yes to Health Wellness Center ay dito naman po sa bayan ng Rojas, Palawan na nasa Veronica Gabriel Building. Katapat lang po, tapat lang po ng Asmes Elementary School. Sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan sa Rojas, San Vicente, Taytay, El Nido, maging sa mainland Dumaran. Ayan, pwede po ninyong pasyalan yung ating pong health, Yes to Health Wellness Center sa bayan ng Rojas. Ha? Harapan lang ng Asmes Elementary School yung Veronica Gabriel Building. Hindi na po kayo mawawala dyan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Nasa poblasyon Rojas, Palawan po yan. Samantala, dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, yung ating naman pong Yes to Health Wellness Center ay nasa door 208, second floor ng DCRM building. yung building sa kanto ng Barangay San Manuel, North National Highway. Hindi na ako po kayo maliligaw dyan. Lapit sa Land Bank San Manuel Branch. Yung ating Yes to Health Wellness Center, ha? Nagsasagawa rin po ng libreng konsultasyon si Doc Jemmer Ebet, ating health consultant dyan. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa bahay ng Rojas. Ha? Si Doc Jemmer Ebet ngayon ay nasa bahay ng Rojas mula araw ngayon ng Lunes hanggang araw po ng Miyerkules. Dahil pagsapit ng Huwebes, Biyernes at Linggo, si Doc Jemmer Ebet ay nandito naman sa lungsod ng Puerto Princesa sa ating Yes to Health Wellness Center dyan sa DCRM Building. Sa itaas lang po ng Nokinox Restaurant, katapat ng kaina to, ha? San Manuel po yan, mga kabayan, mga katropa. Samantala sa bahay naman po ng Nara, yung ating naman pong Yes to Health Wellness Center dyan ay nasa kanto ng Barangay Panakan 1. Nasa Caltex Gasoline Compound. Hindi po kayo mawawala. Hindi na po nyo mahirapang hanapin yan. Dahil nandiyan na sa tabing highway lang po yan. Kanto ng Barangay Panakan 1. Kung may sasakyan kayo, magpapagasolina, ako dyan sa Caltex. Kitang-kita ninyo kagad yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan, ha? At si Doc Albie Briones naman yung ating pong health consultant dyan. At ganoon din sa bahay ng Brooks Point, siya rin yung ating health consultant dyan, si Doc Albie Briones. Yung atin naman pong Yes to Health Wellness Center sa bahay ng Brooks Point ay nasa door number 1, Jeco's Place, Barangay Poblacion, District 2, Brooks Point, Palawan. Sa likurang bahagi lang. Likurang bahagi lang po tayo ng Unitop Mall, Brooks Point. Ay yung ating pong Yes to Health Wellness Center dyan, ha? At malapit din po sa XFM Brooks Point Station. Yan, yung ating pong mga Yes to Health Wellness Center, ha? Siyempre, bukod po sa libreng konsultasyon, available din po yung ating pong mga product, yung mga produkto po ng Yes to Health Incorporated. Panginintay nyo, mga kabayan, mga katropa, ha? Huwag na po magdalawang isip para magpakonsulta. Punta lang po sa ating po mga Yes to Health Wellness Center na aking nabanggit. Mula araw ng Linggo hanggang araw po ng Biyernes. Bukas po yan alas 8 hanggang alas 5. O alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ay, 17 minutos na makalipas ang alas 4 ng hapon. Kaya ng aking binabanggit, mga kabayan, mga katropa, yung ating pong programa. Standby, Ma'am Sunshine. Siyempre, mag-aatid po rin po ng mga balita at mga impormasyon para po sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Gandang hapon muna doon sa ating pong mga katropa ngayon na nanonood sa ating pong Facebook Live. Manong Ding Estrella, Manong Ding, magandang hapon. At kay Ate Josephine Abrugar Estrella, ha? Magandang hapon. Eto muna, mga kabayan, mga katropa, mga sir, mga ma'am, yung mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon, ha? Mga kabayan, mga katropa. Headlines. Mga balitang lokal. Isang dalaga sa Quezon, Palawan ang sinugod na po sa pagamutan matapos mahulog sa sinasakyang motorsiklo. Headlines. Samantala, fire safety awareness lecture isinagawa naman ng Bureau of Fire Protection sa Barangay Pangkol, Taytay, Palawan. Headlines. At opisina ni Senadora Risa Juan de Veros naghatid daw ng libreng serbisyong medikal sa bayan naman ng Batara sa Palawan. Headlines. At mainit-init pa ito, mga kabayan, mga katropa. Ang City Council binasura ang resolusyong nag-e-endorso sa renewal ng prangkisa ng Paleco. Headlines. Anim na individual sa bayan ng Soprano, Espanyola, Palawan ang arestado naman ng mga otoridad dahil sa illegal na sabong. Headlines. At boxing champion kinilala ng sangguniang panlunsod. Lauren Sight na dating kampo ng US Navy sa bayan naman ng Rizal, Palawan. Headlines. Kinikilala ngayon bilang mahalagang historical site sa lalawigan. Headlines. At Pautek. Pautek. Yung ano to, yung po, yung asin, yung... Headlines. Yung mga hayop, yung po. English ito eh. Alam ba Tagalog sa po, katropang Rene Boy? Headlines. Potek El Nido nagkasa ng libreng spay, neuter, at bakuna para daw po sa mga alagang hayop. Headlines. Hindi po Potek. Potek. O mga kabay, mga tropa, yun po mga ulo ng ating po mga balita ngayong hapon. Dito pa rin sa ating po balatuntunan ng Asintado. Samantala, ang mga ulo ng mga balita niyan, handog din naman po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil. O tama-tama sa ating po mga kabay, mga tropa. Yung mga medyo nangalay sa sobrang dami ng trabaho, nanakit na yung mga daliri sa kamay sa pag-tatype sa mga keyboard. Namamanhid. Iba diba, inihila-hila natin pag medyo masyado lang matagal yung ating daliri sa mga keyboard. Katitipa. Inihila-hila natin dulo. Katulad ito, gilagay. Yan, ganyan, diba? Ganyan. Mas mainam po mga kabay, mga katropa, pag yan po haplas sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Dahil ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, abay, meron pong ginhawang hatid na agad-agad mong mararamdaman. Dahil ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, gawa po yan, o mula po yan, gawa po yan sa mga natural herbal. Herbal, mga kabay, mga tropa. Ano, meron pong tinatawag na soothing effect. Yan nga po, yung agad-agad mong mararamdaman yung ginhawa. Ay, yung pong pamamanhid, pananakit. Yan ang ating pong mga daliri sa kamay. Balikat. Yung iba nagkakaroon ng stiff neck, hindi na makalingon. Sobrang tutok. Sa mga ginagawa, iba naman eh, sobrang lakad at sobrang tayo. Mga binti, nagkakaroon na pa ng varicose vein. Mga kabay, mga tropa, haplasan nyo na po yan ng Santon Plus Herbal Oil. Ang ating pong Santon Plus Herbal Oil, mga kabay, mga tropa, ay mabibili na rin po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. 22 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Mamaya mga kabay, mga tropa, sa pagbabalik, unahin muna natin yung sitwasyon doon sa bayan ng Coron. Especially doon po sa mga manininda, oo, sa kanilang pamilyang bayan na bumalik sa dating pwesto nila malapit sa poblasyon. Mukhang nabisita na po sila ni Mayor Joe Marjo Reyes. Ano kaya ang kanilang napag-usapan? Mukhang may video na lumalabas ngayon doon sa bahagi saan ikausap ni Mayor Marjo yung pong mga ilang maninida doon na nagmamakawa kay Mayor. Pagbigyan sila na bumalik doon sa lugar kung saan dati nakatayo ang kanilang pong public market, ha? Mamaya po yan, mga kabay, mga tropa, sa pagbabalik ang ating pong palatuntunang Asintado.
1: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap.

0: lalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: XFM.
12: XFM.
0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puson.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
18: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: XFM.
12: XFM.
2: Mga katropa, excited!

0: Ting.
1: Exciting time, mga katropa. Garap na po nga alas 4:30 na po ng hapon. Samantala, ang oras sa tangbahaging ito ng ating pampalatuntunan, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ito ng Cess the Pain. Opo, Cess the Pain Capsule para po doon sa ating mga kababayan na nakakaranas po ng matinding pananakit ng ulo or pananakit ng katawan ng mga kasukasuan ninyo. O di kaya ay meron na po kayong trangkaso. Mga kabayan, mga katropa, Cess the Pain ang inyo pong makakaagapay para tanggalin yang mga sakit na yan. Dahil ang Cess the Pain Capsule, mga kabayan, mga katropa, meron pong paracetamol na siya pong tutulong para tanggalin yan pong mga sakit ng inyo pong katawan or sakit ng ulo or maging ng trangkaso. Ang ating pong Cess the Pain Capsule ay dumaan din po sa pagsusuri ng FDA. Pumasa po ito. Kaya makasisiguro po kayo ito po ay safe at effective. Tandaan, anumang sakit ng katawan, sakit ng ulo, i-Cess the Pain muna yan. Cess the Pain, mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Samantala, mga kabayan, mga katropa, yung usapin sa bayan ng Coron, especially doon po sa mga maninda na inilipat ng pwesto sa isang medyo malayo raw na barangay, di ba, nagkandalugi-lugi na raw po sila. Ito ay na-feature na rin po natin dito sa ating pong palatuntunan. Oo, mga ilang linggo na po nakakalipas, mga kabayan, mga katropa. Kaya lang, kala natin nagkaroon na ng usapan, mga kabayan, mga katropa. Meron may lumabas sa video ngayon na pinuntahan na sila ni Mayor Marjo, yes, ng bayan ng Coron para pag-usapan. Meron pong mga conversation doon na tila nagmamakaawa pa rin itong mga maninda. Mga kabayan, mga katropa, alamin natin, pakinggan natin yung naturang conversation na nakuha rin po ng isa sa mga maninda sa naturang pong lugar. Yung pong kanilang binalikan, yung dati nilang pwesto o pinagpopwestohan ng public market sa bayan ng Coron. Inalis kaya sila doon kasi meron ay tatayo doon. Nilipat sila sa medyo malayong barangay na ang resulta naman po ay nahirapan po sila. Nabawi sa kanila po mga puhunan dahil halos wala rin pong bumibili. Nanguna nga po dahil sa malayo, yung mga taga-poblasyon, doon na lang namimili sa mga tali-tali pa doon sa population area. Ito naman daw pong mga maninda na siyempre as part na sila ay nandoon sa loob ng public market, kumibibayar ang mga mayor's permit, yung araw-araw na arkabala, nalulugi na raw, wala raw kasi namimili. Mga kabayan, mga katropa, unang kanilang pong dahilan nga, sabi nga doon ng mga maninda, hirap daw silang dayuhin doon kasi medyo malayo sa poblasyon. So kanina, kanina siguro umaga to, bumisita si Mayor Marjo doon sa dating pwesto, dating palengke na kung saan bumalik nga itong ilang mga vendor. Mga kabayan, mga katropa, sige, Engineer Rene Boy, pa-play mo muna yung video na yan, ha? Tapos tawagan natin si Ma'am Sunshine Morano, yung ating katropa sa bayan ng Coron, para sa update. Ito bahagi lang po ng video kanina, ha? Nakuha rin ng ilang maninda sa lugar, mga kabayan, mga katropa. Sige!
2: Walang hiyan ako, ma'am. Walang hiyan ako. Alito ko para mag-service ninyo. Ako lang pinaka problema yun.
3: Walang benta doon.
2: Ayun.
3: Wala na.
1: Pantalon si Mayor Marjorie. Yes. Bagamat saglit lang yung video, mga kabayan, mga tropa, marinig po natin yung pong mga hinaing nung kanya pong mga kababayan, mga tindero, tindera sa pamilang bayan. Nabanggit yan doon ni Mayor, it's take time. Para sabi niya, kumbaga, makasanayan ng mga mamimili yung kanilang bagong pwesto. Madadayo sila. Parang binabagit sa taas, lugi kami doon sa taas, Mayor. Nagkada baon-baon na kami sa utang, Mayor. May mga binabayaran naman kami buwan-buwan, Mayor. Sagot daw ni Mayor, sige, sagot. Parang narinig ko, bayaran ko na. Parang lang, ha? Para mas malinawan tayo, mga kabayan, mga katropa, puntahan na natin si Katropang Sunshine. Kung hindi raw yung isa katropang yung isang number tsaka yung pinasa ko, okay na. Para mas malinawan tayo, mga kabayan, mga katropa, ano ba talaga yung pong naging usapan doon? Kanina ba yan? Parang kanina rin ata. Pero sa mga oras daw na ito, sa bayan ng Coron, malakas ang ulan. Kaya medyo hindi pa makapag-video ng live si katropang Sunshine Murano. Okay lang yun, sabi natin. At least ay makuha lang natin yung pong sa loob naman ng mga tindero-tindera, especially yung mga nakausap kanina ni Mayor Marjo. Sa kabilang linya na po natin si katropang Sunshine. Ma'am Sunshine, magandang hapon, maulang hapon dyan sa Coron. Aha, Ma'am Sunshine.
0: Magandang hapon, katropang Ali.
1: Maulan pa rin. Maulan pa rin. Maulan pa rin ba dyan sa bahay ng Coron?
0: Yes po.
1: So, kanina ba yung video na yun? Pumunta si Mayor Marjo dyan sa mga katropa nating mga maninida dyan sa dating pwesto, katropang Sunshine?
0: Yes po, kanina lang po yun. Mga alas 11 po, pumunta po dito si Mayor Marjo.
1: Ayun.
0: Nakakausapin po yung mga vendors
1: dito. So, magmula noong huli nating makapanayam yung ating mga kababayan dyan, especially mga maninir dyan, bago lang na sila nabisita ni Mayor, tama ba, katropang Sunshine?
0: Yes po, ngayon lang daw po.
1: Sige, meron ba tayo makakausap dyan, Ma'am Sunshine?
0: Ngayon, katropang Aling, nakapanayam po natin si Nanay Melinda, Medellin, Colorado.
1: Yun, sige, oo. Ano natin? Si Mama...
0: Madeline.
1: Ma'am Madeline Colorado, sige. Ma'am Madeline, magandang hapon po, maulang hapon.
0: Magandang hapon po, sir.
1: Opo. Ma'am Madeline, binisita na kayo ni Mayor Marjo kanina raw bago magtanghali dyan sa pwesto nyo. Tama po ba?
0: Opo, nagpunta po siya dito.
1: Mm-hmm.
0: Ay, tinawagan niya ako, nasabi niya, dito kayo. Sabi niya, di sumunod po ako sa kanya.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang sa sumunod na rin yung karamihan.
1: Okay.
0: Pagdating ko po sa taharap niya, ang sabi po niya kagad sa akin, eh, ba't sa akin nagpaalam na mag-gusto dito?
1: Okay.
0: Eh, sabi ko, wala po. Eh, wala pala yan. Eh, sabi niya, kung ang mga tao may permit daw po sa tanggalan niya, hindi na daw pwede bumalik doon sa inyo bangkit.
1: Mm.
0: Eh, ang sabi ko naman po sa kanya, ang maliit lang po ang kahilingan namin.
1: Okay.
0: Na kasi po, ang hirap po talaga ng bintahan doon, sir.
1: Mm-hmm.
0: Ako po pangkaraniwang binders lang. Puro utang lang po ang puhunan namin. Tapos yung namuhuli mo dati doon ng pagpalagay natin 10,000. Bago umalis doon, wala nang 1,000.
1: Mm-hmm.
0: Kasi wala po talang nanimini, sir. Eh, katwiran ni Mayor, ba't hindi ka maglapit sa kanya maghingi ng tulong?
1: Okay.
0: Eh, sabi ko yun, anong tulong po ang kailangan sabihin yung pupuhin namin sa'yo, nakakaya naman sa inyo, may asa namin ang buhay namin sa inyo.
1: Mm-hmm.
0: Yun, hindi na ko siya magtanggap ng ibang salita. Nagagalit po siya. Pero ang respeto ko namin na sa kanya pa rin.
1: Okay.
0: Pero ang respeto ko namin siya, hindi namin siya binabasto. Hindi po kami nagsasalita ng labag sa batas.
1: Mm-hmm.
0: Kasi dapat lang din po niya malaman yung hinaing po namin na mahihirap.
1: Opo.
0: Kawawa pong kalagayan namin po dito. Makita lang po niyo talaga.
1: Mm. Ma'am Madeline, wala...
0: Sino ba po may gusto na...
1: Opo. Ma'am Madeline.
0: ...sutikan ang tindahan.
1: Mm-hmm.
0: Ay, ang ganda-ganda po doon sa inalsa namin, simentado.
1: Okay. Pero...
0: Ay, dito puro po tiktok unang.
1: Mm. Pero wala naman kang kita doon.
0: Ay, wala po talaga, sir.
1: Hmm. Wala po ba ang pagka...
0: Inumutang kong 15,000.
1: Oo.
0: Wala pa pong 1,000, 1 buwan, ubos na.
1: Ubos na. Oo.
0: Ay, kasi lang. Kung hindi na bibigyan paninda.
1: Oo, nalulugi.
0: Opo.
1: Mm-hmm. Ma'am Madeline, wala po ba ang pagkakataon na nagkaharap-harap kayo sa isang formal na usapan?
0: Wala po.
1: Okay, oo.
0: Yun lang po sana dapat namin hiniling.
1: Mm-hmm.
0: Ang usapan namin dito mga mamamayan ng Kalinki na dito sa Bindos,
1: okay.
0: Na inaantay namin mag-formal ng pangutawag si Mayor.
1: Mm-hmm.
0: Ay wala pong nangyayari. Pero may nangyari din Mayor sa munisipyo, kaya lang pagdating ng mga tao doon, nagpangmura na po kagad siya.
1: Ay, ganun?
0: Opo, hindi na po siya nakapagsalita mga tao.
1: Mm. So ano po yung
0: naging... Kaya takot po.
1: Nagsalita na kagad si Mayor.
0: Opo, yung sa kanya po masusunod.
1: So ano po yung balak ni Mayor ngayon diyan sa inyo?
0: Ay papabakuran daw po ito kasi nabinta na daw po itong lugar na ito, babakuran daw po ito para mag-alis kami.
1: Babakuran daw.
0: Opo.
1: Oo, wala pong binanggit.
0: Kaya sa kanya, sabi ko sir, kailan po ang bako diyan niyo, hindi daw niya alam.
1: Ah, okay. Oo. Hindi nga alam, basta pababakuran niya raw.
0: Opo.
1: Siya ba o yung nakabili?
0: Yung nakabili po.
1: Yung nakabili, ang magbabakod?
0: Opo.
1: Oo. So, ano ra pong magiging, ano mangyayari sa inyo pag binakod yan?
0: Kimbong? Sir, kimbong daw po.
1: Ha?
0: Imong daw po nakabili. Ah, kimbong.
1: Simo, ano po yung...
0: Sir.
1: Opo, aw, okay.
0: Kim Wong po yung nakabili.
1: Kim Wong yung nakabili. Isa,
0: opo.
1: Ano ba yan?
0: Yung Koreano po, Koreano.
1: Koreano. Oo, yun opo. Yung nakabili niyan.
0: Opo.
1: Oo, saan binili? Sa munisipyo ba may-ari niyan?
0: Yan, hindi ko po alam.
1: Mm.
0: Sila na lang po nagpakayaman, tao nagpapakahirap.
1: Oho. So, yun ang binabanggit si Kim Wong yung nakabili ng area na yan.
0: Opo.
1: Mm-mm. At opo. Si Kim Wong yung magpapabakod.
0: Opo.
1: At hindi naman alam ni Mayor kung kailan.
0: Opo, hindi po niya alam.
1: Oh, ang tanong ngayon, halimbawa ngang kumilos na itong si Kim Wong o ano ba yan, grupo ba yan? Oh, kumpanya ba?
0: Ay, grupo siguro po ito.
1: Mm-hmm. Kung kumilos yan...
0: Hindi pa rin ba kami alis, sir?
1: Ah, hindi pa rin kayo alis?
0: Ay, lalagyan ho namin ng gate.
1: So, magbabarikada kayo, ganon?
0: Opo, hindi ho kami papag-alis dito dahil hindi na kami tanggapin ni Mayor doon.
1: Ah, hindi na kayo pabalikin doon sa bagong public market?
0: Oh, yun po ang sabi niya kanina, yun po ang sabi niya.
1: Oo, pero kasi kung meron pa naman kayong permit at bayad naman kayo doon sa permit ninyo, hindi naman po basta-basta siguro kayo pwedeng hindi pabalikin doon. Ma'am?
0: Ay, may nag-suggest nga po, nasabi nung isang kasama namin, Mayor, nagbabayad po kami ng permit. Mm. Sabi ni Mayor, oy, ba't nagbabayad kayo dito kayo nagkatinda?
1: Hmm... Okay.
0: Oh. Sagot ni Mayor, ay mag-antay daw ng panahon ng sacrifice para kung kailan makabinta.
1: Mag-sakripisyo?
0: Opo mga tao, sakripisyo lang ako kami doon, 9 months na.
1: O yan nga, narinig ko nga po sa video, matagal na kayo nagsasakripisyo. Sabi nyo nga, sino ba yung nagsalita noon?
0: Wala po yung kasamahan ho namin dito, andan po nagtitinda.
1: Hmm. O, ano ba naging sagot ni Mayor? Medyo malabo na kasi sa video eh. Ano naging sagot ni Mayor?
0: Ay, kasi ang sabi po, ang sagot po ni Mayor, mag-sacrifice ka isang taon.
1: Mag-sacrifice isang taon? Yun ang sagot.
0: Alam mo, sir, kahit ako gutom, natatawa pa rin ako.
1: Okay.
0: Nangungunsimisyon na po.
1: Tapos, oo. So, paano yan, Ma'am Madeline? Sa grupo po ninyo. Okay. So, yung sinasabi nyo, halimbawang babakuri na yan, anong binabag nyo si Kim Wong... Oo, okay. Magbabarikada kayo, haharangan ninyo?
0: Opo, hindi po, maglalagay po lang kami ng gate.
1: Maglalagay kayo ng gate?
0: Opo, ang sa akin lang, sir, yung mga kasama namin dito na hindi magtulong sa brigada, wala silang karapatan magtinda dito.
1: Ay, ganun?
0: Opo, kasi ganun po talaga ang katwiran ko. Nagkikipaglabang kami, sila Alex.
1: So, sa madaling salita, Ma'am Madeline, ay, mananatili kayo dyan sa area na yan, kahit na magbakod pa.
0: Opo, kasi magugutom po kami.
1: Paano kung i-demolish yung mga tindahan nyo dyan, Ma'am Madeline?
0: Ay, okay lang, sir. Okay lang po, sir. Kontinuhin mo dyan ay ibangon uli.
1: Ay, ganun? Oo, pagtumba, bangon uli.
0: Bangon uli po, kaysa dahilan nilang pagsagutom namin.
1: Yun.
0: Huwag lang nila kami patayin.
1: Wag naman po sana umabot sa ganun, Ma'am Madeline. Wag naman po.
0: O kaya nga po.
1: Wag naman po. Wag po.
0: Nakakadit ang babaribin.
1: Hindi naman ganun siguro si Mayor Marjo. Ano? Wag naman po
0: si
1: sana.
0: Si Mayor Marjo, tiwala po kami kay Mayor.
1: Ah, okay. Oo.
0: May pag-asa pa rin pa kami kay Mayor. Baka sakaling kawalan pa rin po kami.
1: Yan, oo. Baka kinakailangan lang
0: kasi
1: na... Ma'am Madeline, baka kinakailangan lang ng masinsinang pag-uusap. Ano? Yung hindi katulad yan sa open. Siyempre, medyo nagmamadali siguro si Mayor kanina.
0: Opo.
1: Pero kung magharap-harap po kayo sa isang formal na usapan, baka ho may makitang solusyon. Oo.
0: Kasi itanggapin pa ho niya sana yung salita ng tao.
1: Yan, opo. Yung pakinggan niya muna sana. Oo. Tama po yun.
0: Magpalitan ng kuro-kuro kung
1: yan.
0: Anong gusto niya.
1: Oo.
0: Supuntado kami sa kanya. Tapos susupuntan niya ho kami.
1: Yun.
0: Maasano niya kami doon sa banti na yun.
1: Yun. Oo, pero...
0: Kasi siya lang inaantay namin, sir.
1: Oo, yung action niya lang kung anong gagawin niya, gano'n ba?
0: Opo, kung anong maganda, tanungin niya sa amin. O, mga kababaryo, kababayan, ano bang kailangan natin gawin?
1: Yun!
0: Hindi, porque mayor ka, sasabihin mo, itong gawin ninyo, dapat hindi po gano'n.
1: So, ang gusto ninyo...
0: Isagis na sa mga tao, natulungan niyo ako. Kasi may problema ako sa ganitong bagay, matulungan. Pumunta tayo sa palingki, gawa natin ang paraan na tayo magbinta ng maayos.
1: Yun. Oo, tama nga
0: hindi
1: naman.
0: Hindi solusyon mo yung patanggal niya ang lisensya ng tao.
1: Oo. At
0: baka... Hindi mo kong binabayaran nila.
1: Opo.
0: Kasi ako, sir, walang lisensya. Wala akong... Kahit sa permitted, vendors lang po ako.
1: Oo. Yung mga kasamahan po ninyong iba, yun ang meron.
0: Opo.
1: So, ilan po lang sila, ilan po lang dyan sa mga kasamahan nyo? Yung mayroon pong permit doon sa New Market?
0: Ay, marami po. Baka ilan lang kami dito ng squatter tulad ko. Baka ang squatter tulad ko kung walang permit, pang 5 lang kami.
1: Ah. Pero doon po
0: ako
1: sa...
0: Ako po ang first owner. Wala po akong mayor's permit.
1: Aminado kayo
0: doon. Walang magbayad, sir.
1: Aminado kayo doon.
0: Nanita-nita lang po ang tindahan ko.
1: Aminado kayo doon sa wala kayong permit.
0: Opo, sir. Hindi ako nag-asinungaling. Totoo po yun.
1: So alam din ni Mayor yun?
0: Alam din po, nagkilala po ako ni Mayor. Kilalang kilala ko po rin siya.
1: Ikaw ba yung nakadilaw, Nanay Madeline, doon sa video?
0: Opo.
1: Okay. Opo. Ikaw yung unang...
0: Opo, yung magandang babae.
1: Yun. Opo. Talaga lang, oo. Ikaw yung unang kausap ni Mayor. Ma'am Madeline? Ano po doon? Abay, maninindigan daw sila. Gagawan daw nila ng gate yung kanilang pinapwestuhan ngayon. Mga kabayan, mga katropa. Ma'am Madeline? Mame, wala pa. Naputol. Ma'am Madeline.
0: Ako, katropang Ali.
1: Katropang Sunshine. Asan na si Ma'am Madeline? Pabalik po sa
0: kanya. Ito po si Nanay Madeline.
1: Sige. Nanay Madeline, ikaw, kayo pala yung nakadilaw kanina.
0: Opo.
1: Ikaw yung unang kausap ni Mayor Marjo.
0: Opo.
1: Yung pangalawang pinuntahan niya, para narinig ko doon, yung nirereklamo nga na lugi at may binabayaran sila, para narinig ko ang magkano yung binabayaran nyo. Ano ba yung naging usapan doon?
0: Ay, ang hindi ko pa maroon yung nagbayad doon sa nga. Hindi ko po masyado na dahil malayo sa akin po yung kanina.
1: Okay.
0: May isang nagtitinda po ng isda.
1: Sa isdaan yun. Kasi noong pagtalikod na ni Mayor, halos nagsunodan kayo doon sa kung saan siya lumabas eh. Ma'am Madeline, ano?
0: Opo.
1: Oo. So, parang binabanggit ng uploader, yan, narinig nyo ang sabi ni Mayor, parang may, ano siya, parang may ililibre ata siya. Ano ba ililibre niya?
0: Naiwan po dyan sa tao na yan.
1: Yun lang. Pero, Ma'am Madeline, kung sakasakali, siyempre, sabi ko nga kanina, baka humadaan pa sa magandang usapan yan kung magkaharap-harap ng maayos. Ano, Ma'am Madeline?
0: Opo, kung pwede niya matulungan kami, sir, na mapaabot sa ganon.
1: Mm-hmm.
0: Kung may problema, idaan naman yan sa formal na meeting.
1: Okay. Oo.
0: Kasi po ang meeting, kailangan tanggapin mo yung hinaing ng hinahawakan ng tao.
1: Mm-hmm. Wala
0: hindi porke ako halimbawa chairman o kapitan, ako masusunod din dito, nailukluk ako bilang kapitan dahil sa tao.
1: So wala po ba ibang opisyalis ng munisipyo na mamagitan sa inyo, yung kahit yung committee man lang ng public market?
0: Mayroon po isa si
1: Sino?
0: Mayroon siyang alalay po, hindi ko kilala.
1: Ang alalay, pero yung ibang opisyalis, yung committee chairman ng public market, wala ba?
0: Aywan po, hindi rin wala po dito kanina yung chairman ng ano.
1: Baka doon, baka pwedeng yung lapitan yun at iugnay kayo kay May Marjo na magkaroon po ng formal na usapan, ano?
0: Sana nga po.
1: Baka pwedeng yung pwedeng naman po itanong yun kung sino yung committee yung chairman ng public market para mapag-usapan. Yan pong yung inaing.
0: Ay, yung chairman ng pinaka-grupo namin yun, Sir PD?
1: Yung pinaka-chairman ng grupo ninyo, yun po yung makikipag-ugnayan doon sa sanggunayang bayan member, kay SB, na may hawak ng Committee on Public Market. Para si public market.
0: Kaya nga po, kasi ang iba, ganyan sir, sa totoo lang po, sabi ko ayaw ko mapasubo mag-interview kasi ang sasabihin ko yung totoo lang kasi ayaw ko magyari-yari ng salita. Ang sabi ko sa kanila, magpapa-interview ako, tapos ang malaman ko bukas, wala na lang ang mga tao.
1: Aroy, bakit?
0: Di ba po?
1: Pero,
0: ngayon na po mag-handle ng tao.
1: Huwag naman po sana yun. Huwag naman sana umabot sa ganun, ano ha?
0: Opo. Kasi bukas at wala akong madatnan dito. At napaglaban namin dito, lagyan namin ng gate talaga yan.
1: Okay.
0: Wala na silang karapat lang bumalik dito. Ako talaga makakabangga ho nila.
1: So, ibig sabihin, Nanay Madeline, ibig sabihin...
0: Pasa ko po kay Maylin, sir.
1: Ha?
0: Pasa ko po kay Maylin, pa'y nagkakuan po ng pinuno ng kalingkinan.
1: Okay. Sige, sana.
0: Hello? Hello po?
1: Magandang hapon po, ma'am.
0: Magandang hapon din po, sir.
1: Yes, ma'am. Sino po sila? Pwede po malaman ng pangalan, ma'am.
0: Si Anmil kaya. Maylin po.
1: Si Ma'am Maylin. Apo. Ma'am Maylin, mukhang medyo buo na yung pasyalata ni Mayor, ha?
0: Apo?
1: Sabi ko, mukhang buo na yung pasyalata ni Mayor na palis niyo talaga kayo dyan sa lugar.
0: Yun po ang sabi niya kanina.
1: Oo.
0: na kasi kailangan daw pong kunin na to. Alisa na kasi babakurin na daw po talaga ito.
1: Babakurin na nung nakabili na.
0: Kailangan na daw po ito ni Kim Wong.
1: Kim Wong. Oo. Sino bang Kim Wong 'yan? Oo.
0: Alam ko kung sinong Kim Wong na ito talaga.
1: Oo.
0: Na talaga 'yun ang lagi nilang inaano pag may daw po ito ni Kim Wong.
1: Okay. Oh, pero Ma'am Aileen, yung pong binabanggit ni Ma'am Madeline ganito, Nina, gagawa daw po kayo ng gate dyan?
0: Ito po pa tayo ni Mayor, matanda-anda gate.
1: Oo. Ano ba? Ano bang plano niyo dyan?
0: Basta ang iba, kami po, kung yung iba, nag-ano na hindi po kami magalis. Hanggat, kasi kung magbalik lang din po doon, sir, wala din naman, wala, ako, tulad ko po, ako po sa totoo lang, sir, wala po akong pwesto sa palengke.
1: Okay.
0: Kasi ano, yung nagkaroon po kami, nag-TRO po kami dito.
1: Mm-hmm.
0: Naka-TRO po ito, nag-TRO kami dito sa Old Market.
1: Ano
0: nagkaroon po kami ng hearing.
1: Okay.
0: Mga nakailang hearing na po kami. Tapos yung huling hearing po namin is wala pa pong court order.
1: Wala pang court order?
0: Opo, wala po. Sinending po ni judge yung order.
1: So yung binabagi doon TRO, yung temporary restraining order sa pag-improve ng lugar na yan, tama po ba?
0: Opo, sir.
1: Dahil nagkaroon kayo ng nagreklamo kayo?
0: Opo, inano po namin, kaya po nag-TRO po kami kasi nga, inaano po namin sir na gusto po namin mangyari kami mga na tindera, ng vendor, ng Old Market na to, yung maging maayos na yung paglipat namin doon sa bagong palengke. Kaso ang nangyari sir, sa dami na ilang piraso kami na Old Market,
1: okay,
0: na wala po kaming pwesto talaga sa New Market na nilitata na yon. Hindi po namin ang ano po ni Mayor, ang sabi niya po na kapag may bago ng palengke, lahat kasama, walang maiiwan. Ang yun na lang po yung inano namin yun po yung inano namin sa aming sarili na lahat makakapunta doon sa palengke na lilipatan. Pero ang nangyari po
1: iba.
0: Wala po kami.
1: Nawala
0: ang
1: kayo.
0: Ang sabi nila, opo, ilang puwiraso po kami na mga ano na hindi po, wala po talaga kami yung pwesto doon.
1: Natanggal kayo sa listahan, ganun ba?
0: Opo.
1: Pero hindi nga alam kung bakit kayo natanggal.
0: Hindi po. Tapos ang sabi po kasi nila, bakit hindi raw kami nakipag-usap doon sa munisipyo na nag-ano ng pwesto. Kasi nga po, ang pinanghawakan na lang namin, sir, is sabi ni Mayor, lahat may pwesto paglipat doon sa New Market. Pero bakit po ang nangyari?
1: Nawala
0: kayo. Wala. Kung sino lang daw po lumapit, kung sino nag-ayos ng agreement doon sa munisipyo, yun lang po ang merong nagkaroon ng pwesto.
1: Wala ba silang ginawa
0: pero
1: na...
0: Pero ang inaano niya, lahat magkakaroon. Pero bakit po? Hindi lahat nagkaroon.
1: Hindi po ba sila nagkaroon? Ang halimbawa, nag-survey muna bago kayo ilipat. Meron ba?
0: Survey? Kasi yung last na nag-ano po naman sila sa amin, nagpatawag ng ano ba yun? Yung parang forum. Yung nag-ano ng... Last ano na po eh. Hindi naman last na siya nagsabi ng mga at saka kahit na po magpatawag pa siya pag nagsasuggest po kami, wala rin po nangyayari. Yung kanila rin po ang nasusunod.
1: Ay ganoon.
0: Opo.
1: Yun lang. So, ano ang magiging stand ninyo ngayon, ma'am? Oo.
0: Ano po, sir?
1: Ano po yung magiging stand nyo ngayon? Mananatili talaga kayo diyan?
0: Kung pwede po, mananatili po kami.
1: Kung babakurin ang araw po na mayari, saan po kayo pupunta kung ganyan?
0: Ay, kumaga, kung din po, wala rin na rin po pupuntahan. Kasi yung sinabi ni Mayor kanina, na hindi na rin daw po makakabalik doon.
1: Yun lang, hindi na. Kahit yung may mga permit pa, hindi na rin pabalikin daw doon.
0: Opo, yun po ang sabi niya kanina.
1: Kung sakasakali, sabi ko nga kay Ma'am Madeline kanina, baka madaan pa sa usapan niya, no? Meron pa kayong pwedeng gawing hakbang. Gagawin pa ba ninyo, Ma'am Madeline?
0: kung ano po yung maging, kung ano pong maging maganda sana. Pero kung sana nga po, sir, kung pagbigyan sana, dito po sana nga maganda po dito sa sentro, yung ang maging market.
1: Okay.
0: Kasi pag doon po, grabe talaga po kalayo. Halos lahat po ng ano, tao, yung mamimili, mga nagadaing po, lalo na sa mga pamasahe. Samantalang kung dito sa sentro ng bayan at nandito ang kuha ng mga turista, magiging maganda po talaga ang market. Eh, nandito po ang turista, dito ang kuha ng ang docking ng mga ng bangka. Tapos ang pier malapit din dito sa old market na to na inalisa namin.
1: Oo.
0: Ang hiling lang naman po namin, maka yung maging magandang maging nasa sentro na lang po ang palengke.
1: Ella, gano'n ba kalayo yun yung bagong nilipatan?
0: Malayo po, sir. Mga ilang oras. Malayo po talaga, sir.
1: Malayo.
0: Opo.
1: Hindi sa...
0: At saka dito naman po sa old market, dito, mas marami naman yung walk-in lang po naman dito, ang talagang marami nagapunta dito sa market. Ay doon po ba sa bagong palengke, may mag-walk-in dito, simula dito sa Pantalan, papunta doon, or dito sa bayan, papunta doon sa new market na mag-walk-in lang. Di ba? Hindi pamasahe. Magkano ang pamasahe, sir?
1: Magkano ba dyan?
0: Minsan, 50, isang pamasahe, papunta doon, ang balikan, 100.
1: Isang tao?
0: Opo.
1: Malayo nga.
0: Lalo na kung special, kung galing ka doon, kung aalis ka lang sa new market, kung pupunta ka ng Arkila, 100.
1: Ayun lang. O, tapos
0: kung dito ka lang sa bayan, kung pupunta ka pa ng Tagum or Makinit, magkano magiging pamasahe, di ba, sir?
1: O, tapos ang bibili
0: mo. Yung kung inaano ng mga ano ng, na malayo na, mahal pa. Ang inaano lang naman namin talaga kay Mayor, yung maging market namin, dito na lang kung pwede, dito na lang sa... sa sentro ng bayan. Na walang magiging hassle sa mamimili at nag-itinda.
1: Yun lang. Yung mga ano ba dyan, meron bang na mga talipapa rin ba sa ibang lugar o ibang bahagi ng poblasyon? Meron ba? Saglit lang, naputo. Si Ma'am Maylin, isa rin ito sa mga leader doon. Ha? Si Ma'am Medellin kanina, aminado siya, wala rin siyang permit. Sila yung mga lamay-lamaysa lang. Pero, yun nga, yung kanilang stand. Mananatili daw sila dyan. Ma'am Maylin, uli?
4: Apo.
1: Oo. Ma'am Maylin, yung pong, inyo pong magiging hakbang ngayon. May mga nag-alisa na ba? Matapos kanina?
4: Apo.
1: May mga umalis na ba sa mga kasama niyo dyan? Bumalik doon? Sa bagong palengke?
0: Meron na pong nag-ano dito.
1: May naghakot na?
0: Opo, may naghakot na po.
1: So, hindi sila sasabay sa inyo na mananatili dyan?
0: Siguro po, kasi ang iba po naghakot na talaga sila eh.
1: Babalik na doon.
0: Opo.
1: Pero kayo, mananatili talaga kayo dyan hanggat hindi nababakod dyan.
0: Opo.
1: Ano kaya, Ma'am Maylin, usap-usap kayo, yung mga nandyan, yung mga kasamahan ninyo. Hanap kayo ng isang bakanting lote na pwede ninyong pagtayuan, arkilahan ninyo, bayarin nyo kahit monthly. Para kung sakasakali naman, hindi talaga kayo pwede dyan.
0: Pero dito, sir, itong old market na ito na naka-order.
1: Oo.
0: Ano pong magiging lagay nito kahit dito, kahit wala pa pong order?
1: Wala pa bang desisyon?
0: Wala pa po.
1: Wala pa nilalabas sa desisyon?
0: Wala po.
1: Oo. So, meron bang status ko muna? Wala mo nang gagalaw? Wala bang order na ganon?
0: Wala po.
1: Basta TRO lang.
0: Basta pending po yung court order po.
1: Yung TRO na binabanggit niyo, temporary restraining order, para saan? Sa pagbabakod o sa pagpapaalis sa inyo? Ano pong eksaktong...
0: Yung pag-alis po namin dati.
1: Kung may TRO, bakit kayo napaalis dyan?
0: Lang.
1: Diba? Kasi kung meron temporary restraining order sa pagpapaalis sa inyo, dapat hininto mo na yun ang pagpapaalis sa inyo. Pero napaalis naman talaga kayo.
0: Diba, nung una, ganito po yung sir. Okay. Nung una, nag-ano kami, nag-hearing kami, mm-hmm. yung sa TRO.
1: Okay.
0: Nagbigay si judge ng 72 hours.
1: Na TRO.
0: Na pwede kami nag-stay, nung nakarang taon po yun.
1: Okay.
0: Na nagbigay siya ng 72 hours na hindi kami pwedeng galawin, okay. Na dito lang kami.
1: Yun ang TRO.
0: Mm. Opo. Tapos nung pangalawang ano po, nag-ano naman sila, yung parang na, hindi na po ulit granted yung mag-stay pa kami.
1: Okay.
0: Pero nag-hearing pa rin po kami. May order pa rin po na yung hearing, yung pangatlo, yung ano, ang decision po ay naka-pending na kay judge.
1: Naka-pending na?
0: Opo.
1: Oh, so wala pang decision talaga?
0: Wala pa po.
1: Yun ang hinihintay ninyo?
0: Opo.
1: Sige. Kung halimbawa, pumabor yung desisyon ng judge doon sa grupo nitong si Kim Wong, wala na kayong magagawa? Talagang aalis kayo dyan?
0: Yun po talaga. Wala na po talagang magagawa. Hmm. Kaya nga habang sana kung hindi pa naga, kung ano talaga yung desisyon ni judge,
1: okay.
0: Ang kuha na lang namin, bakit hindi na lang kami pagbigyan pa ulit ni Mayor?
1: Yun ang hinihiling nyo.
0: Yun naman po ang aming pinakikiusap sa kay Mayor. Na kung pwede, pagbigyan na rin po kami na hanggang dito muna.
1: Okay.
0: Kasi doon nga po, wala pong pinikita, sir.
1: Kung halimbawa nga, sabi natin, hindi ko naman pinapangunahan kung sakasakali lang naman, ano?
0: Apo.
1: Na ganun nga yung magiging desisyon, aalis kayo dyan. Ang problema, kung hindi na rin kayo makakapasok dun sa new public market, mapipilitan kayong humaghanap ng pwesto ngayon dyan, Ma'am Aileen.
0: Ayun po talaga.
1: Kung sa ngayon pa lang...
0: Kung pag-ano yun po talaga ni Mayor na sabi, hindi na papasokin yung mga nandito na may permit.
1: Kung yung grupo nyo ngayon pa lang gumawa ng action, maghanap kayo ng isang bakanteng lote na pwedeng yung Arkeline as grupo. At doon kayo magtayo ng ng tinatindahan ninyo. Hindi kayo pwede ganoon, ma'am?
0: Grupo, pwede rin yung kung ganoon.
1: Kung may
0: area. Kung magkasama po yung mga kasamahan.
1: Iyon lang. Nasa pag-uusap na po ninyo yan, Ma'am Aileen, ano?
0: Yun nga po. Kasi nga, iba nga ngayon, nag-aalis na.
1: Yun nga, yung isa rin sa... baka ang inaalala lang nila, tuloy lang talaga silang tanggalan ng permit. Ma'am Aileen, ano?
0: Okay.
1: Yun lang. Well, anyway, Ma'am Aileen, yung sa atin naman dito, ang kaya natin na ito na pag-uusapan ngayon, baka sakaling nga magkaroon pa ng isang option. Yung isang option nga na magkaroon talaga ng masinsinang pag-uusap sa grupo ninyo at doon sa inyo pong diyan sa LGU Coron, Ma'am Aileen. Baka naman, oo. Kayo na mismo gumawa ng Ma'am Aileen. Sabi ko nga po, yung atin dito, pag-uusapan natin ito, baka mayroon pa pong iba kayong ibang pwedeng gawin na paraan para magkaroon ng mas maayos na usapan sa pagitan po ni Mayor kayo sa grupo ninyo para doon sa inyong kahilingan, ano?
0: Opo, yun po ang maganda. Yung maayos po usapan talaga.
1: Ang kinakailangan talaga ninyo dyan, meron pong may mamamagitan sa inyo .
0: Opo.
1: Ma'am Aileen, ano? Baka meron pong mga membro ng Sangguniang Bayan dyan na nais kayong tulungan. Panawagan nyo.
0: Kasi wala na, kahit po ang Sangguniang Bayan, sir, wala naman pong nagakuan sa aming mga magalapiti.
1: Yun lang. Ibali, matry natin, ano? Baka sa Sangguniang Panlalawigan, baka meron kayong mga gustong panawagan dyan, Ma'am Aileen.
0: Talang talaga yung hindi pumipirma.
1: Ano yung pumipirma na yun? Ma'am Aileen?
0: Po?
1: Opo. Sabi ko, baka sa mga board member natin, baka may gusto kayong panawagan. Hello, Ma'am Aileen?
0: Hello po. Hindi ko pa ako, sir.
1: Oo.
0: Hindi ko pa po alam kung ano.
1: Sabi ko, doon sa mga sa problema po ninyo yan, naidulog niya na po ba? Dito sa Sangguniang Panlalawigan sa ating po mga board member.
0: Wala pa po, sir.
1: Yun, pwede nyo sigurong hinga ng tulong yung ating po mga board member dito. Dyan sa First District, na pag-aralan o mamagitan sa inyo. Ah, sa LGU at sa grupo ninyo, Ma'am Maylin.
4: Opo.
1: Mm-hmm. Ah, pwede naman, meron namang mga representante yung First District eh. Ah, 'di ba, Ma'am Maylin?
4: Mm-hmm. Opo.
1: Sige po, baka pwede niyo pong masubukan ano po hangga't hangga't sa lalong madaling panahon para maayos na 'yan ang inyong pong problema diyan, Ma'am Maylin.
4: Opo. Opo, sir. Opo.
1: Sige po. Oh, 'yan ang amin na i-suggesto lang naman po, no, ha?
4: Opo. Okay po.
1: Maraming salamat po, Ma'am Maylin, at sana magkaroon po ng kaayusan yung inyo pong suliranin dyan.
4: Okay po. Thank you rin po, sir.
1: Sige po. Ma'am Sunshine?
5: Yes, sir.
1: Oo. So, alo, maulan pa rin ba? Mainit pa rin ba? O, mainit yung sitwasyon pero maulan yung area.
5: Mainit ang ano ngayon?
1: Ang usapan dyan.
5: Dito ngayon.
1: Oo.
5: Mainit ang issue dito ngayon pero malakas ang ulan.
1: Malakas ang ulan, oo. Ano? May mga napansin, ka na naghahakot na ng mga paninda nila?
5: Yes po sir, may ilan na po ditong naghahakot na po talaga ng kanilang paninda papalik po doon sa New Public Market.
1: Yan yung may mga permit?
5: Yes po, may mga permit po sa yung mga naghahakot.
1: Kasi siyempre, sinabi ni Mayor kanina na hindi na makakabalik yung mananatili dyan. Siyempre, kung ikaw may permit, oh, ganoon din ang gagawin mo. Babalik at babalik ka kahit nalugi ka.
5: Nga po.
1: Pero yung iba na walang permit, katulad ni Nanay Medellin tsaka si Mama Maylin, mananatili daw sila dyan.
5: Mananatili po sila dito. Pero the rest po na, yung iba po dito na may mga permit din po, gusto po talaga nila mag-stay dito kasi hindi po talaga nila kikitain yung kinikita nila dito ngayon doon sa New Public Market.
1: Yun na nga eh. Sabi ko nga, suggesto lang naman, may mamagitan sana dyan. Na muling mabuksan, mapag-usapan yan dyan sa LGU. Eh, sabi ni Ma'am Maylin, yung mga ibang opisyalis daw, parang wala rin daw eh. Ah, ganun ba?
5: Wala daw po, hindi nga daw po pinapansin.
1: Yun nga. Yung suggestion ko rin naman, baka pwede naman nilang ilapit sa sanggunay ang panaluwigan. O sana, may mamagitan sa kanila, katropang Sunshine.
5: Yun nga po. Yes, katropang Ali, kasi siyempre, marami rin talagang hirap din talaga dito ngayon sa Koron.
1: Ano ba ngayon? Low season, ano?
5: Yes po, low season po ngayon sa tropang Ali.
1: Yeah, po, talagang inaasahan nila yun. Talagang mga residente rin lang dyan sa poblasyon, ano?
5: Yes po, iilan na po yung mga ano po dito, turista ngayon.
1: Ako naman talaga. Well, anyway, katropang Sunshine, monitor mo lang. Ako yung mga gagawin yes, pangakbang. Dito ang sila, Ma'am Medellin, tsaka si Ma'am Maylin, ha?
5: Sige po, katropang Ali.
1: Sige. Katropang Sunshine, maraming salamat at ingat sa biyahe, ha? Oo, maulan pala dyan.
5: Maraming salamat din po, Katropang Ali, at magandang hapon din sa iyo. Balik na sa edition.
1: Mga kabayan, mga katropa, si Katropang Sunshine Morano, regarding po doon sa... yun na, pinapalis na ni Mayor Marjo, yung po mga maninindi na bumalik doon sa dating pwesto ng kanilang Old Public Market na nabili na raw po ng isang Mr. Kim Wong. Nabalak na raw pong bakuran. Yung pong kanilang New Public Market, simentado, maganda. Pero wala naman daw po silang kinikita dahil malayo naman daw po sa poblasyon area. Base po kanina sa video, narinig naman po ninyo, nabanggit ni Mayor Marjo, sakripisyo kayo. Dahil yung mga nakasanayang mga mamimili, mga maninda, it takes time. Talaga naman, it takes time dahil layo rin talaga ng kasi ng pinagpwestuhan. Gagastos pa ba yung mamamalengke ng 50 pesos, 100? Mamamalengke lang, ikaw ang bibili mo, kalating kilong repolyo, kalating kilong carrots. Ikaw naglilipa na naman daw po yung mga mga talipapa dyan. Bakit pupunta ka pa doon sa napakalayong palengke na Old Public Market na Kunturingan? Diba? Mga kabayo, mga katropa. So, ano nga mang gagawin itong mga maninda? Mga kabayo, mga katropa. Sana! Baka may nakikinig na board member. Baka pwede naman po ninyong matulungan itong ating mga kabayan dyan sa bayan ng Corona. Sa problema nila. Ito yun ang disposisyon nung LGU. Since na ito yung nabili ng isang privado, individual ba ito, grupo, Mr. Kim Wong, Bakuri na raw. Wala lang pwesto itong ating pong mga kababayan, mga malinda. Bagamat yung dalawa sa ating pong nakapanayam, eh aminadong wala naman talaga silang permit. Kaya sila ay mananatili dyan sa era na yan. At kung sino ang sasama sa kanila, eh babaku, maggagawa daw sila ng gate para hindi raw sila mapasok. Hindi mabakod. Kung buong yan ang era, bakuri ng Mr. Kim, ayun lang. Mga kababayan, mga katropa, saan sila pupulutin ngayon? Ang kanila naman daw kanilang hinangin wala nga raw silang kinikita doon sa bagong palengke. Sino nga naman talaga magtsatsaga doon, di ba? Mga kababayan, mga katropa. Nagninegosyo ka para kumita, nagninegosyo pa hindi ka nagninegosyo para lang malugi at mabaon sa utang. Baka magkaroon namang consideration si Mayor Marjo. Mayor! Marjo, magandang hapon po dyan sa bahay ng Koron, ha? Baka mga kabayan, mga katropa, 15 minutos makalipas sa pong alas 5 ng umaga. Alas 5 ng umaga tuloy. Alas 5 ng hapon. Kasi yung partner ko sa umaga, partner ko rin sa hapon. Kaya napagkakamalang ko tuloy, umaga pa rin. Hapon na po ng Lunes sa mga kabayan, mga katropa. Baka kabayan, mga katropa, sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, ang mga balita naman ang atin naman pong haharapin. At yung mainit na init na usapin ngayon, yung pagbasura ng City Council. Doon po sa request na pagsuporta na para sa renewal ng prangkisa ng Paleco, ibinasura po ng komite. Mamaya po yan sa pagbabalik ng ating pong palatuntunan, Asintado.
6: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Southon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidji.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Sister Pain.
12: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: XFM.
16: Mga katropa, excited!

natin mga kabayan, mga katropa, garap na po nga alas 5.25 na po ng hapon. Samantala ang oras at ang bahaging ito ng ating pong palatuntunan ni handog po sa inyo ng Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Samantala mga kabayan, mga katropa, punta muna natin ang ating naman pong mga balita. Balitang lokal mula sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Malayan na po natin itong balita mula dyan sa bayan ng Quezon kung saan isang dalaga raw po

0: dagta muno bukol sa bandang ulo si Alias Anesel at kakaranas rin ng pagsusuka habang sa ngayon ay patuloy na inoobserbahan ng mga attending physician ang kalagayan ng dalaga. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, Fire Safety Awareness Lecture isinagawa naman ng Bureau of Fire Protection Taytay sa Barangay Pangkol. Katrapa natin sa balitang yan, Belia Mucha.
2: Nagsigawa ng Fire Safety Awareness Lecture ang Bureau of Fire Protection Taytay Fire Station para sa mga residente ng Barangay Pangkol, Taytay, Palawan itong Agosto 14. Pinangunahan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Mimaropa, Taytay, ang aktibidad sa ilalim ng pangangasiwa ni SO4 Alan Asil, Acting Municipal Fire Marshal. Layunin ng lecture na mapalawak ang kaalaman at kamalayan ng mga residente hinggil sa pag-iwas sa sunog, wastong fire safety practices at tamang pagtugon sakaling magkaroon ng sunog o iba pang emergency. Binigang diin ng aktibidad ang kahalagahan ng pagiging maingat at handa upang maiwasan ang pagkalat ng sunog at maprotektahan ang buhay at ari-arian ng komunidad. Hinikayat naman ng BFP ang publiko na agad makipag-ugnayan sa kanilang tagapan sakaling magkaroon ng sunog o emergency. Patuloy namang isinasulong ng Bureau of Fire Protection Taytay ang mga programa at aktibidad na naglalayong palakasin ang fire safety awareness at kahandaan ng bawat komunidad. Para iwas sakit sa mata, uminom ng Vision X Plus, katropa, mula rito sa Bayan ng Elido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, wala naman sa Bayan ng Batarasa. Ito pong opisina ni Senator Rizal Ontiveros na gatid ng libreng serbisyong medical sa naturang bayan. Katra pa natin sa balita niya na Dennis Achua.
3: Opisyal lang nagsimula ngayong August 17, 2026 ang libreng check-up at medical mission sa covered court ng bayan ng Bataras sa Palawan. Ang aktibidad ay hatid ng opisina ni Senator Risa Ontiveros, katuwang ang local government unit o Batarasa at Batarasa District Hospital. Layunin ng check-up na mailapit sa mamamayan ng libreng sermisyong medikal. Bahagi ito ng programa upang matugunan ang pangailangan sa kalusugan, lalo na sa mga komunidad na nahihirapang makakuha ng medical services. Ayon sa LGU, magpapatuloy ang medical mission bukas August 18, 2026 sa Usman Gym sa Barangay Rio Tuba. Inasaang mas maraming benepisyaryo ang makakatanggap ng serbisyo sa ikalawang araw ng programa. Binigyan din ng LGU at mga katuwang na ahensya na prioridad ang serbisyong pangkalusugan upang matiyak na walang maiiwan sa pag-aksis sa pangunahing serbisyong medikal. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, Katropan Dennis. Samantala, City Council binasura ang resolusyong nag-e-endorso sa renewal ng prangkisa nitong Palego. Katropa natin sa balita niya na Mike Iscote.
4: Hindi nirekomenda ng Committee on Energy sa ngayon ng panusod ng Puerto Princesa ang pag-introso sa resolusyong nagpapahayag ng no objection at malakas na suporta sa legislative franchise application ng Palawan Electric Cooperative o Paleco at ng lungsod ng Puerto Princesa. Sa committee report ni City Councilor Jerry Abad, chairman ng Committee on Energy sa ngayon ng panusod kanina sa regular session, sinabi niyang muling tinalakay ng committee noong August 11 ang sanguniang draft resolution number 523-2036 matapos itong unang may ulat noong 37th regular session ng sanguniang panunsod noong April 13, 2026. Ibinalik sa komite ang nasabing resolusyon upang higit daw na mapag-usapan at masailalim sa masusing deliberasyon. Isa sa naging sentro ng talakayan ang pangungulekta ng surcharge sa mga consumer na nahuhuli sa pagbayad ng kanilang konsumo sa kuryente. Kinwestiyon ni Consel Elgin Robert Tamasco ang naturang pulisiya kaugnay ng mga umiiral na batas at regulasyon, partikular na Section 23 ng Republic Act.

0: number 19136 o Electric Power Industry Reform Ako Ipiralo. Humingi naman ng paglilinaw ang komite kay Palico General Manager Engineer Rex Contrevida hinggil sa pulisiya ng kooperatiba sa pangungulekta. Ipanilawan ng Gobernador ni Contrevida na bahagi ito ng umiira ng pulisiya ng Palico at natalakay na rin sa General Assembly ng kooperatiba. Ayon sa paliwanag daw, ang pagtigil sa pangungulekta ng surcharge ay maaaring magresulta sa pagbabalakita ng Palico na posibleng makaapekto sa kakayahan itong tugunan ang mga obligasyon nito sa power distributor. Gayunman, binigyan din ang komite ang pangailangang matiyak kung ang pangungulekta ng surcharge ay may kakulang otoridad mula sa Energy Regulatory Commission o ERC at kung ito ba ay naayon sa mga umiiral na regulasyon at batasa. Nilinaw din ang komite ng resolusyong hinihiling ng Palico ay hindi kabilang sa mga kinakailangang dokumento para sa kanilang aplikasyon ng legislative franchise. Sa isinagawang butuhan, 3-4 na dumalong membro ng komite ang bumoto laban sa pag-endorso ng resolusyon. Kabilang sa bumoto laban dito, sina Consel Luis Marcano III, Consel Elgin Robert Tamasco at People's Council Representative Angelo Santeso. Dahil dito na naiktaw ang boto ng mayorya upang hindi aprobahan at hindi endorso ang nasabing resolusyon. Binigyan din din ang komite na ang kanilang desisyon na hindi nangangahulugang automatikong naapektuhan ang aplikasyon ng Palico para sa legislative franchise. Dahil ang usapin ng pagkakaloob ng franchise ay natiling saklaw ng Kongreso at ng mga kaukulang ahensya. Kagunay nito, inirekomenda ng komite na tanggapin ang kanilang committee report at huwag aprubahan ang SDR number 523-2026 dahil hindi ito nakamit ang kinakailang bilang ng mga boto para sa pag-endorso. Sa huli ay kinatigan o ng plenaryo ang rekomendasyon ng komite at ni isang konsihal ay walang bumoto pabor sa Palico. At yan ang balita natin sa inyo na Vision X Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw ng ating paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Tropa Mike!
0: Yes, Tropa Gali.
1: Oo, kung sinasabi na ang endorsement o itong ginawa ng City Council hindi makakapekto doon sa renewal ng franchise dahil nga nasa Kongreso ito, ano pa na magiging silbi nito? O ipinapakita lang ba ng sangguni ang panlunsod na dismayado sila sa serbisyo ng Palico? Ganun ba?
0: Parang ganun na din yun. Mm. Kasi hindi nila inano talaga eh. Hindi nila inaprubahan. Nung tinanong ni Vice Mayor Jimbo Maristela yung plenaryo kung may tumututol ba sa rekomendasyon ay ni isang konsehal walang nagsalita.
1: Oh,
0: so approve yung rekomendasyon ng komite na
1: ipasura
0: na siya. Na ipasura na siya.
1: Mm-hmm.
0: So, yun ang ano to kasi yun nga, sa komite level pa lang, hindi rin nakakuha na. Ipagsak na eh.
1: Mm. So, ang bola ngayon sa
0: Kongreso. Nandun kay Congressman si Chavez Alvarez ang bola.
1: Komite, paano kaya ito, ha?
0: Kasi hindi naman siya requisite eh. Hindi naman siya required.
1: Required. Bakit lumapit pa sila dyan kung hindi pala required?
0: Ayun nga eh.
1: Hindi na pag-usapan tuloy. May mga naungka tuloy.
0: Kaya nga. Yun eh.
1: Kasi nung usapan naman, hindi ba natin nabanggit yung surcharge lang? Parang bago lang.
0: Wala. Nung nabanggit lang yan, itong mga nakaraan lang.
1: Nakaraan lang, oo. Palpak.
0: Tsaka nag-umpisa yan na nung nabanggit kasi ni Pangulong Bongbong systems loss. Doon na gano'n yun eh.
1: Parang binusisi. Binusisi na ng komite.
0: Yung
1: iba pang mga nakalagay sa bill.
0: Yun.
1: Nakasama na yung surcharge, yung pala, Mukhang wala doon sa panuntunan ng ERC.
0: Mm-hmm. Merong, may binabanggit si Consel Damasco kanina, may draft daw itong nakaraang mga buwan lang. Kasi ngayon 5% yung 5%
1: surcharge.
0: Yung surcharge. May draft resolution daw yung ERC na gawing 2%. Pero 2%. Hindi pa yun na-aprobahan.
1: Wala pa. Draft pa lang yun.
0: Trap pa lang.
1: Yun lang.
0: Kaya ngayon, 5% pa din.
1: 5% pa rin.
0: Sabi ng Palico daw, pagka tinanggal yun, mapiktuhan yung kanilang collection at yung mga obligation, mapiktuhan.
1: Anong obligation?
0: Marami silang mga...
1: Bayarin.
0: Pagpapalit ng mga ganon.
1: sa operation.
0: Operation.
1: Itong binabanggit naman doon sa sinasabi pambayad sa mga power provider, andun naman yan sa generation cost, di ba?
0: Oo, oh, doon naman yan.
1: Iwalay naman yun, di ba?
0: Kaya nga. Pero ito, kaya dito.
1: Baka mababawasan yung pondo ng ano nila, ng cooperative. Ano ba yun?
0: Distributor tayo doon. Dito natin.
1: Hindi. Yung sa co-op nila sa loob. Ay, ano ba yun? Co-op sa loob.
0: Ah, sa co-op ba?
1: Yes. Doon daw talaga pupunta yun. Doon ba? Nabanggit ba yun?
0: Ay, ito. Walang nabanggit.
1: Mga nawulinigan kasi tayo eh. Doon daw nilalaan yun.
0: Ay, ganun ba yun?
1: Parang doon daw nangungutang yung mga ano, yung mga employee.
0: Pero ano yun? Kaltas empleyado yun.
1: Kaltas ba?
0: Pag nangutang ka doon, kaltas yun.
1: So, yung ginawa...
0: Ipayaran mo yun.
1: Yung ginawang puhunan yung ano... Yung ayun. Ating binabayarang searches, ganun.
0: Aba, matindi yung bubuit mo, ha?
1: Matindi yung bubuit ko. Naku naman, oo. Sabi lang yun, oo.
0: Saan mo niyang panlalawigan kaya? Ano kaya mangyayari?
1: Diba?
0: Saan na kaya naman sa Mercolis yan?
1: Oo, malalaman natin yan. Mukhang magkakaroon din ng committee report yung si board member Ryan Lagsa Maminta, ha? Alamin natin yan. Eh, yung kanyang busy, talagang, ano na, nagsabi,
0: ayaw
1: hindi,
0: na.
1: Ayaw ko, oo. In the name of my constituent.
0: Ano ni board member Ryan Maminta?
1: Oo, malaman natin yan sa Miyerkules, ha?
0: Sa Miyerkules.
1: Yeah, sige, oo. Anyway, katropang Mike, maraming salamat, ha?
0: Okay, sige, maraming salamat. Magandang hapon, balik sa'yo.
1: Maraming salamat, ha, katropang Mike. Natuloy ng binasura ng sangguniang panlunsod. Yung pong resolusyon, ha? Na humingi nga ng... no objection and strong support sa pagriringyo ng prangkisa ng Paleco. Wala na, binasura na po ng city council yan. Tayo natin yung provincial. Ganun rin ba magiging sitwasyon? Pero ang bola ay nasa kongreso pa rin, mga kabayan, mga katropa. 38 minutos makalipas sa pong alas 5 ng hapon. Samantala, balikan natin si katropang Ray. Kanya pong balitang anim na individual sa Sopronio Española, Palawan ang arestado ng mga otoridad dahil sa pagsasagawa din muna ng illegal na sugal. Sugal ba ito? Alamin nga po natin, mga kabayan, mga katropa, sa balita ni katropang Ray Elgaran.
2: Arestado kamag-ailan ng Sopronio Española Municipal Police Station ang anim na individual dahil sa illegal na pagsusugal sa Barangay Pulot Center Sopronio Española Palawan kamag-ailan, kung saan ayon sa mga otoridad may nagparating na impormasyon sa kanila kaugnay sa pagtutong etsa. Kaya naman mabilis nilang tinungo ang lugar dahil rito arestado ang tatlong babae at lalaki na bawang nag-iedad ng 52 anyos, 60, 50, 57, 41 at 50 anyos. Habang ang habang nakumpiska naman ng otoridad mula sa mga suspek ang dalawang set ng baraha at pera na nasa 410 pesos na ginamit sa pamusta. Samantala, ang mga individual na naaresto ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad at maaharap sa kaukulang kaso para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Ray. O, baka pampalipas oras lang naman yun. Ano lang, 400 plus. At inuuli lang yung mga libu-libu yung tinataya. Pampalipas oras. Kita mo yung mga edad na yun. Pampalipas oras lang yun. Kaya lang, siyempre, batas po. Batas is batas. Ako'y magagawa. Kaya doon sa mga mahilig po dyan, humawak ng baraha, sumilat ng mga petsa, petsa ng madyong. Nako, ingat po kayo, ha? Baka ako namamata. Meron po nagmamatsag sa inyo, ha? Illegal gambling. Pag sinabi pong illegal gambling, sugal nga. Pag kasi ang sugal, matuturing pong sugal, tatlong elemento ang hinihingi dyan. Yung tao, yung pong ginagamit na mga parapernalia sa sugalo, yung Baraha, pecha ng Tuadjo, kung ano-ano pa. Plus, yung perang nakataya. Pag yan po ay nakita ng mga otoridad, matik po yan. Illegal gambling kayo. Ay, samantala, 41 minutos makalipas na po ang alas 5 ng hapon. Balikan natin si katropang Dennis Chua. Saan ka na ba? Kay katropang Mike? Ha? Dennis, di ba? Katropang Dennis muna tayo. Itong Loran site. Ano ba itong Loran site na ito? Na dating kampura po ng US Navy sa bayan ng Rizal, Palawan, abay kinikilala na ngayon bilang mahalagang historical site sa lalawigan ng Palawan. Alamin nga natin ang detalye ng balitang ito kay katropang Dennis Achua.
3: Kinikilalang ngayon bilang isang mahalagang historical site ang Loran Site o Long Range Navigation Facility sa bayan ng Rizal dahil sa malaking papel ito sa kasaysayan ng munisipyo at lalawigan ng Palawan. Ang pasilidad ay itinayo at pinatakbo ng US Coast Guard mula early 1940s hanggang early 1970s. Ang pangunahing layunin nito noon ay magsilbing navigation aid para sa mga barko na dumaraan sa karagatan ng Palawan at mga karatig na rehiyon. Ayon sa Municipal Tourism Office ng Rizal, hindi lamang sa maritime navigation na kasentro ang kahalagang ng Loran Site, bahagi rin ito ng mas naunang kasaysayan ng lugar. Bago pa man itinayo ang istasyon, ang lugar ay tinirhana ng mga early indigenous people o IP communities. Dahil dito, ang Loran Site ay nagsisilbing patunay ng tatlong mahalagang yugto sa kasaysayan ng Rizal. Sa kasalukuyan, nagsisilbi ang Loran Site bilang isang bagay na nag-uugnay sa unang pamayanan, kasaysayan sa karagatan at mga infrastrukturang iniwan ng mga Amerikano sa munisipyo. Bagamat ilan na lamang ang mga natitirang remnant ng ating pasilidad, malawak pa rin ang mga kwento at alaala na dala nito para sa mga residente. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap. Andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, boxing champion, kinilala naman ng sangguniang panlunsod. Kilala rin din natin yan sa balita ni katropang Mike Iscote.
0: Kinilala at pinarangalan ng sangguniang panlunsod kanina sa kanilang regular session sa pamuno ni Vice Mayor Jim Pumaristela ang batang atleta mula sa Barangay San Pedro na si Cherry May Rosas. Ito ay matapos si Rosas na magkampiyon sa larangan ng female boxing at kickboxing. Noong Mayo, nagkampiyon din si Rosas sa Super Flyweight Division ng Ultimate Knockout Challenge sa Sukat Paranaque. Hindi rin nagpahuli ang kanyang tagumpay sa kickboxing matapos makuha ang gold medal sa National Kickboxing Championship ngayon 2026. Ito na rin ang ikalawang magkasunod na taon na nag-uwi si Rosas ng gold medal sa nasabing national competition matapos niyang magkampiyon ng 2025. Mas malaki naman ang hamon na harapin ni Rosas sa darating na Oktubre dahil nagtakdang isagawa ang kanyang kauna-una professional fight sa Super Flyweight Division sa Kamaynilaan. Kapansin-pansin din ang batang atleta, produkto ng pre-summer sports clinic ng city government ng Puerto Princesa. Tayo rin daw ng programa na magkaloob ng libreng pagsasanay sa mga kabataang may potensyal sa iba't ibang larangan ng palakasan. Samantala, nagpasalamat naman si Rosas sa sangguniang panlunsod sa pagbibigay ng resolusyon ng pagkilala sa kanya at sisikapin niya raw na maiwi ulit ang kampinato sa darating na kanyang mga laban. Yan ang balita natin sa inyo ng Santong Golden Party na tutulong para maging maayos sa pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Mike! Samantala sa uling bukso ng ating po mga balita, Pautech El Nido nagkasa ng libreng spray, neuter at bakuna para to po sa mga alagang hayop. Katropa natin sa balita niyan, Belia Mucha.
4: Isang libreng programa para sa mga aso at pusa ang isasagawa ngayong Agosto sa El Nido sa pamamagitan ng Potec El Nido na layong makatulong sa pangangalaga, kalusugan at kapakanan ng mga alagang hayop sa komunidad. Ang programa ay sinasagawa sa pakipagtulungan ng Provincial Government of Palawan at Municipal Government of El Nido at tampok dito ang libreng spay, neuter at vaccination para sa mga aso at pusa. Ngayong araw, Agosto 17, alauna ng hapon, isasagawa ang aktividad sa Leo Animal Shelter, particular para sa mga rescued at free-roaming animals. Samantala, bukas naman ito sa lahat ng mga pet owners sa Calle Artisano sa Agosto 18 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at sa Agosto 19 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Wala nang kinakailangang advance registration para sa mga dadalo sa Calle Artisano. Pinapayuhan ang mga pet owner na dalhin ang kanilang mga aso at pusa sa itinakdang lugar at oras. Layunin ng programa na makatulong sa pagkontrol ng populasyon ng mga hayop, maiwasan ang pagdami ng mga aso at pusang gala at maisulong ang ligtas at mas maayos na komunidad para sa mga residente at kanilang mga alagang hayop. Kaya naman, hinikayat ang mga pet owners sa El Nido na makiisa sa Potec El Nido at ipagbigay alam din ito sa kanilang mga kapwa pet lovers sa komunidad. Para sa protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ng sabong Santron Herbal Soap mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia, at lahat po ng ating po mga kasamang mga field reporters. Samantala, mga kababayan, mga katropa, 47 minutos makalipas po ang alas 5 ng hapon. Yun pong naging ulat ni Konsyal Jerry Abad, yung Committee Chairman on Energy, sa sanggunian ang panlunsod. Nais po namin iparinig sa inyo kung kaya't nabasura yung pong endorsement ng sanggunian, sa sanggunian ang panlunsod, mga kabayan, mga katropa. So, narito, pakinggan natin yung pong naging ulat ng komite na naging basihan ng iba pang mga konsihal na hindi na paboran yung pong endorsement ng Paleco, mga kabayan, mga katropa. Narito po si Konsehal Jerry Bad kanina sa regular session ng sanggunian panlunsod.
5: Pinoong Pangulo, at sa akong dalawang ulat ay kinalaman po sa aking komite ay may kinalaman po sa SDR number 523-2026. A resolution expressing no objection and strongly supporting the legislative grant of franchise to Palawan Electric Cooperative and the City of Puerto Princesa, Ginoong Pangulo. Base po sa aking pong mga ginawang talakayan sa aking pong komite, Ginoong Tagapangulo, ipinapaalam po na ang nasabing resolusyon ay unang naiulat na noong pong ika-37 na regular na sesyon ng sanggunian panlungsod noong pong Abril at 13 ng taong kasalukuyan. Subalit ipinag-utos po ng sanggunian ito na ito po ay muling ipasa sa parehong komite upang higit na mapag-usapan at magkaroon po ng deliberasyon. Ginoong Pangulo, noong ika-11 ng Agosto, ngayong taon din, ay muli pong tinalakay ng komite ang kahilingan ng Palawan Electric Cooperative para po sa pag-endorso ng sanggunian panlungsod kaugnay ng aplikasyong ito sa Kongreso para po sa pagkakaloob ng pangkisa sa operasyon ng lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan, Ginoong Pangulo. Sa panahon po ng talakayan ay binanggit po ni kagalang-galang Konsehal Elgin Damasco, Ginoong Tagapangulo, ang usapin hinggil po sa pangungulikta ng surcharge mula sa mga consumer na hindi po nakapagbabayad nang kanilang bayarin sa kuryente sa tamang oras, Ginoong Tagapangulo. At ang natura pong gawain ay kinwestiyon ng komite kaugnay ng umiiral na mga batas at regulasyon, partikular po ang mga provision ng Section 23 ng Republic Act Number 9136, Ginoong Tagapangulo, na ito po ay kilala bilang Electric Power Industry Reform Act o tinatawag po nating EPERA Law of 2001. Humihingi po ng paliwanag o paglilinaw ang komite sa atin pong General Manager Engineer Rex Contribida, Ginoong Tagapangulo, hinggil po sa patakaran ng kooperatiba sa pangungulikta ng surcharge. Ito po ang kanilang paliwanag. Sabi po ni Engineer Contribida na bahagi ito ng umiiral na pulisiya ng Paleco. At natalakay na rin po sa General Assembly ng kooperatiba. Ayon po yan sa General Manager. At ang pagtigil po sa pangungulikta ay maaaring magdulot daw po ng pagbaba ng kita na makakaapekto po sa kakayahan ng Paleco, na to pa rin po ang obligasyon nito sa ating pong distributor, Ginoong Tagapangulo. Gayunpaman, binigyan din po ng ating kumpanya, Ginoong Tagapangulo, na ang pangamba na ang pangungulikta ng surcharge ay maaaring kaukulang autoridad mula sa Energy Regulatory Commission, ito pong ERC, Ginoong Tagapangulo, at posibleng alinsunod po sa regulasyon ng ERC at sa pambansang batas, Ginoong Tagapangulo. Dagdag po rito, nilinaw po ng komite na ang resolusyong hinihiling ng Paleco ay hindi po kabilang sa kinakailangang dokumento ng ating pong kooperatiba para doon po sa pagkakaloob ng prangkisa, Ginoong Tagapangulo. Kaya't ang desisyon po ng komite ay hindi po aprobahan ang naturang resolusyon at hindi po makapa ay hindi po ang naturang pong resolusyon ay hindi po makakaapekto sa aplikasyon ng Paleco para po sa prangkisa na nananatiling saklaw po ng Kongreso at ng mga kaukulang ahensya, Ginoong Tagapangulo. So matapos po ang aming pong masusing talakayan at isinailalim po sa butuhan ang usapin sa apat po na mga kasapi ng komite na dumalo sa pagboto. Tatlo po sina Ginoong Kagalang-galang, no, Luis Marcaida III, at Kagalang-galang Konsehal Elgin Damasco, at yung ating pong representative sa People's Council na si Ginoong Angelo Santeso ay bumuto po laban sa pag-endorso ng resolusyon na ito na hindi po aprobahan. Dahil dito, malinaw po na nanaig po ang boto ng mayorya laban sa pagpasa ng nasabing resolusyon, Ginoong Tagapangulo, na hindi nga po ito ay aprobahan, no, na ma-endorso ng ating pong komite, Ginoong Tagapangulo. Kaya po ang aming pong rekomendasyon, alinsunod po sa mga naturang o sa naunang pahayag, Ginoong Tagapangulo, ang komite po ay magalang na inirekomenda ang pagpapatibay at pagtanggap sa ulat ng komiteng ito, at na ang nasabing pong resolusyon ay hindi po aprobahan sapagkat hindi po nakamit ang kinakailangan bilang ng mga botong pabor para po sa pagpasa ng resolusyon. Kaya akin pong minumungkahi, Ginoong Tagapangulo.
1: Yan po yung naging ulat ni Konsehal Jerry Abad, yung Committee Chairman on Energy sa Sangguniang Panlunsod. Nagresulto nga sa pagkakabasura ng resolution endorsing yung pong 20 sa renewal franchise ng paleko, mga kabayan, mga katropa. Gaya po ng nabanggit niya sa ulat din, hindi rin po makakapekto doon sa aplikasyon ng paleko yung iyang pong nangyari sa sangguni ang panglunsod. Ang bola ay nandun pa rin sa Committee on Energy sa Kongreso, mga kababayan, mga katropa. Hindi naman daw po prerequisite pala yan eh. Ang talong, bakit lumapit pa sila paleko sa ating City Council? On ano lang, usapin ng respeto. Yun lang ba yun? Anyway, mga kabayan, mga katropa, antabayan natin yan. Yung sangguni ang panglalawigan ngayong darating na regular o special session ng Miyerkules. Ano kaya kailang magiging disposisyon naman, ha? At syempre, yun talagang mayroong say dyan ay yung ating Kongreso, which is yung ating naman pong congressman mula sa 2nd District ng Lalawigan ng Palawan, ang committee chairman, si Congressman Jose Chavez Alvarez. Magkakaroon kaya ng iba pang pananaw si Congressman Jose Chavez Alvarez din? Yan ang ating pong aalamin at susubaybayan, mga kababayan, mga katropa, ha? 4 na minuto, mga kababayan, mga katropa, bago po sumapit ang ika-anim ng gabi. Sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunang asintado ngayon pong hapon ng Lunes, 17 sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ngalan ng ating pong nakasama sa Baging Technical Engineer Rene Boy Federico, sa ngalan ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna naman ang ating pong Station Manager Kaluwi La Rosa. Mga kababayan, mga katropa, ako naman ang inyong nakasama, ang inyong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus. Nagpapasalamat at bumabati na po ng isang magandang gabi, Pilipinas!
6: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan dito lamang sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
7: XFM.
8: Sister Pain.
9: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
11: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
11: Xanthone Gold Coffee Mix.
13: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ayos yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3.
16: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
3: The secret of health.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
3: The secret of health.
5: Hello, good evening mga katropa. Nagbabalik po kami upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan. Dito lamang po sa programang The Secret of Health. Welcome po sa lahat na ating mga suking tagapakinig dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. Sa may mga katanungan po patungkol sa inyong mga kalusugan, kung may mga health concern, maaari po kayong mag-text or tumawag sa aming healthline number 0975-842-4832. Good evening, Doc. Kumusta po, Doc?
6: Good evening sa iyo, Katropang Cynthia. At good evening din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa para subaybayan yung ating talakayang pangkalusugan. At ngayon ay banggit na naman tayo or atin namang ihatid sa kanila ang kalamang pangkalusugan para sila ay magabayan sa kanilang pamamaraan gamit yung sa natural na pamamaraan. Yes. Kung meron silang mga karamdaman. At sa gabing ito, Katropang Cynthia, ay muli naman tayong magbanggit ng mga karamdaman na iniinda. Mostly, pinoproblema talaga ng ating mga katropa, mga kababayan. Ang ating tatalakayan ngayong gabi, Katropang Cynthia, itong tinatawag na astigmatism. Yung astigmatism, Katropang Cynthia, ito yung problema sa mata na panlalabo. Actually, Katropang Cynthia, yung astigmatism ay dalawang klase pala yan. Unang-una, Katropang Cynthia, yung regular astigmatism. Pangalawa naman, yung irregular astigmatism. Yung regular astigmatism, Katropang Cynthia, yan naman yung problema sa mata na yun nga yung magkakaroon ng regular astigmatism, maramdaman nila yung dalawang mata nila na nanlalabo. Ayon sa pag-aaral, itong regular astigmatism, Katropang Cynthia, ito yung madaling maayos pag magkaroon yung tao ng ganitong problema sa mata na regular astigmatism. Madaling maayos, madaling makorek, Katropang Cynthia, sa salamin. Madaling masukatan ng salamin. Madaling maayos. Okay. Itong tinatawag na regular astigmatism.
5: So it means, Doc, kapag nag-wear sila ng salamin, nagsuot, magiging normal yung balik.
6: Yes, madaling maayos. Agad-agad masolusyonan itong regular astigmatism. Yung sintoma naman nito, Katropang Cynthia.
5: Oo. Ano yung mga nararamdaman ng mga katropa natin? If meron silang gantong problema na astigmatism, ano mga symptom or nararamdaman?
6: Isa sa kanilang maramdaman, Katropang Cynthia, pag meron silang regular astigmatism ay yung malabong paningin, malayo or malapit. At pangalawa naman, hirap magbasa o tumingin sa maliliit na litra. Pangatlo, yung eye strain or pagkapagod sa mata. Madaling mapagod yung mata. At samahan ng sakit ng ulo. Madalas pagpikit o pag-squeeze para luminaw. Yan yung maramdaman sa may mga regular astigmatism. At yun nga, itong regular astigmatism, madali siyang maayos. Yung regular astigmatism ay pantay ang depekto kaya kayang itama ng salamin.
5: Ayun.
6: Itong tinatawag na regular astigmatism. At pangalawa naman, Katropang Cynthia, itong tinatawag na irregular astigmatism. Ano naman itong irregular astigmatism? Ang regular astigmatism ay mas komplikado kaysa regular astigmatism dahil hindi pantay at hindi smooth ang korba ng cornea.
5: Okay.
6: Madalas dahil sa kondisyon tulad ng keratoconus o peklat sa mata. No?
5: So may peklat sa mata yung may ganyang irregular.
6: Kaya yung nakaranas, Katropang Cynthia, ng mga farsighted, nearsighted, posible mayroon silang mga ganitong problema. At yun nga, sa pag-aaral, itong irregular astigmatism ay hirap talaga to i-correct. Hindi mo to agad-agad masolusyonan yung mata sa pamagitan ng pagsuot ng salamin o contact lens. Kaya talagang hirap talaga to, Katropang Cynthia. Pero sa natural na pamamaraan, Katropang Cynthia, marami tayong mga kliyente na may mga problema sa mata na iba-ibang problema sa mata. At after sa treatment ay talagang naramdaman nila yung pagbabago. Nag-improve talaga yung paningin nila, no?
5: Oo.
6: After sa treatment na dati ay nakadepende sila sa salamin, nung nakapunta sa ating clinic at nakatry sa ating combination na treatment ay talagang may pagbabago hanggang naramdaman talaga nila yung kagalingan, Katropang Cynthia. At talagang sinusunod din nila yung mga yung bawal, no? Kasi itong problema sa mata katropang Cynthia, mas lalala ito pag may problema ka sa mata pagkatapos hindi ka umiiwas sa mga kontra, no? Lalo na babad ka sa cellphone, babad ka sa computer, babad ka sa television, yung mga radyasyon na yan, yan yung magpapalala sa problema sa mata. Kaya iwas talaga, no? Pag may problema sa mata, yan yung mga iwasan para makaiwas tayo sa ganitong problema sa mata, yung astigmatism. Itong irregular astigmatism, ito yung matagal solusyonan, no? Sa pamagitan ng pagsuot ng salamin at saka contact lens, no? Marami ka pang dadaanan nito bago makorek yung problema mo sa mata o yung irregular astigmatism. At sa natural katropang Cynthia, kung sa natural tayo tatakbo, meron madali lang masolusyonan na yung ganitong problema.
5: Ah, okay. So meron pala ito dong natural remedies.
6: Yes, mayroong mga remedies yung ganitong problema na astigmatism.
5: So kailangan talagang sundin lang, no, kung ano yung mga instructions,
6: yes,
5: patungkol sa natural remedies. Kasi kaya pa siyang matulungan.
6: Kaya pa siya matulungan.
5: So ano po yung natural remedies na yun, Dok?
6: Isa sa may recommend natin sa kanila katropang Cynthia, yung juicing therapy. Unang-una yan, no, na ating ibigay sa kanila. Mas maganda yung mag-inom sila ng carrots. Yung carrots, pwede nila yan i-juicer. Gadgarin kung walang juicer. Inumin sa umaga, wala pang laman yung tiyan, dalawang baso. Then pag hapon, inom din, dalawang baso, wala pang laman ng tiyan. Yan yung isa sa may recommend natin sa ating mga katropa, no, na may mga problema gaya ng mga astigmatism, no, na mayroong mga regular astigmatism at saka irregular astigmatism. At yung sa regular astigmatism naman katropang Cynthia, pare-pareho lang ito sila ng sintoma. Mayroon silang pagkapareho na mga sintoma. Itong regular astigmatism at saka irregular astigmatism.
5: Ano yun? Pagkakapareho?
6: Mayroon silang pagkapareho na mga sintoma.
5: Okay. So ano naman, Dok, yung pagkapareho nilang symptoms? Gaya ng...
6: Sa regular astigmatism, malabong paningin pa rin. Malayo or malapit. Saka sa irregular naman, double vision. Titingin
5: okay
6: siya, parang may anino yung...
5: Nadodoble.
6: Nadodoble.
5: Merong isang, kumbaga, yung double vision, parang yung isa maliwanag, clear, yung isa malabo. Parang may shadow.
6: Parang may shadow. Irregular. Kaya, madali lang yan, solusyon ng katropang Cynthia sa pamagitan ng natural. Yun nga, yung pag-iinom ng mga juice, carrots juice, dalawang baso sa umaga, wala pang laman ng chance. Sa hapon din, dalawang baso, wala pang laman ng chance. Yan ay nakatulong katropang Cynthia kasi yung carrots is good source of carotene yan eh. Yung carotene, pag mapasok yan sa katawan, nagiging vitamin E. Kaya yan yung isa sa pangunahing kailangan ng mata, yung vitamin E.
5: So, kailangan talaga ng nutrition for
6: kailangan
5: eye health.
6: Yes.
5: Gaya nung nasabi po ni Doc na vitamin A, makukuha yun sa carrots.
6: Carrots.
5: Tsaka kailangan din ng lutein at zeaxanthin. Yun ay makukuha, Doc, sa leafy greens vegetable like
6: yes,
5: spinach, kung ano pa yung mga green, at tsaka makukulay na prutas. Yun nga, yung carrots. Ano pa bang ibang mga makukulay?
6: Yung mangga. Ayan, maganda din yung katropang Cynthia na kainin kasi meron din mga vitamins na maibigay din sa mata. At siyempre, katropang Cynthia, meron din tayong product, no? Kung yung ating mga katropa ay sobrang busy sa buhay at minsan tinatamad sa pag-juice.
5: Kasi busy na
6: Meron tayong produkto ng Yes to Health na nakatulong, no? Kung hindi sila makakain ng mga gulay, prutas. Kung sila may problema sa mata, meron tayong produkto na gaya ng Visionix natin. Yung Visionix natin, katropang Cynthia, may lutein, zeaxanthin, may beta-carotene. Yan yung mga kailangan. Mayroon din yung bilberry, katropang Cynthia. Yan yung kailangan na combination na dapat inumin sa may mga problema sa mata. Kasi pag may problema sa mata, katropang Cynthia, kailangan mo kasi yan ng mga pangmalakasan din. Kaya yung ating Visionix ay naka-milligram yan. Kaya talagang sapat talaga na mag-supply sa mata, no, para babalik sa normal yung paningin. At siyempre, mayroon din tayong vitamin C, katropang Cynthia. Yan ay kailangan din sa healing process. No?
5: Kailangan, vitamin
6: lahat
5: C.
6: Lahat ng katawan natin, yung vitamin C ay kailangan, katropang Cynthia.
5: Mm-hmm.
6: Lalo na sa pagpapabilis ng pagaling sa mga problema sa katawan, yung vitamin C ay napaka-kailangan. Kasi siya yung naunguna sa healing process ng katawan at pagpapatibay ng immune system at para din makaiwas tayo sa iba-ibang sakit, yung vitamin C natin. At ang nakaganda sa ating vitamin C, katropang Cynthia, ay hindi siya acidic. Non-acidic siya. Kasi pag inom tayo ng acidic na mga vitamin C, para lang tayo nagtapo ng pera.
5: Oo.
6: No, kasi yung nagagamit lang sa katawan yan, pag acidic yung vitamin C, 50% lang. Pag alkaline, the best na source na vitamin C, yung alkaline vitamin C. No, kasi yung vitamin C na content sa alkaline vitamin C ay 100% na na-absorb ng iyong system, nagagamit ng katawan. Kaya piliin talaga natin, mga katropa, yung mga vitamins na mga alkaline para magamit 100% sa ating katawan. At siyempre, meron din tayong Santon Gold, Katropang Cynthia. Yan ay kailangan din, no, sa
5: yes.
6: ating katawan. Yung ating Santon Gold, Katropang Cynthia, hindi lang yan pang bukol eh.
5: Yes, pinalakas kasi ito.
6: Mas pinalakas kasi siya, yung Santon Gold natin.
5: Herbal
6: yes.
5: ingredients.
6: Oh, mayroong spirulina na yan. May mangustin, may malunggay.
5: May spirulina.
6: At saka garlic. Kaya yes. mas pinalakas siya. Kaya maganda siya sa may mga mataas ang kolesterol, mataas ang sugar, at maganda din Katropang Cynthia sa may mga problema sa mata kasi mataas yung antioxidant ng ating Santon Gold. Actually, sa taas ng content na antioxidant ng ating Santon Gold ay halos lahat ng problema sa katawan ay naayos niya. Mas pinalakas. Kaya yung problema sa mata, mga astigmatism, ito ay matulungan din ng ating Santon Gold. At saka yung Santon Plus natin, available din yan, no, sa market. At pareho yan sila, Katropang Cynthia, na maganda, maraming benepisyo maibigay sa katawan. Isa yan sa combination, Katropang Cynthia, Visionex, Vitamin C, at saka Santon Gold. Yan yung the best na combination para sa may mga problema sa mata. Pero yung mga katropa natin, Katropang Cynthia, pag sila pupunta sa clinic, meron pa tayong mga idagdag niyan para mas lalakas talaga yung epekto sa...
5: Talagang kompleto yung katropa ang mga bibigay ni Dok na recommendation.
6: Yes, kasi may problema kasi sa mata, Katropang Cynthia, na may astigmatism sila, panlalabo ng paningin, then sinasabayan din ng yung masyadong sensitive yung paningin nila sa liwanag. No, halos hindi sila lalabas ng bahay dahil parang sobrang silaw sa kanilang mata yung liwanag.
5: Ayoko na sobrang liwanag.
6: At sasabayan pa ng sakit ng ulo, Katropang Cynthia, migraine, no, yung sakit na astigmatism. Kaya meron tayong naging kliyente natin, Katropang Cynthia, dito nagtatrabaho sa Puerto pero taga Rojas, at nung schedule ka sa Rojas, nagkita kami doon. Sabi niya, siya daw yung pasyente ko dito sa Puerto, no? Na sabi niya, gumaling talaga daw siya sa kanyang problema, sa kanyang mata, panalabo, at saka yung sa migraine din niya. Oh, kaya, yes, kaya nung pumunta siya sa clinic, Katropang Cynthia, binigyan ko para sa mata, at saka sa pang migraine din. Kaya, 1 week na pag-inom niya, malaki na yung pagbabago hanggang naramdaman niya yung kagalingan, Katropang Cynthia. Sabi nga niya na gumaling daw siya. Eh. Kaya, yan yung pinapasalamatan natin sa ating produkto na talagang epektibo at saka samahan din ng mga dasal para mas i-effect yung gamot sa katawan. Kahit anong sakit natin, mayroon tayong mga iniinom na gamot, dapat talaga bago mag-inom ng gamot o mga supplement, Katropang Cynthia, ay pasalamatan muna sa Panginoon. Ihiling yung kagalingan. Gawin na instrumento yung supplement nila na magkaroon sila ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Yan yung lagi natin pinapayo natin, Katropang Cynthia, no, sa ating mga kliyente na pumupunta sa clinic, na bago natin bigyan ng gamot bago sila mag-inom ay mag-pray muna para makamta nila yung kagalingan. Kasi yung kagalingan ng mga karamdaman, Katropang Cynthia, hindi yan galing dyan sa iniinom mo eh. Galing yan sa tulong ng Panginoon.
5: Number one talaga.
6: Yes. Walang use yan. Kung walang Panginoon.
5: Yes. Kung wala tayong paniniwala. Kung meron tayong Panginoon, hindi mo tayo naniwala, wala rin. So, kailangan natin maniwala or manalig.
6: Yes, manampalataya na gagaling.
5: Ayan. So, bago Dok ang lahat, ano, mga katropa, bago natin ipagpatuloy ating discussion sa gabi nito, nakinig muna tayo ng mga patutuo mula sa ating mga clients na nakasubok ng mga Santon products.
6: Yes.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
7: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santon Plus Gold.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus Softgel Capsule.
13: Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: Coffee break na naman!
17: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
19: Stereo ko, zero, taga-Dubarao. Yung may iwang masakit, basta dito sa puso ko yung sakit. Ako ngayon, okay na. Magkilos ako, ayos na.
20: Ayos na.
19: Ayos na. Hindi kagaya noon niya, hirap ko magtayo, hirap ko maghiga, hirap ko malupo.
20: Normal lang pagkilos mga yun.
19: Oo, okay.
20: After na. One week na gamutan.
19: Wala na gani one week, eh, lang araw lang. Dati hindi ko katulog. Masabi ko lang yan, ang iba niya magkagaya kung may sakit. Kailangan nung punta kayo dito.
20: Size to help.
19: Magpagamot.

0: Okay, nagbabalik po ating programa ng The Secret of Health dito sa 104.7 XFM Palawan, The Secret of Health. So Doc, so kung yung mga gamot na yon, meron pa bang iba na maaari nilang inumin gaya ng mga herbal, mga plants na maaari nilang ilaga or kung fresh ba ito? Meron bang ibang alternative pa except dun sa mga juicing therapy?
1: Actually, pwede naman sila maglaga-laga ng mga dahon katerpang sintia. Gaya ng mga sambong. Yan, nakatulong kasi yan. Hindi lang kasi yan para sa kidney. O, kasi yung herbal, malawak kasi yung epekto niyan sa katawan natin katerpang sintia. Talagang yung i-recommend natin katerpang sintia, yung carrots talaga. Carrots kasi isa yan sa kailangan ng ating mata kasi meron siyang beta-carotene. Pero kung tinatamad naman sila, mag-use, meron tayong may recommend ng mga produkto natin. At siyempre, meron din tayong free services katerpang sintia dyan sa ating clinic.
0: So, meron tayong mga katropa na free services gaya ng ating free consultation. Ayan, libre lamang po yan sa lahat nating mga clients na pupunta sa Yes Health Wellness Center. Ano? Meron tayong free services at BioZapper. Yun ay yung may bayad lang yan, Doc.
1: Yes.
0: Napakamura lang. At saka yung iTera Hertz Therapy, yun yung free talaga, mga katropa. No? Pwede nyong sabihin sa nakabantay sa aming center kung kayo ay pupunta doon or bibisitan.
1: At mag-avail. Yes.
0: Yes. Libre. Libre lang po yan sa lahat nating mga customers. Ayan. Tsaka Doc, ano pala Doc yung benefits ng ating BioZapper? Yun yung may mura na bayan.
1: Yes, 350. Yes. At sa 350 na yan katropang Cynthia, marami ng benepisyo na maibigay sa katawan. Unang-una, siya ay nagdi-detox ng ating system. Kaya nalalaman nila yan katropang Cynthia pag yung papel na hinawakan nila malinis pa. Then, after 30 minutes, nagiging madumi yung papel na maputi. At isa sa benepisyo din yan, katropang Cynthia, yung pagpuksa ng mga virus sa ating katawan, mga bakterya, mga fungus. Kasi pag hindi yan mapuksa sa ating katawan, katropang Cynthia, magdulot din yan ng problema sa ating katawan, kalusugan. Pwede tayo magkakaroon ng mga infection, mga tigdas, mga chickenpox. Yan yung mga maidulot ng mga virus pag yan ay na-reactivate sa ating katawan. Kaya isa din yan sa mga sakit na napakadelikado pag yan ay dadapo sa tao. At siyempre, pumapatay din siya ng mga parasite sa ating katawan, no? Sa ating tiyan. Pinapatay din niya. Kasi pag tayo ay kumakain katropang Cynthia ng mga meat, mayroon talaga mga parasite yan sa ating digestive system. Kaya isa yan sa benepisyo na maibigay ng ating BioZapper na hindi lang siya pang detox sa ating katawan, pinupuksa din niya yung mga parasite, mga fungus, bakterya, virus.
0: Naganda.
1: Yes.
0: Mura lang.
1: Pero yung benepisyo na marami, no, na maibigay sa katawan. At saka yung pre...
0: iTera Hertz Therapy.
1: Free yun. At yung benepisyo naman yung katropang Cynthia, pinapalakas din niya yung ikot ng dugo sa buong katawan.
0: Yeah, yung blood circulation.
1: Kasi pag hindi maganda ang circulation ng ating dugo, katropang Cynthia, marami kang iindain.
0: No?
1: Magkakaroon ka ng problema sa puso, pananakit ng katawan, pananakit ng ulo. Kaya isa yan sa dahilan din na magkakaroon ng sakit yung tao, katropang Cynthia, pag hindi normal yung circulation sa buong katawan. At minsan, yung mga katropa natin na karanas ng pangangalay ng katawan nila, part ng katawan, isa yan sa sign din na hindi maganda yung circulation ng dugo. Kaya isa yan sa i-improve ng ating terahertz, katropang Cynthia, na papagandahan niya yung daloy ng dugo. At pinapainit din niya yung buto natin na nakatulong din na mapabilis yung paggaling ng isang tao na may mga karamdaman. Yan yung benepisyo, katropang Cynthia, sa terahertz natin, no, na i-offer na libre dyan sa ating clinic. Pag yung mga katropa natin pupunta sa clinic, kahit magbili ng mga produkto natin, kung hindi sila magpa-check up, magbili na ng product, pwede na i-avail yung libreng terahertz natin. Kasi maganda talaga yung benepisyo maibigay sa katawan, katropang Cynthia. At yan ay na-try mo din, na-try ko din, maganda talaga yung epekto.
0: Maganda. Pag may mga pain sa katawan, Doc, yung likod, yung paa, tuhod.
1: Sa mga pananakit sa tuhod, pamamaga, yung terahertz natin, malaking tulong yan.
0: Oh. Tsaka may customer tayo dyan, bumabalik-balik talaga yung senior. Nakalimutan ko yung pangalan, di ba, next time, shout out natin yun. Talagang ina-avail niya yung
1: Yes.
0: Kasi sayang yung oras pagpunta niya na hindi niya ma-avail.
1: Oh, libre mo naman.
0: At
1: saka, maramdaman niya kaagad talaga.
0: Yes.
1: After ng therapy, ay gagaan yung pakiramdam niya. At lalabas sa clinic na malakas yung katawan.
0: Yes.
1: Energizer din kasi siya, katropang Cynthia.
0: Oo.
1: After ng therapy, maramdaman niya yung lalakas yung katawan. kanya at saka gagaan. At isa yan sa benepisyo na maibigay ng ating Idira. At siyempre, Katrupang Sintia, meron tayong kape din sa ating clinic.
0: Ayan, yung mga kape, no? Yung maraming mga uri ng herbal coffee.
1: Yes, maraming kape ngayon, Katrupang Sintia, na loaded sa caffeine. Loaded sa caffeine, na pag magkape ka sa mga kape na loaded sa caffeine, opposite yung ano niya eh, epekto. Habang tumatagal na nagkakape ka niyan, maramdaman mo yung paghihina ng katawan. Kasi nga, nai-stress yung system natin pag iinom tayo ng mga kape na loaded sa caffeine. Eh yung kape natin, Katrupang Sintia, ay yan ay natural na kape. Yeah. Yan ay gawa sa natural na mga sangkap. Unang-una, yung Santon Gold natin, bagong kape natin, Katrupang Sintia, na mayroon pong collagen.
0: Yun, may glutathione.
1: May glutathione. Kaya yung mga
0: at saka stevia, Dok, yung ano nito.
1: Oh, may stevia sweetener. Kaya yan ay maganda din sa may mga edad na, Katrupang Sintia. Kasi yung collagen, isa yan sa component ng ating buto. Isa yan sa nagpapatibay ng buto. Kaya mostly sa may mga edad na mahilig sa kape. Kaya yan yung the best na kanilang ikape. Kung sila ay mahilig sa kape, yan yung magandang ikape nila. Kasi habang tumatagal sila sa pagkape sa ating kape, ay tumitibay din yung kanilang buto. At masarap din na klaseng kape yung ating Santon Gold Coffee. At siyempre, mayroon din tayong premium D3 Katrupang Sintia na coffee din.
0: Premium D3 coffee.
1: Yes. Yan ay masarap na klaseng kape, Katrupang Sintia. Actually, tatlong klaseng kape pero iba-iba yung
0: lasa. And ingredients.
1: Yung premium D3 coffee natin, Katrupang Sintia, mayroon po yung vitamin D. Yan ay nakatibay din sa buto yung ating premium D3 coffee, no? Kasi meron siyang vitamin D na pinapaganda niya yung absorption po ng calcium sa ating buto. Kasi pag walang vitamin D, yung calcium, hindi gaano nagagamit niya ng buto, Katrupang Sintia. Yan yung vitamin D, yan kasi yung tutulong sa calcium para magamit ng iyong buto. Kaya yan ay maganda na ikape, Katrupang Sintia, sa may mga edad na.
0: Yes.
1: Or sa mga bata-bata pa. Kasi mostly sa mga bata-bata, Katrupang Sintia, mahilig sa mga mura-mura lang na kape. Mabili sa
0: budget
1: tindahan.
0: Budget mo lang eh.
1: Kasi mura lang eh. Pero ang problema, meron siya mga hindi maganda epekto sa katawan.
0: Lang. Kapag nasubrahan talaga, hindi maganda ang epekto sa katawan natin.
1: Yes.
0: So yung last, Doc, meron tayong Santon Plus Coffee Mix. Ito yung soya beans.
1: Ito yung soya beans, Katrupang Sintia.
0: Ito yung pinakauna nating coffee.
1: Yes, yan yung pinakaunang kape ng Yes to Health.
0: Yes.
1: No, yung Santon Coffee Mix natin.
0: Napaka-mild lang ng lasa nito. Mm. Kaya gusto din ng mga seniors natin ito eh.
1: Yes, maganda din yan, Katrupang Sintia, sa may mga hormonal imbalance. At naghahanap ka ng mga plant-based protein. Okay. Plant-based protein, Katrupang Sintia. Ayan yung benepisyo may bigay ng ating Santon Plus Coffee Mix. Kasi mayroon siyang protein na may bigay sa katawan.
0: So, syempre, Doc, maliban sa ating tatlong klaseng coffee, meron din tayong mga iba pang Santon products gaya ng Santon Gold Capsule. Ayan, mga katropa, available po yan sa ating Yes to Health Wellness Center. May Santon Gold Capsule, may Santon Plus Capsule. Ito yung concentrated yung kanyang mangosteen. Meron tayong herbal tea na meron itong turmeric, malunggay,
1: saka mangosteen. May mangosteen din.
0: Anong benefits, Doc, ng herbal tea natin?
1: Yung herbal tea natin, Katrupang Sintia, ay maganda yan sa may mga mahina ang pantunaw. Mas maganda yan inumin 30 minutes pagkatapos magkain ng kanin. Kasi pinapaganda niya yung pantunaw ng ating tiyan.
0: Yes.
1: At saka neutralize din niya yung acid sa tiyan.
0: Ayan.
1: Kasi isa yan sa dahilan na mag-abnormal yung pantunaw pag hindi balanse yung acid ng tiyan natin.
0: So, meron din tayo, mga katropang, ascorbic acid ng Santon Vitamin C. Ito yung non-acidic na nabanggit kanina ng ating wellness consultant. At syempre, meron tayong Visionex na makakatulong dun sa may mga astigmatism or mga eye health.

0: ka mga katropa sa may mga masakit yung kasukasuan, likod or katawan, meron kaming Santon Herbal Oil. Ito lahat ay herbal ingredients.
1: Yes. Okay, at kaya mas maganda na sila ay magbisita sa clinic Katropang Cynthia.
0: Yes.
1: Para mag-avail ng ating libreng check-up. At meron tayong machine na gagamitin Katropang Cynthia pag sila ay pupunta sa clinic na mayroon silang karamdaman.
0: Oo.
1: Meron tayong general check-up machine dyan sa ating clinic. Babasahin niya yung mga humihinang organ.
0: Yes.
1: Yung mga kulang ng mga vitamins, mineral sa katawan nila ay makikita din. Kung mataas din yung sugar nila, uric acid, cholesterol, makikita dun sa ating machine.
0: Yun
1: na
0: free.
1: Yan yung free Katropang Cynthia.
0: Yes. Ayan mga katropa, no? So, maliban sa free mga services namin, may ibibigay din si Doc na dietary guidelines.
1: Dietary guidelines.
0: Free po yun. Nandun yes. lahat ng mga bawal niyong kainin at pwedeng kainin para mas mapadali yung ating healing process kung meron tayong mga karamdaman. Lahat po yun free. May free consultation, free eye terahertz therapy, free dietary guideline, at syempre yung mga iba pang advices or health tips ng ating wellness consultant. Bumisita lamang po kayo sa aming branch dito po sa Puerto Princesa City. Matatagpuan lamang po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, meron po tayong limang branches dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Unang-una, yung nabanggit ko dito sa Puerto. At pangalawa naman po sa Rojas, ano, matatagpuan naman yung Yes to Health sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At meron din po kami sa Nara, matatagpuan naman yan sa Caltex Compound, Barangay Panahan, Nara, Palawan. At syempre, meron din tayo sa Brooks Point, matatagpuan naman yan sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung panghuli nating branch dito sa Palawan ay sa Cuyo. Meron dyan sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. May mga karatula po lahat na aming mga wellness center na Yes to Health Wellness Center. At syempre, Doc, hindi lang tayo dito sa Palawan, kundi
1: nationwide.
0: Yes, ang Yes to Health clinics ay nationwide. Hmm. Meron tayo sa Quezon City, meron sa Mindanao.
1: Luzon, Visayas, Mindanao yung
0: yes.
1: ano.
0: So, maaari kayong mag-search sa mga social media platform. Ayan, lalabas po lahat ng Yes to Health Wellness Center. Kung nasan man po kayong lugar, bumisita lamang po kayo sa mas malapit na branch. At syempre,
1: at yung produkto natin Katropang Cynthia ay mabili po yan sa inyong mga lugar, no? Na malapit yung pharmacy sa kanila.
0: Ayan, available din syempre yes. lahat ng Santon products sa lahat ng butika at mga drugstore, mga pharmacy. Available po yan mga katropa. At syempre, available din dito sa Yes to Health branches.
1: Yes,
0: ayan. At syempre, ang pinagkaiba lang, meron kaming free services at mga
1: discount.
0: Advices
1: yes.
0: and discount. So, choice nyo na po kung saan po kayo pumunta. So, kung pupunta po kayo dito sa Puerto Princesa, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre, yung consultation day, nandito pong ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday. From 9 a.m. yan si Doc hanggang 4 p.m. mga katropa. So, nasa inyo po kung saan po kayong lugar na mas malapit. Bumisita lamang po anytime. So, hanggang dito lang mga katropa. Salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay dito sa programang The Secret of Health dito lamang sa istasyong 104.7 XFM Palawan. Hanggang sa susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: At ito naman po ay inyong wellness consultant, J. Maribet. Stay happy, stay healthy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Coffee Mix. Ay, ako po si Adam, 45, pero kakalang raw akong na-30. Secreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga butika.

0: Santon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Halos isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
7: Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Kape ka na,
7: lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
11: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
12: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
14: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
22: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
24: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
4: Mga katropa, exciting!
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
11: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
11: Santone Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumulog
3: Mommy. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: XFM.

0: The Secret of Health.
1: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
0: The Secret of Health.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
3: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulatin na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya

0: para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
6: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka!
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
13: Premium D3,
11: makatutulong sa kalusugan
13: na may VCO
11: at moringa.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
17: Sansone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Sister Pain!
19: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
18: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
2: If symptoms persist, call your doctor.
18: Sa mga butika.
8: Sansone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sansone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sansone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sansone Gold Coffee na.
18: Sansone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansone Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sansone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sansone Plus Gold.
18: Sansone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sansone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Sansone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sansone Plus Gold Herbal Capsule.
10: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
0: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
1: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
0: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
1: Salamat, Han.
10: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Glass Gold. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
3: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang...
13: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
15: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane!
16: If symptoms persist, call your doctor.
15: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
20: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix.

0: Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa SysDePain, alis agad ang pain. SysDePain lang ang sakalam.
7: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
20: X.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
11: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga bukika.
13: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X-Plus, Softgel Capsule.
15: Vision X-Plus, Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
14: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasamang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One wake up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix, mulang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at

0: XFM. XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
2: So far,
1: hindi ako nagkasakit this year.
2: Thank God,
1: thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag Sansom Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sansom Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Sansom Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sansom Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
9: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: The pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cyst the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cyst the Pain, the best.
15: Cyst the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cyst the Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
10: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
17: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika. XFM.
1: XFM.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang

0: Sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: XFM. For all the times that you rain on my parade and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna ride.

0: XFM.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sunthorn Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sunthorn Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunthorn Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sunthorn Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sunthorn Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sunthorn Plus Herbal Soap.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
11: Bili sa mga butika. Sunthorn Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sunthorn Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
11: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Bili sa mga butika.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Sunthorn Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sunthorn Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
16: Sunthorn Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa pusod.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Sunthorn Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga bukika.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina,
6: garlic,
7: plus collagen
6: and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
7: lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santone Plus
18: Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santone Plus Herbal Oil.
19: Talagang maaasahan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: The Secret of Health.
3: Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
2: The Secret of Health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
4: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
4: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
9: Inyong napakinggan
3: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.

nag-utos daw itong si Vice President Sara Duterte sa kanya na ilabas ang 125 million pesos spy fund para kay La Chica. At speaking of impeachment trial, meron pong inilabas na namang bagong anunsyo ang Senate. Ang Senado. Kansilado ang impeachment ngayong araw na ito. Dahil nga po sa patuloy na masamang panahon na nararanasan sa kalakhang kamaynilaan. Mga kabayan, mga katropa, maugong din daw po ngayon. Andyan sa kamaynilaan, yung word na private meeting. Private meeting daw po ni Vice President Sara Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang lumulutang, umuugo ngayon sa kalakhang kamaynilaan. Ay, ano ba ito? Sino nag-initiate nito? O sino ang nagpapakalat nito? Alamin po ninyo ang detalye ng balita niya mamaya. Samantala, sa atin naman po ang balitang international. Ito, bansang Iran, abay nag-alok daw po ng $30,000 na pabuya sa makakahuli or makakapatay ng US soldiers o sundalong Amerikano. Lagay na lang ng patong sa ulo, ha. Yung kanilang kalaban, ha. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa atin naman po mga balitang lokal. Municipal Agriculturist Office sa Brooks Point. Patuloy do po sa pagbibigay ng libreng artificial insemination para sa mga malalaking hayop. Mga binipisyaryo naman ng tupad sa Quezon, Palawan, sumailalim sa paggawa ng seaweed noodles. Ay, masarap to. Sarap ito yung seaweed noodles. Walong kabataan at tatlong pamilya kinilala bilang exemplary children at huwarang pamilya sa bayan naman ng El Nido, Palawan. Sangguni ang panlunsod. Lunsod Duterte Prinsesa, siyempre, abay pinaiimbestigahan sa ERC o Energy Regulatory Commission ang paniningil ng surcharge ng Paleco. At Police Station 1, nangangalap ngayon ng CCTV footage kaugnay sa nangyaring pambubugbog sa dalawang estudyante. Kahapon po yan. Di kumalat sa social media pero bigla kong nawala. Dinown. Dinown ng nag-upload. Ewan ko lang doon sa mga naka-download niya. Yung ating po mga otoridad. Sa mga in-upload kahapon. Natakot, binura. Doon sa mga estudyanteng sangkot. Naku naman! Hindi pa uhuli yung mga kabataan dito sa Lungsod ng Puerto Princesa. Nagpapasika. Naku naman o. Ha? Dalawang wanted person naman na may kasong paglabag sa graphic health warning law. Arestado ba yan sa bayan naman ng Batara sa Palawan? At El Nido Fire Station, nagsagawa din ng fire safety seminar sa Company 5 Brigade. City Council, hiniling din kay Mayor Byron na ipagpaliban muna ang demolisyon sa mga indigenous people sa Irawan. Mag-asawang namatay naman ang punang anak dyan sa bayan ng Bruce Point habang nasa isang pribadong ospital. Umarap po sa alkalde ng naturang bayan para humingi ng tulong. At DOH Palawan, muling nagsagawa ng kampanya kontra dengue dahil sa tumataas na kaso nito dito. Mga kababayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayon pong araw ng Martes. Andog naman po sa inyo yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan yung ating pong Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee.

0: Supremex with glutathione and collagen. Mamayaman po sa mga antioxidants. At ganoon din anti-aging properties. Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Nandyan pa rin po yung mangosteen powder at moringa powder. Ha? Healthy coffee pa rin po yan, mga kabayan, mga katropa. At yan ay dumaan sa pagsusuri ng FDA. Kaya kayo po ay papanatag. Ngayon po ay safe at effective. Yung kape. Na unti-unting tatanggalin yung mga wrinkles mo sa mukha mo. Lalo na yung ating po, mga kabayan, makatropa dyan ang laging stress araw-araw. Malaking bagay po, malaking factor po yan yung pagkakaroon po natin ng wrinkles. Yung ikaw laging stress araw-araw na ko, katropa. Lalayo yung appearance mo, physical appearance mo. Sa iyong edad, lalo na kung medyo bata-bata ka pa, baka mapagkamalang kang 50-ahin ka, naku-naku naman. Wala naman ganun siguro, di ba? Nakakahina po yan ang self-confidence pag ganun. Huwag ka magpa-stress-stress. Yung stress na yan, palitan mo ng pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix. Tropa, ha? Subukan mo ba? Feeling mo, yung medyo stress ka na naman. Punta ka lang sa mga butika or parmasya na malapit sa inyong lugar. Sa lugar ng inyong tinatrabahuhan, lalo na kung ang nagkakos ng stress mo ay ang trabaho mo. Or yung mga katrabaho mo. Labas ka. Punta ka sa butika o parmasya. Bili ka ng Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, itimpla mo yan. Inumin mo, ha? Mawawala na yung stress mo. Aba, magkakaroon ka pa ng pagkakataon na magkaroon. Maibalik muli yung iyong tinatawag na younger looking skin. Dahil ang ating Santon Gold Coffee Mix ay meron pong ang glutathione na meron pong anti-aging effect. Ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, makatropa, ang pinakabagong kape na ginawa ng Yes to Health Incorporated para sa ating pong mga kababayan, mga katropa sa buong Pilipinas. Maging sa iba't ibang parte ng ating pong mundo, yung ating pong mga kabayan, mga OFW. Subukan po ninyo ang Santon Gold Coffee Mix. 26 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Magtitimpla raw si katropang Rene Boy ng Santon Gold Coffee Mix. Para yung kanya pong baby face ay mapanatili niya. Talaga naman o. Ako naman po yung premium D3 Coffee Mix. Dahil nga po mayroon pong vitamin D3. Gaya po sa akin na nagkakaedad na. Hindi kinakailangan nating mapanatili na matibay yung ating pong mga buto, ha? Kaya saglit lang po kami ni Engineer Rene Boy, ha? Coffee break lang saglit. Sa pagbabalik, tutunghaya na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Siyempre dito sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
13: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
15: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
18: Sanzone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
18: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
20: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
18: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
22: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
23: Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
24: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Sanzone Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
25: Sanzone Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM.
28: Mga katropa, exciting dito!

0: na po ng mangosteen powder, soya powder at moringa powder. Mga kabayan, mga tropa, ito ang kapeng na babagi naman sa ating pong sir and ma'am dyan. Medyo sensitive na po yung sikmura. Mga kabayan, mga tropa, yung ating pong Santon Plaza Coffee Mix, yung kape na ginagamot ka pa. Dahil nga po sa mga natural nitong sangkap, gaya po ng mangosteen na mayaman po sa mga nutritious minerals and vitamins na kinakailangan ng ating pong katawan. Powerful antioxidant, mayroon din po ang mangosteen. Anti-inflammatory properties, meron po yan sa mangosteen. Anti-tumor effects, meron din po ito. Yung mga kababayan natin, mga katropa dyan, na meron pong mga pangamba, maaaring mga makuha nilang sakit sa pag-inom ng mga non-healthy coffee. Kasama ng tumor. Mga kabayan, mga katropa, meron po panlaban dyan ang mangosteen. Mangosteen na isa sa mga pangunahing sangkap ng ating pong Santon Plaza Coffee Mix. Bukod dyan, marami pa pong mga binipisyong pangkalusugan ang maaari po nating makuha sa Santon Plaza Coffee Mix. Kaya nga po, ito yung kape. Sabi nga, nakapag-kape ka na, ginagamot ka pa. Mga kabayan, mga tropa, ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya. Malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita. Balita ngayon pong ika-18 sa buwan ng Agosto, araw po ng Martes, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bindi pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa ang mang sulok ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayong napapanood niya sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo pong magiging tagapagbalita, katropang Alison Salvatus. Dako na tayo sa detalye ng mga balita. Balitang national muna tayo.
1: Balitang national. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
0: Sa nagpapatuloy nga pong ginagawang special coverage ng XFM Network Philippines sa nagpapatuloy na impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, mga kabayan, mga katropa, sa pagharap ng isa pong testigo, personal umanong inuutos sa kanya ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalabas ng buong 125 million pesos confidential funds mula sa office of the Vice President para daw po sa security officer nito na si Colonel Raymond Dante La Chica matapos ma-withdraw ng cash ang naturang halaga noong pong Disyembre 20 taong 2022. Ito po ang isiniwalad ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta habang ito'y tumistigo nga bilang hostile witness sa impeachment court sa Senado. Sa pagtatanong ng private prosecutor na si Attorney Amanda Virgil Ligutan, kinilala ni Acosta si Duterte bilang opisyal na nag-utos sa kanya na i-turn over ang confidential funds kay La Chica na noon ay pinuno ng Vice President Security and Protection Group. Kinumpirma rin po ni Acosta na winidraw niya ang cash, ang buong halaga, mula sa Land Bank of the Philippines noong Disyembre 20 taong 2022. Iniulat na ang 125 million pesos ay nilabas ng OVP sa mga bundle na tiga 1 million pesos at idiniklarang nagastos sa loob lamang di mano ng 11 araw mula Disyembre 21 hanggang Disyembre 31, 2022. Kabilang na ang araw ng mga holiday. Nakasaad po yan sa item 6.1.2 ng COA, DBM, DILG, GCG, DND, Joint Circular Number

0: 2015 01 na ang lahat ng cash advances para sa confidential funds ay dapat personal na kunin or ilabas at i-account lamang sa duly designated at bonded na SDO at hindi raw po maaaring ilipat o ipasa sa ibang tao. Nang tanungin sa naturang pagdinig kung bakit niya ibinigay kay Lechica ang buong halaga, sinabi daw nitong si Acosta na may utos daw po si Vice President Sara na kanyang i-release. Kaya dahil siya raw po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and incentives in line sa confidential activities. Nagpatotoo rin si Acosta na umasa lamang siya sa liquidation documents at impormasyong ibinigay nila Chika at hindi niya tinanggihan o kinwestiyon ang mga isinuminti nitong resibo. Nang tanungin kung gagawin niya iyon nang walang pag-aprobar ni Duterte, sagot ni Acosta, siyempre, hindi. Nauna rin ang sinabi ni Acosta sa kanyang testimonya na nagmula ang kanyang tiwala kay La Chica sa tiwala mismo din nitong si Vice President Sara bilang ang security officer nito. Ang 125 million pesos ang unang tranche, apat na bahagi ng confidential funds na umabot sa kabuang 500 million pesos na inilaan ng Office of the Vice President mula taong 2022 at taong 2023. Iniulat ng Office of the OVP na ginamit ang pera para sa mga reward payment, pagbili ng impormasyon at iba pang confidential operations. Gayunpaman, inwestiyon ng mga state auditor ang mga supporting documents na may mga pangalang inilarawan ng mga mambabatas na kahina-hinala o posibleng kathang-isip lamang. Binigyan pansin din ng mga auditor ang paggamit ng confidential funds para sa umunay surveillance activities na isinagawa sa mga Christmas party, tree planting activities, tupad payouts, at pamamahagi ng mga wheelchair. Ang mga dokumentong isinumiti bilang suporta sa mga gastusing ito ay naglalaman lamang ng mga certifications na walang naganap na insidente, na walang particular na operation accomplishments. Samantala mga kabayan, mga katropa, may kaugnayan pa rin po sa impeachment trial. Kansilado po yan ngayong araw, August 18, dahil sa masamang panahon. Ito ay matapos suspindihin ni Senate Impeachment Court ang nakatakda nga pong pagliliti sa impeachment case si Vice President Sara Duterte ngayong araw ng Martes dahil sa inaasahang malakas mo ng pagbuhos ang ulan at pagbaha dulot ng southwest monsoon o habagat. Sa notice na niligdaan ni Clerk of Court Renato Bantog Jr. kahapon, araw na Lunes, sinabi nito na iniutos ito ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero ang pagkansila ng trial ngayong araw.
1: Ito ang Exciting Pilipinas. VP Sara, absuelto o convictado. The Impeachment Coverage.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang niyan ay nagatid naman sa ating pong orasan o hatid po sa inyo ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. O, para sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan na nakakaranas po ng panlalabo ng paningin. O, narito na po ang Vision X Plus Soft Gel Capsule na meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po kasi itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na rin po ninyo mga katropa sa lahat ng mga butika at parmasya sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 15 minutos bago po ang alas 5 ng umaga. Karagdagang balitang national pa rin po.
1: Balitang national.
0: Oo, maugo ngayon sa kamay nilaan. Yan daw pong tinatawag na private meeting with VP Sara at PBBM. Samantala, sinabi naman po ng Malacanang kahapon na hindi pa rin ito makukumpirma o kumpirmado. anuman pong ulat na umunay humihiling itong si Vice President Sara Duterte ng isang private meeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginawang pahayag nito pong si USEC Attorney Claire Castro. Humingi umano si Duterte na makipagpulong sa Pangulo upang mag-alok ng pagbibitiw at payagan siyang tumakbo sa 2028 presidential elections. Sakaling may ganun daw pong kahilingan, sinabi naman ni Castro na bukas si Pangulong Marcos Jr. na makipag-usap sa sinuman. Kabilang na ang may mga salungat na pananaw dito. Nang muling tanungin kung bukas pa rin si bukas pa rin ang Pangulo na makatrabaho si Duterte, ang sagot naman po ni Attorney Claire Castro, sa lahat daw po ng mga kababayan natin, sa lahat ng tao, open ang Pangulo. Noong taong 2024, sinabi ni Marcos na hindi niya isinasara ang pinto sa posibilidad ng pagkakasundo ni Vice President Sara Duterte.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Bakit? Hindi pa ba sila nag-uusap? Private? Ay! Maganda yung senyales kung meron ganun, di ba? Pero yung dahilan, parang hindi ako kumbinsado. Oh, sa akin lang to, ha? Hindi ako kumbinsado na makikipagpulong ang Vice Presidente sa Pangulo. Ang Vice Presidente sa ating pong Pangulo, dahil lang sa mag-aalok ito ng pagbibitiw at payagan siya gumakbo sa 2028 presidential election. I doubt. Sa akin lang ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Iwan ko lang sa inyo. 47 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Samantala,
1: balita sa international.
0: Maingay daw ngayon sa Manila yan eh. Oh. Balita ng ating po, mga kasamahang mga ano, mga mamayag doon. Maugo ngayon, oh. Saang mang umpukan, basta marami po mga politiko. Yung tinatawag na private meeting. Wala naman masama kung makikipag-usap, di ba? Kung isa ikakaayos naman ang kanila pong work relation bilang Pangulo at ikalawang Pangulo ng ating bansa. Bakit? Why not? Diba, mga kabayan, mga katropa? Pero kung bibigyan po ng iba pang kahulugan, eh, ewan lang natin.
1: Balita sa International.
0: Punta lang tayo ng balitang international. Ito talaga totoo. Totoo ito, mga kabayan, mga katropa. Totoo daw po na nag-alok ang bansang Iran ng $30,000 na pabuya sa sino man din munong makakahuli or makakapatay ng isang sundalong Amerikano. Inilabas po ito ng Iran State News Agency. At dito mismo sinabi daw po ni Army Chief Amir Hatami ng bansang Iran na inilunsad ang programa matapos makatanggap daw po ang militar ng maraming kahilingan mula sa kanilang mga kababayang mga Iranian na gustong sumali. Oh, doon po, ano to, parang pa-contest. Makakahuli ka or makakapatay ka ng sundalong Amerikano, meron kang $30,000. Laki-laki yun, ah. Mas mataas naman ni mo na daw po ang pabuya para sa mga babaeng makakagawa. Yan ang programa nga nila. O ayon pa kay Hatami, doble sa $30,000 ang matatanggap ng mga babaeng Iranian na makakahuli or makakapatay ng sundalong Amerikano. Hindi naman daw po nagbigay si Hatami ng detalye kung saan or kailan maaaring isagawa ang pagpatay o paghuli sa mga sundalong Amerikano. Wala rin kumpirmadong deployment ang US Ground Forces sa bansang Iran sa kasalukuyang digmaan. Kabilang sa mga naiulat na operasyon, ang rescue mission noong poong buwan ng Abril para sa isang Amerikanong piloto na napabagsak ng Iranian force. Muling nanawagan naman si Hatami sa Estados Unidos na umalis na sa Middle East at iginiit na wala na umanong pahintulot ang Amerika na pumasok pa sa Persian Gulf, Gulf of Oman at sa Strait of Hormuz.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: talaga naman oo. Nangahamon. Ang Iranian na soldier, ha? May programa pala yung kanilang bansa para doon sa kanila pong mga kababayan, mga Iranian, na magbibigay sila ng $30,000 makahuli or makapatay ka ng sundalong Amerikano at doble kapag ang nakagawa niyan ay babaeng Iranian. Mas lalong tumitindi po ang tensyon, ha? Sa gitnang silangan, ha? Ang ina-expect na naman natin yan, mga kabayan, mga tropa, ang paggalaw na naman ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilya. Ay mamaya nga po, alas 6 ng umaga, meron pong pagtaas na naman, ha, ang presyo ng produktong petrolyo. Aray mo, kaya pala kahapon ang daming mga nagpapultang. O ikaw katropa, meron kang sasakyan, nakapagpapultang ka na ba?
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang ating pambalitang international, labay hantid daman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ayun po yan sa pagsusuri, ha? Ng FDA. Kaya ikaw katropa, ugaliin mo rin pong palakasin ang inyong immune system araw-araw. Araw-arawin mo na ang pag-inom ng Santon Vitamin C na mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 8 minuto bago po ang alas 5 ng umaga, tama na natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters para sa ating pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Ayon na natin ang balita ni Katropan Dennis Chua kung saan Municipal Agriculturist Brooks Point patuloy na po ang pagbibigay ng libreng artificial insemination para daw po sa mga malalaking alagang hayop sa bahay ng Brooks Point. Katropan natin sa balita niyan, Dennis Chua.
1: Live report. Live report.
2: Patuloy yung nagbibigay ng petition of the Municipal Agriculture and Sokomang para sa nalaan petition and simulation na malalaking halip bilang support na sa mga local lives na producers ng munisipyo. Ayon sa umandayin ng programa ng mga pabuti ng building at ang pag-alaga ng mga hayop, mapataas ang genetic quality at madagdagan ng livestock productivity sa Brooks Point. Ang artificial insemination ay isang modernong pamamaraan na tumutulong sa mga lusaka upang makapagparami ng mas malulutog at mas dekalidad na hayop na epektibo at abot kaya. Iniikalat din ng UMA ang mga livestock raisers na samantalang hingin ng libreng servisyo nito upang mapalago ang kanilang hanap buhay at mapalakas ang industriya ng paghahanap buhay. Bahagi ito ng patuloy inisyatibo ng LGO Brooks Point sa ilalim ng UMA upang magatid ng teknikal na tulong at servisyo na direktang makakatulong sa kabuhayan na at produktibidad ng mga magsasaka at livestock raisers. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 na vitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 13.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katsua Pang Dennis. Samantala, 8 kabataan at 3 pamilya naman sa bayan ng El Nido ang kinilala bilang exemplary children at huwarang pamilya. Kilala na natin ito mula sa balita ni Katropang Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
3: Matagumpay na isinagawa ang Municipal Search for Exemplary Children at Huwarang Pamilya 2026 kamakailan na ginanap sa Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan. 8 kabataan ang lumawak sa Search for Exemplary Child habang 3 pamilya naman ang nagpakitang gilas sa kategoryang Huwarang Pamilya. Sa patimpalak para sa Exemplary Child, itinanghal na Exemplary Child 2026 si Mitch Kimberly Wayan ng Barangay Bukana. Nasungkit din niya ang mga parangal ng Best in Panel Interview at Best in Question and Answer. Unang runner-up naman si Kent Dariel Cervantes ng Barangay Bagong Bayan, habang second runner-up si PJ Lagutan ng Barangay Manlag. Samantala, kinilala naman si Ruel Alvarez Jr. ng Barangay Barutuan bilang Best in Talent sa Search for Huwarang Pamilya 2026. Itinanghal na Huwarang Pamilya 2026 ang Alcantara Family ng Barangay Sibaltan. Kabilang din sa mga kinilalang pamilya ang Abiner Family ng Barangay Bukana at Ligasvi Family ng Barangay Kurong-Kurong. Layunin ng programa na kilalanin at bigyang halaga ang mga kabataang nagpapakita ng mabuting asal, talento, kasipagan, pananagutan at positibong pananaw sa buhay. Gayon din ang mga pamilyang nagsisilbing huwaran sa pagmamahalan, pagkakaisa, katatagan at pakikilahok sa komunidad. Pinangunahan ang aktibidad sa tulong ng Local Government of El Nido, Municipal Social Welfare and Development Office, mga member ng Sangguniang Bayan, gayon din ng MNOW, GAD, LYDO at Barangay Local Government Unit ng Barangay Villa Libertad. Nagpaabot din ng pasasalamat ang mga organizers sa lahat ng mga stakeholders, kalahok, pamilya at individual na naging bahagi ng matagumpay na aktibidad. Higit sa isang patimpalak, ang Search for Exemplary Children and Huwarang Pamilya ay nagsisilbing paraan upang mahikayat ang mga kabataan at mga pamilya na ipagpatuloy ang mabubuting pagpapahalaga, edukasyon, responsibilidad, paglilingkod at aktibong pagkikilahok sa komunidad. Sa pagkilala sa kanilang mga kwento, talento at tagumpay, inaasahang magsisilbi silang inspirasyon sa iba pang kabataan at pamilya tungo sa isang mas matatag at maunlad na pamayanan. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bahay ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropa ng Bella. Samantala, mga binipisaryo na tupad sa Quezon, Palawan, sumailalim na po sa paggawa ng seaweed noodles. Sarap nito, katropa ng Rene Boy. Nakatikim kanina nito. Sarap dito. Seaweed noodles. Alamin po natin ang balita niyan mula naman kay katropang Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
4: So mailalim kamakailan ng mga benepisyaryo ng tupad sa paggawa ng noodles na mula sa seaweed sa barangay Isukod, Quezon, Palawan, kung saan dumaan ang bawat isang benepisyaryo sa isang hands-on training sa paggawa ng naturang noodles, simula sa paghahanda, tabang pagluluto at pagbabalot bago maging ganap na produkto. Samantala, ayon naman sa Peso Office na ang layunin rin umano ay para mabigyan ng wastong kasanayan at kaalaman para sa pagsisimula ng sariling hanap buhay at magapagbigay ng alternatibong kita para sa bawat pamilyang kasunyan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na sa bukana ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray Elgaran at sa FM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropa nga Ray. Yan, babay, doon sa ating po mga kabayan, mga katropa. Subukan nyo ba yan? Yung seaweed noodles, ang sarap yan. Healthy pa. Katropang Ray, ha? Pag may nagbenta na dyan, alam mo na. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 2 minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin si katropang Mike Scotte. Ito rin pong sanggunayang palunsod. Pinaiimbestigahan sa ERC ang paniningil lang surcharge ng Paleco. Katrabala natin sa balita niyan, Mike Scotte.
1: Live report! Live report!
5: Isusumiti sa Energy Regulatory Commission o ERC ang usapin hinggil sa Banoy hindi otorisadong pagpataon at paniningil ng surcharge ng Palawan Electric Cooperative. Ito ay matapos na aprobahan ng Sangguniang Panlunsod ng Puerto Princesa ang panukalang resolusyon na naglalayong hilingin sa ERC ang formal na investigasyon sa naturang mga singil. Ayon kay Consel Elgin Damasco, kabilang sa mga dapat siyasatin ng ERC, ang umano'y 5% surcharge o late payment charge na ipinapataw sa mga consumer na nanghuhuli sa pagbayad ng kanilang electric bill. Iginit ni Damasco sa kanyang committee report na kailangang matukoy o iginit ni Damasco sa talakayan na kanila kailangang matukoy kung mayroong bank prior approval mula sa ERC para sa naturang singil. kabilang ang rate, computation, terms at paraan ng paglalabas nito sa mga consumer. Kasama rin sa inihiling ng konsehal na siya sa atin na sinasabing pagkakaiba ng mga charges na nakalagay sa statements of account, billing statements kumpara sa mga mahalaga na lumalabas sa officials' receipts, payment records at electric bill. Sa ilalim naman ng aprobadong resolusyon ng City Council, hinihiling din sa ERC na maglabas ng kukulang cease and desist order matapos ang kinakailangan ng hearings kung mapapatunayang walang sapat na legal na batayan ang pagpataw at pangungulik ng naturang charges. Nais din ang konseho na atasan ng Palico na magsumite ng kumpletong accounting ng mga consumer account na nag-apektuhan ng surcharge. Kabilang ang petsa at talagang nakolekta sa paraan ng pagkukwenta nito. Higit sa lahat, inihiling din na ma-refund o ma-credit sa mga consumer ang anumang halagang mapapatunayang nakolekta ng walang kinakailangang approval, legal na batayan o wastong disclosure, kasama na rin ang iba pang nararapat na relief. Nakapuan ng Pangunang Palusod ay kasunod ng pagtalakay sa hinihinging suporta para sa renewal ng prangkisa ng Palico. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Damasco na sa halip na agad suportahan ang renewal, mas narapat munang malinawan ang mga isyong may kinalaman sa karapatan ng mga member consumer at sa legalidad ng mga singer sa ipinapataw sa kanila. Ang nasabing paninindigan ay nakatukon daw sa pagtiyak na nasusunod ang batas na maprotektahan ang mga consumer at nagiging transparent ang mga singil ng electric cooperative. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golden Balti na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam na ating tiyana mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, ka-tropang May. Samantala, ang balitang niya nagatid na po sa ating orasan. Naganap na po ang isang minuto. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala, Police Station 1 nangangalap na raw po ng CCTV footage kaugnay sa nangyaring pambubugbog sa dalawang estudyante kahapon. Katropa natin sa balita niya na Gerald Gales.
6: Nangangalap na ng CCTV footage ang PS1 tungkol sa pananakit sa dalawang estudyante ng Palawan National School na nangyari kahapon ng tanghali sa H. Mendoza Street. Maliban sa video na kumakalat sa Facebook, gusto pang makasiguro ng PNP na tama ang impormasyon na kanilang makukuha upang matiyak ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Dumulog kasi sa PS1 ang dalawang biktima at nagsumbong tungkol sa nangyaring pambubugbog sa kanila ng kapwa rin nila kabataan at mag-aaral ng PNS. Humingi na rin ng tulong sa publiko ang mga pulis para makahingi ng video footage sa nangyari habang ang dalawang estudyanteng biktima ay nasa proseso na ng WCPD ng PS1. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw. May isang kapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating pong mga balitang lokal. Handog po sa inyo yan ng Santon Gold Coffee Mix. Babalik pa rin po ang ating po mga balita pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Marami
10: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Release sa mga butika. Premium D3.
13: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Samsung Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
27: XFM. XFM. Mga katropa, excited!

0: ating mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 8 na minuto makalipas sa ang alas 5 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, balikan muna natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters para sa karagdagang balita. Tanan natin si katropang Kuya Totorone. Mula dyan sa Ospital ng Balawan at Police Station 1. Ibang mga ganap, meron bang mga naisugod sa ating pong pagamutan? Sa kabilang si katropang Kuya Totorone, good morning!
1: Live report! Live report!
0: Ito.
2: Yes, good morning katropang Ali. At siyempre good morning no sa ating mga katropang gising na sa mga oras na ito. Update natin katropang Ali itong sa ospital ng Palawan. Mayroon itong isang ginang na nagpa-medical katropang Ali matapos naman itong bubugin ng kanyang mister sa may bahagi ng Barangay San Miguel at tinusok pa ito ng screwdriver katropang Ali. At kaya na, subukan natin na makuhata ng kanyang side o yung panig ng naturang ginang. Kaya tumanggi na nito katropang Ali na maikwento yung nangyari sa kaniyang asawa. Katropang, at kaya na, nandito na rin na investigan ito ng PNP ng Police Station 1. At ongoing yung kaso, hinahanap na ngayon yung kanyang Mr. Katropang Ali. Sa ibating balita, mayroong isinugod. Transfer ito, katropang Ali, mula dyan sa bayan ng Rituba. Nangyari ang aksidente sa may bahagi ng Brooks Point na kung saan isang top-down umano ang kanyang iniwasan, katropang Ali, dahilan ng kanyang pagka-aksidente. Ito nangyari pasado alas 4:30 nitong August 16. So, noong linggo ito nangyari, na dala mo na ito sa bayan ng Brooks Point para sa paunang lunas at kagabi lang ito dumating dito sa ospital ng Palawan dahil ang kanyang tinamo ay mula tuhod hanggang paa, katropang Ali, mukhang nabali daw umano ito matapos itong maaksidente dahil nga sa pag-iwas ng isang top-down ng kanyang kasalubungan, katropang Ali. Maliban doon, wala na rin na ibang naitala ang ating ospital at ang ating inabangan ay nasa 4 ngayong araw ng Martes. Kanina, bago tayo umalis, napadaan tayo sa may bahagi ng Jiangsun 1, katropang Ali, at kung saan nga nagkaroon ng rambulan dahil sa isang pasahero na sumakay sana sa isang tricycle at binabanggit ito mga tricycle driver na sa 5 katao ang sasakay ng tricycle ang kanila ng pamasahe ay nasa 50 lang. At doon na umayaw itong tricycle na ang pamasahe ay sa 5 ay 50. At nagkaroon mo ng diskusyon itong pasahero at itong driver at nagbanta itong pasahero na babalik ito sila, katropang Ali. Nung bumalik nga, ay lula ng isang SUV na kula itim at dito na binanatan itong tricycle driver, katropang Ali, at nagkaroon ng harabulan at nagkaroon nga ng bugbugan na, katropang Ali. Dalawang tricycle driver ang napuruhan at nagpa-medical ito sa ospital ng Palawan sa ngayon at inireklamo nga nila itong dalawang sakay doon sa SUV na sa 5 katao, katropang Ali. At sa ngayon, nagpa-medical na ito at gusto nga lang isampahan ng kaso doon sa mga suspect, katropang Ali. So yun lang yung naitala at dito tayong sa Police Station 1, banayad yung ating Station 1, katropang Ali. Wala namang naitala at nadala dito sa himpilan ng Police Station 1. Yan natin hatid sa atin ang Santon Vitamin C na ito'y mabibili sa lungsod at lalawigan ng Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako yung katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat katropang Kuya Totorone mula sa Ospital ng Palawan. At yun din mula sa Police Station 1. Samantala, 13 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Balikan muna natin si katropang Dennis Chua. Dalawang wanted person na may kasong paglabag daw po sa graphic health warning sa law ang arestado ng mga otoridad sa bayan ng Batara sa Palawan. Katrapalating sa balita niya, Dennis Chua.
1: Live report!
3: Arestado ang dalawang individual sa ikanansang manhunt operation ng Balabac Municipal Police Station sa munisipyo ng Batara sa Palawan itong August 17, 2026. Ayon sa Balabac MPS, ang operasyon ay isinagawa ng kanilang mga tauhan katuwang 1st PMFC, Batara sa MPS at Special Operation Unit Maritime Group Balabac SBC. Ang pag-aresto ay bunga ng pinaigting ng kampanya ng Balabac MPS laban sa mga wanted persons sa lugar at karatig na munisipyo. Ang dalawang naaresto ay hinanap dahil sa paglabang sa Graphic Health Warning Law Republic Angka 10643, Section 6. Isinagawang pag-aresto batay sa mga valid na warrant o baris na inilabas ang Municipal Circuit Trial Court ng Brooks Point at Spanula, Palawan. Sa ngayon, ang dalawang sospek ay nasa kustudiya na ng kinukulang police unit para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, El Nido Fire Station nagsagawa ng fire safety seminar para daw po sa Company Fire Brigade. Para natin sa balita niyan, Belia Mucha.
1: Live report!
4: Nagsagawa ng seminar ang mga tauhan ng El Nido Fire Station para sa Company Fire Brigade ng Seda Leo sa Barangay Villa Libertad, El Nido, Palawan. Pinangunahan ng aktibidad sa ilalim ng pangangasiwa ni Fire Inspector Superintendent Jonas Redondo, Acting Municipal Fire Marshal, na nakatuon sa pagpapalakas ng kahandaan ng mga empleyado sa oras ng sunog at iba pang emergency. Kabilang sa mga tinalakay at isinagawa ang fire at exit drills, fire prevention, emergency preparedness at fire safety education and awareness. Layunin ng programa na mabigyan ang mga miyembro ng Company Fire Brigade ng sapat na kaalaman at praktikal na kasanayan upang mabilis at maayos na makatuon sa mga insidente ng sunog, maisagawa ang ligtas at organisadong paglikas at mapalakas ang kultura ng fire safety sa kanilang lugar ng trabaho. Hinikayat naman ng publiko at mga establishmento na patuloy na paigtingin ang paghahanda at pag-iingat upang maiwasan ang sunog at mabawasan ang panganib sa buhay at ari-arian. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Bilya Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Maraming salamat, katropang Belia. 17 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga. City Council hiniling kay Mayor Byron na ipagpaliban muna ang demolisyon sa mga IP sa Barangay Irawan. Katrapa natin sa balitang niya na Mike Iscote.
1: Live report!
5: Hiniling ng Sangguna Palunson ng Puerto Princesa kay Marcelo Byron ay pagpaliban muna pagpapatupad ng demolition order labas sa mga kanutubong residente sa Sitio Tagaon, Barangay Erwan, Puerto Princesa City. Nakapunob ito sa Resolution Number 726-2026 na iniharap at inaproba ng City Council kahapon. Sa resolusyon, hiniling ng konseyo sa tanggapan ng punong lungsod na i-hold, suspend o defer muna ang implementasyon ng demolition o demolition order habang isinasagawa ang verifikasyon sa mga karapatan ng mga apektado kuno tubo at tinitiyak na nasusunod ang lahat ng legal na rekisito. Kabilang din sa hiniling ng konseyo ang pagsasagawa muna ng pre-demolition conference bago ituloy ang anumang aksyon laban sa mga residente. Ayon sa naging talakayan sa City Council, mahalagang marinig muna ang panig ng mga kinatawang ahensya, kabilang ang City Environmental Natural Resources Office o CityEnro, National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, at Commission on Human Rights o CHR. Nais rin ang konseho na malinawan ang mga usapin hinggil sa sinasabing Certificate of Ancestral Domain Claim ng mga kanutubong residente at ang mga prosesong dapat pasunod bago ipatupad ang demolition order. Samantala, ang usapin ay inilagay muna sa unfinished business para sa susunod na sesyon ay may pagpatuloy ang pagtalakay at inimbitahan ang City Enro in CIP at ang Commission on Human Rights. Layo daw ng resolusyon na matiyak na bago isagawang anumang demolisyon na kumpirma na muna ang legal na katayuan ng lugar na protektahan ang karapatan ng mga kanutubong apektado at nasunod ang lahat ng kinakailangang proseso. Sa ngayon, nais muna ng City Council na huwag ituloy ang demolisyon hanggat hindi nalilinaw ang mga nasabing isyo at hindi na kumpleto ang kinakailangang proseso. Yan ang balita atin sa atin ng Business Plus Capsule, tutulong para maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, mag-asawang namatay ng anak sa bayan ng Brooks Point habang nasa isang pribadong ospital. Umarap na rin po sa alkalde para humingi ng tulong. Katropa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
1: Live report.
6: Dumulog sa tanggapan ni Mayor Cesario Benedito ng Brooks Point, Palawan, ang mag-asawang makayayong para humingi ng tulong tungkol sa sinapit ng kanilang anak sa ospital. Kahapon, sa harap mismo ng alkalde, ikinento ng mag-asawa ang nangyari sa kanilang anak na si Sian, 4 na taong gulang, mula nang ito'y ma-admit hanggang sa mawian ang buhay. Matatanda ang isinugod sa ospital si Sian dahil sa pagdudumi nito ng basa hanggang sa nanghina na ito at binawian na ng buhay sa loob ng ospital. Pakiramdam na mag-asawa, hindi tama ang trato sa kanila ng ospital. Ito rin ang sinisisi nila na dahil di umano sa kapabayaan ng nurse at ng doktor, namatay ang kanilang anak. Sa pagharap, handa at nangako ang alkalde na magbibigay ito ng tulong sa laban ng mag-asawa dahil desidido sila na may mapanagot sa pagkawala ng kanilang anak. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikilis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingiba mo din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, DOH Palawan, muling nagsagawa naman ng kampanya kontra dengue dahil daw sa tumataas na kaso nito. Katropa natin sa balita niya na Girly Cadasio.
1: Live report.
7: Muling nagsagawa ang Provincial Department of Health Office Palawan ng 4 o'clock habit bilang bahagi ng kampanya kontra dengue, kung saan sama-samang nilinis at sinuyod ang mga kapaligiran ng mga kabayan upang alisin ang mga posibleng pamugaran ng lamok, partikular ang mga lugar na lalagyan at maaaring pag-ipunan ng tubig. Hinihikayat ng DOH Palawan ang publiko na isabay o isabuhay ang 5S kontra dengue, suyurin at sirain ang mga pamugaran ng lamok, protektahan ang sarili laban sa kagat ng lamok, agad sumangguni sa pagamutan kapag may sintomas, suportahan ng fogging o spraying kapag kinakailangan, at tiyaking sapat ang iniinom na tubig. Binigyan diin na sa tuloy-tuloy na sama-samang pagkilos ng bawat pamilya at komunidad, mas mapipigilan ang pagdami ng lamok at mababawasan ang panganib na dala ng dengue. Yan ang balitang hatid sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Girly, at sa ating pong mga kasamang mga field reporters. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan, naghatid na po sa ating orasan, naganap na pong 22 minutos makalipas na ang alas 5 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ay, samantala, mga kabay, mga tropa, o yan pang mga balitang yan, ha, ito, ho, handog po sa atin yan, ng Premium D3 Coffee Mix, ng Santon Gold Coffee Mix, at ng Santon Plaza Coffee Mix. Yan pong mga healthy coffee na gawa po ng Yes to Health Incorporated, mga kabay, mga tropa, mainam po natin kaagapay yan sa umaga, lalong-lalo na sa mga oras na ito. Na pampainit ang sikmura agad ang hinahanap. Pampainit ang sikmura na healthy. at safe pa, mga kabay, mga katropa, ha? Ang mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes Wealth Incorporated, mga kabay, mga katropa, mabibili na po ninyo sa lahat po ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Good morning muna, ha, mga kababayan, mga katropa. Sa ating pong mga kababayan ngayon na kayigising pa lang. Good morning, ha? Alam mo na kay Ma'am, okay sir, kay Ma'am Amron de la Torre Gallardo. Good morning po, katropa. Lagi po kami nakikinig at nanonood sa inyong programa. Batiin mo naman kami o ng aking asawa, si Ma'am Enrili Gallardo ng Barangay Tumarbong, Roas, Palawan, na lagi nakikinig at nanonood sa inyong programa. Maraming salamat po. Sir Amron de la Torre at Mama Enrili. Amron at Enrili Gallardo o Gallardo Family, ng Tumarbong, Roas, Palawan. Good morning, ha? Ganun din kay Ma'am Eileen Ramos. Good morning. Ma'am Isneria Omis Alpa. Magandang umaga at maraming salamat po sa pag-share na ng ating pong palatuntunan. Ganun din kay Ma'am Shi Jude. Oy, good morning. Katropa, kapi tayo. Oy, salamat po, ma'am. O sana, Ma'am Shi Jude. Oo, ha? Healthy coffee po yung inyong pong iniinom, ha? Sir Roy Lantihano, good morning. Ganun din kay kanina dito sa Nara, nagpatay sindi na naman si Paleko. Pero di naman matagal, nag-quarantine na agad. Parang Pasko lang po. Advance nga raw po, Merry Christmas. Wag lang uminit ang ulo mo, Ma'am Shia, Ma'am Shi Jude. Kapi lang ang paiinitin mo, ha? Wag ang ulo. Good vibes ang kailangan natin, ha? Ping Rest ng Barangay Abongan Taytay. Good morning! Ben Ermio Jr. Good morning din po. At ganoon din kay Bobot Kasidsid ng Brooks Point. Ay, good morning po sa inyo, ha? Sa lahat po ng ating po mga... Okay, Sir Abet. Okay, Abet. Bonggalso. Good morning. Lalo na po sa mga tribong Cagayanon. Ng bagong sikat. Okay, Kuya Abet. Good morning. Kamusta ka na? Siyempre, sa lahat po ng ating po mga kabayan, mga katropa, na nakikinig sa kanilang po mga tahanan, good morning po sa inyo, ha? Ako, abay, 26 minutos na, makalipas ang alas 5 ng umaga, kinakailangan na po namin magpaalam ni katropang Rene Boy Federico, ang ating pong partner sa bahaging technical, ha? Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Tumayin nyo na po ang kabuuan ng ating pong programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Martes, ika-18 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Sa ngalan po ng buong pwersa ng XFM Palawan sa panguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. At siyempre, tagapagbalita na rin po. Katropang Alison Salvatus, maraming salamat at magandang umaga na, Pilipinas!
8: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
9: XFM.
10: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
12: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Isang buwag pala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Ganoon na rin, nasa likod ng ating pong mga dignidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto nyo masubukan ang iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Salamat po ni Dr. Romilly Tuoy, ating pong CEO, ito po rin ko, Dr. Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Dr. Algie Bakla. Dok, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan, sumama po kami ni Dok Algie dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong tumasal ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin ha dito sa atin pong programa. Kaya sa mga kabayan, huwag pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page ha, atin pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Pra-update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page. Ha? At sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa atin pong mga wellness center, eh puntahan nyo po, narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old

0: of Health.
1: Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Premium D3, ang bago na

0: Vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang...
9: Mga katropa, exciting dito!

oras, mga kabayan, mga katropa, isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. At ang oras na yan, nandog naman sa atin ang 1 plus numero 1 alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Sa ulo ng ating pong mga balita, Senator Erwin Tulfo nagtataka sa araw-araw na pagkawala ng kuryente at mahal na electric bill sa lalawigan ng Palawan. Pakikipagpulong kay Congressman GCA, kanya demonong sisikapin.
3: Pinagkakataka ko lamang po yung parating pagbabrown out po dyan pagkatapos yung reklamo ng mga kababayan natin na mataas yung presyo ng kuryente na kanilang electric bill.
4: Pag-alis sa systems loss at VAT, minamadre na raw maalis ni Pangulong Bongbong Marcos bago magbuwan ng Disyembre.
3: Minamadali po natin yan at ang gusto nga po ng Pangulo bago mag-December po, wala na po yan yung systems loss at saka yung VAT kasi medyo 5 to 10% din po ng bill natin yung systems loss niyan at saka yung VAT.
2: Sanggunin ang panlunsod, hindi inaprubahan ang inihinging endorsement ng Paleco para sa kanilang renewal ng prangkisa.
5: Hindi sa ngayon masuportahan ang hinihingi ng Paleco na resolution para suportahan ang kanilang renewal sa kanilang prangkisa.
4: Ina ng 4 taong gulang na batang namatay sa isang pagamutan sa bayan ng Brooks Point, hindi matanggap ang pagkamatay ng anak.
2: Sa atin ang pong balita nga national, BGMP target ibaba sa 260% ang jail congestion sa Central Visayas pagsapit ng buwan ng Disyembre.
4: Balita naman sa Bayong Dagat, Singapore. Papanagutin ang mga gumagamit ng AI para sa online abuse.
2: Headline. At sa atin ang pong balita nga pampalakasan, Gilas Pilipinas Women sa sabak sa FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan! Magandang umaga, lunsod ng Puerto Princesa!
4: Ito ang Express Balita. Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan din po ay napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
4: Kami rin po ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone.
2: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyo pong magiging tagapagbalita ngayon pong umaga ng Martes, 18 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Express Balita sa umaga.
2: sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Balitang lokal.
2: Balitang lokal. Nagtataka umano itong si Senator Erwin Tulpo sa araw-araw na pagkawala ng daloy ng kuryente at mahal na electric bill dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at maging sa ilang bahagi po ng lalawigan ng Palawan. Kaya naman sisikapin din muna nitong makipagpulong kay 2nd District Palawan Representative Jose Chavez Alvarez na siya rin chairman ng Committee of Energy sa House of Representatives. Ayon kay Senator Tulpo, ang National Grid Corporation of the Philippines ay handang makipagpulong sa mga local government units upang magtayo ng sariling grid ang Palawan mula daw po sa Busuanga hanggang Batarasa. Dahil kung mayroong magandang grid line ay marami din mo ng mga investors ang papasok or mag-i-invest dito sa lalawigan ng Palawan kahit hindi pa man konektado sa Luzon Grid. Ngunit dahil nga po sa kakulangan din mo ng infrastructures ay walang pumapasok na investors at tanging Palawan Electric Cooperative lamang ang nag-i-invest na siyang pangunahing tinitingnan ni Senator Tulpo.
3: Ang pinagkakataka ko lamang po yung parating pagbabrown out po dyan pagkatapos yung reklamo ng mga kababayan natin na mataas yung presyo ng kuryente na kanilang electric bill. Siguro po talagang kailangan upuan po namin ni Congressman Alvarez dahil siya rin po ang chairman ng Energy Committee sa Kongreso. So kailangan po namin upuan yan. Pero yung national NGCP
4: apa,
3: ay willing po silang to sit down with the local government para sabi nga nila na magtayo po ng sariling grid ang Palawan simula po sa Busuanga hanggang po sa Batarasa kasi kung may maganda pong grid line eh marami pong investors na papasok kahit na hindi pa tayo konektado sa Luzon grid kahit dyan na sa Palawan may mga investors po na papasok, meron pong sa solar, meron pong ikang sa turbine, yung sa wind, marami pong gustong pumasok. Unfortunately, wala akong gustong pumasok mag-invest dyan dahil po kakulangan po sa infrastruktura. So, tanging we're at the mercy of Paleco lamang po. Ika nga na sisinghap-singhap na ho ngayon dahil sobrang tagal na rin po niyan. So, yan po yung ating tinitignan.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
2: Ang tinig po ni Senator Erwin Tulpo, mga kababayan, mga katropa, at ang balitang niyan mga kabayan, mga katropa, yung balitang yan, hindi na bago.
4: Kaya diba? Ka. Oh. Tagal na yan eh.
2: Oh, lalo na ngayon.
4: Brown out na naman. Talaga na, nachambahan na naman.
2: Nachambahan na naman tayo.
4: Kagabi sa Lusby.
2: Brown out din.
4: Brown out din. Buti bumalik din kaagad. Kasi may paliga si Kapitan Sino? Doon. May pa-basketball eh. Bigyan na matay ang ilaw.
2: Bigyan na matay. Oh. Ayan na po, mga kabayan, mga katropa. Eh, yung sinasabi na yung grid. Di ba may plano na nga, una pang mga nabanggit pa ni Congressman Jose Chavez Alvarez.
4: Tagal na, no?
2: Iko-connect.
4: Tagal na nabanggit. Nagkakayon, wala pa rin na-connect.
2: Oh, kasi pinag-aaralan pa rin ng Maharlika. Yun ang magpapondo,
4: Oo, may. Para nakapirmahan na, di ba?
2: Nagkaroon pala ng MOA signing.
4: MOA signing. Hanggang ngayon, MOA signing pa rin.
2: Sabi nga, nung nabanggit doon, mga next year pa.
4: Tagal naman niyang pag-aaral na yan.
2: Siyempre, mula sa Batangas to Mindoro, Mindoro to Coron, Coron to mainland Palawan. Yan yung paraan ng pag-connect sa National Grid Corporation or NGCP.
4: Nag-aaralan pa nila kung saan dadaan. Dapat iba-ibay, pwede ba iba-ibay na lang yung sa telco? Kasi, di ba, sa ilalim ng dagat yan eh.
2: Hindi pwedeng magsaba. Hindi mo pwede pagdikitin yan.
4: Oo nga, pero halos ano lang.
2: Same area
4: kasi na-sorbe na yun eh.
2: Na-sorbe na yan. Yung sa telco, nauna na.
4: Nauna na, di ba?
2: Nakapaglatag na sila ng submersible cable, ang tawag yan. Ngayon, kung yung plano ng i-connect ang lalawigan ng Palawan sa Luzon Grid, nga po yung pinag-aaral at popondohan daw po ng Maharlika Fund. Pero ito yung sinasabi naman ni Senator Erwin Tulpo, kung magtatayo, ng sariling grade itong NGCP dito sa lalawigan ng Palawan, ibang usapin ito.
4: Anong grade yan? Grade 1? Grade 2?
2: Tinder.
4: Tinder. Wala ito, kung magtatayo ng ganon, parang mas lalong tatagal.
2: Tatagal, kasi magtatayo ka pa ng mga, matatayog na yan.
4: Kung malay mo, si NGCP rin ang mag-ano.
2: Ganun din nga kasi kung i-connect mo sa NG sa Luzon Grid.
4: GCP naman 'yan eh.
2: Submersible cable lang ang kakailanganin mo. Tapos itatie up na lang dito sa
4: existing
2: na mga tower ng Napukor. So, pwede naman 'yun eh.
4: 'Yun, dito kasi pagka grid talaga, bagong gawa, bagong ano.
2: Tatayo ka uli.
4: Oh, talagang madami ng ano din.
2: Well, katulad yan, susundan mo yung ano? Susundan mo yung Palawan backbone na tawag niyan dati. Palawan backbone yung existing ng mga malalaking tore ng kable, ng kuryente. Yan po yun sa NPC. Kung magtatayo ng sariling grid, itong NGCP, pwede ba nilang gamitin yan? Kasi ang alam ko, pag gintong malawak, mahaba, yung pagsusupply, lalaki rin kasi yung kable.
4: Depende yan sa pag-uusap lang.
2: Lalaki yung kable ng kuryente. Kakayanin ba ng mga tore ngayon? Existing. Mukhang hindi. Siyempre talaga, magtatayo ka lang pa ng bagong tore.
4: Kaya nga, so matagal pa.
2: Taon din ang bibilangin mo.
4: Matagal pa.
2: Ilang taon nang inilagay, in-install yung mga tore na ngayon yan, nakikita nyo doon, magmula sa norte hanggang sa sur.
4: Ano pa ako dyan?
2: Taon yan!
4: Parang high school pa ako yung ginawa yan.
2: Oo nga, high school.
4: Kasi doon sa Luzbin, nakikita ko yan eh. Ginagawa nila eh.
2: Oo, tinatayo diba?
4: Tinatayo nila, tapos yung mga wire, ginagawang hanger.
2: Pero
4: yung mga ano yun, yung mga ritaso.
2: Mga pinutol-putol.
4: Pinutol-putol.
2: Hindi naman mapapakinabangan yun eh. Aluminum yung ano doon, pero yung ditna niya, yung
4: acero.
2: Matigas, yung asero.
4: Asero. Pang ano yun eh, panggawa ng pana.
2: Matigas. Malalaki yan. Pwede mo nang gawing yung bareta.
4: Bareta.
2: Pero ito, mga kabayan, mga katropa, hindi na po talaga maganda yung pong nagiging sistema o sitwasyon natin pagdating sa usaping kuryente.
4: Ano ko na lang, ma-high blood ka na lang.
2: Marami na sa ating...
4: Ma-stress ka pag iintindihin mo.
2: Pero itong mga ginagawang mga intervensyon ng ating pong mga leader, sana naman ay magkaroon na po ng mas malinaw, mas maaga na solusyon para doon sa ating sinasabing ang panghihikayat ng mga mamumuhunan sa lalawigan ng Palawan. Yan na lang kulang, mamumuhunan. Andyan yung mga mamumuhunan.
4: Andyan lang yan mga. Yan ang problema. Siyempre, kung ikaw negosyante, tapos papasok ka doon, ang taas ng kuryente mo, huwag na lang.
2: Mahal, di ba? Kung ang iyong ilupuputap na negosyo rito, may mga malalaking makina. Pagawaan man yan.
4: Kaya nga. Paano ka mabuhay? Mabuhay ka ba sa genset mo?
2: Hindi po pwede. Lugi ka.
4: Lugi ka.
2: Bakit pa ako magtatayo dyan?
4: Tapos bibili din ako ng genset.
2: Hindi, bibili ako ng genset, bibili ako ng krudo. Hindi, dito na lang. Sa ibang lugar na lang. Yung
4: na
2: bastante.
4: Lang.
2: Yung supply ng kuryente.
4: Yun talaga ang una mong consideration pagka tatayo
2: kuryente
4: pa na ng
2: kuryente at tubig.
4: Yun.
2: First, yan ang hinahanap po talaga ng mga negosyante. Bastanteng supply ng tubig at bastanteng supply ng kuryente.
4: Sa tubig, wala problema yan.
2: Kasi, tubig?
4: Actually, ayaw lang gawin ng gobyerno natin.
2: Na ano?
4: Ha? Yung ginawa ng Israel. Desalination. Tayo, napapalibutan tayo ng
2: dagat.
4: Tapos hirap na hirap tayo sa tubig, di ba? Ayaw ko ba sa gobyernong ito?
2: Wala kita doon.
4: Napapalibutan ka na pagka dami tayo.
2: Tubig na pwede naman gawing na potable water.
4: Kaya nga, tapos ayaw mo pagkagastusan ng gano'n. Kahit nasipsipin mo yung dagat Pasipiko, hindi mauubos eh.
2: Kita mo yung ginagawa ng mga nasa gitnang silangan ng mga bansa. Desalination lang.
4: Wala naman sila doon. Disyerto yun eh.
2: Disyerto yun. Pag nagukay ka doon, hindi tubig lalabas doon. Krudo.
4: Ayan, langis.
2: Langis. Hindi po tubig ang hinahanap sa disyerto. Kundi langis.
4: Langis.
2: Yung tubig nila nanggagaling sa dagat. Desalination.
4: Tapos tayo, hirap na hirap sa tubig. Inuming tubig. Pagkadami-dami nating tubig.
2: May mga gumagawa.
4: Sobra-sobra nga sa Maynila nga ngayon. Kahapon, napapanood ko eh.
2: Ayan sa...
4: Grabe yung tubig doon sa Maynila, sa kalsada na bahaba eh.
2: Actually nga, yung Senado ngayon, nag-proclaim na naman ng ano, work from home eh.
4: So walang impeachment?
2: Walang impeachment kayo.
4: Walang impeachment kayo?
2: Oo. Dahil nga daw po sa sama ng panahon at mga nararanasan mga pagbaha sa Kalakang, Manila. Diba, ang sabi nga ng Pangulo nung unang makaranas ang pagbaha ang ating bansa ng kanyang termino, ipunin ang tubig para pagdating ng taginit, gagamitin.
4: Ayun, naipon na nga doon sa kalsada.
2: Naipon. Ang problema, may pag-iipunan ka ba?
4: Yun lang, sobra na nga eh.
2: Ayun, sa mga kabahayan ngayon.
4: Ayun, nag-jitski na nga sila eh, sa
2: oo, nabalita na may nag-jitski, imbis na mga sasakyan na panlupa, o pandagat na yung...
4: Pandagat na.
2: Yung ibang mga tricycle nga doon, minodified na.
4: Talaga naman.
2: O, ang tawag ngayon doon, tikling. O, sa parte ng Bulacan.
4: Doon, mataas na yun.
2: Pagkatataas nga naman ng kanila pong sidecar at yung mismong motor, tapos yung gulong, syempre, sa baba, parang ang tikling yung kanilang port.
4: Talaga naman.
2: Spring at yung doon sa manibela. Ako na mga kabayan
4: natin. Di ba pwedeng gawing kuryente yan, yung mga sobra-sobra tubig?
2: Hydro.
4: O, kaya
2: pero, ka. Sa... Eh, wala namang... Hindi ka dumadaloy eh.
4: Hindi dumadaloy
2: eh. Paano magagawing hydro yan?
4: Nakastack eh.
2: Nakastack. Hindi mo pwede pakuluan. Geothermal ang labas nun.
4: Kaya nga.
2: Pero nako mga kabayan, makatropa, usapin talaga natin dito ngayon sa dalawigin ng Palawan, hindi lang po ang pagbaha. Kuryente.
4: Kuryente.
2: Kuryente. Ang sigaw.
4: At ngayon, hanggang ngayon, wala pati kuryente. Genset pa tayo.
2: Genset pa rin po. Sariling kooperatiba po ang nagpapatakbo sa amin. Nagpapa-ere at nag-ahatid po kami ng mga balita sa inyo.
4: XFM Cooperative.
2: Sa pamamagitan po ng aming sariling kooperatiba. Ay nako, Senator Erwin Tulfo, sana nga po na matulungan nyo rin po ang inyo po mga kababayan dito sa lalawigan ng Palawan pagdating sa usapin ng kuryente.
1: Express Balita sa Umaga.
2: Yan pa.
4: Ito pa, pinapamadali na raw po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang pag-alis ng systems laws at VAT sa buong Pilipinas. Itong kinumpirma ni Senator Erwin Tulfo ng makapanayam ng XFM Palawan. Ipinaliwanag nito na mayroong dalawang uri ng systems laws sa Pilipinas na nangyayari. Una rito, hindi maiwasan na systems laws dahil rin sa law of physics. Inihalimbawa nito ang pagbili ng bloke ng ice na binili mula sa pier hanggang tinigiban na kahit anong gawin ay mababawasan o matutunaw talaga dahil na rin sa law of physics. Pangalawa, ang illegal meter, tamper, jumper, pagnanakaw na pagbabayaran sa mga consumer kahit hindi naman sila ang nakinabang sa dapat masolusyunan. Samantala, maging ang VAT na 5 hanggang 10% ay pinapamadali na rin ng Pangulo na maalis dahil pabigat pa rin sa mga Pilipino.
3: Minamadali po natin yan at ang gusto nga po ng Pangulo bago mag-December po, wala na po yan yung systems loss at saka yung VAT kasi medyo 5 to 10% din po ng bill natin yan, systems loss niya at saka yung VAT. Pero dalawang klase ang systems loss, kaluwi paliwanag lang natin. Yung isang system loss, ayun po yung talagang hindi naiiwasan dahil sa law of physics po na parang natutunaw po siya, kunwari galing po sa generation company, papunta po sa bahay natin, sa distribution line, sa a grid line, tapos distribution, talagang may natutunaw. Pag nag-ikaw may restaurant, o order ka ng bloke ng yelo, sabihin natin dyan sa may pier, papunta po sa tinigiban, yung yelo na in-order mo, medyo matutunaw na parang ganon. Pero yung isang hindi ko matanggap taluwi, yung systems loss dahil ninakawan sila, illegal metering, tampering, jumper, itcha-charge po sa atin. Yun pong nakita natin na hindi po tama. Kasalanan po nila yon. Bakit tayo ho ang sinisingin? Tapos yung VAT din po, dapat alisin na rin yung VAT doon dahil medyo pabigat pa rin kahit na ganun kaliit lang po yan, 5 to 10%. 5 to 10% pa rin ang bill natin. So kung 1,000 po ang bill natin, mababawasan po ng 100. So nasa 900 na lamang po.
4: Yan po ang atinig ni Senator from Palawan, Senator Erwin Tulfo.
1: Express Balita sa Umaga.
4: At yan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Express Balita sa Umaga.
2: Baka rin maapektuhan yung operasyon na
4: systems loss.
2: Pagtanggal daw ng system loss na yan.
4: Ayan.
2: Pero utos yan ang Pangulo eh.
4: Kaya nga eh.
2: Pinag-aaralan ngayon ng Senado at Kongreso. Yung VAT,
4: VAT kasi may VAT.
2: Bakit kasi may
4: VAT? VAT kasi may VAT.
2: VAT kasi may VAT.
4: Simpsons na may VAT pa rin.
2: Ito yung mabigat kasi 5 to 10%. Halimbawa, nang bibil ka nga naman nga ng 1,000 plus, kadagdagan mo pa ng 100 dahil sa VAT na 10%, diba? Ang bigat na noon, mga kabayan, mga tropa.
4: Dapat wala na yan.
2: Buti ko yung sweldo, tumataas. Ang Diyos kong mahaba. Tumataas ang lahat po ng mga bilihin, mga serbisyo, na mga pangunahing pangangailangan po ng isang ordinaryong magagawang Pilipino. Pero yung kanya pong sweldo, nananatili pong belo, bottom line.
4: Ayaw ko na isipin niya sweldo na yan.
2: Tapos nadagdagan mo pa ng ganitong mga bayarin na hindi mo naman napakinabangan. Abuti sana kung napakinabangan, di ba? Yung sa isang system loss, yung technical, yun talagang medyo understandable yun. Pero yung pong ang sinasabi ni Senator Erwin doon sa isang uri ng system loss dahil sa kapabayaan ng mga electric companies, electric distribution, ayun, jumper, mga nanakawan dahil sa illegal tapping, wire tapping. Tapping, iba yun ah.
4: Oo, iba yun.
2: Pagka-tap, salingan ang kuryente.
4: Oo, merong mga gano'n. Eh, kasi alam, ang problema lang din, pagka nagreklamo naman sa kanila, kapag katauhan nila, parang...
2: Hindi naasikaso. Kasi tauhan nila.
4: Oo, kasi nakawalang ganat tuloy. Nawalang ganat tuloy na magreklamo.
2: At saka pansamantala lang daw.
4: Oo, pansamantala. Kasi hindi naman daw duman sa metro yun. Ay, system stores pa rin yun.
2: Yun ang tinatawag na jumper.
4: Oo, jumper.
2: Yung hindi dumaan sa,
4: sa metro.
2: Sa metrohan. Pero ang higpit-higpit nila yung pagdating sa nakatap na nakitap si kapitbahay through extension. Pero dumaan sa metro mo. Mahigpit
4: may
2: sila dyan.
4: May submeter.
2: May submeter pa. Bawal din daw. Ano ba yan?
4: Pagkos sa tauhan.
2: Samantalang dumaan naman sa metro yun eh. Nasa pag-uusap na lang nung may-ari ng metro atong nakitap.
4: Ay, bawal nga daw. Bawal. Gusto nila yung ano. Okay.
2: Magpapakabitin sa kanila.
4: Pero okay lang sa kanila yung magtap yung tauhan nila. Papunta doon sa kwarto. Okay lang yun.
2: Galing sa mismong main line. Na hindi dumaan sa metro.
4: Okay lang sa kanila yun.
2: Yun ang isang uri po ng system loss na binabayaran pa rin po hanggang ngayon ng maraming po mga consumer, hindi lang po dito sa lalawigan ng Palawan, baging sa buong Pilipinas. Mga kabayan, mga katropa, pabigat! Pabigat lang po sa mga bayarin na mga ordinaryong manggagawang Pilipino.
1: Express Balita sa Umaga.
2: Sa oras na 25 minutos makalipas po ang alas 6 ng umaga. Sa iba pang balitang lokal, kinumpirma naman nitong si Mayor Gerandi Danao sa isinagawang pong plaga ceremony sa bayan po ng Nara kahapon na siya ay suspendido na bilang alkalde ng Nara, Palawan. At ang tatayong mayor ay itong si Vice Mayor Jojo Gastanes. Matapos nga din mo ng babaan ng Office of the Ombudsman, si Mayor Danao na may kaugnay sa kasong administratibong simple misconduct na mayroon pong 3 buwang suspension na without pay. Samantala si Consel Dante Danao naman ang uupo bilang Vice Mayor sa Nara sa loob ng 3 buwan.
6: Salamat po. At gusto ko lang pong sabihin sa inyong lahat na ako po ngayon ay suspendido na. Si Vice na po ang upo bilang mayor sa bayan na.
2: Mga kabayan, mga tropa, ang maikli na pronouncement kahapon ni Mayor Gerandi Danao doon nga po sa pag-epektibo ng suspension order sa kanya mula sa Office the Ombudsman, mga kabayan, mga katropa.
4: May biro ko nga si Joel kahapon . Nakita ko doon sa office ni Congressman Hilacosta . Sabi ko, sagot ka. First day ngayon kahapon.
2: nakita kayo personal.
4: Hindi, may natinda akong sulat doon sa office ni Congressman Acosta. Nakita ko si Joel doon sa nag-aantay na
2: nagpang-abot kayo.
4: Doon sa kabilang kwarto, nakita ko sa bintana. Mukhang baka may appointment kay Congressman, nag-aantay. Sabi ko, lagot ka, Joe. Lagot ka kay Mayor Danao.
7: Ito si Sir Joey Pilayo, yung nagsampa ng...
4: Nagkaso. Tawa-tawa din na kami nagkausap kasi nakasarado yung kabila. Sa bintana lang kami
7: Simple misconduct.
4: Nagpa-receive ako ng sulat. Ando sa kabilang kwarto, nag-aantay sa ng schedule nila.
7: Simple misconduct. Tatlong buwan suspension.
4: Oh, tatlong buwan.
7: Without pay ito.
4: Ayan, good morning ha, Joel Pilayo. Pero paano kaya nakakuha ng... Nagtataka, paano siya nakakuha ng dokumento? Kasi yan, magpapaalam ka sa governor, di ba? Susulat ka sa... pakinindi ko ha. Kung susulat ka sa governor, para magpaalam ka, ikaw ay pupunta na ibang bansa. Na ibang bansa. Oo, kasi papunta na siya ng Brunei, di ba yun?
7: Oo, Brunei Darussalam.
4: Kukuha ka ng ano. Sabagay, resourceful yan si Joel eh. Baka nakakuha siya ng...
7: Open naman yan, lalo sa public official.
4: Kukuha ka ng ano eh, ng clearance mula sa...
7: Office of the Governor. Magpapaalam ka siyempre.
4: Magpaalam ka eh.
7: Parang sa isang kumpanya lang, paalam ka sa supervisor. Kaya, pag pinirmahan, they approve. At meron din yung kopya yung DILG.
4: Yeah.
7: Magpapaalam ka rin.
4: Kaya.
7: Kasi sakop ka ng ano, ng kanilang pamamahala. Mm. Pag ganyan, marami kang pwedeng,
4: maraming sources.
7: Pwedeng pagkuna, no?
4: Kaya pwedeng sa tanong, pwedeng sa DILG, pwedeng sa governor's office.
7: At mismo friends ka doon. At mismo ang copy ng ano, ng LGU.
4: O ng LGU.
7: May copy naman yan eh. Matik yan. Yung tanong ngayon ng mga karamihan sa mga Naranyon, simple misconduct, tatlong buwang suspension. Hindi ba parang napakalupit? Pag ilan na nga
4: depende itong... sa appreciation kasi ng ombudsman.
7: Pag ilan na nga itong suspension?
4: Dami na eh.
7: Natanggap ni Mayor Danao.
4: Kasi mula sa umpisa ng panunungkulan, nagpatapos na meron pa.
7: Last time na po si Mayor Danao.
4: Kaya...
7: ano pa ba ang kailangan ninyo? Kay Mayor Danao.
4: Yun ang ayaw
7: ko ba? Nagtatrabaho naman po yung mama.
4: Talagang ayaw tantanan?
7: Matapat naman po nagtatrabaho. Naglilingkod sa kanya pong mga nasasakupan. Mga kabayan, mga katropa. Ito yung tanong nung mga karamihan po sa mga taga-bayan ng Nara, ha?
4: Hindi ko nakausap si Joel kasi nag-ano lang kami. Sa bintana lang kami nagkatawa, nagkatanawan. Inaasar ko nga sa'yo kung lagot ka kayo.
7: Sabi ng ating news, isang news writer dito, nagtampuro sa atin yan eh.
4: Ha?
7: Oo, nagtampuro yan eh.
4: Si Joe?
7: Oo. Bakit daw pinosa mga kanyang mukha? Ngayong, hindi naman tayo nagpuso.
4: Wala, mukhang ano naman. Nakangiti naman siya sa pakikita namin kahapon. Nakangiti naman sa akin.
7: Hindi niya alam siguro. Ibang istasyon niya nagpuso sa kanya.
4: Baka.
7: Sergio,
4: walang problema yan kay Joel.
7: Kami po ay nakikipag-ugnayan sa kanyo noong mga nakarang araw.
4: Kaya hindi po siya na-interview na ano?
7: Bagamat...
4: Ayun, may subukan natin tawagan.
7: Bagamat natawagan siya, busy siya noong mga oras na yun. Kasama niyo ata, kung anak niya ata yun.
4: Kahit kahapon, kung magkaroon ng pagkakataon, na-interview ko sana, kaya lang na doon sa ano eh. Nakalinya na sila doon sa... Nasa taas ikong eh. Para nakapila na sila doon eh.
7: Ando na. Oo. Naipatupad na eh.
4: Napatupad na.
7: Sabi naman ni Mayor Danao, dito lang naman ako. Magkatrabaho pa rin.
4: Yeah. Mamaya, malete. Matawagan natin si Joel Pilayo, ha?
7: Ano yung kanyang saloobin?
4: Kaya
7: nga eh. Napagbigyan na yung kanyang ano. Yung kanyang naging kahilingan sa ombudsman. Express Balita sa Umaga. Ay, alas 6:30 na po ng umaga, mga kabayan, mga tropa. Ang balitang yan, natin naman sa atin ng Vision X Plus. Vision X Plus na meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po kasi itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E plus at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus Subgel Capsule ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
4: Express, balita sa umaga. Balikan natin yung kuryente.
7: Sige.
4: Oh, ito naman, hindi po sinuportahan ang sangguniang palungsod na Puerto Princesa ang inihiling na endorsement ng Palawan Electric Cooperative kognay sa renewal ng franchise. Sa regular session kahapon, iniulat po ni City Councilor Jerry Abad, Chairman ng Committee on Energy, ang mga dahilan kung bakit hindi muna susuportahan ang renewal ng franchise ng kooperatiba. Nilinaw naman ni Councilor Elgin Damasco na isang taon nang nakaupo ang BOD ng Paleco, ngunit hanggang sa ngayon hindi pa sila nagpapatawag ng pagpupulong at nagpapaliwanag sa kanilang mga MCO sa pagtaas ng bayarin at palagi ang pagkawala ng kuryente.
5: Ulat ng committee sa pamumuno ng ating kagalang-galang Jerry Abad na hindi sa ngayon masuportahan ang hinihingi ng Paleco na resolution para suportahan ang kanilang renewal sa kanilang prangkisa sa kadahilanan ng mga nabanggit ng kagalang-galang Jerry Abad. Na yun pong karapatan, Mr. Presiding Officer, na pumili ng mga miyembro ng Hunta Direktiba ay hindi po nila nasunod. Isang taon at pitong buwan na pong umuupo ang interim BOD ng Paleco na hindi tagalungsod ng Puerto Princesa. May taga Dubagete, may taga Cebu, may taga Mindanao. Ni isa po sa kanila, Mr. Presiding Officer, ay hindi member consumer ng Paleco. Ang dahilan kung bakit tinanggal nila yung mga board of directors dahil daw sa ipinagkait ng mga dating BOD na magkaroon ng eleksyon na pagkaitan daw ang mga member consumers ng kanilang karapatan na pumili ng kanilang mga kinatawan sa junta direktiba ng Paleco. Pero the same ang kanilang ginagawa ngayon.
4: Yan po ang atinig ni City Councilor Elgin Damasco. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Isa sa mga naging pagtalakay doon sa resolution na hinihiling nga yung surcharge.
7: Surcharge.
4: Oo,
7: so,
4: yun ang kasi
7: matindi.
4: Matindi. Kinusun kasi nila yan eh.
7: Yung sa dumalo surcharge. Dumalo ba? May dumalo ba doon?
4: Kahapon wala. Committee report na yun
7: committee.
4: Eh.
7: Ah, sa committee.
4: Committee report na yun. Bali, session na kahapon at yung committee report na.
7: Oh, yung pagdinig ng committee, may dumalo ba?
4: May dumalo doon si GM.
7: Dumalo
4: naman doon.
7: At yung binabanggit nga din doon sa report na tila sinasabi nga yung usapin sa surcharge ay wala naman daw kinalaman. O dito sa pag-apply nila ng endorsement para sa kanilang franchise.
4: Yung endorsement talaga, hindi requirements.
7: Ah?
4: Hindi requirements na para ma-renew ka ng prangkisa. So, hindi siya requirements. So,
7: bakit pala sila humingi pa ng endorsement?
4: Yun nga, question nga
7: kung
4: din
7: hindi,
4: dati.
7: Kung hindi naman pala, requirement sa kanila.
4: Hindi requirement. Siyempre, kapag may endorsement ka kasi, parang mas maganda, mas ano yun, mas malakas ka. Ano, eh.
7: So but, parang ano lang, dagdag dokumento lang. Na, ito, okay sa anuming LGU. Pero
4: dalawang bahagi yung ano ito, yung pinag-usapan. Yung una, yung sa pagkakaroon ng eleksyon. So may resolution, may resolution ng sangguniang panlunsod
7: na
4: humihiling na magkandak na nga ng eleksyon ng mga BOD.
7: Para magkaroon na ng sariling BOD
4: kasi,
7: na mga taga rito.
4: Oo, kasi may resolution kasi sila na ginawa noona, nagre-request doon sa NIA. Oh, na magkaroon nga ng kahit dalawang board BOD na taga dito.
7: Oy.
4: Sinagot na siya ng NIA at meron ngang mayroong mga pamantayan kung paano magpili, no? So hindi kumbaga not directly man sinabi doon sa committee report kahapon, pero parang hindi na rin pumaya kasi ang daming sinet na ano eh na provisions, na guidelines para magkaroon ng BOD. So ngayon, nagkaroon sila ng option resolution na manawagan sila na yung City Council na magkaroon na ng eleksyon. Separate na issue yun. Ito naman dito sa renewal ng franchise, separate na issue din.
7: Ano mas lumamang doon sa itong renewal?
4: Doon, na-approve na yung resolution nila requesting na magkandak na ng
7: eleksyon.
4: Oo, tapos ito naman yung kanilang yung resolution na hinihingi ng Paleco, yun

0: Ang isa rin sa na banggit dito sa committee report sa tungkol sa renewal, itong yung sa surcharge pa rin, isa sa mga naging sentro ng talakayan, yung pangungulikta ng surcharge ng mga consumer. So isa din yun sa mga bakit hindi nila in-approve. Tapos nagkaroon ng butuhan, so doon sa committee ay
1: pumabor.
0: Pumabor na hindi aprobahan yung resolusyon. Pagdating ng plenaryo kahapon, nung nireport na at nirequest ng committee chairman na aprobahan yung kanilang rekomendasyon na wag na ibasura ito na ano na wag na endorso ay wala nang nagsalita pa, walang tumutol
1: wala man lang ni konting katanungan,
0: walang tanong sabi ni Vice Mayor Jimbo Maristela, meron ba tumutol sa request ng committee chairman?
1: Wala na.
0: Di
1: approve
0: so,
1: nabasura na
0: ayos. Express
1: Balita sa Umaga. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, pero sabi nga naman, hindi naman daw talaga.
0: Hindi naman requirements yung endorsement ng City Council.
1: Ang iniintay lang natin ngayon kasi yung formal na disposition ng Palawan Electric Cooperative regarding diyan sa naging desisyon ng sangguniang panlunsod.
0: Baka hindi na rin nila pansinin yan kasi wala namang ano eh. Pero, ang kanilang liligawan talaga, si Congressman GCA. Doon na yung magpalakas. Kasi siya yung chairman ng Committee on Energy.
1: Maupuan nito nila Senator Erwin Tulpo at ni Congressman GCA.
0: Di ba, nagbago na nga ng statement si GCA. Parang gusto niya, okay na sa kanya yung i-renew.
1: Pero may conditionis pa ata siya. May conditionis. May conditionis din siya
0: nila. May conditionis din siya. So yung Paleco, ang bola talaga niya, nasa Kongreso.
1: At yung committee chairman yan ay yung ating pong kongresista sa ikalawang distrito na nabigyan ng Palawan.
0: Oo, kailangan ano doon yung tambakan yun ng kuryente yung ano yung southern Palawan.
1: Hindi lang southern. Ang concern ito, buong lalawigin ng
0: Palawan. Kaya
1: ngayon, ang binabanggit naman po ni Congressman GCA, bagamat nagbago ng bahagya yung kanyang disposisyon, pero may mga kondisyones pa rin siyang hihingin sa Paleco. Bago baka tuluyan or hindi kaya baka mas lalo pang lumala yung magiging disposisyon ng ating pong committee chairman sa Kongreso. Itong si Congressman Jose Chavez
0: Alvarez. Kaya siguro, di ba?
1: Hindi pa rin makakasure.
0: Hindi pa makakasure. Yung sangguniang panlalawigan kaya, ha? Ano ba advice sa board maminta niya?
1: Sa araw ng bukas malalaman natin.
0: Bukas pa?
1: Magre-report na siya.
0: Magre-report na siya.
1: Kasi ngayong araw na ito, walang sesyon.
0: Kasi di ni Paiging.
1: Oo nga pala, ngayon pong araw na ito.
0: Mabiyahe ba kayo?
1: Alas 10. Walang abiso alas 10 ng umaga ang paghatid sa huling ngantungan sa labi ni po ni dating naging ano dito bahagi din ng sangguniang panlalawigan maging PCL ano siya
0: PCL president
1: si Paiging Magbanwa, mga kabayan, mga katropa,
0: kaya lahat ng member ng sangguniang panlalawigan doon
1: magbibigay ano sila siyempre huling
0: pagpupugay
1: sa dating nilang nakasama. Wala na ba? Sige. Ako, yan po, mga kabayan, mga katropa, yung usapin sa kuryente, talagang!
0: Talaga.
1: Ilang dekada na nga ba ang pinag-uusapan?
0: Limang dekada. 52
1: ba?
0: Years na.
1: Pero hindi, noong mga nauna, okay naman.
0: Okay naman, kasi konti pa.
1: Tsaka valid yung mga reason noon. Nag-iisa lang yung makina, 1980s o 70s, 80s. 74, di ba?
0: May pinag-usapan pa rin kahapon doon, kuryente pa rin. Pero lupa naman. Yung pinagtatayuan ng ano ngayon, yung lupang kinatitirikan ng Delta P?
1: Santa Lourdes? O bakit?
0: Naku, lumabas ko sa pagdinig kahapon sa City Council. Hindi pa pala bayad? Fully paid yan?
1: Kanino ba yan lupa?
0: May ano yan. Kay ang claimant niya yung nakaano si Ilaya. Tsaka si Gakot.
1: Ilaya.
0: Dalawa. Si Ilaya.
1: Dalawang pamilya.
0: So nabayaran na yung 6 million. Yung principal. Yung interest.
1: Ano ba yan? Arkila o bili?
0: Bili yun eh. Bili. Ang problema lang, yung interest kasi. So,
1: may utang pa.
0: Yung interest ay hindi pa ready na magbayad yung city government, sabi ni Attorney Yap. Kaya lang, ayun din na tinanggap nung ano.
1: ng pamilya.
0: Noong ano, kasi nga, di ba, kasi nagkaroon ng kaso eh.
1: Oo.
0: Wait and 10.

0: years. So maraming mga claimant, maraming claimant kasi. So nauwi doon sa dalawang tao na lang. Tapos nabayaran ng 6 million. Kaya lang yung interest gusto daw ay parang isama pa yung 10 years ago. Ay, kaya lang may competition yung COA.
1: May ano,
0: kumbaga, ang masama lang yung titulo nasa kanila pa rin.
1: Sa dalawang pamilya.
0: Oo, doon sa ano, nakapangalan doon.
1: Pero problema ng Delta P yan.
0: Oo, ang magbabayad daw ng interest doon, city government, sabi ng abogado ng ano eh, ng Delta P.
1: Ay, ganun?
0: Oo. Kaya, ready na rin tayo pambayad, sabi ni Atornia. Ang problema lang, yung ang nare-request nung, ano, nung family, ay nung may-ari, ay dapat kasama yung 10 taon na...
1: Ah, may yung ano, tawag dito.
0: Kasi nagkaroon ng kasuhan eh. Mm. Oo, di ba?
1: Retention pay. Retention pay.
0: Hindi, interest yun eh. Basta, interest. Kasi yung interest doon, araw-araw tumatakbo, sabi ni attorney.
1: Magkano?
0: Hindi niya na nabanggit eh. May competition na yung COA.
1: E di million din yun.
0: Baka.
1: Tapos ang mababay doon, city.
0: City. Sabi ni...
1: Private man.
0: Hindi, kasi yung lupa na yun, inexpropriate yun eh.
1: Ah, ayun naman pala eh.
0: Inexpropriate ng city government.
1: City government, para mapagtayuan lang.
0: No, kasi during that time daw, noong 1996, ay problema yung kuryente.
1: Problema talaga.
0: Kaya kailangan, nag-inexpropriate ng, ano, ng lupa.
1: Para pagtayo ng isang privado.
0: Yun. Kaya lang ngayon, yung titulo...
1: Nasa may-ari pa rin.
0: Nasa may-ari pa rin, kasi nga... hindi pa talaga prepaid.
1: Ayaw tanggapin.
0: Oo. Ay, nag-file na ng kaso.
1: Ang?
0: Yung...
1: Pamilya.
0: Oo. Nanalo na sa mga unang kaso, nanalo yung city government.
1: Okay.
0: Tapos, ayun nga.
1: Inapila.
0: Inapila. Oo. Tapos, yung sa isang sa expropriation, ano doon, meron ng finality, pero yung dito sa, yun nga, sa interest, yung doon sa kanilang ano naman, ay yun, wala pang finality.
1: Wala pang finality.
0: Ang problema ngayon, mag-expire na yung kontrata
1: anong gagawin
0: ng Delta P sa city government sa
1: 2028.
0: Kaya humihingi sila ngayon ng authorization para additional 25 years. Ang problema ay hindi pa nga pag-umayari ng city government.
1: Yun lang.
0: Yun ang matinding. Binalik yan sa komite.
1: Kung may kaso naman yung kasamayari, hintayin nila yung desisyon.
0: Yun nga eh. Ang problema.
1: So, yung pinapila nung pamilya.
0: Ang problema, yung titulo, hawak pa nung ano eh.
1: Natural eh.
0: Hindi mo pwedeng ma-ano eh.
1: Hindi ka pa fully paid. Bakit hindi bibigay ko sa iyo? Hindi ka pa fully paid. Kahit naman ako meron, hindi ka pa fully paid. Bakit
0: ang problema, kung mag-expire na yung kontrata nung...
1: O hindi, yung may-ari ng lupa, may karapatan ngayon doon. Walang dadaan, walang papasok.
0: Kaya may, ano na, may expropriation ordinance na eh.
1: Yun lang.
0: Ang problema nga lang, yung titulo, hindi mahawakan ng city government. Ayaw nang ibigay ng ano.
1: Pamilya.
0: Kasi hanggat...
1: Bayadan nyo muna.
0: Nakaredy na ngayon pambayad, kaya nga lang...
1: Ay, di yung decision ng court.
0: Yung 10 years na hinihingi pa,
1: ay, yung simula ng ano. Ibang usapin naman yun.
0: Hindi kasama ngayon eh, sa interest nga yung gusto niya, di ba? Nagkaroon ng file kaso. So, na hindi mo na nakabayad. Yung 10 years na yon hanggang natapos yung unang case... Eh, gusto niya, bayaran niya isama sa interest yun.
1: Back pay.
0: Oo, eh, back parang ayaw pay. Naman ng ano.
1: Ng city.
0: Oo, kasi depende sa kuha yung ano eh. Yung
1: may competition.
0: Yung pure mula.
1: Eh, kung yun ang...
0: Ang tanong lang dyan, kung pwede marin niya, paano na yung, tapos ayaw na may-ari, paano na yung Delta P? O di...
1: Baklas.
0: Kulangin tayo ng ano?
1: Kurente.
0: Ng kurente.
1: Oo.
0: Pranot pa rin.
1: So, grid ng kailangan natin.
0: Oh, yun ang problema natin. Ito, nagdami na yung problema. Pati sa lupa, may problema na.
1: Yun lang. Huwag na mo, 2028, di ba?
0: 2028, expire ng, ano, ng kontrata ng city at ng Delta P.
1: Yun lang. Dapat bago dumating ang 2028, may maglabas ang desisyon. At magkasundo na. Baka pwede yung pag-usapan muli.
0: Nasa korte na eh.
1: Yun lang.
0: Yun lang.
1: Yung korte na lang makapagano doon. Kung yun ang competition ng COA, wala magagawa.
0: Kaya nga, yun ang sana i-resolve na ng korte kasi paano, anong maging epekto niyan kung...
1: Pag hindi na-resolve yan at nag-lapse na yung sinasabi yung na kontrata.
0: Yung kontrata.
1: At sa 2028, anong mangyayari?
0: Ayun.
1: Makapag-ooperate pa ba yan?
0: Ayun, wala na kontrata sa... Ano?
1: Paano yan?
0: Paano yan?
1: Wala na naman tayo isang power provider. Kulang-kulang na naman.
0: Kulang na naman tayo. Talaga na.
1: So, magiging ano naman tayo ngayon? Christmas line.
0: Kaya napakahalaga ng ano na yun. Usapin na yun doon. Sa lupa ng ano. Ng...
1: Delta P.
0: Delta... During that time kasi, ano, Paragua pa eh.
1: Paragua. Paragua pa. Paragua natin. Una yung Paragua. Tapos, naging Delta P. Parang binenta daw sa Delta P.
0: Yung pamilya Ilaya tsaka pamilya Gakot, siyempre, nag-ano sila ng karapatan nila.
1: Itong under the law, meron din silang sinasabing karapatan. Talagang korte makapag-decision dyan.
0: Tinanong nga si attorney, pwede pa ngayon ipa-cancel yung titulo? Hindi.
1: Hindi.
0: Kasi nga hindi pa nga tayo fully paid.
1: At yung titulo, nasa may-ari pa.
0: Nasa may-ari pa yung titulo.
1: Paano mapakakansila yan?
0: Hindi, pagka fully paid ka na, pwede mong ilapin sa korte. Ay, hindi ka ka fully paid.
1: Ayun na nga. Qualified ka muna.
0: Qualified ka muna. Handa na nga ang city magbayad. Ang problema, yung family, iba.
1: Iba may kahilingan pa.
0: Oo.
1: Na dapat pang maresolba.
0: Oo, na maresolba. Yeah. Ay, nasa korte na yan. Ngayon nga lang pinapangambahan natin, baka dumating mag-expire yung kontrata.
1: 2028.
0: Oo, dalawang taon na lang, tapos hindi pa maresolve.
1: Nako. Kamusta ang magiging
0: sitwasyon na naman?
1: Ilabang
0: pwede ba lumipat ng ano ng pwesto?
1: Ilabang megawatts ang pinuproduce ng Delta P?
0: Uy, malaki yan.
1: Dalawang makina, tatlo makina na ba?
0: Apat yan.
1: Apat na. Pag nawala po yung apat, naku, Diyos ko, mga bagay.
0: Laki yung problema niyan.
1: Baka hindi lang po power, ano to, yung schedule ba?
0: Kaya ka.
1: Baka halos isang linggo wala.
0: Oo, kaya nga. Kaya kailangan wag talaga naman. Maayos na yung problema na yan.
1: Wag naman po, mga kabayan, mga tropa.
0: Sa korte naman, pakibilis-bilis na naman yung desisyon.
1: Pabigat ang pabigat, ha?
0: Oo, pabigat ang pabigat.
1: Pabigat ang pabigat yung mga po nagiging problema, ha?
0: Kaya nga, eh.
1: Hindi na lang sa simpleng araw-araw na pagkawalan dahil na kurente. Dahil sa mga linya, pati pala yung po yung mga lupa.
0: Lupa, yun.
1: May problema. Yung sa napukor sa Irwan, okay na kaya yan.
0: Ayun, hindi pa natano yun. Hindi pa natin alam yun.
1: Sana, kung yun, naku, isa pa rin yun. Malaki-laki rin yun.
0: Tingnan natin. Pero yung problema ngayon, kasi humihingi ng authorization sa Mayor Byron para makagkaroon ulit ng kontrata sa Delta P. Ang problema nga, yung lupa nga, yung may legal question pa
1: yun lang
0: sa lupa, yun ang problema. Kung bibigyan mo, paano kung
1: questionin din.
0: Oo, kasi nga hindi ka pabayad yung titulo, hindi pa pag-aari ng ano, hindi pa
1: pagmamay-ari ng city government. Hindi pa nakapangalan sa city government.
0: Hindi pa nakapangalan. At hawak pa ng
1: may-ari. At bakit ako makikipag-ano kasi sa'yo? Hindi, wala ka pang hawak na. Yan, nagpapatunay. Iyo na yan. Kahit na may resolusyon pa na yan na ganito, ganon. Diba? Iba yung actual na hawak na.
0: Kasi malam, magkakamayari, ipasara ko yung
1: daanan.
0: Yung Delta P, ipasara. Sa lupa ka na ano eh. Dapat mag-ano ka. Yan ang problema.
1: Ang masaklap yung maningil yung mismong may-ari. Kada ano, mayroon akong porsyento dyan para magtuloy-tuloy operasyon mo.
0: Yan ang problema doon.
1: Di malabong mangyari yan, ha?
2: Express,
1: 10 minuto bago po ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang balita, mga kabay, mga katropa, balitang lokal. Ito naman po, mga kabay, mga katropa, may kinalaman po sa pagkasawi. Pagkasawi po ng isang bata sa bayan ng Brooks Point habang ito ay nasa paghumutan. Hindi matanggap ng ina ni Baby Sian ang kanyang pagkamatay mula po sa isang pribadong paghumutan sa bayan ng Brooks Point, Palawan, kung saan hindi pa umano nag 24 oras nang ipasok nila ang kanilang anak nang ito ay bawian ng buhay dahil na rin umano sa pagkukulang ng paggamutan at kawalan di amano ng doktor. Ilang beses silang humingi ng tulong sa mga nurse dahil hindi na maganda ang lagay ng kanilang anak, ngunit matagal di amano ang naging pagtugon ng mga nurse. Sinabihan pa umano sila na mayroong COVID yung kanilang anak na mas lalong ikinalungkot ng pamilya. Ngunit kilalaunan niya ay binawi rin daw po ito ng nurse. Ikaw ba pwede magsabi ng may COVID? Tapos babawiin.
0: Mahirap yun.
1: Paulit-ulit umuno silang nakiusap na tingnan yung anak nilang si Sian at tawagan ang doktor ng kanilang anak. Ngunit dahil naka-off duty at gabi na, bago raw ito nakapunta kung saan, umabot na po sa 50-50 ang kalagayan ng kanilang alaka. At bago nga po ito, nawalan ng buhay. Naniniwala po ang pamilya na mayroong pananagutan ang pagamutan sa pagkasawi ni Baby Sian.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Kulang sa dalawang oras. Sabi ko pa, parang nagainit naman yung anak natin. Eh, wala di mang lag na dito. Bakit nagainit na?
0: Aroy.
3: Pumunta ako nun sa nurse. Sabi ko, nurse, yung anak ko.
0: Oh.
3: Nagiinit-init na. Sabi ng nurse, oo, puntaan lang yan dyan. Turukan lang yan ang paracetamol.
0: Hmm.
3: Bumalik na naman ako sa anak ko. Mga siguro, hindi pa umabot ng dalawang oras. Tinumbulusyon na yung anak ko sa taas ng lag na. Tapos bago nagtakbuhan na po yung mga taga second floor pa ang tumulong sa anak ko. Pinagtulong-tulungan ng nurse, walang doktor. Hot compress, cold compress, pabalik-balik, basang-basa na yung anak ko. Nasawlian yung anak ko. Nakakalaro ko na po ulit. Mga ilang oras na naman ang dumadaan. Sabi ko, babalik na naman ako sa nurse. Sabi ko, nurse, paiba yung kondisyon ng anak ko. Ang sabi sa akin, wala nga si doktora, hindi naka-undiyote. Ganun na lang lagi pa ulit-ulit ako ng balik. Bakit tuloy-tuloy ang pagtatae? Ay, may gamot na yan. Nalapatan na yan ang gamot. Magbalik na naman po ako. Pagabi na, wala pa rin ang doktor. Bumalik na naman ako. Ang sabi ng isang nurse, sabi niya, eh, kasi nga nanay, ang sakit ng anak ko, COVID. Kung sakit na yun, natatakot ako doon. Sabi ko na, nag-iba talagang kondisyon ng anak ko. Hindi ako minapakinggan, pabalik-balik.
1: Mga kabay, mga katropa, naging bahagi po ng pahayag ng ina nitong si Bebe Sian. Samantala, lubos naman ang sakit na nararamdaman ng ina at ama ni Bebe Sian sa kanya pong pagkawala. Dahil 21 taon silang naghintay na magkaanak at nang ibigay ito ay nawala pa. Hindi maipaliwanag ng mag-asawang makayayong ang sakit sa pagkawala ng anak dahil hindi niya umano ito na ipagtanggol at nailigtas.
3: Bebe! Sorry, Bebe! Sorry, sorry! Sorry, John! Sinyan ka! Hindi ka lang magtanggol sila! Sorry, sorry, sorry, anak! Sorry. Hindi ko na mabalik ang buhay mo! Sorry na! Sorry! Sorry! Sorry, anak! Pero yan, sorry na, anak ko! Hindi kita na ipagtanggol sa kanila! Wala akong nagawa! Wala! Sorry, sorry. Hindi ako naroon na. Sorry, patawarin mo ako na. Patawarin mo ako na. Sakit.
4: Malamal kita na. Malamal ka ni Mama. Malamal ka ni Papa. Hindi namin nakakalimutan na ba nabubuhay kami ang mukha mo. Ang paglalambing mo sa amin. Napakasakit. Sorry, hindi ka namin na ipagtanggol. Hindi ka namin ligtas. Hindi kita napigyan ng tubig nung umingi ka. Dahil sabi ng doktor, bawal daw po pa inumin. Nang hindi ko mapatawa sa sarili ko nung nangayin. Lahat ng inihingi ng anak namin, binibigay namin bago nung sa kailangan niya ng tubig. Hindi namin may bigay. Patawarin mo kami, anak. Patawarin mo kami ni Mama. Sorry po. Sorry, anak. Mag-samig ka na namin.
1: Mga kabayan, mga katropa, ang mensahe ng mag-asawang makayayong sa kanilang anak na nasawi.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
1: Wala talaga ibang sasakit po sa damdamin ng mag-asawa.
0: Siyempre, anak mo yun.
1: Anak mo yan. Anak mo at 21 eh. taon.
0: 20 years yung nantay.
1: Silang naghintay. Nang magkaroon. Malusog. Ayan o.
0: Condolence po sa mag-asawa.
1: Sa isang iglap. Yung mga binitawang pahayag ng mag-asawa, yung paghingi ng patawad sa kanilang anak, mararamdaman mo yung talagang matindi.
0: Yung siyempre, pong, sakit to na eh. Kaya mas maganda sakit. Nga sana yan, maano na, maimbestigan.
1: Maimbestigan. Mukhang naiparating na rin ito kay Senator Erwin Tulpo eh.
0: Sa NBI.
1: NBI. Pwede rin. Ang problema ano. Lang kasi, itong ating kababayan ay kapatid na Muslim.
0: Ayun. Hindi pwedeng i-autopsy.
1: Hindi eh pwede. Bawal na bawal sa kanila.
0: Yun ang problema.
1: Ito ang problema.
0: Kasi yun ang tanging paraan para...
1: Matukoy.
0: Matukoy.
1: Kung ano. Ano ba talaga ang naging sani? Although sinasabi diarrhea. Pero bakit yung nurse nagbiro? May COVID daw yung anak niya pero binawi din ng nurse.
0: Sa autopsy sana malalaman.
1: Sa autopsy. Diba? Eh. Mga kabay, mga katropa. Pero yung sasabihin mo may COVID tapos babawiin. Ano yun? Diba? Ako mga kabay, mga katropa. Mahirap talaga. sa parte, no, mag-asawang makayayong. Yung ating pong lubos na pakikiramay sa pamilya ng makayayong sa bayan ng Brooks Point.
2: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Oy, happy birthday muna kay Oy. Sir Vincent Dancil!
1: Oy!
0: Birthday, ha?
1: Patalang
0: at saka
1: lang.
0: Kay Mr. President Romy Luzares!
5: Oy. Happy birthday!
1: Sa tatlong minuto bago po ang ikapito ng umaga, mga kabayan, mga katropa, hayaan muna po kaming batiin ang aming pong chief technician sa XFM Palawan, ha? Okay, Master. Master Ken! Master Ken, Vincent Dancil, nasaan po yung almusal namin? Happy birthday sa iyo, Master Ken Vincent Dancil.
0: Yo. At si kay Mr. President Romy Luzares.
1: Sa IPAP.
0: Wala siya kahapon sa City Council eh. Wala siya kahapon sa coverage.
1: Baka may importanteng lakas.
0: Ay, baka nagpalitsyon. Nagpalitsyon yung kahapon.
1: Sa dalawa nating kasamahan sa Hanap Buhay. Happy birthday sa inyong dalawa. Sana makaramdam kayo. Ako magparamdam pala kayo.
0: Paramdam naman!
1: Akala ko makaramdam
0: yung
1: kayo.
0: Yung isa tanghalian, yung isa gabihan.
1: Pwede rin. Ako, mga kabayan, mga tropa, sa lahat din po ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon pong Agosto 18. Ayan, happy birthday po sa inyong lahat.
0: Oy, pa-shoutout to kay Kagawad sa role ng Napsan na magiging kapitan.
1: Oy!
0: Talaga naman.
1: Talaga naman.
0: At siyempre kay Kagawad rin ang Titabang na magiging kapitan din.
1: Aba.
0: Nagkita-kita kami doon sa office ni Kong Hill kahapon eh.
1: Aba talaga naman. Anong ginagawa niyo doon, ha?
0: Ako, naghatid lang ako ng sulat. Sila...
1: Ano? Baka naghatid din ng sulat.
0: Hindi, may appointment sila eh. Ako, wala akong appointment eh. Kaya umalis ka agad ako.
1: Okay. Aka mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Palawan.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bahay na po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa masulok na mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alison Salvatus.
0: Ako naman si Katropang Bike Escote.
1: Maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
2: Express! Balita sa umaga!
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga bukika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri nga espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: skip.
5: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado,
17: si Balom Antique.
16: Masakit ang aking katawan.
17: Palagi
16: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
15: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Tara, kape tayo!
19: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
22: XFM.
15: Sister Pain.
23: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhid.
15: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: Symptoms persist.
15: Consult your doctor.
24: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
26: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
20: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
28: Isang pahid lang sa puso.
22: Desminorrhea.
28: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
29: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
30: Mabibili sa mga butika.
31: Coffee break na naman.
32: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
33: XFM.
34: XFM.
35: Mga katropa, XFM!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: XFM Time 710 ng umaga! Ora! Sa atin sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga!
1: Kabalik!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita.
2: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: katuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!
1: Take 2, pamabihira oo. Ay, importanteng tawag lang na sinagot. Morning! Magandang umaga ho sa inyong lahat. Sa inyo po ang palatuntunan ng Bullseye ngayong pong araw ng Martes, August 18, 2026. Ayan. Isang araw, ano, Tuesday, August 18, 2026. Mayroon lang pong inaasikaso ang ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Bullseye! Kaya ka-Gerald muna dito sa Bullseye! Masama tayo ha. Nakalive na ho tayo sa page ng XFM. Grabe! 5,000 followers sa lublang na isang araw. Bullseye! Alaga naman ho. 5,000! Hindi siya 500, hindi siya 1,000, kundi 5,000! Eh kahapon, nasa ano lang tayo eh. 300,800 yung pong followers natin. Tapos ngayon nasa 312,000 followers na. 4,000 pala. Sabi ko na mahina ako sa mat eh. Bullseye! 4,000 kaagad. Grabe naman. Bullseye! Salamat ha, sa mga bagong followers po ng XFM Palawan. Salamat sa mga noon pa hanggang ngayon nandiyan followers pa rin ng XFM Palawan. Sa mga hindi pa naka-follow, abay, kayo na lang ang hinihintay ng XFM, oh. Paki-follow na lang. Search nyo lang, XFM Palawan. Istasyon ng mga taga-Puerto Princesa at mga taga-Palawan, XFM Palawan. Ano ba naman, araw-araw, napakarami pong mga naipopost na mga balita. Marami ho kayong na, marami ho kayong mababasa, marami po kayong mapapanood ng mga balita. Nandito yan sa page ng XFM Palawan. Siyempre, binabati rin natin ang magandang umaga, yung pong mga nakikinig sa mga radyo. Salamat sa inyo pong walang sawang pagsuporta. Salamat sa inyong lagi araw-araw. Salamat sa inyong paglipat. Salamat sa inyo pong pakikinig sa XFM Palawan. Dito na sila. Dito na tayo, XFM Palawan. Bullseye! Bullseye! Hey, hanggang alas 9 ng umaga, ito pong palatuntunan ito, Bullseye! Bullseye! Bullseye! Tatala kayo sa mga napapanahong usapin! Bullseye! Sa ating mong pagsasamahan. Pwede ho kayo mag-comment, pwede ho kayo magpabati, pwede ho kayong magpa-shoutout. Bullseye! Bullseye! Dito ho sa ating live program Bullseye with Katropa ka Gerald Gales, August 18. Nandiyan ka agad yan, makikita ka agad yan pagka na-type ninyo at na-click ninyo yung pong page ng XFM Palawan. Bullseye! Pakishare ha? Comment lang po kayo tapos pakishare na rin yung ating pong live para mas marami pa ang makapanood dito po sa ating palatuntunan. Bullseye! Bullseye! Nahatid sa atin ang Yes to Health Clinic. Sa mga gusto magpa-check up, gusto kong ipa-check yung kanilang karamdaman, lalo na kung nandyan ho kayo sa munisipyo ng Nara. Meron pong clinic tayo dyan ha. Yes to Health Clinic Nara. Bullseye! Bullseye! Play natin, boss. Bullseye! Bullseye!
2: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mong mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakan 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
3: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
2: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
3: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation, high-tech magnetic analyzer machine, dietary guidelines at Terahertz therapy. Kung saan bibigyan po tayo ng mga guidelines kung ano po ang mga dapat at hindi po natin dapat kainin habang tayo po ay nagagamutan sa ating clinic. Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman

0: ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay. La la la la.
1: La la la la. Bullseye! Yan ha, free health consultation po ang ipagkakalob sa inyo ng Yes to Health Clinic dyan po sa munisipyo ng Nara. Bullseye! Bullseye! Kailan ho kayo pupunta? Simula ho yan alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bukas yung pong Yes to Health Clinic Nara. Nandyan po si Ma'am Jessa Itom, yung pong secretary po ng clinic. Yes to Health Clinic Nara. Bullseye! Bullseye! Free health consultation. Marami hong mga serbisyo na pa pwedeng i-avail pagka nandyan na po kayo sa clinic. Bukas sila Sunday, Monday, Tuesday, then Friday. Bullseye! Bullseye! Yan ang schedule po sa mga Taganara, Aburlan, at mga kalapit pa na munisipyo na gusto mong pumunta para magpa-check up. Bullseye! Bullseye! Yung iba't ibang Santon product, mabibili nyo rin dyan sa clinic. Punta lang ho kayo. Kung hindi naman kayo magpa-check up, bibili lang kayo ng mga product, pwede rin ho yan. Bullseye! Bullseye! 720 na gabagang. Bullseye! Bullseye! Wala akong kuryente. Pero hindi ito total ha. May mga lugar lang na wala akong kuryente ngayong araw na ito. Bullseye! Bullseye! 5:33 ng umaga na walan ho ng kuryente. Bullseye! Bullseye! Yung pong GMA circuit, Barangay San Manuel, wala ho kayong kuryente. Barangay San Pedro, dito sa amin, walang kuryente. Bullseye! Bullseye! Barangay San Miguel, wala rin kuryente. Naval Road. Bullseye! Bullseye! 570. Yung pong composite tactical wing compound at naval compound, walang kuryente. Bullseye! Bullseye! Yan ha, Barangay San Manuel, San Pedro, San Miguel, walang kuryente sa mga oras na ito. Bullseye! Hindi siya total. Partial power interruption lang ito. Bullseye! Bullseye! Kasalukuyan po na nagpapatrol kanina yung pong mga line personnel para sa agarang pagbabalik daw ng daloy ng kuryente. Bullseye! Bullseye! So ito, kung meron ho kayong concern ha sa Palawan Electric Cooperative. Bullseye! Bullseye! Para hindi kayo kung tawag kung... Para hindi kayo tawag kung kanino-kanino, i-save nyo yung number nila. Kaya lang, ang issue kasi dyan sa number ng paleko, laging busy o ring ng ring. Bullseye! Bullseye! O Globe, ito yung Globe number ng paleko. Bullseye! Bullseye! 0917-553-2836. Globe po yan. Bullseye! Bullseye! Kuha ninyo, kailangan nyo yan. Pantawagan, halimbawa, merong nag-spark. O kaya merong nasusunog na wire. O di kaya naman, babagsak na yung mababa na yung kawad ng kuryente. Nakatagilid na yung poste. Bullseye! Bullseye! Ang tamang ahensya na tatawagan ninyo ay yung pumpaleko sa kanila yan eh. Ang number, 0917-553-2836. Globe! Bullseye! Bullseye! Ang smart, 0908-892-6584. Bullseye! Bullseye! Kuha ninyo yung smart, 0908-892-6584. Bullseye! Bullseye! Smart ng paleko. Bullseye! Bullseye! At ano pa ang meron ngayong araw na ito? Nako, yung pong pagtaas ng presyo ng gasolina. Bullseye! Bullseye! Ng krudo at ng kerosene. Bullseye! Bullseye! Hoy, grabe! Tumaas yung pong presyo ng gasolina ngayong araw na ito. Bullseye! Bullseye! Ang wala na yatang pag-asa, bababa pa ba o talagang ito na yung presyo? Bullseye! Bullseye! Taas baba na lang dito eh. Sa 80, 90 hanggang 100. Bullseye! Bullseye! Mukhang walang pag-asa ng Pilipinas. Presyo ng gasolina ngayon, naglalaro ng 94. Bullseye! Bullseye! Meron ding 99, merong 86. Bullseye! Bullseye! Ito, mas malapit. Yung pong mas mababa pala. Yung pong diesel niya, 89. Yung pong kanyang gasolina, 83 pesos. Bullseye! Bullseye! Diesel, Mer Oroy, yung sa Phoenix, mataas, 94. Oo, 94. Pero merong gasolina, 85.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sa Royal naman, 92. Mas mababa ng 2 piso.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mas mababa ng piso naman yung kanya pong gasolina, 84.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Caltex, pareho lang ng Phoenix. 94 ang 94 pesos ang kada litro ng diesel. 85 naman yung kanyang gasolina.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yung Caltex, 94. Yung gasolina, pareho, 85.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mataas naman ito isang Caltex na ito, 93, 97. Aroy, 2-3 na lang ito, papunta na ng 100.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pero gasolina nandoon. Ang gasolina pala ngayon nasa 85. Yan. Merong 84, 86, 85, 84. Yan po yung presyo ngayon ng gasolina.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Taas, di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Eh tayo, naghihintay lang na bumaba yung presyo ng gasolina hanggang wala na yata, hindi na yata aabot ng 60. Palagay nyo, aabotin pa?
2: Bullseye! Bullseye!
1: May pag-asa pa ba ang mahal nating Pilipinas na bumaba ang presyo ng gasolina sa 60?
2: Bullseye! Bullseye!
1: O wala nang pag-asa, yan na talagang presyo na sa 80 to 90 na.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kikita dito pagka meron ditong mga e-bike, tapos mayroon pang ilulunsad na power station, charging station ng e-bike, di ba? Diyan sa SM.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Advance si SM mag-isip kasi baka katagalan mangailangan yung tao ng charging station para doon sa mga e-bike. Saan ba merong murang e-bike?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oo, yun na lang. Wala eh. Taas na ng presyo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, nandiyan pa rin yung gamit talaga pang gasolina, pang diesel na mga sasakyan, pero pang ano na lang? Pang long drive na lang yun? Eto, mga e-bike, pwede na yan. Pang bayan, pang opisina, pang trabaho.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, yun na lang. Ganun na lang ang gawin natin.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ingat din ho tayo dahil mayroong mga checkpoint na ginagawa ngayon yung pong mga police natin, ha? Yung pong police station 1.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Para huwag naman kayo magalit sa police, nagpapaalala ho tayo na kung kayo po ay lalabas, dapat check nyo yung pong inyong mga sasakyan, mga motorman yan o four-wheel.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dahil kita sa mga picture ngayon, pinakikita kahit four-wheels, pinaparaho ng mga police.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Check yung pong inyong mga side mirror, yung pong inyong mga headlight.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mga preno, at lalong-lalo na dapat meron kang dalang lisensya at ORCR ng inyong pong mga motor.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, kita nyo yung rambulan doon sa El Nido?
2: Bullseye! Bullseye!
1: May rambulan doon sa El Nido? Ay, hindi pala rambulan sa El Nido. Ang rambulan, nandito sa puerto. At ang nandoon sa El Nido naman ay yung...
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang nasa El Nido ay yung Maoy!
2: Bullseye! Bullseye!
1: May Maoy bun sa El Nido bun?
2: Bullseye! Bullseye!
1: At syempre, batiin ko muna ng happy birthday yung mga nagba-birthday ngayon. Pambihira.

To you, happy birthday kay Ken Vincent Dansil. Talagan naman, master, master. Sabi ni Jeff, ha? Si Ken Vincent Dansil yung pong technician namin dito sa XFM Palawan. Nagdiriwan ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. August 18, 2026. And happy birthday, ha? Ganon din kay IPOP President Robby Luzares. Maring Romy, happy birthday, ha? Yan, nasa Dagumboy, meron ding birthday. Talagan naman si Leonardo Leo Dalupan. Yali, happy birthday, ha? Diyan sa Dagumboy. Hindi si Bibi ito, yung kuya ni Bibi, si Leo. Birthday ngayong araw na ito. Happy birthday. Kay Attorney Jean Lu Aguilar. Ayan, Attorney Aguilar. Morning at happy birthday rin sa'yo. Hindi mo pala ngayon, Attorney, ha? Siyempre, meron pa nagba-birthday. I-chat nyo lang sa akin para mabati natin mga nagba-birthday ngayong araw na ito. Kay Jasaw. Birthday niya, sir, no? Jasaw. Jasaw, ha? Happy birthday. Birthday rin siya ngayong araw na ito. Siyempre sa lahat ng mga nagba-birthday. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday. Bullseye! Bullseye! Bullseye!

0: pangalawa pag-uusapan natin ngayong araw na ito eh. Yung pong pagkasuspende kay Mayor Gerandi Danao.
1: Bullseye.
0: May mga issue pala na lumalabas diyan na mukhang sabi nagkakawatak-watak na raw yung grupo nila.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oo, eh pagkatapos na masuspende si Mayor Gerandi Danao, may mga ganong issue na lumulutang na. Eh, mabuti na lang maganda at nagsalita rin si Mayor Danao kahapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa flag racing ceremony.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At doon nilinaw yung mga issue na kumakalat dyan po sa munisipyo ng Nara.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At ang sabi po ni Mayor Danao, nananatiling matatag buo ang kanilang grupo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bagamat siya po ay sinuspindi na simula kahapon ng 3 buwan.
1: Bullseye!
0: At ang magiging mayor, pansamantala acting mayor, ay si Vice Mayor Jojo Gastanek.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang Palawan Electric Cooperative din po ay walang nakuha ang endorsement para ho sa renewal ng kanilang franchise.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para tuluyang makapag-operate ng mahabang panahon dito sa atin sa lalawigan ng Palawan sa Puerto Princesa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tagilid, negative sila sa sangguniang panlungsod sa naganap na sesyon kahapon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walang nakuhang endorsement na mga galing sa City Council.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang Palawan Electric Cooperative.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon naman, tatalakayin din ba, paring Ali, dito sa sesyon ng sangguniang panlalawigan kung magkakaroon din ng endorsement? O walang makukuhang endorsement sa sangguniang panlalawigan, ito pong Palawan Electric Cooperative.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan at marami pa mga pag-uusapan sa ating pong pagbabalik.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sister Page! Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: Balik tayo sa Bullseye. Pansamantala ka, Gerald Gales. Morning po na sa mga nasa live. Damaga ha, Tristan Yadulay. Morning po ka, Gerald. Good morning. Ben Ignacio, good morning. Gerald, pakishoutout naman ang Ignacio family at kay Oliver Ski Ignacio dito sa Dumanggueña, Nara. Thanks po. Morning po, kagawa Gerald Gales, katropa pa shoutout naman dito mo sa Jacana Housing. Sina Noems Gabinete, Cade Gabinete, MJ ang Gabinete, Sammy Dasilio, always po na nakikinig ng Bullseye. Thanks. ML Fred, Dumapas Failon, thank you sa pag-share. Wayne Hara Elevera, good morning ka Gerald. Sneria Omes Alpa, maganda umaga po ka Gerald, good morning Sherdan. Okay, 7:39 ng umaga.
1: Bullseye.
0: Mayor Danao muna tayo.
1: Bullseye.
0: Sunod natin si Vice Mayor Jojo Gastanis. Munisipyo tayo ng Nara.
1: Bullseye.
0: Kahapon po, flag raising ceremony dyan po sa munisipyo at nagsalita po si Mayor Gerandi Danao.
1: Bullseye.
0: At doon nga ay kanyang inanunsyo na siya po ay suspindido na bilang alkalde, bilang mayor ng munisipyo ng Nara. At pagkatapos noon ay sinabi niya rin, binanggit niya rin, inanunsyo niya rin na pansamantala ang magiging acting mayor ng Nara ay si Vice Mayor Jojo Gastanes.
1: Bullseye.
0: Ano po, dahil tatlong buwan na mawawala sa serbisyo bilang mayor si Mayor Danao.
1: Bullseye.
0: Tatlong buwan, 3 months po ito.
1: Bullseye.
0: Kung matatandaan po si Mayor Gerandi Danao ay muling kinasuhan. At sa pagkakataong ito, ang naghain po ay si Joel Pilayo na ang kasong isinampa ay grave misconduct.
1: Bullseye.
0: Grave misconduct yung pong na-file na kaso ni Joel Pelayo.
1: Bullseye.
0: Kaya ho pansamantala na nasuspindi na naman sa ilan ba? Ikatlong pagkakataon si Mayor Gerandi Danao, patapos na sana yung kanyang termino. Ilang taon na lang, halos nasa 2 taon na lang ito.
1: Bullseye.
0: Simula nang maupo, nakatatlong termino pero sunod-sunod din talaga yung kanyang kinaharap na suspension order.
1: Bullseye.
0: Yan. Ngayon, itong pinakahuli, sana ito na yung pinakahuli.
1: Bullseye.
0: Baka mamaya sa susunod na taon, 2027, 2028, mayroon pa.
1: Bullseye.
0: Wawa rin naman yung mayor ninyo sa Nara. Di makaporma ng maayos na, oh.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Imbis na makapag-serve, paano ito? Mahihinto na naman. 3 buwan, wala si mayor. Pero ito, pagka nasuspendi, nagtatrabaho pa rin.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, makikita mo pa rin sa mga lansangan, nandyan pa rin yan. Minsan, nagtatraffic pa.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, puputol pa ng mga kahoy.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ganon yung kinagisnan. Ganon makita na magtrabaho yung pong alkalde ng Nara.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ang pagsampa ng grave misconduct ay may kaugnayan po sa travel document na pinirmahan po ng alkalde bago po ito bumiyahe ng Brunei, kung matatandaan ninyo, di ba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napunta sila ng Brunei, so bago pala yun, may mga dokumento na napirmahan na naman yung pong alkalde na naging basihan ni Joel Pilayo para makapag-file ng grave misconduct.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo nga pa.

0: para, di ba, mayroong partnership siya, no, na, partnership sana na mangyayari. Yung pong LGU Nara at yung pong bansang Brunei tungkol ho doon sa gasolina, sa krudo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano kaya nangyari doon sa, ano na yun, pag-uusap na yun?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? So, pansamantala po sa flag raising ceremony, nabanggit din po doon ni Mayor Gerandi Danao na ang uupong acting mayor,
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walang iba kundi yung pong kanyang kaalyado, kakampi, kasangga, ha? Si Vice Mayor Jojo Gastanes.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ilang beses na ba na nasuspindi si Mayor Gerandi Danao?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una noong pong July 2020, ano na ngayon, 2026 na, 4 years ago?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unang suspension, July 2020, 60 days. Anong na pong araw na preventive suspension?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na iniutos po ng Sangguniang Panlalawigan ng Palawan noong pong July 29, July 30, 2020.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na ang layunin daw po ay habang nililinis, nililitis pala ito pong kasong administratibo ay sinuspindi muna yung pong alkalde. Unang suspension order na natanggap, 60 days preventive suspension ni Mayor Gerandi Danao, year 2020.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sir Jojo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailan ang ikalawang suspension order? Kailan na nasuspending muli?
1: Bullseye! Bullseye!
0: September 2020 pa rin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ikalawang suspension order, September 2020. Aray, itong haba talaga ito. 20 months suspension.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huling parusa. Na ibinaba na Sangguniang Panlalawigan noong pong September 24, 2020. Ano yung mga kaso na kinaharap ni Mayor noon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron siyang tatlong kaso na kinaharap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Na pinagsama-sama at umabot po ng 20 months na suspension.
1: Bullseye!
0: Order! Una, grave misconduct, 12 buwan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Isang taon. Na nasuspend dito pong si Mayor Gerandi Danao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maliban dyan, meron pa nakapatong dahil hindi lang iisa, hindi lang grave misconduct, nandun din po ang gross negligence.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 6 buwan, 6 months.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So ilan na yun? Meron na siyang 1 year and 6 months suspension order.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi lang yan. Dahil tatlo ang kanyang kinakaharap ng mga panahon na yun. Ang pangatlo ay conduct prejudicial to the best interest of service.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? 2 buwang suspension.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tatlo ho yan. Sa ikalawang suspension order na kinaharap at ipinataw kay Mayor Gerandi Danao, umabot po yan ng 20 months.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 1 taon, grave misconduct. Kalahating taon, 6 months, gross negligence. At 2 buwan, 2 months, conduct prejudicial to the best interest of service.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero yan naman po ay nabawasan. Sa halip na 20 months, yan po ay naging 14 months na lang.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Inawasan po sa 14 months na buwan ng Office of the President noong pong June 2021 matapos po ang pag-apila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nang ginawa ng pong kampo ni Mayor Gerandi Danao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: At sa 3rd pagkakataon, eto na ho. Kausapin natin yung pong mayor ngayon ng munisipyo ng Nara, si Acting Mayor Jojo Gastanes. Vice Mayor na ang tawag ko nun siguro. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga, Kal Gerald. Magandang umaga na sa ating mga kabayan nakikinig sa XFM Palawan. Magandang umaga po.
0: Saan ba mas magandang, mas komportable na tawagin? Vice or?
2: Vice Mayor. Vice Mayor lang.
0: Vice Mayor lang. Okay.
2: Vice Mayor lang.
0: Kahapon po, Vice, nagkaroon ng flag raising ceremony at inanunsyo na ho ni Mayor Danao na siya po ay suspendido na as mayor po ng munisipyo ng Nara?
2: Opo, tama po. Kahapon po ang effectivity ng kanyang suspension.
0: Mm-hmm.
2: For 90 days po. Bali, November 17 po ang balik niya.
0: November 17?
2: Opo. November 17.
0: Okay. Ngayon taon din ito?
2: Oh, sa November 17. Oh. Bali, wala sang September, October. Mm-hmm. Ang balik niya ay November 17.
0: Okay, sige. Di ko siya na-interview eh. Tatanayin ko siya eh. Sa loob ng 3 buwan, ano kaya ang gagawin? Baka nakapag-usap pa yun. Anong gagawin ni Mayor nun?
2: Ano po, bali pupuntahan niya yung mga, bibisitahin niya rin muna sa barangay, mga project, mga tao, kausapin niya pa rin, tingnan niya ang sitwasyon, para after 3 months, alam niya na yung iba pang mga problema sa mga barangay.
0: Yan, opo. Ibig sabihin, visible pa rin yung Mayor Danao, makikita pa rin yan sa mga barangay at magtatrabaho pa rin na hindi naman act as mayor, pero yung trabaho niya bilang Hindi talaga mawawalay. Ganun at ganun pa rin siya. Simula nang hindi pa siya mayor hanggang sa mayor, ilang beses na siya nasuspindi, trabaho pa rin siya, Vice.
2: Opo, ganun po. Oo, oh, ganun.
0: Oo. Oh.
2: Ganun pa rin. Oo. Oh.
0: Oh.
2: Bali, alam mo naman si mayor, hindi naman na ano yan eh. Talagang hands-on siya.
0: Mm-hmm.
2: Lalo nga ngayon, matututukan niya na po yung ibang mga project na sa tingin niya, titingnan niya lang kasi 90 days lang naman.
0: Oo.
2: Para pagbalik niya po, alam niya na po yung gagawin kung may mga ibang pang problem na nakikita siya.
0: Oo.
2: Then magre-report na habang ako nakaupo naman, sasabihin niya sa akin kung may mga immediate problem na dapat.
0: Oo.
2: Eh magsasuggest siya sa akin. Karang ganun.
0: Oo. Kasi nung mga nakaraang suspension order, kikita natin, nagtatraffic pa rin siya, puputol pa rin siya ng mga kahoy, andoon pa rin, nagtatrabaho pa rin.
2: Oo, ganun naman si Mayor eh. Hindi naman matigil yan sa bahay niya. Talagang ikot ang ikot yan.
0: Oo.
2: Mas lalo na kayo, maakit na sa bundok, sa mga katutubo.
0: Oo.
2: Ano niya, personal, mabibigyan niya ng tulong no, sa sarili niyang, sariling ano niya na lang yun, discarte na lang kung anong may bibigyan niya.
0: Okay. Vice, grave misconduct, itong na-file na kaso, Joel Pelayo, wala akong background. Sino ba itong Joel Pelayo na ito at bakit nasampahan ng kaso? Si Mayor Danao.
2: Si Joel Pelayo po ay taga Panakan, kababayan din namin.
0: Okay.
2: Anak yan ng mga kaibigan din namin, ng mga kapatid ko. So halos kababata namin ng tatay niya. Alas ano din, lumaki ng Panakan. So isa rin ano, mangingisda ang mga magulang, parang ganun.
0: Oh.
2: At ang i-confirm ko lang, ano po, simple misconduct po ang ipinail ng ombudsman.
0: Okay, hindi grave misconduct, simple. Misconduct?
2: Opo, simple lang po. Kasi, hindi, nagpala siya ng grave misconduct, okay. Pero binaba po sa simple misconduct.
0: Okay, yun po naging hatol. Simple misconduct.
2: Oo, simple misconduct lang.
0: Okay, at ang hatol nga, 3 months. Anong naging ano niya? Saan nang galing yun? Bakit nagkaroon siya ng mga idea para mag-file ng kaso? Anong motibo?
2: Eh, yun ang hindi ko rin maintindihan sa kanya.
0: Mm-hmm.
2: Eh, actually, kung titingnan mo, Kadiral, yung purpose po ng travel ni Mayor ay gumanda po ang aming relasyon sa Brunei. Diba?
0: Mm-hmm.
2: Nagkaroon kami ng, yun ang una-una naming travel kasama ang buong lineup, ang buong kagawad, no?
0: Uh-oh.
2: Para nakipag-meeting kami doon, nakita ngayon. So, then pumunta uli ang Brunei dito. Yun po, nagkaroon ng contract farming. At yun nga po ang nangyari ngayon. So nagkaroon ka, nag-establish namin yung magandang relationship.
0: Mm.
2: Kaya napaganda po. No? Kaya ang kapalit naman noon ay maayos. Pero dahil doon sa pidibit lang na yun na proforma, pidibit na hindi naman napansin dahil ang pamadali na nga ang time na yun.
0: Oo.
2: Dahil kami, tapos na yung clearance namin. Eh. Hindi naman ako elected at the time. Hindi pa ako elected noon. Eh.
0: Mm.
2: Nasa admin pa lang ako noon. So, inabol naman yung dokumento niya, sobrang madali. Siguro, parang honest mistake lang naman. Wala namang intention talaga na sinadya. O, kasi, at that time naman, wala na siya talagang pending case. Kasi nakalagay doon, no, pending case. Kaso may isklas pala nakalagay doon, or nor convicted for any administrative.
0: Oo.
2: Kasi yung isklas na yon dapat natanggal yung word na yon. Yun ang di lang na ano. Kasi kung ikaw naman simple na tao, mga ganong bagay, hindi mo na dapat kasuhan pa, mga ganon. Kasi ang purpose naman ng lakad niya ay maganda para sa bayan, parang ganon. Kung mahal mo ang Nara, di ba?
0: Oo.
2: Oo, hindi naman pag nanakaw ng pera yon, di ba?
0: Yung slash lang sa dulo, dahil nga naman may pending case si Mayor, doon lang nagkaroon ng conflict.
2: Oo, at that time kasi wala ng pending case na eh, dismissed na yung kaso niya eh. Nag-file siya, nag-file si... Nung nag-file pala siya ng November 2023,
0: okay,
2: nag-file siya ng ibang case doon tungkol sa Lapu-Lapu, wala pang natatanggap si Mayor na Sampuina.
0: Wala pa.
2: So wala pa. So ibig sabihin, wala pa siyang alam na may pinail na pala. Kasi November pala, nag-file na rin sila. Tapos, nag-file pa rin sila nung March, yun na, tungkol dyan. Tatlo yan. Apat na kaso ang pinail niya po. Tatlo po ang na-dismiss sa kaso niya.
0: Okay.
2: Eh, tatlo po yung dinismiss ng ombudsman. Nung last week, bako nangyari lumabas yung admin na yan, yung dalawang case po is dismissal po ang binadala ng ombudsman.
0: May
2: record po kami.
0: Yung na-dismiss na yon na dalawa, kailan po lumabas yung pong...
2: Week before po. One week before.
0: Bakit ito ang tagal? Nabot ng dalawang taon?
2: Hindi. Nagulat nga kami. Kasi yung perjury kasi yun ang nauna.
0: Okay.
2: Sa perjury, yun nga, perjury with grave misconduct. So ngayon ang perjury po, pinail ng ombudsman. So we are expecting that na ipo-forward sa fiscal,
0: okay,
2: or sandigan, no? Para mag-bill naman si mayor, magbi-bill ka naman sa perjury. Criminal naman 'yon. So walang suspension na kasama.
0: Okay.
2: Sabi ko walang suspension, pero nagulat kami, hiniwalay pala ang suspension na admin case, hiniwalay ang decision na 3 months. Actually, pwede namang incorporate doon yung admin sa kayong criminal. Magkahiwalay siya, pero pwede mong isama na. Pero okay, hindi, nagulat kami, nahiwalay.
0: Hiniwalay talaga yung sa admin case pati sa criminal.
2: Hiniwalay niya, pero pwedeng pagsamahin na ipadala
0: Yun, okay. So gano'n na nangyari. Sige, iwanan natin at yun na nga, papahinga muna si Mayor Danao. At ikaw rin talaga, by rules of succession, gano'n ba ang nangyari na ikaw talaga yung...
2: By operation of law, ang vice mayor po ang uupo talagang acting mayor sa loob ng 90 days.
0: Okay, sige. Kailangan mo bang manumpa? Mag-oath?
2: Hindi na. Alam mo yung panunumpa, doon lang yung sa makalaban ng pagkalaban mo ang vice mayor, nanunumpa ka. Parang showcase lang yung pinapakita mo.
0: Ganun.
2: Actually, by operation of law, no need na yun.
0: No need na.
2: Order lang po ang nireceive ko. Yung panunumpalo na lang yan, ceremonial lang yan. Actually, parang pagkalaban mo ang mayor, siyempre may pa punta ka masadya, so ay pag-ano, pwede mong gawin yun. Pero hindi na kailangan yun.
0: Hindi ka mag-o-oath, ikaw ay...
2: Automatic po. Nandito na po ako. Nung kahapon din po, effectivity ko, kahapon na rin.
0: Sige.
2: Acting mayor. Mayor na po ako for 90 days. Opo.
0: Okay. Yung kapasidad ng acting mayor by operation dyan sa munisipyo ng Nara, ano ang power na meron ka ngayon? Kaya mo bang lahat ba? Yung pagpirma ng mga check?
2: Ang power po natin sa ngayon, hindi lang ako pwede mag-appoint, magtanggal, which after 30 days, yun po ang pwede ko pang gawin. Sa ngayon po, ang full operation din, kung anong ginagawa ng mayor, memorandum, kaya ko na pong gawin yun.
0: Okay.
2: Ang hindi lang mo pwede sa akin ngayon ay magtanggal, mag-appoint, because that power ibibigay sa iyo 30 days after na makaupo ka as acting mayor. Full-fledged ka na po. Kumbaga, full-fledged ka na nun, yung authority mo. Pwede mo na pong gawin yun. Pwede ko nang ilipat or itanggalin siya, parang ganun, pwede kang mag-hire, ganun po.
0: Okay, tsaka tatlong buwan, maikli lang ito After 30 days, may plano ka rin magdagdag, magtanggal ng tao?
2: Hindi na.
0: Oo, kasi mga tao nyo naman yan yung mga nandiyan na kaupo, di ba?
2: Wala naman na, alam mo, kahit na ako vice mayor naman ako kay Gerald.
0: Opo.
2: Time to time, ako po nag-uusap naman kami ni mayor at lagi naman ako sa mayor's office para po sa ibang mga between the legislative and yung mga priority, nag-uusap naman po kami.
0: Opo.
2: So kaya hindi naman po iba yung mga tao niya sa mayor's office, mga tao ko rin po yan dati nung administrator po ako. Acting admin.
0: Opo. Yung pong cheque, yung mga kaperahan, yung power mo doon?
2: Yun po, papalitan na po. Ako na po ang magpipirma. Kahapon.
0: Simula yan ngayong araw?
2: No. Kahapon po kasi,
0: okay,
2: may sesyon, in-approve lang po ng Sangguniang Bayan ang sinabit ng treasurer para sa signatory papunta sa land bank.
0: Yun
2: po.
0: Need pala ng resolution guided ng Sangguniang.
2: Yes po. is po, kailangan ng approval ng sanggunian bago mapalitan, bago ako magkaroon ng pumirma ng authority, humingi po ng kuha ng treasurer.
0: Okay.
2: Okay naman po kapo na first and final reading kaagad.
0: Oo.
2: Para hindi po mabaklag ang mga cheque at ngayon po, yung mga ibang mga, yung mga prior for date na mga Friday, pwede pa si Mayor nakapirma doon. Pero kung ngayong Monday na po, kahapon, hindi na pwede pumirma si Mayor. Kaya binago po ibang mga pangalan.
0: Ah, okay, immediate po pala yun. Yung pong effectivity noon, perma ka na kaagad ngayon.
2: Oo, kasi hindi po yung mag-vacuum. Hindi po yung i-vacuum yung servisyo sa tao.
0: Okay.
2: Kailangan continuing siya, hindi siya pwedeng may vacuum ang pagsiserve.
0: Opo, okay, sige po. Parang may binabanggit si Mayor Danao kahapon na buo yung grupo. Bakit meron bang mga issue na magwawatak ba kayo? Di ba kayo okay ni Mayor Danao? May mga ganun bang lumalabas? Teka ha, saglit lang. May konting intriga lang ha. Kasi napakinggan natin yung pong
2: Hello?
0: Yan, Vice?
3: Opo.
0: Meron kasing binabanggit si Mayor kahapon sa flag raising ceremony na buo yung grupo, huwag maniniwala sa mga chismis. Meron bang may mga kumakalat ba dyan ng mga issue na hindi kayo okay ni Mayor? Ganon? Tapos yung ibang mga tao?
2: Ganito po, kasi nag-post yung sa isang account ng kalaban talaga ng administration ng Danao Gastanes na lagi nagpo-post na walang ginagawa kundi bantayan na kung ano yung mga nakikita nila.
0: Uh-oh.
2: Ang nag-post sila na nagtagumpay daw ako sa kayong anak ko na pailaliman si Mayor Danao kaya para maging mayor ako. Ay, ang hindi nila alam, yung kaso po na yun, ay wala pa ako, 2024 pa pinail.
0: Ayun.
2: So hindi pa ako vice mayor. So wala pong ganong issue.
0: Mas
2: gusto ko nga sa legislative ako eh. Kasi mas nakakatutok ako lahat ang gagawin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi team mayor implementation, ako po ang talagang ano. So, sa projects naman po, advice, collective po kami. Kumbaga, ang decision po ng grupo is collective decision lagi. Lalo po mga critical decision. So, ang akala nila, sirahe para mag-away kami, para tagumpay sila.
0: Oo.
2: Hindi naman po kami ganun. No? Ang pinagsamahan namin nila, Mayor, pareho kaming isang discarte namin na para malasakit talaga sa tao. So, lahat po yan. So, ibig sabihin, wala hong iwalay. So, sapagkat marami tayong mga gagawin sa NARA, ang mga project ngayon, nakasalalay ngayon.
0: Mm-hmm.
2: So, siyempre, yung iba, pupolitika na, gusto pumasok. So, parang ganun. Kaya, yun po ang nangyari na sinabi ni Mayor na hindi nyo kami kayang sirain.
0: Napag-iwalay-walay
2: mo yung grupo. Still intact po kami.
0: Mm-hmm.
2: Yung grupo bangon, bagong NARA. Yung grupo na may malasakit at grupo na may compassion. May pagmamahal sa bayan. Yan po ang grupo namin ay tuloy-tuloy po.
0: Yan. Walang katotohanan kung ano man ay na-post na yon. Nanatiling matatag, matibay ang tambalang Danao Gastanes diyan sa NARA.
2: Yes po. Tama po yon. May mga bagay lang po sa sanggunian na siyempre yung may mga hindi naman po ang sanggunian naman kasi very objective kami. Kung sa tingin naman namin hindi po pwede, sasabihan ko talaga na hindi pwede. So okay naman kay Mayor po yun. Kasi ang after all ang mapapahamak, kami rin lahat. Halimbawa, yung mga authority na ibibigay namin, yung kapangyarihan po ng isang mayor ay manggagaling sa sanggunian bayan.
0: Opo.
2: So once na binigyan namin siya ng kapangyarihan, so kailangan iayos namin. Bakit? Kasi kami nga nagbigay sa kanya ng kapangyarihan, galing sa amin ng kapangyarihan niya.
0: Uh-oh.
2: So, once nang pumirma sa doon sa power na papasukin niya, kailangan sigurado tayo na wala tayong legal problem later on, parang gano'n.
0: Yan, okay, sige. Kasi hirap nga naman talaga dyan sa NARA, konting kibol lang. Talagang may mga ganito
2: wala
0: mga... Wala
2: nang nagawang gawa.
0: may puna,
2: sa tabi ng kalsada, ipupos ka na eh.
0: May puna agad. Konting galaw lang, puna agad eh.
2: Kaya nga eh. Pero kaya kasabi namin sila, sinasalis namin sila.
0: Oh.
2: Alam mo, nire-recognize namin yung ibang kalaban na mamigay kayo ng isda, mamigay kayo. Yun, nire-recognize namin yun. Yun ang tama, gawin nila.
0: Oh. Pag
2: may namatayan, bigyan nila ng lublas, bigyan nila ng bakal para makatulong sila. Okay po sa amin yun. Walang problema.
0: Oh.
2: Kasi hindi yung nakikita nila. Wala naman sila ambag sa taong bayan. Pag may nagbaha dyan, tulong. Wala naman sila maitulong. Pag may namatayan, wala naman kayo may tulong. Masarap may foundation sila, tulong sila ng tulong. Mas maganda yon. Hindi yung puna lang ng puna.
0: Mm.
2: Bagay, ganun talaga ang buhay ng politika. Wala naman kayo magawa.
0: Okay. Eh, sige. Sino ang vice mayor natin ngayon?
2: Si Dante Danaw po. Siya ang number one kasi.
0: Dante Danaw. Sino po